0: Magnum 45.
1: Sa atong pagpareon sa dipatabok sa langis gutanan, ato si pabati ang pamahayag ni Consul Amazing? Di pa parang amazing man iso? Amazing, you know? Comes from the word amaze.
2: Agi, ilis na lang para sa yan.
1: Amazing yun eh. Nga, sa word nga amaze. Ano? Okay. Amazing. Jing, daba? Amazing yun nga just in jar? Okay. Gipamugos ni Kujal, amazing. Jing, daba? Nga ngayon lamang nga magbato na sa bagong City Hall ang Dakbayan. Kinangyang payag, nunot sa gidebatihang pag-utang sa syudad og 2.8 billion pesos, actually giklaro 8.4 something. But pasabot, giround up na to, 8.5 billion pesos daw ang utangon. Kay giround up daw, o giround up na to, 8.4 something, 8.4 kapin. O nya, kay round up na to, so naging 8.5 billion pesos. Alang sa nasgutang proyekto, kinipagbalin sa City Hall, pagbaton og City Government Complex. Mato ni Daba nga isip konsyal sa Dakbayan, mibati siya og kaulawon, tun kay guba ang tiles hagdanan, hinay ang aircon, o duna pa itulo.
3: Shock ko, Madam Chair, kaya na guba ang mga tiles. Muna yung office sa City Councilor. Oh my God, di ko mapuyo din eh. Grabe ka, guba ang office. Hinay kayong aircon. Nonsa. Councilor ta, inani atong situation. Ulaw kay Madam Chair. As Cagayan de Oro, inani atong City Hall niya. Kapila na kuhapit mahulog niya sagdan. Sa tinood lang, kay dili even ang atong mga tiles. Kasi, may slide ka kay gatulo-tulo atong... Dili na ito pag-hipokrito din eh. Mamubuon na ta. Kanang dili man na diritso na itong 8.8 billion usara na nato ikon. Inahinay man na, Madam Chair. So, para sa ako, si Cagayan de Oro needs a new home, Madam Chair.
1: So, delikado sa pagkitood. Glami na makahihil. Di ba? Sa kasagdan niya, gubang tiles, nakahihil ka magluman, di. Magdelikado yun, madigyas ba? O mahagbong pa samtang sa kasagdanan sa City Hall. Eh, doon na po tayo mga dugap pa mga isgutanan kalabutin ninyo musunod ng mga episode sa Magnum 45. Nibayan na, dirito sa controversial nga GSM Taxi, din mato pa ni RTA Manager Doy Ramiro nga unong kabulan lamang gyatagan o unong kabulan lamang ang GSM Taxi sa pagpamasayro CDO. Ang pamata na, human ang unong kabulan. Kung sa asa man sila paingon. Anyway, na-speakers ninyo karoon ang manager sa RTA nga si Sir Doy Ramiro. Sir Doy, may buntag.
4: May buntag, Magnum June. Pag dumailing, tatanamina sa Magnum Radio, may buntag ang tutanan.
1: Ang gakanunggan ko sa LTFRB kaniadto sa mga paghinabi, gitagaan og 6 months sa pag-conduct og mapping pag-plastar og insakto kay imbis ko naman nga divisorya, divisoras ka ganyan, divisorya mas lang lugar. Ano ba? Oo, so, mo nang na ako na iba ito kabulan nga lugar pag-plastar sa ila sigurong apps o guban pa diyan ng mga panginanglan. But ikaw na ko, Sir Doy, unom kabulan lang sila gitagaan nga magkapamasayro din sa ato nag-pen. After 6 months, mamutos na sila, sir?
4: Salamat kayo na Magnum June. No? Base sa itong meeting o ba ni Mayor Rolando Clarix o kagawad Eric Salcedo, Attorney Egay, mga presidente sa GSM o katong mga membro sa Kapitada na po yung mga taxi operators din to nga independent, ang gibutang yun dito sa GSM nga management 6 months good, which is also confirmed by LTFRB. Sakto na yung gingon Magnum June, no? Na ang mapa, dili pa kay accurate ang ilang mga mapa daw sa ilang sa ilang system. So, kanang lang siguro nga ilang i-calibrate, which is normal procedure Manila.
1: Okay.
4: We haven't actually sa, in the part of the RT, wala pa tayo nakita nga mga documents nila. Pero, they have assured Councilor Eric nga adunay legitimate documents if ever needed to be presented. So, ila kaning i-andam. Then napot sila murag na scheduled secondary meeting ani Magnum June. So ato na lang paabotod kung sa resulta atong meeting dahil pag-uban.
1: Wala tatawa kung after 6 months mamutos na ba sila?
4: Wala pa information na
1: Sabton nga June, after 6 no? months
4: kung sa may tabo actor. Okay, anyway, ang argument pangod nila sa kuan sa legitimacy nila sa ilang operations kay depende man gud sa LTFRB. And I'm sure LTFRB has a direction after that kung unsa may trouble after 6 months, di pa po siguro na mga kuhan ka ng ingon tanga diretso alsa balutan.
1: Mm.
4: Kaya again, region-wide ba ng ilang operations ano yung magtungjun?
1: So,
4: may naasa franchise nila.
1: So tataw di ay nga kining 6 months, siguro mauni ang panahon nga ilang ipalugar kumplituhon ang tanan. Unya, kung kumplito ang tanan, dako og chance nga makapadayon sila pag-operate even after 6 months, Sir Doy.
4: Depende na yun na sa LTFRB no,
1: okay.
4: Magdumjun kay sa ilang okay. Binang jurisdiction ang franchising anini. So whatever is the plans of kuan LTFRB, atong nasabtan base sa conversations nato, this is just compliance. Nakita nga there's a need to shift to sa Ibida daw, promulay matod pa sa itong mga amigo sa Kapitada, wala matamang supak niya na. Ang ato raman is adunay local na transport nga. Kabahin kita.
1: Okay. At least tataw na. Sir Doy, salamat kayo sir. Sa mga panahon. Thank you sir.
4: Salamat kay Magnong June, Magnong Aileen. Tanan, mayong buntag ka na ito.
1: May buntag. Si Sir Doy Ramiro, ang manager sa RTA. Nakahupot na rin may kopya mga egsoon sa portion lamang sa Kuwa Report. Ginasuta pa na kung kanus aning gihimo ang nasgutan nga audit. Kung nagkabutan diri, naana sa letter E kini nga portion nga akong nadawat. Murag but pasabot nga gikan sa A, letter E as in apple, niana sa ikalima nga bahin sa nasgutan nga report. Kini nahuptan ko nga dokumento. 13 pages. Unya mo yung ganitang kuwa report, Magdum Aileen, Magdum Angie. Di na yung ganit, iwan lang, tagpilaka pages. Libro-libro na eh. Kaya nga nun, sa kadaghas mga dokumento, maka-attach na. Oh, siguro ang covering letter katong report mismo mora og sort of covering letter ana medyo pila rang ka pages but ang mga attachments mga documents so na manamuin kong libro-libro na pagmintag audit ng report pero nagkabotang diri independent letter E independent auditors report sa lakbitan ko lang sulodanan a qualified opinion was expressed on the fairness or presentation of the financial statements as of December 31, 2025 of the city of Cagendeoro because of the following. Yun, ada yung naka-enumerate na diri. Number one, sa number one, lakbitan ko lang gamay ha, sa di pa kang kinal kay as kay gitakda na ito siya manabi. The CIP account with a reported balance of 2.8 billion pesos plus ni siya as of December 31, 2025, is materially inaccurate and misstated due to the inclusion of A, 151 completed projects amounting to 1.086 billion pesos, which were not reclassified to the appropriate property, plant, and equipment or PPE accounts upon completion. And B, numerous projects that exceeded their contract durations without timely and appropriate management action, of which 18 projects totaling 118.39 million pesos were already recommended for contract termination, but no financial action had been taken. Moreover, the failure to transfer completed projects to the proper PPE accounts prevented the recognition of the related assets for depreciation purposes, resulting in the understatement of depreciation expense and accumulated depreciation and government's financial position. Consequently, the CIP account is overstated while the corresponding PPE accounts are understated, leading to a material misstatement of the financial statements. Sumarni ang portion sa number one. Ano hindi napay sumpay mga first paragraph to second paragraph, third paragraph, sunod. Okay, tulo ka paragraph ning naglangkob sa item number one, ubos sa independent auditor's report. Di na ko ma-expound pagdugang pa kay natagitak na naipang paginabi mga action kurbunta. Gawas pa wakos katakos pag-expound kay na di sa mga naging usab sa nasgot ang report ang katakos mga igsoon. Ilakbitan ko lang niya agi pagpakita nga doon tayo dokumento na hoptan may kalabigitan sa nga part sa audit report sa SACOA nga usas mga gilakbitan sa mga ginabita di palang dugay. Sa atong pagpadayon, balik ko na kumang aksyon sa sunod pang episode sa itong programa. Doon na tayo live pang dugang pahisgutanan, kalabutan eh. Kaya doon na tayo dugang pang but mapapati usap nga rakan ninyo. Sa atong pagpadayon, Hearts in Motion, Race for the Forgotten, alang sa mga retiradong polis ug senior ng sundao. Ipigayon sa PSBRC 1987 class pinagkaisa. Karong sunod bulan, meaning karong November. Mga aksyon na itong takto may nabi karumuntaga, si Colonel Henry Cayas. Ba't asa na binisya? Sa buwang ko no, naman ko na siya na-sign. Maraming agi man siya pagka city director nato siguro. Una ko masigaw. Maraming agi siya pagka director niya nila dito sa region. Anton, nga to ako na siya sa buwang ko na ito na-sign. Anyway.
2: Si Yas, magdum yun din sa city.
1: Sa city na? Si Yas pag siya?
2: Sa region pa dahin o sa Miss Org pa
1: dahin. Okay. Si Colonel Cayas, na-speakers niya. Colonel, may butag, sir. May buntag. Ang kauban ko karon Colonel, mao si Magnum Angie Alzado. May akong kainabay karabuntaga.
5: Magnum Angie, sorry.
1: Buenos dias. Morang nakalagbit ka na, Buenos dias.
2: Nasubang
5: ka. Spanyol na. Morang taga diri, kutapit si Magnum Aileen.
1: Buenos dias, hasta la vista. Saan ang hasta la vista taon? Kading. Hasta la vista.
5: Kitakits balik ba?
1: Kitakits. Okay. See you next time. See you next time. Siguro hasta la vista, di ba? Okay. Kining tagay ra mga background tama ba kuning agi kag pagka city director diri kay Indoor wala ning agi ka Colonel
5: sa mainstream Magnum June sa City Internal Affairs magud ang atong office
1: CIA
5: sa Internal Affairs
1: okay unya dayon na balhin ka dito sa region
5: sa region and last na tong assignment before ta diri na RD sa Zamboanga is dito punta na ko IC sa Rias sa Pro 12 sa Jensan. Murag naminaw sila karon dito, Jensan. Shout out no sa itong mga kaubad niya dati sa Rias 12.
1: Okay, na ikaw may regional director karon sa kuan sa mani zona region 9?
5: Region 9 sa Internal Affairs Magdumjun.
1: Okay.
5: Kailin nga RD sa Internal Affairs.
1: Okay. So, ikaw maoy ikaw may regional director sa
5: Internal Affairs Service.
1: Sa Internal IAS Internal Affairs Service sa Region 9. Okay, congratulations for that higher positions na Colonel gikan sa kaginyuro tuod wa kailang na-assignan sa CS lang sa mga station commander wala ka ma-assign sukad.
5: Before ta nagsulot sa IAS Magdumjuno, nag-station commander ta sa my PSX Puerto.
1: Dalagi kayo medyo pamilyar na ako kayo mong apelido eh. Magnaay something din ako malimtan sa imong mga previous ka mga assignment. Anyway, dirita sa inyong Hearts in Motion, Race for the Forgotten. Hearts in Motion. So, marik something naglabigit o gugma. Magnumayin kayo sa word heart. Nagkulog ng gugma eh. Anyway, pagkipasabot ko rin yung matungod sa Hearts in Motion, Race for the Forgotten, kining Colonel.
5: Magdum June, before that, no, ang among class manggod sa 1997, Magdum June, mag-celebrar mi sa amo ang ika-30th next year na anniversary.
1: Okay.
5: In fact, murag 5% na lang ang active sa among mga classmate, no? Tungod kay katunga ni ini, gikandris kagayan, upat ka klase, ang upat taga sa Caraga. So, pulag me all over the nation, all over the country. And then, every year, doon na may mga activities, every mag-celebrate me sa yearly anniversary, doon na may mga ginahimo, no? Like, before, nangatag me din na sa itong mga persuhan sa Cagayan de Oro. So, nauna-una mo.
1: Usan yung pagkatag cash? Tinanda na rin ba ng mga kayo na yun ang cash karon ba? Labi na mo yung tag-gikan mismo sa plan control? Yes, sir.
5: sabon dati.
1: Ah, sabon. Ano, okay.
5: Sigag na ang nila. So, karoon na, among naunonaan na magdung June is, urag nakalimta na ang atong mga retired no, ng mga AFP personnel, mga PNP and other law enforcement agencies, nga mga retired na mga hero na to sa unang panahon, nakalimta na, especially katong mga nang-injured sa inkwentro, no, na iuban dyan ng putla ng taon sa kamot. So, muna among naunonaan sa among meeting, sa among kaso, nga atong tagaan o bili kay in the future kita naman po yung retire.
1: So klaro, so, sir, nga para lang ni sa mga retirado na.
5: Oh, retirado na.
1: Nga mga miyembro sa police o AFP, meaning police o sundalo.
5: Fire, BGMP.
1: Apil pang fire. Na. Okay, BGMP, apil pa. Okay.
5: So kung mo pangunta na ganyan magdung June, hearts in motion, kay once ka mag-run, mag-gunta, mag-walk ta,
1: uh-oh,
5: of course, atong heart mo is good for our health. And race for the forgotten. Kikining race na to nga pag-run na to ruo, atong ipahinungod meaning nakalimta na yung taon sa atong susyudad, no? Meaning atong gimension kaganina nga mga retired na. Mm-hmm. So, ang magnum June, magnum Angie, usap kini ka pet-friendly fun run walk, no? Doon na kita'y upat ka kategory, doon na kita'y ang 2 kilometers magnum June nga nagsugod, magsugod din na sa may Cusco kagawasan. Paingon dito dapit sa tunga-tunga siguro diya sa itong Marcos Bridge. Muna itong apilan ng pet, no? Kung sa ilang mga pet ya, usually dog, earring. Kung gusto sila magdalag kabayo, pwede siguro kaya po.
1: Hindi ka mo na mamatid?
5: Ipapaklay nila ng tamang. O bakit pwede magdum dyan?
1: Di ba delikadong kabayo basing mamatid ba? Okay, lang ikaw tagiyas kabayo, pero ang laing tao nagsunod-sunod ni magdagandagan, mabasing mamatid.
5: Pili ko siya kong mamatid. Pero sigurado ko, di na manungay ang kabayo.
1: Di na manungay. Oo. Okay, anyway. Distansya lang, Kuya Mai. Okay. Okay.
5: Gina mostly, I don't know kung dalay magdala o kat. Kung na sila gusto arawan or damang, pwede basta kayo makabaklay, no? So, money ang 2K na to, no, nga with pet niya.
1: With pet, okay.
5: And then, ato lang ipahimang nudaan, ya, kung pwede maka-diaper sila or kung dili, na sila dala-dalang plastic.
1: Baka, ang maka-diaper, ang pet o ang nagkagiya sa pet?
5: Pwede kaya po, Magnum Juno, katong di, nanay mga involuntary muscles nga mo join, dapat maka-diaper okay po sila.
1: Okay. Oo.
5: Okay. Kaya siya o Magnum Juno. So, 2K lang ang ato ang with pet. Ang atong 3K, katong maning uban nga, kasugod-sugod pa Magnum June, no, nga mahilig mag-exercise.
1: Uh-huh.
5: Na di na kaya ng 5 of 10. So, natay 3K Magnum June.
1: Okay.
5: And then, napot tayo 5K. Ang pinaka-last is kining 10K. Kining 5K na to, mura, gaya-ragya po ni Dapit, no, sa may kauswagan. Ang atong 10K, paingon ni sa banga, kauswagan and back, diha, sa atong Cusco kagawasan. So, libre na ni sila sa race bib, kining may bandana sa pet, no, doon ang mga treat nga ihatag nato. And then atong ipanghinambog nga atong gikuha gid nga full sublimation nga jersey is katog yung premium quality para pwede kay po nila magamit-gamit no after sa fun run.
1: So pila registration fee ani Kernel?
5: Ang registration ani Magnum June, ang ano, ang kining sa 10K, nakuha na to kay
1: 10K.
5: Nakuha po ng premium, 10 kilometers, mga 1,000 Magnum June, no?
1: 1,000, then, okay.
5: Ang kining 5K, nasa mga 750, mga nga na, and then kining 3K, with kining cooking with pet is 750. So kung na to ilang mga retry, automatic, mag-qualify sila sa raffle entry Magnum June, no?
1: Mm-hmm.
5: Okay, before sa start sa dagan, napamantay zumba-zumba din ha para ma-warm up sila.
1: No, kana zumba para sa mga tiguan. Bisan ba tanon? Okay.
5: Automatic appeal na ka Magnum June, maghatag ta.
1: Sa tiguan? Pag-ina kong batanon mga tiguan, batanon, automatic appeal na ka Magnum June. So, sa tiguan.
5: Sukat na kong pag-monitor sa bumbo pa o sa Magnum. Murag wa magiging kamausap, murag na kay mga pinagbabawal na technique ngayon mong gigamit sa
1: kanyang ratak-sikrito. Kaniyanto, marag na pa namin na till ito na Marines. Karo marag wala na kanyang till ito na Marines.
5: Marag wala kayo mausap.
1: Okay, so asa napita ang mga, asa magparesto, Kernel? Kasi mataas pala ta anang mentang sa batanon pa ta. Sige sir.
5: Ang pinaka main na to Magnum June din sa may PS1 di Missouri to ha. Yato mang gikuha ning nag-hire kita og Happy Feet production no na din ha
1: okay.
5: Sa PS1 ang ato ang pinaka main and then balak na to nga mukuha dito ta sa PS 8 Lumbia po dog sa PS 6 Puerto nga mo-coordinate sa PNP para katong tikan sa lagi makakuha sila and then we're still developing sa tong QR code.
1: Okay.
5: Pwede sila mag-register online.
1: Online? No? Oh, good.
5: FB page, PSBRC Class 1997, pinagkaisa.
1: Mm-hmm.
5: Ilang puhon sa QR code Magnum June, mapil ng registration, apil na po ng ilang payment. So, kung gusto nga mag-actual, diha lang sa Divisoria, PS6, sa Puerto, police station sa Lumbia, Magnum June.
1: So, mga retiradong police, retiradong sundao, ang lugar beneficiary ninyo unsa ba specific ninyong ihatag ato nila
5: Magnum June tungod kay duol naman ang Pasko Magnum June so murag dala na ni bisitahan katong mga injured na ma-identify nato
1: uh-huh.
5: Galubog na intawon Magnum June amo kit nang adtuan kanang mga Christmas na nga mga items no nila sa Pasko kung sa itang need kung doon na extra nga cash tagaan na to para kung sa ilang specific na gusto and then kining sa ano Magnum June mag-identify ta pwede sila mag-apply niya kung qualified sila sa itong FB page or pwede sa inyo and then pasan niyo sa amo pilian din na sa among mga staff no kung kinsa get gusto nato Magnum June nga tagaan nato sila Christmas party no tayo mga games nato tagaan nato sila medical services before ang atong party mga massage bagong gupit katagas nagbuhok ni sila and then magita kita venue of course invited gyapon si Magnum Anji diha og ikaw tagaan nato sila lingaw at least
1: okay.
5: Sa ilang coach nila nga serbisyo magkuha ba tag banda Magnum June dali pa yung taon kini atong mga mga officers.
1: Mayo. Okay, pero sa kadaghas mga retirado na nga pulis o retirado na nga sundao kernel, has-hasan pa siguro ninyo na kung kinsa gid ang most qualified among them.
5: Okay. Atong i-priority itong mga senior na kaya basing apply itong retire. So, itong medyo nangangailangan yun
1: mag-retire
5: okay kay ilang ko anon so matud pa piliyon ginato tong
1: okay daghan may mga retirado na nga tag aso position nga dagko nag mga kayutaan smokid on anay mga resort ug uban pa
5: di na kailangan sponsor Magnum June
1: sponsor na lang oo
5: sponsor na lang sila
1: imbes nga beneficiaryo sila maoy benefactor pinaagis paglabigit sa nasgutan nga fan run
5: yani ra man kinabuhi Magnum June matud pa lagi sa saying sa to whoever was less in life should much in law should have much in law
1: sa para gyapon ani no gyapon
5: share the blessings na lang ang uban
1: okay kernel dapita kadto nga tuma kaeksyonan nga pudi pang makalabigit ning mga kariukan mabut pa sabot kaya pastuhod nga magdagandagan dala sa mga pet or what if og di na lang mudagan magkabayo na lang tuod kernel, kay mag pwede maka magdalag kabayo. So magkabayo na lang siya mo apil. Dili pwede.
5: Murag langanin ang kabayo Magnum June kay basi patot pa nimo manipa balik
1: kay. So, gagmay lang ang mga pet.
5: Ama sa sawa, mga na Magnum June
1: ayo lang kubra kay basi mga pamaak. Pero may tag pet ha dito pag nagis nagi malabigit nga na sawa okay ra kernel kay na may mga sawa nga di manghilabot.
5: Oh, basta ilang ipabaklay Magnum June kay pan run and walk man eh. Di nila bitbito na.
1: Lagi ka masig.
5: Dalag damang eh. Kung sila pit man ako ng damang. Ayaw, sulod sa puspuro. Ipabaklay na imong damang.
1: Maugmaan. Maugmaan yung ipabaklay na imong damang. Ayaw pa mabot ang tagi.
5: Magkatawag na naman tayo mga special awards Magnum June.
1: So, okay.
5: Tawag na special award.
1: Sige, kernel. Dapita ang gustong ang pwede pang makalambigit.
5: Magnum June, unang-una, dako kayo akong pagpasalamat nga imo kong natagaan ng opportunity nung mapaabot na kapalot ng Magnum Radio. Why ulog-ulog? Number one, pwede na, ma-FM man or ma-AM Cagayan de Oro sa Tibok Northern Mindanao. Akong didapit ang tanan, no, nga katong mga fun runners, mga enthusiasts, mga recreational runners. Mulang bigit ngayong atong activity, kungod kay aside nga makatabang pata nining mga beneficiaries na to, maka-exercise at ta. And of course, one weighing mutaas-taas atong kinabuhi, no? Technique sa longevity, not only nga makauntag mga healthy foods, usasad kining exercise. So, gidapit na mo ang tanan, mo coordinate lang mo, tanaw mo sa among IP page, and then coordinate sa Magnum Radio kung doon mo yung mga questions, kay automatic man takang Magnum Angie, no, nga natay contact. So, doon mo yung mga questions, palihog lang Magnum June. Gawas nga akong i-shout out ang Magnum Radio nga sa itong mga partners. Doon na sa tayong mga nag-signify na, no, pagsugod pa lang natong message sa ila, automatic yung sila, willing sila mo help, no, muhatag sila in kinds para para-raffle, tungkol kayo naman tayo raffle ani before tamanagan. Ang Tungas Military Supply, ang Jackie Jones Pet Shop sa May Gusa, Golden Pet Pet Shop doon sa May Gusa. Doon ay mga anonymous na gusto mo tabang philanthropers Magnum June nga gusto lang yun mo tabang nga dili gusto magpanaon sa ilang pangalan. Magnum June, I know nga kadali get ka, pero ingon ni sila nga magmahay daw ni sila mga officers kung di na ko nganlan. Shout out ko lang, dali-dali una ko.
1: Sige, Colonel.
5: Atong officers, usually ang atong president, no, ang vice president, atong pasalamatan si Lieutenant Colonel William Maisog, sa Prute ni siya, sa Prute 13, Lieutenant Colonel Beato Monti de Ramos, Secretary Richie Labanan, Assistant Anna Kuchanko, Treasurer Richie Labanan, Assistant si Lizelle Ambray, Auditor Romeo Faro, Assistant Auditor Councilor Ami Cutinido sa may El Salvador. O nga itong PIO, no, external si Arvin Cabangal o external Susan Go, kami na lang yun. Business managers Dr. Olaguer, Isagani Ibanez, Efrin Patino, Ann Achensa, Sheila Montenegro o si Colonel Ana Dungo. Ang doon na tayo mga peace officers, kami na lang Lieutenant Colonel Yabo Langala, Rais Quadrazal, Sibilino Pistadio og si Intoy. Aduna apini mo Magnum June, duna na may mga lawyers, no, si Attorney Rico Manuel og Attorney Orbi Pascual, mga legal advisors nato ni. And shout out kang Nao nga naminaw gidaw tanan tagalagunglong Magnum June karon, kanina ra sila nagpaabot, ipakusgan gidaw nila pati ang mga silingan makadungog sa may Malaybalay Bukidnon and entire country nga naminaw Magnum June. Daghang salamat. God bless everyone. O mag-unsa na lang kung wala ka mag-unsa.
1: Kiernel, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong parahon. Good luck sa inyong proyekto. O ginatpunta nga lugar. Hanoy ang pag pagkamahimong balampuson sa nasgutan nga lugar. Dalay yun kayo nga lugar katuyuan. Salamat, sir.
5: Salamat, mag-unsa. Kita kits po. God bless.
1: Inyo na bati mga igsoon si Kiernel Henry Cayas. Presidente kini siya sa kantong grupo or PSBRC 1997 class pinagkaisa sa Philippine National Police. Sa among pagbalik kuman sa Pinomdom, kampo ni Vice President Sara Duterte mitawag nga pang-parlor ugdili pang korte ang mga alegasyon ni kanhi Senator Antonio Tulianis. Sa among pagbalik, Pinomdom muna.
6: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
10: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9999.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Nakuti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napay mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan yun nako ang kaepektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect. For longer life.
4: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants from day one to dandler. EQ tinyo mo.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
6: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mula sa pinakamataas na bundok,
11: Nak! Kat-kamusta ngay?
10: O pinakamalayong islaman,
11: Nay, gagraduate na ako!
10: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
12: Papauli na ako ka!
10: Go forward together. Globe.
13: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214. CUC of 2026.
14: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
15: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
16: Sa akong kanunay
15: adlaw-adlaw ang schedule,
16: kanunay busy
15: apan kanunay nga kondisyon
16: tungod sa Mighty C.
15: Mighty C
16: ang kondisyon gid kini.
14: Mighty C
17: mapalit sa mga butika.
8: Oras alas 8:34.
18: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
19: Magnum 45.
8: Karon sa ato Magnum National, gitawag sa kampo ni VP Sara Duterte nga pangparlor o di pangkorte ang allegasyon ni kanhi Senator Antonio Tillanes. Bato kang VP Sara Duterte, matod ni Attorney Paolo Panilo, spokesman ni Duterte nga kini ang rason kung nganong gipresentar ni Tillanes ay akusasyon pinagi sa presscon tungod kay wa kini igong gibugaton.
20: Yung mga allegation niya kasi pang parlor, hindi pang korte. Kasi sa korte may sinusundan tayong rules of admissibility, kailangan may personal knowledge, kailangan credible yung evidence, and clearly wala siya nun. Kaya imbis na humarap siya dito, magpa-cross-examine siya sa defense team na ni VP Sara, nag-press-con na lang siya.
8: Ang inyo nabati pamahayag ni Attorney Paolo Panilo, spokesman ni

0: Vice President Sara Duterte.
1: Gidayeg ni Senator Ping Lacson ang gihimong presko ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV. Matod ni Lacson nga tungod sa istorya sa kanhi senador, mas daling masabtan sa ordinaryong tao ang panghitabo. Apan gigo ni Lacson nga wala gihapoy bili ang tanang ipakita o giluwatang pulong ni Trillanes tungod kay walay ligong ebidensya ang magpamatuod nini.
2: Maganda nga yung ginawa ni Senator Trillanes kasi he told us a story na easily understood by laymen like us. Alam niya naman sa trial, di ba, masyadong technical, tapos masyadong limited kasi, no, just sabi nung no, nag-direct o nag-cross, yes or no lang, at least ito in-expound niya, nagbigay ng background, at least sa appreciation. I'm not talking here as a senator judge. You know? Yung kasi napanood ko yung kanyang press call, medyo appreciated yung how he presented it. Kaya lang, ang problema is, nasan yung probative value? Nasan yung evidentiary for prosecutorial purposes? Asan yun? Kasi uulanin ng objection yun eh. Yeah, sabihin, he's not competent. And he is not. Because hindi naman siya yung agency na nag-provide ng mga document.
0: Ang inyong nabati pamahayag ni Palace Press Officer or... ang inyong nabati, pamahayag ni
1: Senator Ping Lacson.
0: Di ba, no? Pero medyo, kwan ba, no? Katong pamahayag mong dumanji, murag nakapabor kang kwan sa depensa, no? No?
1: Oo.
0: Okay man, patwa niyo, maayon man gihin mo ni Trillanes, pero he is not competent. Mm-hmm. O, asa man ang mga ebidensya, wadi ha. Di ba?
1: Gusto man lag-actual git nga dokumento nga makita.
0: O, kung ako'y taga-depensa, wow, okay. Okay nga pamayag nga present to be naa sa prosecution nga side gani si Lacson, di ba? Parang sa itong mga balita. Gibotyag ni Palace Press Officer and Secretary Cleo Castro nga ang mga Duterte. Mato siya yung mga pamayag, no? Di ba na ingin na sila daan magdumanji, no? Nga lugar pamahayag ni Cleo Castro nga mga Duterte, dili ang kasamtang nga Amistasyon Marcos ang mga nakapahimuos sa pundugikan sa China. Kinabigitan sa gingong minilyon kapasos nga remittances nga nadeposito sa bank accounts ni BP Sara Duterte ug sa banang si Attorney Manasses Carpio. Matod ni Castro nga gihimong rason sa Duterte ang pamulitika ug gipahid lamang sa Administrasyon Marcos.
3: Pero ang ginagawa nila dito, sinisisi nila ang pamumulitika. Pero din na iba nila na minatanggap talaga sila na pera mula sa China. Di ba? Bakit nila sabihin ngayon na mumulitika ang administrasyon? Sino ba ang naging masaya pera na ibigay sa kanila? Di ba sila? Sino nakinabang? Sino yung nagpasasa? Sino yung lumigaya? Si Pangulong Marcos ba'y tumanggap ng pera mula China? Di ba sila mga Duterte naman? O bakit ituturo na naman nila yung admin na may kasalanan? Wala kasi silang magawa na depensa. Hindi magturo ng pamumulitika. Diba? Na hindi nila madinay na totoong tumanggap ng 150 million yung Tapang and Malasakit Alliance sa political organization ng kanyang ama na inilunsad ni Sara Duterte noong siya pa ay the time mayor. Sama ang asawa ni Senator Alan Cayetano kasi Mayor Lani Cayetano, miyembro ito. Parte sila ng Board of Trustees. Foundation. Sa pag-foundation, ano to? Walang tax.
0: Pamahayag gato ni Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro.
1: Gibutyag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala, nga nagtuos siyang migastos og minilyon ng China aron na makabaton o kalyadong mga politiko sa Pilipinas. Matod ni Tariala nga posibleng nagdawat og kwarta gikan sa Chinese government ang mga politikong padayong nagpakahilom sa mga aksyon sa China sa giilugang kadagatan sa West Philippine Sea.
4: I definitely believe na ang China is spending millions of pesos para siguraduhin may kakamping politiko and also to shape our policy agenda pagdating sa usapin ng West Philippines. Again, right now, meron na tayong resibo dahil Senator Sara Trillanes last Friday presented it. He has a thorough evidence na iprinisinta, although it still has to be validated by our courts no, para makapagsampa ng kaso. So for me, it is a possibility. I don't have any evidence to support that claim. Pero ang pinangahawakan ko lang ganito eh. Kapag Pilipino ka and you're pretty much aware of what's happening because of the transparency effort of the Philippine government and you don't say anything, whether a statement of support sa ating mga maingistang Pilipino or the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard, each time na magkakaroon ng insidente, para sa akin, kaduda-duda na agad kung anong tinitindigan mo.
1: Ang pamahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala.
0: karon sa Tamagdum International sa Congo, di mo minus 30 katao ang namatay ug daghan pag missing human malunod ang gisakyang bangka sa suba sa maong nasod. Matun sa report, nagbangga ang bangka nga ginama sa putaw ngadto sa katagbong bangka nga ginama lamang sa kahoy sa Congo River. Nanutini, naglusad na sa search and rescue operation ang Congo sa tingin mapalgan pa ang mga namising. Sa pagkaroon, di pagklaro kung unsa ang hinungdan sa panagbangga. Pero sagad nang maitawo ang samang insidente sa mga bangkang naglayag atol sa kagabion. Isaran nga ang di mayong safety standards, sobra kapunog mga bangka o pagbiyahe panahon sa gabi ang nag-unang rason sa mga aksidente sa suba sa Congo.
1: Sa Vietnam, nasikop sa mga otoridad sa Vietnam ang 12 ka mga lalaki tungod sa pagpangawat o pagpamaligya sa dulag 2,700 ka mga iring. Lakip sa mga nakuha gikan sa posisyon sa mga akusado ang mga litag sa iring, mga makina nga magtangtang sa balahibo o timbangan. Gituhang ang kinawat ng mga iring, gipang ihaw aron ibaligya ang karne, aron na kanon. Hisayran nga legal ang pagkaon sa karning iro o iring sa Vietnam, apan ang mga nagbaligya kinahanglang dunay mapresentar nga per mita diin magpakita kung asa nagikan ang dala nilang mananap.
0: Karon sa Tumagdum Business, gagat sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP ang mga Pinoy nga magpakaway sa paghupot og kwarta. Matod BSP Governor Ely Remoluna nga mas maakaayong magtigong og daghan og kwarta. Og binusan ang gastos labi na sa mga butang nga dili kinanglan. Gidugang pa ni Remoluna nga kung daghan ang tigom nga kwarta, magkatabang kini alang sa paglambo sa ating ekonomiya.
5: We must do all we can to raise the savings rate. I'm not expecting the poor save more, but the middle class, the upper class, let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches and save more so that we can invest more.
0: Ang inyo nabati pamahayag ni BSP Governor Ely Remoluna.
1: Parang nagpahigaan sa price monitoring ang Local Price Coordinating Council sa lokal ka kagamanan sa Taguluan Misamis Oriental pinaagi sa Taguluan Negosyo Center. Kini sa tinguha nga mapahinumduman ang mga negosyante sa mga lungsod nga gikinahanglan sa tanang panahon, dunay mga presyo ang mabaligya aron mas dali ang pagpalit sa mga konsumante og price monitoring usab sa mga tindahan. Samtang giawhag usab ang publiko nga magpabiling updated sa kasamtangan nga presyo sa merkaduhan. Dugtong nini alang ni adtong adunay pangutana o reklamo, giagat ang tanan di magmakuli sa pagpadangat sa ilang mensahe o pagbisita sa ilahang buhatan. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos o 14 centavos ang balor sa usa ka dolyar batok sa peso nga naa sa 62 pesos o 64 centavos sa pagsira sa trading kaghapon kung itandi sa 62 pesos o 74 centavos sa pagsira sa trading ni atong milabayang simana adlaw Biyernes. O tungod sa nagpadayong kagubot sa tungatungang sidlakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai Crude Oil anaa sa 108.50 US dollar per barrel o kini misaka o 2.13% kung itandi sa daan ini nga presyo nga nasa 106.36 US dollar per barrel.
0: Karon sa itong Magnum Sports, nalawagan sa Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino nga tutukan ang dugangan ng pundo alang sa training and exposure sa mga Olympic sports sa Pilipinas. Kinaman sa malampusong kampanya sa Philippine team sa 20th Asian Games sa Japan. Mato ni Tolentino nga ngayang ihatag ang tibok suporta sa mga sport nga dunay qualifying events alang sa mga musunod nga Olympics, lakip na ang boxing o ang taekwondo.
6: If you will dissect the result of Asian Games, tingnan nyo lahat ng Olympic sports doon. Those Olympic sports, yun dapat ang focus natin after Asian Games. Training, exposure, not only exposure, qualifying. Diyan na natin lahat yung qualifying slot, no? Aside from Alex, tennis, he's qualified. Kahit hindi siya nag-gold sa Asian Games, ma-maintain lang niya yung 50 ranking, he's 18, he's qualified. Like boxing, we will be having qualification next year sa Almaty, Kazakhstan, the first qualifying, then there will be a series. Like taekwondo, there will be one continental qualifying, Asian qualifying. So lahat yun bubuhusan. In short, doon ang focus, doon ang direction, doon din ang focus ng funding ng government. Huwag bibitaw, huwag bibitinin.
0: Ang inyong nabati, Mouse Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino.
1: Dugang balitang sports, nasakbit sa Nanori International School ang kampiyonato sa Samahang Basketball ng Pilipinas kan SBP Zone 11 National Juniors Championship nga gipahigayon sa makasandig ning syudad. Samtang maoy anaa sa ikaduhang pwesto ang Sacred Heart of Jesus Montessori School, dugtong nini anaa sa ikatulong pwesto ang Corpus Christi School ug tungod ini gi-congratulate sa SBP ang mga minraog sa 14 under tournament. Ingon man sa tanang team nga misal mo sa dula akong asa ang gipakita nga gugma og sportsmanship sa mga player ang nakahatag og espesyal sa maong torneo.
0: Samtang sa atong magnum opinion, human sa balita opinion, sa atong magnum opinion karon, subling namong ipabati ang payag og opinion ni Opposition Councilor Ivy Imano nga nagkinanglan sa inyong reaction og opinion sa kalabot sa tinguhang mangutang og 8 billion pesos ang kagenduro aron ibalhin ang City Hall. Kay kini actually na tayo sunod ng mga episode kalabot ani, duro bin ingon nga matun pa niya mas maayo mangayo mo official report sa COA status sa CDO project so that people will know na tayo matun nga dali-dali tag paningkabot nga makakuha og kopya sa nasgutan nga COA report na portion lang sa nasgutan nga report na nasa letter E mamun hepos tanaw na itong usabay content. Kaya katulang porsyon kong ibasa ganyan mga kung nakita dito o nabasa. Huwag pa kong ibasa sa tibok yun nga maong nga kuwa report. May nagkaroon sa counselor, kabalo man doon ay anomalia sa admin ni Clarix. Why not file case against them? Bita no, huwag naman galing anomalia. Ano naman ang pasagang sumbong? Magduman siya, di ba? Kung naman galing, kaysa babara kutong po na. Di ba? Mamang ganing pangutan ako si Consul Amy Moreno, disadvantageous man ka ang eskutan governansa. Unsa may plano ninyo? Unsa inyong lakaw ako magsugyot? Unsa may plano ninyo? Huwag mo siya nga kung tobrang opposition naman mi, minoriya rami, so kung tobrang media sa pag padayag sa ilang mga opinion. Ba't na apailain nga mga siguro mga abinyo nga pwede na matuan kung ugaling interest man sa katawan ang gusto nilang ipa lugar ipatigbabaw. O tanang, o niya na, mauna na, katong gingan ako nga pamahayag niya. Oh, katong gani na nga kwan kanang murag di man gani row but katong dili ba part sa mga segment. Tama na sana to.
7: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga it's the same property. Same raman gihapon ang features sa property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical again with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong inyong gi groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. Well, I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Wala pa nang human. I have balugat na maguna-huna. Dugang napudni nga weight on our constituent.
0: Igsoon, tingo ang pagpagkabana. I-comment o i-message mo opinion. Uman ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Inyo na bati ang Magnum 45 ng Adawa, Martes, October 6. Hangtunugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa sa kagawas ng katilingban, katauhan ang gabing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
1: Managlahi marang atong baruganan sa matag-hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Angie Alsado.
0: Ang opinyon, prinsipyo baruganan sa Magnum 45, opinyon, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi labang sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: So, Juanita, napad po pong tuhog sa kita, gini ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhog. Pagkabalo nga ako nga, naligit ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitzon? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
2: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron malikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay Tatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Savewise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
7: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
2: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 9.02. Igala, kumusta? Mayong buntag kanyang tanan na welcome sa Tumaragoban sa itong programa. Ang itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido. Rapido.
2: Adlaw na siya karon may gala nga Martes o pizza size na may gala sa bulan na sa Oktubre itong 2026. Mayong buntag kanyang tanan mga suging tigpapidaw. Sa talaga na karon may gala kasunod sa itong programa ni Matak na may gala sa kabuntagon. Mayong buntag sa itong mga kaingsuran ha. Na nakapahimutang na karon mga panahon na alang sa pagsunod sa mga pangitabo. Sa mga lagunang issues, ilabi na sa mga iskutan at din sa itong programa. Sa tanan to ang mga Pilipino nga nasa bisan-asang suok sa kalibutan, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw rang ihapon, may galan daw susabas di akaras Pilipinas. Pinagi sa itong live streaming, inyo makita mga programa, bati may gala, ang programa mga issues Magnum Radio Cagayan de Oro. Sa inyong tanan, di ang nakaroon sa gawa sa nasod, nga mga OFWs, mayo nga buntag, mga sugintig paminaw. Salamat sa ato mga viewers karon matagdas kay buntagon may galang na ka-monitor kanato pinagay sa atong Magnum Live. Inyo makita di may gala sa Facebook ang atong programa ang Magnum Rapido. Salamat sa ka-monitor kanato karon sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio. Dinhi sa ato sa dakbas kay Ganoro. Assalamu alaikum kanyong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahagsay aldo yung tanan dias bukid sa ato mga igsoong lumad mga baguma. Sa tanan, gana karon may galas kabukiran. Maupay, maupay na unjuan sa inyong tanan. Diyan na pita may gala sa may provincias kamigin. Tamis kayong lansones. Gitagaan tago sa kaputos ni Padre Datoy. Nakauli siya may gala din sa atong syudad. Nagdalag sa kaputos may gala ka lansones. Pagkatamis yun kay may gala. Layo rin yun sa atong mga lansones, mga igsoon, nga murag mga santol. May buntag niya kang Padre Datoy. Klaruha na, Dre, ba siya? Agoy, ginuog ko, nakauyab naman itong kaubang pare, kailgalang pare, may galang Diyos kamigin. Pero matod pa niya, ilang kabalaka, magdumane, kay dili ni Isiboy. Dili ni Isiboy, mga dali, matod pa, mga foreigner. Nakakulog niya po yung pagka-hard to get, gapon. Ala, imintin lang na, Dre, ang imo pagka-hard to get, no? Aron nga, mamintin mo, nga ikaw, usag yun ka seryoso, nga naa nag-alagad sa simbahan sa pagkapari. May buntag na kang Padre Datoy. Salamat kayo sa usa ka putos nga imong gidalaga, Lansones. Pagkatamis kayo. Balik ta dire sa ato sa Dakbayas kag Ganduro may galan niya sa ang atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon. O ga kini nga bahin sa atong programa atong kanato ni kagawad. Alan magsayo sa barangay tablo ni syudad.
1: Magnum Rapido. Rapido.
2: Sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon may gala. Never mind na ni atong bagyo may gala nga si Choi Wan. Palayo naging siya pag-ayos sa Pilipinas despite kanahimo siyang super typhoon. Balik siya sa typhoon o karong tropical storm but palayo na siya may gala. Ang nakaipikto karon din sa ato may gala mao na lang ang gitawag mga igsoon intertropical convergence zone. Ang panagtagbo sa hangin gikan may gala sa southern o northern hemisphere nga makapauan may gala o series kini mga low pressure area. Ang mao may gala ka intertropical convergence zone na kay piktong kini may gala din na Pitas Palawan area pipila ka portion din na Pitas Visayas o din sa ato may gala sa pulo sa Mindanao. That's why maulanon karong adlawa may gala ang mga lugar din na Pitas Davao Peninsula sa isbuntag gaulan na din na Pita may gala sa may barm areas Cotabato madugangan pa mga pag-uwan unya may gala din na Pita sa may Zamboanga Peninsula Northern Mindanao, especially the Pitas Bukidnon, ilabi na panahon na unyas kagabion. So sa tanan, amping lang, kay napagyapay pag-uwan-uwan, o praise the Lord, despite may gala, nga karong panahon na mga igsoon para sa kasayuran sa tanan, terminated na ang habagat. Sukad o sugod kagahapong adlawa, giterminate na mga igsoon sa pag-asa ang gitawag habagat season. ang mga maulanon nga mga lugar nga gikan diha dapit ta Maygala sa may western section sa Pilipinas, particular nato dapit ta Maygala sa Ilocos Region, Palawan area, Mimaropa, apil des ato Maygala sa Buanga ug sa Palawan ug kini nga mga lugar na isa sa western section sa Tagalog Kanluran. Wala na Maygala, terminated na, human na ang habagat season. So karong panahon na niya nata sa gitawag Maygala transition period. Dili porke nga natapos na Maygala sa bagat, musunod ayon si amihan, dili pa. Naapay transition period, mga pila ka adlaw Maygala ang semana. Sigurado mga igsoon, mga tunga-tunga sa bulan sa Oktubre, mo start na Maygala si amihan. Mag-start na sa amihan sa tunga-tunga ang mga bahin Maygala sa bulan sa Oktubre. Oga posible Maygala ang nasgutan mga igsoon nga amihan, instead nga bugnaw ka nga hangin Maygala, but dili tanan makasinatis ka bugnaw, dunay mga lugar nga limuot tungod gihapon sa epektos El Nino. Okay? So, karon ba na huna Maygala, daga mga lugar ang makasinatis mga pag-uwan, dala Maygala sa gitawag intertropical convergence zone. Now, pero naapaghihapon Maygalay mga ulan nga masinati. Ang El Nino wala magpasabot nga wala na ulan, na minusan lang, na abnormal ang mga pag-uwan. In fact, Maygala, tungod ani nga matang sa El Nino, posible mahimugso Maygala ang uban mga igsoon nga kanabang mga weather conditions sama sa mga bagyo Maygala. In fact, sa karon sunod semana Maygala, dunay upat ka mga weather disturbances. Dunay posibleng upat Maygala ka mga bagyo or low pressure area ang mapurma mga igsoon diya napita gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang usa Maygala ka bagyo nga mapurma sa gawas, mupasakar siya Maygala papalayo og dili na siya mga igsoon makaipiktos Pilipinas. Ang ikaduha Maygala nga bagyo, posible Maygala musaka siya paigunto na pita mga igsoon sa Japan area. Dunay duha nga remaining. Ang duha Maygala posible mga igsoon, hulatan to kay medyo layo pa man, posible Maygala mupaduol ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Okay? Kana ang upat. Now, sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, posible ug mga dawa dunay mapurma nga usa ka LPA sa western section sa Pilipinas. Pagka Thursday, duna pay isasab ka LPA ang mapurma Maygala dinhi sa maya eastern section, diri sa ato Maygala sa may Visayas area. Pero murag stiput lang siya, ulaton nato ang sunod Maygala nga kabanata niya. But kini Maygala nga mga weather disturbances, dili na nila makapikto direkta Maygala tungod kay posible isigiyan ni sila palayo. Ang kinilamang nga mga ITCC, kung intertropical convergence zone, ang posible Maygala makapikto sa Pilipinas. Now, sa buwan Maygala sa Oktubre, posible Maygala magkanam na og kaminos ang mga pag-uwan nga masinati Maygala din sa atong nasod. Labi na Maygala sa may Luzon area og Visayas og sa Bicol region. Sa Disyembre or Nobyembre-Disyembre, din sa atong nasod Maygala, sa Mindanao, ang pinakainit Maygala nga posibleng nga masinati Maygala nga heat index. Gituan Maygala nga sa sobrang kainit din sa lowland area sa Mindanao, ipikto sa El Nino, posible kita Maygala maka-experience o buabot ganto sa 50 degrees Celsius nga kainit mga igsoon. Posible mabot na siya nga kainiton Maygala nga itong masinatian. Okay? Dayon sa may Metro Manila, tungod sa El Nino, posible ang ilang heat index dito muabot sa gihapon Maygala sa 38 to 39 degrees Celsius. O posible musaka pa Maygala sila sa 40 to 48 degrees Celsius ilang heat index. But ang actual nga kainit Maygala sa Pilipinas, like for example, di Dapitas Atos ka sa Mindanao, ang atong actual nga kainit din is moabot og 39. Karon, ang atong temperatura din Maygala nga kainit karong adlaw is 33. Posible Maygala moabot ta og 39 to 40 degrees Celsius actual. Og makasinati kita posible Maygala sa sobrang kainit nga moabot Maygala ngadto sa 50 degrees Celsius mga igsoon. Okay? So kana ang posible Maygala nga masinati. Now, bunga sa El Nino Maygala, daghan na ang mga preparation sa mga nasod. I don't know, sa Pilipinas. Pabutas atong discussion unya mga igsoon. So far, may gala. Pasalamat pata kay mga ulan pa, bunga sa mga gitawag intertropical convergence zone. But wala na'y ulan, may gala. Kulisikutan ta si habagat season, mga igsoon. Kaya natapos na. Kana, so far, atong kahimtang sa tulakaw, sa atong panahon, karong adawa. So sama higayon, kinigkapan yung alagas, kangilan, kanyang anchor man, kini si Magno Manny Agustero. Hantun taon niya, may gala, sa itong programa, sa Magnum Rapido. Di na tamaglangan, may gala, sa itong laguban, sa itong programa. So sa mga higayon, kinigkapan yung alagas, kanginan. Niya ka rin, may gala, itong mga tough stories, mga hidanos. So nahon tamagala ang uluhan sa itong mga dako, mga balita. Balita, may gala, nga lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Kinigabahin sa itong programa, itong ganato ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng itong syudad. Sa uluhan, sa itong mga dako, mga balitang lokal, may gala, nahipos. Sakit na dinggi, mga igsoon, nga gikan sa sakit o gapinakan sa lamok dito sa Agusan Sur. 2,000 kapinakatao ang nagkasakit. Samantala, 15 na ang waswerte, patay. Pagbalhin, may gala, sa City Hall, nga punduhan, may gala, gulam nga kwarta nga 8 bilyones. Aprobado na, may gala, sa konsiyo ni Atong Dakbayan. People's Day, atensyon, People's Day, ugmang adlaw, adlaw nga Merkoles, himuon dyan napita may gala sa may City Tourism Hall o kini para lang ngadto sa mga IPs. Para sa mga IPs kini may gala, special ni para ngadto kanila. Ang inyong dalhon is maulabang ang inyong mga valid government issued certificate of indigency. Kana lang ang inyong dalhon ato sa People's Day o mga adlaw sa City Hall o kana para sa mga IPs. Special ni para kaninyo mga sakop sa IPs. O karon sa itong mga dagkong balita, balitang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa itong mga dagkong mga balitang nasunod, may gala usa ka L-truck ang nadisgrasya dito, may gala sa Southern Leyte. Upat ka mga tao, undas pat ang waswerte, patay. Presyo sa mga produktong petrolyo, nagdagdag bawas karong adawa. O sa itong mga dagkong mga balita, balita may gala international.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Laing pagpalupad og mga missile sa Russia dito tumong sa Ukraine. Upat na sab katao, patay. Now standby may gala sa itong mga dako mga butang at isgutan karga butaga sa itong programa nga itong Magnum Rapido. Niling adlaw karon may gala nga Martes, ugma Merkules. Balikon ko may gala ang mayor sa Dakbayan. Maghulat kaninyo mga members IPs ug mga adawa diya sa mga City Hall Quadrangle. Tungod kay special kining People's Day para kaninyo. Para kaninyo, mga membro sa IPES, special day, ugmang adawa ang People's Day. Wala gid mo'y laing dalhon, gawa sa valid ID, nga government issue, ug ang Certificate of Indigency. Kana lang ang inyong dalhon, aron makaabil ka mo, sa unsa man nga mga lugar, problema kanyang ipaabot ganto sa mayor, o niya mahatagan ka mo, o nga, lugar matawag tag dinalian nga solusyon o number one na tong problema gyud is pamahaw pa nyo tong panihapon may dinalian solusyon ng mayor ni ana. Okay, so dalikat mo mga membro sa IPES ug mga adawa Merkoles atol sa People's Day diha sa City Hall. Balikon ko, wala gid mo ilaing dalhon kundili ang ID, government issued kada bang valid ID nga government issued nga ID ug ang inyong certificate of indigency. Kana lang para ugmang adlaw sa People's Day sa City Hall. Sa atong pagbalik, stipot sa itong mga butang isgutanan, oras mga ginikadan, alas 9:19 sa mundag.
3: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon, bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ang biyahe o linya sa mga payment centers. Mayo na lang, kag ipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills. With G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-bills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants. Maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash in. Sa GCash app, pwede na usab mag cash in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pila bubiyahe pa. Libre pa gyud ang cash in. Maong nga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Gikan sa kinatas ang bukid.
13: Nak, kan kamusta nga ay?
12: O bisan sa pinakalayo nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako!
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
15: O pauli na ko ka!
12: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
16: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Let's go!
5: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
11: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
10: Balik tayo magkabreguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now standby may kalas sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong butaga mga eksyon. Now pabuta may gala, kayo na ito ang discussion. Kalabot na may gala ninibang at least may gala. Sa kadugay nga panahon, mga eksyon, possibly ma-realize na gyud ang dugay nang gihambin sa katawan, ang pag-anto sa katawan dili sa itong Dakbayas Kagandioro. Ang mahitungod na may gala sa kapuresyo kayo sa pagdalikat nimo sa City Hall. Ang katawhan sa Dakbayas kay Gandioro, mga magbubuhis, gabayad ug buhis sa ang katawhan may gala sa gobyerno. Apan unfair tungod kay kumuana kag City Hall, ultimo parkinganan dili ug way maparkingan nimo. Unya ang matag departamento may gala kalag katag-katag bulag-bulag. Kung gikan kang City Hall, muadto ka may gala sa City Health Office, sakay na sa kang jeep, agto kang City Health Office. Pag gikan kang City Health Office, muadto ka may gala sa Traffic Division, sakay na sa kang jeep, agto na sa kauswagan may gala. Ug uban pang asa pang mga departamento, puresyo kayo. Apan tungod kay kagahapon, gi-approve na gayod may gala sa City Council. Ang mao may galang plano sa syudad, nga himuon may gala ang pag-transfer na ang pagtukod og bag-o may gala nga New City Hall Complex. Nga diin may gala ang maong nga approve sa konsiho may gala. Nga diin mga igsoon ang pag-approve sa atong 21st City Council. Ang nasampit may gala nga usag ka negotiation sa lokal may gala nga kagamhanan sa atong dakbayan. Ang pag-loan sa worth may gala nga 8 billion plus. Sa mga banking institution may gala aron sa pagtukod na sa bago na to may gala nga New City Hall Complex mga igsoon. So ang kadugay sa reklamo na sa grabing reklamo sa mga tao, moagto kag City Hall kay mubayad kag buhis may gala minilyon ang imong ibayad sa buhis sa gobyerno apan purihisyo kay wa kay maparkingan. Purihisyo tungod kay apiki kayo gamay kay nga itong City Hall may gala. But kinib karon mga igsoon, pasalamat ta may gala kay pinaagi sa tong mayor ma-realize na gyud may gala ang dugay nang gidamgo nga mapadak-an kining atong City Hall. Ang Cagayan de Oro usa ka highly urbanized city, fast growing city may gala, paspas ang pag-boom, ang pag-grow, pero ang atong balay lungsod gamay kayo wa muhaom may gala, way maparkingan, piot kayo, gamay kayo ang atong City Hall. Ang tungka dito sa El Salvador City ay hamugaway kayo ang imong paminsar. Muadto ka may galas Bukidnon sa Malaybalay City, gamay kay nga syudad. Ang tuwa ang ilang City Hall, pagkagwapo na ko kayo, inatisimtay mga igsoon, luag kay kagmaparkingan. Valencia City, gamay kay nga syudad. Patsada kayo may gala, hamugaway kayo, komportable ang tao. So inana ba, in return unta, nga ikaw magbubuhis, mudalikyat ka dito may gala sa City Hall, kay mubayad kag buhis, gamay kayo may gala, dili ka komportable. Anyet may gala, gamay kag buhis sa tao. May lang ang mga empleyado may gala, kay di aircon sa sulod. Piot kayo may gala ang katawhan. So at least mga igsoon, pinaagi ni nga hulam, nga kwarta may gala, gamay rin kayo, 8 million. Presidente Bongbong mita, mangulos man may galag, 7 trillion, trillion-trillion man. Huwag kita kabalo, asa na kapit yung kwarta. Okay naman lang kita. Karon, mangulos na sab, og trillionis ang atong gobyerno. Amot, asa na paingon ng trillionis? Ang utang sa Pilipinas na to may galag, iabot na og 20 trillion. Wala man lang kita reklamo. Gipamaligya ang mga golds. Huwag na kabalo, asa ang kwarta? Wala man lang kita reklamo. Kini, gamay lang ang kantidad. Makita ta kung asa mo paingon ng kwarta o ang tao mo'y magkapahimulos, mag-upos pag yun ang mga oposisyon. Ay noon, di man ka matawag oposisyon kundi ka mo-upos. Hala, upos, upos, ragyod. Hantod mga upos ang ato may galang kinabuhi. Kaya naaman ka niya isip oposisyon, ang mong trabaho, pag-upos, ragyod, balag kaayuhan sa tao. Ha? So, wala tayo line choice. Ibalhin tagig ka ng City Hall may gala aron ang tanan habugaway. In fairness sa tanana, mga igsoon ka na bitong City Hall nga i-transfer. Panahon pa ba na kanyadto may gala sa atong mayor sa Dakbayan, Mayor Dungkoy Imano. Panahon ni Mayor Dungkoy Imano may gala, iya na kini mga igsoon gihandom nga matransfer may gala ka ng City Hall. Tungod kay nakita na niya may galang gamay kayo. Si Mayor Dungkoy ang nagpa-expand gamay anang atong City Hall dia, kanang orange, kanang atong yellow-yellow dia nga building. Paglingkod niya pagka-mayor, nakita niya nga mura manig lungsod lang nga, mura malalig munisipyos lungsod, anyet City Hall. Iyang gipa-expand to slikod. Piot, paghihapon kayo, that's why, iyang giplanong i-transfer. Nahukdan lang yun siyang panahon. Ug pasalamat ta sa atong mayor karon, Mayor Clarix Oy, kay iya may galang gipadayon ang plano ni Mayor Dungkoy Imano kanyadto. Actually may gala ang atong mayor kanyadto Mayor Dungkoy. Dili pag-unsa may gala ta naman sa laing kalibutan. Mga igsoon, tanan niya mga plano sa syudad is nangarealize ug napahimudsan nato. Kanang atong uptown, city within the city, plano na ni Dungkoy Imano kanyadto. Nga kinahanglan ang syudad ipalapad. Dili

Tuslayo kayo. Mga tulay, tuslayo. Wala masabti may gala sa ato mga igsoong, mga kaigsoonan, ang iyang plano. Karon no, kinsa nagpahimulo siya gibuhat? Kita. Nagbuhat siya may gala kanang makapagal road. Kanabanggikan may gala dolapitas ipunan nga highway paingon din sa SM mga gala sa may uptown. Gibugal-bugalan siya. Sa man ang dalan niya? Para asa man na? Karon gipahimudsan sa tao. Sa dihang nagbuhat sa tulay ni dapita likod sa katedral, mga igsoon, gibugal-bugalan na usab siya may gala tungod kay nga no nagbuhat na nagtulay niya. Kana na may tulay din sa isalina. Karon gipahimudsan na to. Wala lang ta makabalo sa iyang mga long-range plan. Kaniadto iyang gipang-usab ang mga merkado sa syudad. Tanawang nga mga merkado. Ang merkado sa Kugon, bago na sa itong Pananaw. Ang Carmen, ang Agura, sa ang Agura kaniadto mura may gala o lublubanan sa mga kriminal. Gipausab niya, gibalhin mga igsoon ang face landing area sa Luwag dos Bulwa. Naana karon nga realize na. Inana may gala ang mga plano ni Mayor Dungkoy kaniadto. Og mosab ni karon ang nasunod nga plano sa atong mayor, Mayor Clarix. Kay nakita niya nga insakto si Dungkoy kaniadto. Bisa to gibugal-bugalan ang kanhi mayor nga namatay na in town may gala. But ang iyang mga plano is pang long range plan. Long range plan wa masabti na sa ubang mga opisyal nga mga opposition. Og kining pagbalhin niya sa City Hall, panahon pa na ni Mayor Dungkoy. Panahon pa kana ni Mayor Dungkoy may gala. Tungod kay nakita niya mga igsoon nga kanang City Hall, gamay kana kayo. Kung makaagtong og laing mga lugar mga igsoon aldo ni aramang taga Tiktoyo kung sa kagandioro mo na ang atong Pananaw is murdako na kay Pananaon. Kung makaagtong og laing lugar, kanang ato may galang City Hall, mura lang ng munisipyo kanako. Mas may pa mga ubang mga munisipyo, mga munisipyos lungsod may gala. Ang tumog na awan, kita mo sa munisipyo na nila may gala, kaingon mo palasyo. Ang tumog nito mga igsoon sa initaw, uy, kukuyaw ba ni nga munisipyo? Fourth class nga lungsod gani, pero tanawa may gala. Lungsod na gani na. Ang tukag baligasag, pagkadako kayo. Pero ani kag si, kagayon di oro, City Hall? Usap ni nga City Hall gawa. Mura ramanig munisipyo sa lungsod. Piot kayo. Purisyo gikayo may gala. But ani nga plano karon? Kini karon saway lang ni kang clerics nilang gabuhaton. Musaway lang ni sila. But ang inyong mga anak, ugma puhon, inyong mga apo, ayha pa nila na ma-realize unsa ka-importante nga ma-transfer kining City Hall. Ang atong utok lang gud is karon lang. Ayaw, di lang kay karon. Parya sa mga gibuhat ni Dungkoy ba? Nagbuhat siya mga flyover, overpass kanya to, gibugal-bugalan siya. Karon, kaysa nagpabulos, kita, kulang pagani. Buhat siya kanya itong mga dalan o mga tulay, bugal-bugalan siya. Apan, karon, gipahimud santa, kulang pagani. Ang wala lang yun ma-realize sa plano ni Mayor Dungkoy Imano kanyad to may gala is kaning City Hall nga matransfer. Grabe kung karon kung buhi pa to may gala si Mayor Dungkoy, o niya iyang nasairan kaghapon sa balita nga di-approve na o ipostro ni Mayor Clarix ang iyang plano, taas kayo, dako kito iyang kalipay siguro sa angkos langit. Dili yun siguro matukip iyang ang iyang kalipay tungod kay iyaning original nga plano nga i-transfer ka ng City Hall kay gabay kayo, piot kayo. Dili presentable ba sa duno tay mga bisita din eh mga foreign nga mga visitors unsa man inyong syudad Cagayan de Oro usa ka highly urbanized city usa ka fastest growing city in fact dili mabintahan kita sa mga survey anyit ninyong City Hall gamay kayo imagine may gala ultimo mayor sa Dakbayan ha Mayor Clarix kung makaana mo sa City Hall kana yang giparkingan karon. Pasaylo alang ko sa mayor kung ako kang natapsingan. Kanang yung giparkingan siyang sa kanan, dili mo na parking area. Dalan ka na. Dapat gani yung tang mayor di magparking niya. Pero asa mo siya magparking? Siyang dito sa atop sa City Hall? Uno na sa mayor karon gibirahan man ta. Ay, insakto man sab. Kanang giparkingan karon sa mayor may gala siyang sa kanan, dili na parking area da. Kay way maparkingan ang mayor daanan na pugos magparking sa dalan. Kay kundi to panis Dabaw, dito pa ni sa Cebu, ang gituwing na ng sakyanan sa mayor ba? Gituwing na mga igsoon, gialsa na gidala na sa impounding area. Nga naman, dili man ka na mga igsoon, parkiganan diya.

0: way choice ang mayor. Aman siya karon may galamo. Aman siya mo parking anak karon nga may parkinganan. Kung wala man lang gani maparkingan ang mayor, how much more sa mga magbubuhis na mudalikyat niya City Hall? Ako mismo may gala, kana na tayo ito'y importante ka niya nga makadalikyat ginda. Mahurot ang atong oras pagtuyok-tuyok, pangitag-asa makabakante. Kung musugal siya kag parking ng bawal, tuntod, to na artig iabot na, sibat na sabta. Puris yung gigayo. Anyit, magbubuhis kita. Muana kong City Hall, kay mag-renew ko sa kong business permit, wala tayong maparkingan mga igsoon, nahulot ang tuyok-tuyok, kapurisyo man yan eh. Pero usay, makaingunta nga, usay, uinit atong ulo, usay, makaingunta nga, ah, okay na lang, gani ang mayor, oh, tanawar ko ng mayor, kumuana mong City Hall, tanawar ko ng iparkingan sa mayor. Di li man na parkinganan diya, may gala? Di na parkinganan diya. Pero kung may choice, aban sa mo parking karon, ana, dapis dalan, may gala. Magwarawara na lang ng RTA mga igsoon kay i-consider na lang in town kay mayor ko na sa siyudad. Ama ni mo na ipatuyok-tuyok niya po na pangitag parking. So, sige, parking na lang sa tapin na. But napugo siyang parking diha kay why parkinganan? Siya mismo may gala, biktima. Mayor na gani na, pero why parkinganan? Di makaparking na, nagparking na prisdalan. Ayya pa kakita may gala mga ordinaryo nga mga magbubuhis. Busa panahon na, kamong nangag-upos, hinuktukin ninyo ang inyong gabuhaton. Di lang, oh, hinoon, murga di mang blame lagi tungod kay opposition, magod mo, ang inyong trabaho is ang pag-upos. Pero para sa tao, ang tao gabayan og buhis, anyet, purisyo kay sa ilang pagdalikyat niha, ang tukang City Health, ang tukang sa asang mga buhatan, sige na kang sakay sa sakinan. Pero ni ani may galang nga plano, nga usan na siya ka-complex, all-in-one na siya diha, all-in-one, meaning, naana na tanan diha, may zone complex ko na, pila kahiktarya ko na nga ga-develop po, may gala, ugmubagay po ba, pag-ingon kagayan di oro, City Hall, guapo kayo, parking area, sufficiente kayo, ano ba, makapanghima, hinambog, samtas kaugalingon ta, kay karon na mga igsoon na tayo bisita, ano ito pa-parking, silang tuyok-tuyok sa syudad, anyet, may gala, imbis kay nai kwarta nga musulod, sa panulunan sa gobyerno, ultimong magbubuhis, di ka dalikyat may gala, kaya mo maparkingan. Purisyo kayo. Mga opisina to, tanawa na gondi. Pulo singit, singit na lang yun may gala. Singit na lang yun. Kaya wala namang yun. Muna nga, balikon ko may gala, ang plano ni Mayor Dungkoy Mano kanyad to mga igsoon, wala siya masayop. Gipalap na niya ang dalan sa syudad, kaya nakita na niya 10 years from now, 20 years from now, dili na ni Mao ang kadabang Cagayan de Oro karon, which is tinuod siya. Nagbuhat siya og city within the city tungod kay nakita niya nga kung magtapok tang tanan din sa sentro, magpiot kita diri. That's why magbutang taglaing syudad, sunod sa syudad, city within the city. Og mao na ng uptown diya may gala, nga iya mga igsong, mga damgo ni Dungkoy, na-realize. Kaya balik ko na ko, kung wala lang tumahutdig panahon si kanhi Mayor Dungkoy, duugay running City Hall na transfer. Karon kay nabalitaan niya may gala nga gi-approve na, unya ipadayon ni Mayor Clarex, sangkos langit ang kalipay at tuntawa na ba, kung buhi pato karon. Kay mugi ito'y damgo niya sa syudad may gala, nakita na niya daan na ang Cagayan de Oro. Kung unsa ni may gala ka boom pag-ayo nga syudad. Busa, kamong na nag-upos, hinumdumi, hununaan ninyo. Wala masayop si Mayor Dungkoy sa mga plano kanya to. Namuhat siya og mga flyover, wa siya masayop. Namuhat siya og mga tulay, wala siya masayop. Nagbuhat siya pagpalapad sa mga kadalanan sa syudad, wala siya masayop. Nagbuhat siya mga modernong mga merkado, wala siya masayop. Nagplano siyang i-transfer ang City Hall, wala siya masayop. Prangka istorya, wa siya masayop, may gala. Og pasalamat ta kay nini karon nga administration. Mga igso, nakita nga angayan lang nga katong plano ni Mayor Dungkoy, importante nisisidad kayo, may gala, sa usa ka syudad sa mas Cagayan de Oro. Upos lang mo dia. Upos lang mo dia. Total, sumbalikan na magyapon mo sa tao pag-abot sa panahon. 8 billion ihangol tas tao nga makomportable na ang tao sa pagdalikat dito. Labon mitaw na iutang sa itong gobyerno nga trillions. Wa ta kabalo asa nakapaingon ng kwarta? Wala man lagi tay reklamo lagi. Oh, karon no. Nya na say utang may galaga. plano ng atong gobyerno. Pilay utango na sad baygala sa atong gobyerno aron masirado ga 20 trillion ang atong utang. Wala man gapon ti reklamo lagi. Balik ko na ko, gipamaligya baygala ang mga gipambaligya mga eksyon ang mga gold. Oh, wala man lagi. Wa ta kay balo asa ang halin sa gold nga 25 tons. Asa na kapingon ng kwarta? Gibayad ba dako sa bayro no? Aso, unsa mabayad na? Karon no. Wa man ti reklamo karon no. Matod pa may galas balita. Karong 2027, hapit naman, pila na lang kabulan, mangutang na sab kuno ang gobyerno og 1.7 trillion pesos. Para asa na sab na? Trillion sa 1.7 trillions. Mangutang na sab ang gobyerno. Asa na paingon ng kwarta ha? Wapat na kay balo, asa paingon? Pero okay raman lang kita. Kining kagamay kanya kantidad 8 bilyones lang para sa tao. Komportable ang tao sa pagdalikyat niya sa atong City Hall. Ireklamo og ato pagayod nga supakon. Para asa rin naon sa ato ng kwartas tao di ay? Dapat ang kwartas tao, ang buhi sa tao, mubalik na dito sa kamugaway sa ilang kaugalingon nga pagdalikyat na sa City Hall. Luag ang ilang paminsar, di na sila maglison, magdagandagan pa sa panyon tungod kay all-in-one na nadya sa usa ka area. Og ang kanang atong karaan nga City Hall, magamit nato na may gala sama sa uban nga mga departamento. Like for example, himuon ta ng City College. Di ta malipay ana ng atong mga kabataan, ang atong mga anak, maka-eskwila sa eskwilahan niya iyas gobyerno nga mao ka ng karaan na nga City Hall, himuon ta ng eskwilahan, isip City College. Isupak tarugar nas kaugalingon ta. Labon bitaw ang gobyerno, mangutang may gala o 1.7 trillion. Okay raman lagi ta, ismail raman lagi ta. Oh, dili ni siya, ingon nga buhat-buhat lang. Balita kini may gala, tungod kay nag-propose ang gobyerno, nga pag-abot sa tuig 2027, gamay na malang nabilin, muhulam na sab kuno ang gobyerno og dugang 1.7 trillion. Ambot asa na nga wao man tinakita ang mga project karon si Presidente Bongbong Marcos. Wao man tinakita ang mga project niya may gala. Sige lang pangutang, sige pangutang ang mga kwarta may gala nga pundo sa PhilHealth, GSIS, Maharlika Fund, uban pa. Wao man tinakita may gisoon. Gipanggamit man lang kwarta. Supak man lagi ta, uyon raman lagi ta. Ismail, ismail raman lagi ta na ni mga trillions nga nangawala. Ni mga isoy kantidad ga 8 bilyones, musupak ta, nga para manis tao. Kwarta manis tao, nga nung ato maning ihangol ni. Dapat ang tao may gala, makapahibulos. Dili kay magbuhat ng mga project may gala sa maning gibuhat ni Moreno kanyadto nga mga eskwilahan, gipang-abandon. Nga naman, substandard man. Nay, tanawan nyo karon ng nasa City Central, na Yasbugo, apan ang uban. Wala gamita. Nahadlok ang DepEd nga mahugno. That's why gi-abandon. Gikas pagbuhat, wag yun, sukad mapahimod siya until now. Oh, okay naman lang kita na lagi. Hundreds of millions kana nga kwarta sa tao. Gibuhat ng eskwilahan, hangtod karon wala gamita, kay delikado, kay basin og mahugno. Kay substandard. Okay raman lagi ta nga kwarta lagi. Niya mga isoy kwarta nga pahimudsan sa tao tungod kay puresyo kanya atong City Hall da. Maglasong kas kapiot kanya napita. Mag-upos man lagi ta. Muna mga isoy nga atong utok ko sa ay limited lang sa usa ka lugar. Limited lang nga atong utok ba? Sa usa mga isoy ka sirado nga kwarto. Why not atong i-open? And then, ang pagpalapad sa syudad, ang pagbutang og usa ka City Hall complex, magsilbi na may galang salamin sa usa ka syudad sa Baskagan di Oro. Og daghatag na og pag-welcome sa mga investors. Pag-welcome sa dugang may gala ng mga kahigayunan sa pagpalambo may gala din sa atong syudad. Inada ba? Kaysa sige lang tag-upos, upos mo man atong, ang atong kinaiya Pilipino. Kanabang crab mentality. Oo, muna ka di kita mo asinso. Nga doon kita mo asinso, masuko man ta kung ato silingan ni asinso. Atong pariente, nakapalit og sakanan, nakabuhat og nakumbalay, nakanegosyo og lapad ga negosyo. Ikaw pariente, masuko ka. Ah, muna crab mentality sa usa ka Pilipino. Imbis kay imo may galang ikalipay, kay ang imong higala ni asinso, ang imong pariente na dato na, ikasuko niyo nimo. Dili na siya unsa kasuko kung dili, gitawag na siya may galaog zealous. Pagpangabugho. Kay nganong nabuhat kininiya, wa na ko mabuhat. Muna na itabo dis ato. Mag-upos kita kay magsilos man ta nga, ah, nabuhat man nila. Kami sa abo panahon, wa ginabon ang mabuhat. Ah, ni asinso man siya. Ako, pariyara man unta mi pobre, wala mo kong asinso. Muna, silos ang tawag niya na mga igsoon. Kung doon kay pariente nga may asinso, suportay siya. Kung doon ay pariente or imo bagang higala, nga nadato na karon, siya pagpaningkamot, dapat proud ka nga, amigo biya na ko na, kanang dato kay karon, ikapanginabog ni mo. Pag kining administrasyon karon, nakabuhat ani, ay, suportay na lang. Then next time, kung ikaw na sa pagbuhat pag imo, ana ba? Kaysa sa syudad karon may galaga, sigit ta mga igsoon o pangutang ang gobyerno sa Pilipinas, sigig pangutang, pero why na-feel sa tao nga niasinso ka? Wala. Pero nag-okay na gihapon ta. Muna ang crab mentality. Usab, kung inyo makita ka ng crabs, hiktik ng crabs, duha. Di na sila makalayas, may galang, ano man, isigbiniraha man na sila. Ang usa ka crabs, bumbira pa yung gusto, oh. Ang isa po, bira pa yung gusto, wala. Adi sila magkasinabot. Ang resulta, darag hapon sila diya. Dapat, kung dili ka crab mentality, ang imong utok dili, sama sa utok sa crabs, dapat pag ang wala, ang isa mo pa yung gusto, wala, dungan mo pa yung gusto, wala rin makalayas mo. Di man, ang isa pa yung gusto, wala, ang isa pa yung gusto. Astilan, ginoog ko mga igsoon. Muna'y kinaiya sa tao. Muna nga wala tay asinso. Nga naman, magsilos man ta sa tong silingan nga ni asinso siya. Dapat, ni asinso man siya, na dato man, himuha siyang inspirasyon. Himuha siyang inspirasyon. Armadato sab ka, rather kaysa silusan ni mo siya. Muna'y batasan na to. Pag ang atong amigo gani, madato, masuko ta. Pag ang atong pariente, ni asinso, nasuko ta. Ano nasuko ka man? Ibis kay malipay unta ka. So, ingon ana may gala ang atong kinaiya. Munahan to karun, pobre na gyapon ta. Kutob raman tas pagsilos. Di man ta makabalo magning kamot. Pag ang imong amigo ni asinso, magsilos ka. Ikaw pobre na gyapon. Inom-inom, magragyapos tuba. Na siya ka di, wala man mag-inom magtuba. Naglakaw-lakaw man pagitag kwarta. Ikaw, naraman ka sa inyong tungkaran, siglang tagay ito ba? Na, masinso ka rin na. Wala. Muna ang tao, mga egsoon, nga kinaiya. Pusa, balikon ako, padayon, Mayor Clarix, padayon City Council, majority niya ng mga kagawad, padayon na ka na inyong plano, huwag ka ng kwarta nga hulaman ninyo sa bangko para mapahibudsan sa tao. Hopefully, ma-feel sa tao ang kaaragda o ang alibyo na. Kaya kung mutuotan ning mga oposisyon, di tamo asinso sa itong kagaligon, prangka. Kanyan to, panahon ni Mayor Dongkoy yung ano. Kung si Mayor Dongkoy, nagpadala pa lang sa mga taong nagbugal-bugal niya, dili na ni Karakuha ang atong syudad karon. Kanyan to, tanawa ang atong mayor sa syudad, kanyan to, Mayor Dongkoy. Ang iyang istilos mga negosyante, tukod lang mo diya sa inyong negosyo, liter na iyong papel. Oh, di, nanulod ang mga negosyante kayo, kaya ay, baka diya oh. Di man talisod-lisuron sa itong mga papilis, oh. Di man tapangwartahon, oh. Stilo to niya. Aron, may gala, musulod ang mga investors. Karon, yan na may mga investors, may gala. Ang ato na lang is, kanabang komportable sila. Nga, ang ilang pagdalikat dito, kay mubayad kong buhis. Dili biya ni buhis, biya ni nga, isara kalibo, isang gatos, binilyon biya kini. Nga, plastar, punmi nga, hamugaway, sadmi. Ano ba? So, at least, may gala, pasalamat ta mga igsoon kay kini abang naamay galang paningkamot sa atong mga kanabang mga opisyalis. Ha? muna mga eksyon. Kaya nga tong utok manggod, pulos lang yung tapanapi. Nga naglo no, manapi na sabna. May man ka per truck ka na, kaya ang 10 million per truck, mura lang mga eksyon, kariton ka na ko. Pwede man ka mo magpa-audit pag-uman sa project. Okay. Di ko, murag paminaw ko, murag yun, payag-payag lang yung ibuat, ani, di gini City Hall, may pa-audit na to. Ipa-audit ninyo pag-uman. Ano ba? Muma na kay, kung ang atong kinaiya, kawatanta, ang ato na yung una-una is, kung unsa imong gibuhat sa mong kagalingon, imo ipasag ito sa lang tao, nga ang imong una-una, kawat na sabni. Kay kawatan ka man. Pero kung maayo ka nga tao, di ka kawatan, ang imong pagto is, kada, mo dapat na, makapaymulos kita tanan anak, mga katawan sa nakbayan. Pero kung kawatan man ka, may ngundin ka nga, ah, kada, kawato na sabna, imbis kay City Hall tukuro na na, mahimo na sabi ng kamalig na sa manok na. Magnum, rapido, rapido. Inanang mahitabo, may gala. So, anyway, muna nga, kung muasinso ang dakbayan, mga egsyon, proud kita ni ana, tungod kay, apil mo tatakakagan ni Urubanta. So, kay diha manggod sa pagbalhin, may gala, para sa kasayuran sa tanan. Para sa kasayuran sa tanan, ha? Kanang City Hall Complex nga gatukuro na to, di lang kay purely City Hall na naadya. Naasab dia ang mga national nga mga offices. O gani may gala, like for example, kaling mga opisina sa NBI. To ang NBI karon dito na pita sa El Salvador. Ya, ikaw karon. Kung nanaka ng City Hall Complex diha, nausan na sila tanan diha, di natamog ang topag El Salvador, ang topatos Bukidnon, ang topatos Lili na, usan na siya diha. Ang kaayuhan din ha is kitang tanan. Also, although, lagi mo lagi na, limited bang itong utok lagi sa dayon, muna nga, ang atong pananaw is limited pod. Pero kung mahuman gani ka na may gala, ha? So, daghang mga opisina nga to as mga lagyo, mga national offices ba, even korte gani siguro, maiketer diha. Tanan ng mga national offices. So, kung muagtong kang City Hall Complex, usa na siya. Usa na. Di ka na nga, sa kanis kang jeep, ang turusan kong kausagan, ang turusan kong Salvador, ang turusan kong Puerto, kaya mong tukoy. Dili na. Usa na siya diha. So, ihangol talagar sa tao ka ng kwartas tao, ayaw. Balikon ko, kung okay na nato ngang gobyerno mag-utang na sab og 1.7 trillion, nga di takabalo, asa ka na paingon. Ihangol tapaning 8 billion lang nga hulam. Ang atong syudad may gala, ang katawhan, maayo mubayad og buhis. Ang ato lang gobyerno, dili maayo mutratar sa mga magbubuhis tungod kay apike ilang pagdalikyat nila. So, upos, upos lang mo diya. Kamu diya mag-upos, upos lang mo. Kung nagtuo kamu nga munay mga dato kamu sa inyong pag-upos, upos lang mo, upos. Kung nagtuo kamu nga muna'y makaayo sa inyong kagalingon, sa inyong pamilya, ala, sige, pag-upos lang mo. Basta kay mapustro tungod kay majority sa mga members konsiyo, ang atong mga opisyal may gala, naglantaw sa kayuhan sa tibok katawhan sa dakbayan. Okay? Og mao na kana may gala, balikon na ako mga igsoon, dugay ra kana gidamgo ni Mayor Dungkoy Imano. Siya'y una gyud nangandoy ni ana kaysa iyang paglingkod sa pagkamayor, siya ang nagpabuhat anang extension sa City Hall dato. Kada bang ang atong City Hall karon liko naman ito liko, di ba? Nang gayelo-yelo di ang building, kang Dungkoy na paglingkod niya tungod kay wa siya kasabot sa iyang paglingkod niya. Unsa man ni Cagayan de Oro o sa highly urbanized city? Unya karon kagabay ba kayo nga City Hall? Mura ba rin dili City Hall ang tawagan eh? Iyang gipa, extensionan ang likod. Kang Dungkoy na, yung kisig at trabaho ana. And then, nakita niya nga buwa magyapoy alibyo gyapon nga gi-expand ra kini ibalhin ta ko ni sinsaktong lugar aron nga ang tao komportable sila. So pag nana nang magalang City Hall Complex magsilbi ng landmark nato ang mga tao lagyo ang tuta sa Cagayan de Oro tsada kay lang City Hall dito di kagaliso dito all in one na tanan ang mga opisina dito unique na sila diha that's why paspas kay ang paglambo diha. Magsilbing landmark nato na mga igsoon. Pasag din lang na nag-upos. Normal ba na? Ang importante may gala nga kana bang kita mismo may gasa itong kagalingon nato ang atong determination is kailan makabot gud nato ang atong goal. Busa dili ta mag crab mentality. Kung kaayuhan para sa katawhan, suportaan ta. Pag ni asenso sa katao, ayaw si Lucy. Ayaw og kaibog, himuha siyang inspirasyon. Matod pas taga Santa Ana nga kanya to, pasaan-pasaan siyang tubig. Karon di na niya pasaan ng tubig, kay may trabahante naman siya. Ang iyang sakyanan kanya to nga gitawag Skylab, di naman Skylab karon. Mura naman mga igsoon siya og spaceship naman.
1: Magnum, rapido,
0: spaceship
1: rapido.
0: Na. Di na Skylab mga gala. So, ni asenso siya sa paningkamot, ayaw siyang silose. Himuha siyang inspirasyon, himuha siyang modelo. Nga, turo sa kaniya, bisag pubri kayo ng tao, naningkamot man eh, ni diskarte man, o karon ni asenso siya, ayaw siyang kasuki, ayaw siyang kaibgi, himuha siyang inspirasyon. Ana lang, simple mga igsoon. Okay? So, standby, kalabotan na may gala, kaya ito nga, palapdan pa may gala. Kaya, balikod ako, at least may gala, burang hindi kulang sa syudad. Ang pagbalhin aning City Hall, kay puresyo kayo. Ako mismo may gala. Usay, makig-away ng gahulat na to, nga, asa ka na ba ganiya? Ka na ba si Ingo na nga kaming? Wala ka kahibalong nabulog na niya kong ulog pagtuyok-tuyok pagitag-parkinganan din eh. Asa tabo parking mo? Action tag parking? Sitahon man ta. Asa may tabo parking ani di ay? Wala. Ultimo mayor, na nag-parking sa dalan. Ngano man, asa man siya mo parking karon mga igsoon? Unas mayor, gibirahan ko karon sa kong parkinganan no? Di na kong parking sure din eh. Ayaw. Wa man kay maparkingan so parkingin na lang ng dalan. Parkingin na lang ng dalan. Kailangan kay maparkingan siya. So inana kapurhisyo may gala. Inana kapurhisyo. Okay. So standby lang. Kalabutan na may gala. O sometimes pikas kabahin. Uy, atong oras dali. Rabigig kayo sa oras. You know? Dali rabigig kayo mga igsoon. Now, standby may gala. Kaya sa atong mga discussion sa karong butaga, ato sang tanawon may galak ay nag-rollback na ba ang presyo sa mga produktong petrolyo? Nagdagdag bawas? Mula gida, pag-increase ang presyo sa krudo, 10 pesos. Karon nag-rollback naman sab, ambot kay 1 peso naman po kapin. Pero ang gasolina, may increase. Dagdag bawas ang tawag. Standby sa itong kauban, ganas gawas. Samtang sa pikas gabay, pabuta sa itong kauban may galak karon kay kini bang nag-trending karon nga mga traktarak may gala nga mga fire trucks bugal-bugal nga grabe dia sa social media muna kong giingon 10 million karon na ambot tinuod basta ka may gala kanang giingon 10 million kanang traktarak may gala nga mga fire trucks ang Davao City may gala na malit mag fire truck kanadto tag 5 million dagko man kay may gala high tech pa kayo kini karon may gala 10 million mo kuni presyo na butinuod ba siya kag 10 million may galag mura mo nagkariton may igsoon nga kasi sa per truck.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nahimong bugal-bugal gyud mga igsoon karon bugal-bugal gyud ang naitabos Pilipinas. Ug muli ako giingon. Okay ra man lagi talagi. Ang gobyerno na balit og per trucks tag 10 million kun ang usa. Kariton ra man mga igsoon nga klase sa per truck. Wala man lagi tabusupak lagi. Labo ning atong City Hall, gamay kayo, gusto tang palapdan aron mausa ta ng opisina. Musupak man ta. Kay di ta gusto may gala og kalambuan. Oh, daw ni mga per truck. Tanawa may gala pabuta kay atong kauban diya karon. Gipacheck na to may gala kon wala ba ta mabahini aning kariton may gala nga klase per truck. Kabahal ba kay ng salbahis may gala 10 million kun usa niya ra. Dito sa Davao ang 5 million nga per trucks may gala, astig naman kayo, dagko man kayo. Napa mga snorkel pa imo nga psos. Kaya ba kay magala tagas ga building? Kining atong gipamalit karos gobyerno may galag mga fire truck. Mura man ning may galag mga kariton, may galag babaligya mga igsoon og ginibang sa mga gibaligya di basta kay mura man ning mga kariton. 10 million ko na proud pag gobyerno. Pero kung ako'y papresyo na kanag mga fire trucks karon na sa Facebook may galak ako'y papresyo na. Prangka istorya, mura lang na, mga kanak nga presyo may gala, naragi na sa 50 mil. Dako rin siguro 50 mil na, kay rakal mo na nga motor. Asa kitang partrax tibo kalibutan may gala, nga ang gaguyod mga igsoon, motor nga rakal. Mura ka, mamahora ko na sa motor nga Skygo. Skygo, rakal. Unsa pa nila nga brand sa motor ng mga China. Mura kikarga sa tangke, 10 million na kuruna. proud pa kayo, may galang gobyerno, kana kung tinuod man galing ka na nga may presyo. Nalayo raman galang ito sa Dabao, may galang tag 5 million, tagko man kayo, high-tech man kayo. Wala man lagi tayo reklamo lagi. Kana, matod pa ni John Vick at itong DILG Secretary, 8 billion, makuna, 8 or 6 billion ba to? Oh, ang 6 billion, may galang tanaw, ragoy ipamalit ko niya na. Murag mga kariton, may gala, murag baligyanas, pandisal, gamalunggay, may gala. Ha! Pag na ay medyo ilimited gamay, di kasaka, gitulod-tulod, may gala, gikalos-kalos na lang. Pero 10 million ko na. Grabe na ba sa nga corruption ko muna malanggaling na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Imbis kaya ang Pilipinas, may gala, ang mga nasod sa tibok kalibutan, pa-upgrade, pa-upgrade, pa-level up, may gala. Pag-abot sa Pilipinas, panaog, panaog. Mura naman yung mga galag, mga fire truck, mga exons, mga inano.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Murag fire truck sa inano, mura saan may galag kini o mga patrol car sa mga inano. Na, naunsa naman yung bagong Pilipinas, may gala. Pero okay naman kita, lagi. Nga kwarta nga gibugal-bugalan lang ang ato may galang kwarta o ang ato may galang departamento, mga exon, aning mga fire trucks. Grabe sa gabugal-bugal may galang tao ni tabo sa Facebook. Puro lagi bugal-bugal may galang tao. Pero ang gobyerno, proud ga proud. Pero pag abos Facebook, bugal-bugal. 10 billion sa inyong bahak ninyo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: May buntag niya kang Padre Datoy, oh, kay Matur Panya, good morning. Pauli na sa Conscious Kamigin. Pero nakauya, may lagi din pariya, lagi na. Pero wala may sagi ganun daw. Gapon kita, mami, kaya nagdala man siya kisang kaputos ng lansyones. Kumusta, Dre? Kauyab ka na? Siya dili. Kay di ta isiboy. O ka na. I-maintain ang i-relate mo pagka isiboy. May buntag niya kang Padre Datoy. Asa na kanina kabantiol na siya. Basi ito rin kapuyo dito sa White Island. Sa itong pagbalik, biyaan ta na may galang White Island mga egson. Dito ta, discussion sa itong ka mga bulyada sa itong mga iskutanan. Oras, alas 10:05 na may galang sa buntag.
2: Time Check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
8: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
9: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhan.
10: Masi may diabetes ka na.
11: Mag-DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
13: Ina ang kape ko.
12: DTX Coffee Mix.
13: Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o Senior Citizens Discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Compimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount doaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes na himutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag labang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, kailangan ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mula sa pinakamataas na bundok.
15: Nak! Kat-kamusta ngay?
14: O pinakamalayong islaman.
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
15: O pauli na ako ka!
14: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, exclusive 2026.
17: Playtime!

0: follow Playtime Entertainment Facebook page.
1: Oras alas 10:15.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik na mayroon pag-uban sa itong programa, mag-atong Magnum Rapido. Nakagapong adlaw mga igsoon, atong ipresentar ka rin yung may gala ang gipasigarbo sa itong gobyerno sa pagpamalit. May gala na itong mga traktarak, mga igsoon, ng mga patrol car. Panahon ni Duterte, may gala pag-apuhay sa mga patrol car, mga igsoon. Mga Fortuner, ng mga police patrol, mga Toyota Hilux, ng mga patrol. Karon pag-abot kang Presidente Bongbong Marcos, nangahimo na malinun balik may galas pagka bao-bao. Nangahimo ng bao-bao. Bao-bao ang police patrol, murag mga minions, gagmay kayo. Ang mga patrak, kiyot kayo mga igsoon. Murala may gala o gatigbunyag sa kanibang mais may gala. Pero 10 million ko na. Anyway, tanawon ta si Magnum Hunter number 15, John Ramos. Kung dinis kagyan di oro, mabahinan ba katanya ang tong niskutan nga traktarak may galang apartrak? I-check tabi, nasa karon diya sa tumatirganan sa Bureau of Fire Protection. Magnum John Ramos, go ahead.
4: Yes, sa Magnum Money, nakita din sa may BFP, kagyan di oro, aron atong ipangutan, pangutan ng kabahin din bitaw sa kining gagmay ng mga fire truck. Matod pa ni Fire Marshal Kagyan di Oro Fire District Superintendent Renante Luruno sa atong interview, nga wala man sila isupak na Magnum Fuel Seat, Magnum Money, sa kining gagmay ng fire truck. Kaya gani, makatabang kini sa kining gagmay ng mga pag-responde, labi na yun sa gagmay ng mga sunog, dali na makarespond de ang atong mga barangay o wala sila isupak ni Ana Magnum Mani.
1: Magnum John, buong ka na yun nga officials gobyerno kung musupak as presidente kay iya ka na nga design sa presidente musupak ko na hagit kang makul blag ang kaldero.
4: Roger on that, Magnum Mani. So muna nga ito nga ipangutan na sa iya nga kinanglan pa ba o nga kinibitong nga requisitos nga kinibitong nga before nga makapalit ang usaka barangay o radunay kung nga doon na ba'y gihatag sa gobyerno gikan sa national ang kining fire, gagmay nga fire truck na wala na may matod pa nga mga dagang mga requisitos nga ikuan sa BFP. Gani, ilalang bukandak lang sila o training gihapon na labi na yun sa kining importante nga makabalo ang responded labi na yun sa mga trabahante sa barangay nga kabalo mo gamit po na ng gagmay nga mga kining ginatawag nila lagi Magnum Money nga kining motorcycle based firefighting vehicle tawag na sa kining English Magnum Money.
1: Traktarak ka kuan, traktarak ka nga bubiro, traktarak.
4: So wala na daw kuno yung mga requisitos nga pag-applyan sa Bureau of Fire Protection na Magnum Money. Gani, matod pa ni Sir Luruno Magnum Money nga kining nga suportado gid niya ang kining maong kuan kay para pud nga makatabang usab
1: pero wala gid dili moingon nga suportado gawas kung gusto nimong kulubo nimong kaldero.
4: So, utawang yan nga bahayag ang Magnum Money.
1: So, at sa atos kagayan di oro, na ma-assign ato dito, kaya dini, kay para atong himoong katawan na daw, sumana. Wala yung ma-assign din sa ato.
4: So, pagkakaroon Magnum Money, matod pa ni Luro, wala pa rin po yung reported ng mga barangay nga na ay mga gagmay, ng mga fire truck.
1: Pangutan na ba ni mo sila, sab, kung butang na to, mag-assign din niyo na nga traktarak nga fire truck, kinsa may mag-handle na ang barangay? Or sila sa Bureau of Protection?
4: Yes, sa Magnum Money. So, matod pa ni Sir Luno nga kining ang barangay ang nanay na magagamit po lang ng mga
1: kwan. Na, mga tanod?
4: Depende. Magnum Money sa kining usay maka-training sa kining bitong ilay paigayon ng mga training. Kaya kada bulan na doon naman po sila yung mga training sa unsaon niya pag-gamit sa mga gamit na binagyan sa kining pag-respondi sa sunog ang Magnum Money.
1: Hindi naman itong trainingon pa kay awata naman yung pagpa-andar to yung makina. Mura lang ito andar sa pambot ba? Kaya mong hiktan. Mura ito makina ito gani sa chinso. Bunloto mo ng kanang iyang hikot. Muandar na. Dayon, di naman kailangan ng pag-training ko na. Kaya isa naman magpahirusan ang anipis kayo.
4: Yes, sa Magnumani, Roger on that, kaya ito magi ipangutan na po sa itong mga suot, mga igala, lagi na sa mga dealer, bitaw sa motosiklo, ang ganabitaw nga presyo sa mga inana, ang mga fire vehicle, Magnum Money, barato naman daw na, wala naman ko nakabot, o kinibitaw ka 100,000 Magnum Money.
1: Pwede naman naman pa ito sa Shopee, siguro na, i-order mo Shopee.
4: So supar po natong pag motong yang giingon nga wala man sila supak sa Bureau of Fire Protection na dinig napitan sa kining nga Cagayan de Oro Fire District o sa pagkakaroon wala pa po
1: report. Wala pa na report na doon ay may assign at tungkatartarak din eh, wala.
4: Wala pa po damag na money mula itong usasong ipungutan na kung napabay mga magasyahan dika sa national at itong gagmay ng mga fire truck na kinilagin nga mapalit sa kining mga dealer. Wala man po damag na money reported, so mag-update na sila kung ano na ay mga mo abot dining napita sa kining sudad sa Cagayan de Oro. So ato sa paminahon magna money ang pamayag ni Fire Marshal Cagayan de Oro Fire District Superintendent Renante Lorono sa Cagayan de Oro Fire.
1: Sige.
5: Mga igala, kao ba nato karon si Fire Superintendent Serenante Lorono ang kining public kining fire marshal din mismo sa may Cagayan de Oro Bureau of Fire Protection. Okay, sir, kining regarding sa mga nag-viral nga mga video karon labi na sa mga gagmay nga mga fire truck, yung mga palit sa kanila bito nga mga palitanan sa kining mga motor. Sir, sa may mong sa inyo nga part, sa may nga istorya nini?
6: Regarding sa nag-viral na itong equipment, vehicle na parang fire truck siya, mini fire truck. Ano. Diri sa ito ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Very applicable kayo siya. Yan naman tayong mga interior ng mga area na kato siya, makasulod yun siya. And pwede siyang mahimong tubag sa katong gi plant ni Councilor Abaday na ang committee na to sa public safety and order. So ang iyahang gikon nga i-equip gyud ang mga matag barangay diri sa to ang dakbayan as to respond kaning labi na sa mga reported na fire. So katong kana nga vehicle, I believe na dilipod na siya nga naka-expensive and pwede sa barangay kaya nila ma-procure through sa ilahang BDRR fund.
5: So, wala na ba yung mga inspections, sir? Well, barangay karon plano ng mapalit na ito ng mga vehicle, wala na ba yung mga requirements sa gikan sa BFP? Dito na ba sila mapalit ng ilang magamit to respond sa sunog?
6: As to the procurement, wala mi kanang direct, wala gid mi kanang butanta rule, wala mi kon kay sa barangay man asa sa ilahan ng procurement. But if ilaha ming involved as to their planning sa procure ana, makasabot sila sa mga specs, so pwede na mo matabangan sila na masabta nila kung unsa na siya ang kanang vehicle nga ilahang gi-procure. But as to kanang mga inspection, wala na may rule na sa iya. So, for as long as pag-procure nila na, matest nila nga mupunction, sunindo siya.
5: So okay lang sir nga kuhaan ganang direct lang sila magpalit, so pwede lang sila nga magpatambag sa inyo sa BFP?
6: Pwede ra siya magpa-kwan sa unsabay para sa nang sa kapasidad, unsa ang paggamit kay gitin. And dako po kana siya og kanang tubag, kanang solusyon labi kay gusto gid sa atong syudad nga ipa-establish, organize gid ang mga volunteer fire brigade diri sa ato ang dakbayan. So part sa ilahang training unya kung puhon maka kung ilahaming yung ituan i-appeal sa ilang kanang programming ang pag-procure susama sa inyo na vehicle. So nindot siya kayo.
5: So wala na yung mga trained personnel, sir? Wala na yung mga kuan na ba? Kung mag-operate na ng mga inanag?
6: Of course, naman tayo diha sa Uplan Ligtas na pamayanan program sa BP, naasay training ang mga kada barangay na gi-organize nga mo nang gitawag nga community fire auxiliary group. Sa una, volunteer fire brigade mo na sila.
5: Okay. Sir, kaning usa may advantage or disadvantage ang gagmay ng mga fire truck?
6: Susama sa ato ang first
1: aid. Okay.
4: Okay, sumuka to Magno Mamani ang pamayag ni Fire Marshal Rinante Loruno ang matod palagi nga dako yung tabang yapon kuno ang matod pa kining gamay nga mga fire truck ang Magno Mamani.
1: Sige.
4: Sumuka to ang kumpleto nga pamayag ni Fire Marshal Rinante Loruno gikan diri sa BFP Cagayan de Oro Fire District para sa Magno Rapido. Kini si Magno Mamani number 15 John Ramos sa walang ang serbisyo Magno Radio.
1: Rapido. Salamat Magnum John Ramos, ginabati may gala gikan sa Bureau of Protection nato mga igsoon, rugar kinsa may buang karon may gala moingo kang wala ko moyon ana. Hagit ang kulba ta kaliro. Basta kay support ka gyud.
3: Magnum, rapido.
1: Basta as long as takas gobyerno, bahala gi mo ning bugal-bugal may gala sa social media nga klase may gala sa mga murag mga partracks mga inano may gala. Ah, okay ra. Pero ang ato, sige, kung mo naman lang galing na, di tamo supak, kay mo magiga na, okay, way problema. Ang atong isupakan diya, mga igsoon, is ang presyo.
3: Magnum, rapido.
1: Ang presyo, kung tinod, manggaling 10 million ka na, kadako ba may galang binuang sa kalibutan, mga igsoon? Nga nung kanan yas Dabaw, may galang ipamalit sa mga Duterte diya, kaya mga partax, pagkadaghan na magigayo. Mga igsoon, tag 5 million na manggilagi na, high-tech man kayo. Itandi ani mga igsoon nga klase nga sos ginoo ko bugal-bugalan naman tanis balbal may gala.
3: Magnum, rapido.
1: Now, kung ang ilang anya niya, kung gusto gyud mo advice gikan pod sa mga ordinaryong tao sama namo. Para nako. Kung gusto mo advice kung ugaling ang inyo is ang rason nganong mamalit sila ng traktarak may gala nga part truck para daw kuno magkaagi sa mga barangay nga gagmay dalan. Kay di makadali di daw kuno matud pa maka sulod ang mga part tracks nga dagko. Okay, kun mo na ang problema tagaan ta mog solusyon. Ang solusyon ana is number one is like sa mga nasod gato nga delikata na ang mga lugar nga dili maagian og part tracks ila nang pambutangan og gitawag nga mga fire hydrants. Even sa US, gawa sa US kay dagko magigmaga dalan, pero bisa na sa mga interior nga bahin naagi na sila yung mga fire hydrant mga igsoon aron simbakod na isunog kadto na mga fire hydrant mo na toy gamiton may gala pagpasulbong sa tubig, di ba? So kung gusto mong advice kana, number one advice na kadtong mga areas nga sudlonon pabutangin niyo tog fire hydrant aron masulbat yung problema, dili na mo anang bugal-bugalan mo na ng mga traktarak nga yung ipampalit. Number two, kung ang problema kay dili man ka makaagi ang mga fire trucks kay gamay kang dalan, ang solusyon is padaka ng dalan. Di ba? Padaka ng dalan. Instead nga ang dalan, ang muagi, murag kadako sa kariton, himuuntang kurumata na makaagi, instead kariton ra. O di ba? So dili mao'y solusyon ka na nga traktarak kay pila ra bitaw ka balde ang sulod tubig ana. Mura lang nag tubig, mura lang nag may galag aga sa ihis amo may gala.
3: Magnum, rapido.
1: So kuno galing ang problem is gagmay ang dalan, padakan ang dalan. Di ba? Padakan ang dalan aron nga makaagi ang mga fire trucks. Kuno galing ang problema is di makasulod ang dagkong fire trucks, pabutangan ta og mga fire hydrant dito na pita. So, sulbat ang problema. Rather, sa mamalita o taraktarak na tag 10 million, nga bugal-bugal lang ang atong abuton ng ikastaw. Ana ka simple. Kay, muragihimo naman yung joker ang mga tao sa Pilipinas, mga igsoon. Mga takda na magkatalanis ka... Agoy, ginoo ko, may gala. Murag mga takda na magkatalanis siguro sa pagkawing itong baba niya ni mga gala, epektos pagwingi-wingi sa itong mga baba, nabalit na lang tanin ng mga traktara kay isip mga per truck kung maka ambot o sitawag ani mga isoon pang alkontra sa sunog.
3: Magnum, rapido.
1: Kung naglapog lang ang atong silingan, balakat na kay basing bukatay ng kalayo sa tumbalay, akada, pwede to. Pero kung sunog, pastila, mura mo lang ihis, amo, kadako, may gala. Pila ra baka ni kabalde ang sunod ani nga traktarak mga igsoon.
3: Magnum, rapido.
1: Di ba? So, anyway, tag 10 million man kana, dala sige, tag 10 million. So, Kundi gyud may gala unta, ayaw na lang unta ng rakal, pastilan, Ginoo ko mga igsoon. Arang-arang na lang na to, may gala baog mga multicab na lang sa mga igsoon, kay medyo arang-arang ra. Kaysa multi, sus, Ginoo ko ba-ubao na malang yun mga igsoon o rakal ng motor. Mura na mamanta na may gala, gula pa manta mga igsoon, masibilais. Murag uncivilized pang nasun, may gala ba? Pilipinas, murag uncivilized pamanta. Unta, may gala, magsigit tag pa-upgrade sa itong mga kahimanan. Kini, murag papaubos man ta. Nahimo man tang joker, ani may gala. Murag nangabangag na matantaran ng tanan.
3: Magnum, rapido, rapido.
1: Wala naging mapili na itong tanan, ani may gala. Murag ipikto na siguro niya sa itong pagkawingi-wingi sa itong baba o unsa baka. Apikit ta sa oras. Salamat ka ninyo mga listeners, ha? Salamat ka ninyo mga viewers. Sa inyong karunin pagsunod sa itong programa, may gala karunga butaga. Salamat ka ninyo. Og ay kalimot may gala sa usa ka gagawas ng katilingdan, katawhan na bingamahanan. Managlahi man ang itong baruganan. Hukom sa katawhan na matuman. Kilaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitang Serbisyo. Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
7: GTX 500 Health Alert.
8: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako ganin si Abigail Luzer, sa ka-estudyante. Ga-problema agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
7: Mighty C, mabaka sa mga butiga.
11: Mag-Mighty C, ang alkaline base. Sigala nga klase sa vitamin C. Oh, kana. Munay patsada kampiyon ka ayo nga klase sa vitamin C. O sasab ni siya ha. Nga gikinahang lang yun sa tong lawas. Kining vitamin C. Magkaedad ta. Gani, no? Ang mga kabataan. Gikinahanglan gani po na sila og kanang vitamin C. Because ang vitamin C mga higala is a part of our growth. Sa mga kabataan, may mga vitamins nga mga formula recommended sa mga bata. Kung sa pagkaha, mga igala kung magkaedad na ta. Nga ga-degrade na, ga-ubos na itong immune system, gahinay na ang itong bukog, gahinay ang itong muscles, ang itong metabolism, gahinay. Kung sa pagkaha, ang vitamin C. Kung sa pagkaha kung magkaedad ta. Mas kinahanglan ta. O magkinahanglan ta kita mga maedad, kinahanglan ta ng vitamin C. Ipagalim ta na mag-mighty C kadaan lang. Ani taron mga higalas, mga short rundown. Tapi bila ka mga benefits kung makuha na to sa pag-inom sa DTX 500. Number one, kining diabetes. Kung tabang ni siya sa may mga diabetes. Why? Tungod kay ang DTX 500, ang iyahang effect, hulos sama mga higala sa pagpakunhod sa blood sugar. O, di ba? Kung natin diabetes. Tungod kay ang mga ingredients niya, gapaubo sa blood sugar. Gapahealthy sa mga beta cells sa pancreas. Muli nagkarindot sa DTX 500. It also boosts the insulin production. It acts, it mimic the insulin function. So sa mga diabetic ko, it lower the blood sugar in short, mga higala. So nakuntabang ni ang DTX 500 sa mga may mga diabetes. And of course, sa katong mga dili gusto nga magka-diabetes. Diba? Kinahanglan nga, kanuna na to hinumduman, magkaedad ta, dako kaayo o possibility na magka-high blood ta, magka-diabetes ta. Labi na yun kung unsa itong mga kaliwatan. Kung atong kaliwatan, diabetiko. Karon palang daan, gasugod nagdugang imong edad niya na anak kay ganang something ginabatyag, pwede na ta nga mag-inom ka daan. Now, ingon as supplements and a vitamins mga higala. Supplements and a vitamins mga higala. Pwede na itong i-maintain ka daan. Poor prevention na kanindot mga higala sa pag-inom sa DTX 500. Sabayin ninyo ang Mighty C.
12: Ako si Professor Dr. Raon, taon na naka-experience po o arthritis. Sakit akong tiil, akong kamot, akong tuhod. Ganyan, galinsun ko o lakaw. Dahil yun, daga na kayong mga synthetic na tambal akong ginainom. Paminaw ko sa radyo nga, DTX lagi na nag-try ko. Masahayang akong gapaliton, DTX o D3 Bio. Kalawi sa Ginoo, ang akong ibati karon dili na sakit akong tuhod.
7: DTX 500, mapalisa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
13: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
14: Libre?
13: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy.
15: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday,

0: tayo. DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Para sa matinlong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica the Alternativo logo.
7: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, home of Filipino feels, and Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
10: DTX 500!
9: Masaligan!
10: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun ni kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
16: Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
16: Advanced formulated, ginawa based on true science.
18: Sigurado epektibo.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
20: EQ Pants. From day one to dandler, EQ continue mo.
21: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kaban.
20: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
23: Mataas bala ang imo blood sugar?
24: DTX 500!
23: Ikaw bala ang may diabetes?
24: DTX 500!
23: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compound?

0: Sa imong blood sugar,
1: DTX 500.
0: Sa likas,
1: epic,
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak ba ang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum Radio, News and Public Affairs, pata sa pagsimplisyo sa katawhan, topic sa kamatuuran, kaangayan o kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag-udto, mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 10:40. Onoy, gala, kumusta? May good to kay Danan. Welcome sa palagkuman. Dinis atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum.
1: Ato may galang Magnum in action. May gala, kanong adlawa, may zone. Adlaw, kanong ka Martes, pesasay, sa bulan sa Oktobre 2025.
0: Magnum in action.
1: Medyo, alam mo, may gala itong palibot. May gala, matun pa ni kagawad. Edwin Saul ka. Grabe ka, itom ko nung may galang kalawanangan.
0: Magnum in action.
1: Siya doon ay pagkadagko may gala. So, tanawang ta, kaya wamang takita sa gawas, kabahin.
0: Magnum in action.
1: Anyway, sa ito para kami, kinin sa ito, may gala. Kumusta? May buntag? Minato may galang anamo sa may panglawas na pinasa itong talamang anaminaw. Labinan ito may galang kanun ay magsunod din sa itong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Naingon to sabi, labinan sa itong talamang kiksunan. Labinan sa itong 80 ka mga barangay sa nakbayan sa 424 ka mga barangay. Sa lalawigan sa Misamis Oriental, labi na may galas, diya sa Pulosab, sa Kamigin,
0: Magnum,
1: sa tanang mga boses itong pagsibya, maing oto kaninyong tanan. Sinapit na magparansya ng may galas, itong kalimtang kanunay, magpasalamat sa taas atong labaw ng magkagawang salamat, kinang Sukristo, salamat Diyos sa mahan, Diyos sa anak, Diyos Espiritu Santo, si magyata ka namong alayang adlaw, sa mga pagkatod ka namo, ginoon nining layang kautoon sa layang kinabuhi, ginoon ngayong maghihatag ka namo, uban sa mong mga kauban sa kasamong sibihan, sa minahal sa kinabuhi, ginoon ka sa ubang katawhan, o sa tanan, ginoon, salamat sa nayang tanan, ngayon mo kaming kanunay nga gialalayan, gibantayan, iiway kami nimo sa mga resiklasya katalagman, labos na lang kami magkampong, ontay mo kami panalipdan kanunay, sa unsa mga pagkitabu, sa mong palibot, ginoong Jesu Kristo, ilabi na ang katawhang Pinoy. Ginoon kami magkampong, ontay mong ipalayo kami, ilabi na sa mga panulay, mga dautan, sa mong palibot, ginoon. Kaya magunsa mga kami kuha ka sa pinagay kanimo ginong Isus, among isalig ang tanam, kaya ikaw ang tagya sa among kinabuhi. Ginoon, salamat sa mga grasya. Kaya mong gihata ka namo sa matagal na tanan kami magampo, kanunay nga tayo mong ibubo, dinika namo ang imong grasya, labi na sa mga kaigsunan namong nag-anto sa kanaplinan karong panahona. Salamat ginoon sa magkabasog salawas, imong gihata ka namo kami magampo, kanunay nga tayo sa kanunay, imong gihata ka namo ang kanunay kabasog salawas, labi na ayawa ginoon ang mga nagpasakit noon sa mga nakakaroon sa nagginang tamalanan ng sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Amo sa mga kanunay mo ginoon, ang tayo mong kaming pasailon sa mga kasalanan nga nahimu dahil kanimo, ang gumang kami, andam mo silong atos, mga kasala ka namo. Kinintala na mga pangayapin ay kang Kristo, mong bugtong anak, buhig na garet sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Ngayon talang mga namina, may kalam, may ngoto, labinasa ito, makaisunan, nga nakanon sa nakinang kamerikanuhan. Mayong oto kaninyong tanan.
0: Magnum.
1: May ito sabi lang may gala sa ato mga taxi driver, ha? Sa ato mga taxi driver sa Nakbayan, sa ato nga Motorola GV driver, ang ato mga tax mga driver may gala sa mga nagkaniyang privado may galang sakyanan. May oto.
0: Magnum in action.
1: May oto sir may gala, labi na sa ato may gala makaiksunan na tanan may gala nga makaiksunan ta. Siya nagsunurog na minaw may gala din sa atong programa.
0: Magnum in action.
1: Sa ato may galang ka Christmas countdown mga eksoon. Pastilan kagamay na pala kayong nabilin may gala. Parang kailan lamang kapatid ha. Mag saulog na punta may gala sa Pasko. Murag wala lang mga eksoon. No? Murag dali na kayang panahon. Murag kahit pa na nagsaulog sa Pasko may gala. Karoon mag saulog sa punta may gala sa ato may galang Pasko. Kayong tanan. Sa atong Christmas countdown, 79 countdown na lang sa ribang may galang atong Pasko. Advance Merry Christmas and a Happy New Year.

0: Os brato mi kala sa tanan. Advance Merry Christmas and a Happy New Year kay ninyong tanan. Pinaas ato mga kaigsunan nga nagpreparar mi kala. Mabay excited na kay matong pa nila. Pag abot mi kala sa bulan sa Nobyembre. Ay na itong ubang mga buwatan mi kala sa itong gobyerno, mga privado. Pag abot sa bulan sa Nobyembre, hinahinay na mi kala. Mudawat sila mga grasya. O so, muna mi kala ang uban. Excited na karong panahon na. Sabay mga balita may gala, good news and bad news may gala. Ang good news may gala karon, ngayon may gala City Council. Amihimo na may gala sa paghatag kining authority. Panugot may gala sa itong mayor sa Dakbayan nga makiga-negotiate may gala sa bangko nga utangan. Aron may gala matransfer na gyud ang City Hall. Finally may gala matransfer na gyud siya sa dugay ng panahon nga pangandoy nga itransfer unta siya. Unay good news, ang bad news may gala. Ngayon mga Exxon, matulpa, mga poultry products, posible may galang muminos may gala kung epekto na ang ato may galang El Nino. So muna ay pinakadili maing balita may gala karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Ang ato palibot may gala, nakatingsang inato may gala si Mr. Jubal Black may gala, kagawad Edwin Saulga, diya sa Barangay Puntod.
1: Magnum in action! Init
0: ko no may gala, no, medyo doon ay pagkakuang no, dagko may gala sa itong palibot karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: So muna may gala, kini tungod sa may gala si Pictonis Bagyo, Buldo Bagyo, layo man eh.
1: Magnum in action!
0: Actually, din sa ito, why Bagyo's Pilipinas? Din lang ito isgutay de Bagyo, pero kini, nakapikto may gala sa usaka Bagyo, nga tuwas gawasan na sotos, katako kayo ka super typhoon siya. Padulong sa Japan may gala, kini mo laptik sa ikog may gala, muna nga matingala kang, oy, dagom niya, mawala, muna ni siya. Diba? So, muna may gala ang sitwasyon karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Ingon sa may gala, pag-asa nga ang habagat may gala, natapos na. So, ang amihan may gala, hinahinay na pong mutunga mga eksoon, bantay kita may gala, kahit isang pag-inlinyo siya, anini nga panahon may gala, pero ang dunay mga bagyo gapon nga musulod, pero tagkusog na kayo. Ato bantayan nga sa bulan sa Disyembre, pura ba na ito katimanaan may gala nga imbis magpasko ta, napod may gala din musulog-sulog may gala mga daotang panahon.
1: Magnum in action!
0: Hindi mo may gala itang maglangan may gala, naguna mong luwa sa mga balita, itang may gala kalon sa atong balitang lokal.
1: Magnum
0: sa balitang lokal may gala, gingon konsyo sa Dakbayan, mihatag na may gala o panugot may gala sa atong mayor sa atong Dakbayan may gala nga makig-istorya na, makig-negotiate may gala. Sa bangko may gala nga dito mangutang sa ang atong Dakbayan para gamiton sa pagtransfer sa City Hall.
1: Magnum.
0: Duha man eh paliton ang yuta unya maghimo na building mga igsoon kay kung palit lang ang yuta malangan gyapon na labi na kung ang usa ka mayor dili mao iyang target may gala labi na ang iyang iya may gala nga priority. So kini may gala ipalit og yuta unya tukuran dayon may igsoon og building. Mas may na diso tukod para nga nanagitay makita ang bagong City Hall.
1: Magnum.
0: Pero kini nga proseso layo pa kay pagtukot pa malang siya. Nawal sa mga lugar na sabutan diya may gala, pila may galang i-approve yun kay ang ilang target mga Exxon sa staggered kini sa nga pamagi, meaning hinahinay, 8.5 billion pesos mga Exxon.
1: Magnum. In action.
0: Pero kini, wa magpasabot may gala nga lugar dito na ni muna i-approve. Magdepende ka po sa bangko may gala ang pag-approve may gala ni ini, di ba?
1: Magnum in action!
0: So once ma-approve siya, ang mga gala, so ka nang atotal, amo na may gala nga at least makatukod na yun o gabagong City Hall may gala ang atong Dakbayan.
1: Magnum in action!
0: So authority pa lamang may gala, humanani na, pwede ay ordinansa na sa, baka taas pa kayo agyan ini, mo agi-agi pa na sa City Hall. Alabi na sa City Council may gala ang pag-approve ni ini.
1: Magnum in action!
0: Samta may gano'ng balita may gala, gingon, matod pa, Komite may gala ni Kagawad Eric Salcido, ang Komite sa Environment, ang gitagla magkatagbo may gala karong adlaw Biyernes, kaya resgutan may gala ang unsa may mga pagpanganda mo niya sa nagkanyang buhatan sa itong gobyerno, manasyonal o local man, para may gala sa itong Dakbayan. Ilabi na may gala kung muhapak na yun ang full na may gala, kining full blast may gala, kining itong kabalak ang Super El Nino.
1: Magnum in action!
0: Ingon sa may gala supply sa mga farm products, posible may gala ang apektado. Kung may tabo, may gala nga lugar, muhapak na gin, may gala, tudo-tudo ang El Nino din sa itong nasun.
1: Magnum in action!
0: Samda sa itong maragkong balita, may gala, gikan sa kaluhan, gingon may gala. Gingon may gala, matod pa nga lima karyon din sa Pilipinas. Ang gingon may gala sa NDRMC, ang nagdeklarar may gala o state of calamity. Din mabot sa, mabot may gala nga ito sa...
1: Magnum in action!
0: Mabot may gala nga ito sa Sinto Size may gala. Ka mga lugar sa Pilipinas tungo sa kainit sa panahon Una-una, may gala nga nagdeklara na o state of calamity. Mauna may gala mga lugar nga una-una nga nagdeklara may gala state of calamity.
1: Magnum in action!
0: Kini may gala mao ang una, ang Caraga Region. Dinisato mo ning Caraga Region may gala. Davao, ano sa Butuan, sa Surigao, gubang bayan may gala sa Caraga. 23 ka mga lugar may gala sa Caraga Region. Nagdeklara na may gala o state of calamity.
1: Magnum in action!
0: Kung may gala sa pagkuhang silang tubig, may gala karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Ano kayo nagkulan-ula naman? Pasing na sudla na po may gala itong ilang banga may gala sa tubig.
1: Magnum in action!
0: Sunod may gala dayon ang Cagayan Valley o Cagayan Province may gala. Sa 66 ka mga lugar sa Cagayan Province, mga igsoon sa Cagayan Valley, nagdeklara may gala o state of calamity tungod may gala sa kainit sa panahon. Epekto may gala ay nining inahinay nga El Nino.
1: Magnum in action!
0: Santa may gala, sab nini ang Bicol Region. Bicol may gala, 12 ka mga lugar sa Bicol Region may gala ang nagdeklara may gala state of calamity. While ito sa Calabarzon may gala, upat ka mga lugar sa Calabarzon area nagdeklara may gala ga state of calamity. O sa Soxarjin, usa may gala ang nagdeklara karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Kung masabot, sindusayos may gala talani. Matod pa sa NDRMC may gala, unya matod pa nila nga once muhapak na may gala kining lugar El Nino mga igsoon, yung sila nga El Nino nga kwan man, daguman. Mula gina may gala. So, ang ato niya kini murag labtik-labtik na minisbag ito sa Payos, Japan. Ang ato niya, ang atong pangandaman may gala kining umabot may gala ang El Nino kaya medyo apiktado ang tanan may gala nini kung kini muhapak o sinati na may gala ilabi na din sa ato nga nasud.
1: Magnum in action!
0: Kini may gala gumawa tagas pagdagan may gala para gumawa din sa ato nga tulumano may gala tumaglo in action tong oras alas 11 o alas 10:51 na.

0: nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty C mo.
7: Mighty C!
6: The mighty power of C! Mighty C!
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Pants. From day one to dandler. I-continue mo.
10: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
11: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
10: Ha? Ano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
10: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
12: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
13: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
18: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
19: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
20: Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
0: pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 254286 Series of 2026.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Again, abita sa ito para gubante sa atong tulumanon at tumigalang niya Magnum in Action.
1: Magnum in Action.
2: Sa ato may gala, panagubang din sa itong tulungan may gala. Karong orasa, panahin may gala ang usak press conference nga gipigayan may gala ni Vice President Sara Duterte. Oo, so press conference may gala kini. Kaya murag siguro, gikapuya na may gala ang atong Vice Presidente sa daghan na kayong mga nanggawas ng mga tao nga muni mo kana. Murag tuwa na nakafocus ang tanan sa iya. So daghan kayong mga kawatan sa atong gobyerno may gala. Pero usala katawagin ang gifokusan nila karon ng Vice President. So, tungod siguro may gala, kamurag giladaan na siya, kamurag di man mahimo na yung maghilom-hilom na lang ta. Gitubag na may gala, katubag ang grasyoso mga eksoon. Katong kani ko no, Ed may gala ni House Speaker Lord may gala nga Velasco. Ang lugar, kuno-kuna, matur pa, gitagaan siya, gidalaan ko no siya kwarta. O niya, nakangatong ikuan may gala. So, wala gin may gala, makagwantang Vice Presidente. Ginima puro mga bakak may gala. Gitubag na nga, nausar ba mga tala no mga pabuta kay nagpress con siya karon labi na kining tanang gibato sa iya nga mga issue may gala usahay magod kay lumilo man sa siguro naka chance pud siya kay busy maglakaw-lakaw while ang Senado may gala kamulo nga impeachment sila siya may gala tuwa galakaw-lakaw sa nagalang lugar sa Pilipinas karon siguro naka chance may gala so kato may galang gingon may galang
1: Magnum
2: ano usa ka kani pulis may galang grabe record gitangtang may gala kay labiang ka buang sa nga klase nga pulis nga nahimo may galang bodyguard sa may gala mura close in bodyguard ni ato ni congressman Lord Velasco amo to may galang gitubag niya o file og kaso may gala siya kay murag nasubraan ka bakakon gikuno mga igsoon
1: Magnum in Action.
2: O kani pulis niya sanggi may gala tungod sa buang-buang may gala karon nahimo na siya nga lugar ni tukalag kalit. O nag-ingon nga nagdala sa kuno may galag malita-malita sang kwarta ngadto sa pamilyang Duterte mga igsoon. So, karon gitubag no, gitubag may gala mo ning press conference nga gitubag sa Vice Presidente kay murag sobra na kuno kay bang unsa na sa unsa na lang kuno mga bot nga mga istorya against may gala sa iya, wag sila makakita daghang kay problema sa Pilipinas pero dito sa iya besa unsa na lang may galang gibato matud pa nga mga issue may gala sa ngadto niya. So nagpapresko na gyud ang Vice Presidente sa Pilipinas.
1: Magnum in Action.
2: Sa ato para guba may kadinis sa atong tulumanon. Mga ekso sa atong isyu tong tagaas pagdagad. Ato may gala ang tagaas pagdagad may gala. Update ang gaputa sa El Nino. No, di ba? Kaya ang El Nino importante man eh. Kaya karon may gala wa pa. Di pa kay gyud in fact sa Pilipinas karon sa record may gala sa NDRMC National Disaster Risk Reduction and Management kung sa kining management may gala. Mabot ang ato sa 106 ka mga lugar sa Pilipinas, gikan sa 5 ka mga rehiyon ang nagdeklara na may gala karon og state of calamity. Ay, state of calamity may gala tungod mga gala sa kinibang lugar ilang na sinati na ilabi na may gala ang kainit sa ilang lugar.
1: Magnum in Action.
2: Yan ini tungod may gala nini of course ang atong gisiguro ang tubig. Muna ato number 1 gin nga gusto nato may gala nga karon pa lang ato nang paminaon ang mga nagkarya mga buhatas gobyerno ang sa ilang mga preparasyon. Unya sa epekto din of course sa bugas, normal ang epekto ani may gala nga wala ay manubo ang tanom. Mao na nga ang atong buhatan may gala sa NFA. Grabe may gala ang ilang mo na sa ato din sa Dakbayan. Ipa-check na to may gala sa Region 10 kung pila ka budiga may gala ang ilang abangan din para dito i-stack ang bugas. Mga eksoon, labi na kay karunting harvest, mga glass harvest karon. Wala na dayon. Ulo na siguro katulong na yung mga irrigation pero pila naman na. I-compare may gala sa daghan kay nga mga lugar ang mga uga may gala tungkol sa kainit sa panahon.
1: Magnum
2: in Action. May gala kay buwatan sa NFA may gala. Nag-abang sila may gala nationwide o mga budiga para dito ipang-stack ang mga kinibang humay, tipasi may gala. Nga ilang mapalit aron kini may maggamit may gala. Kadako kayo ha. In fact may gala ang gigahin sa gobyerno mga eksoon. Mabot may gala nga to sa 46 billion pesos. Kini may gala, fund may gala para in kaso may zoon o mulala kini nga kainit sa panahon niya daghan na mapiktuhan. So na ay kwarta may gala nga 46 billion may gala nga ila may galang magamit para itabang ato sa mga mapiktuhan o niya.
1: Magnum in action.
2: Nga was may gala sa 46 billion, napay 62 billion pesos may gala. Nga gigahin may gala, gi-budget para sa DA para kini may gala tabang sa mga mag-ubang apiktado niya sa nasangpit mga egsoon nga kalamidad.
1: Magnum in action.
2: Kini may galang impeachment ka ng politika, wala na. Muraga sekundary na may gala. Di na ito na priority may gala na siya. Ano man, di nito may gala ang focus sa epekto din ng El Nino. Kaya nga ito din ang katawahan sa tibuok Pilipinas sa apektado. Muna may gala nga din ang focus sa tadi ni. Kaya ang ato din ang kalusun man, nga ihapa ka mo, mangutala sa ila nga, umana. So dapat karon pala mga egsoon, dapat nanatay mga pagpangandam. Usay mga pagpangandam, usay mga atong buhaton o apo muhapak ini siya. Namana mga egsoon nga karon. Ato nga nabiyon, may galang presidente sa poultry livestock mga egsoon, nga si Mr. President Roldan maglungsod tong agaw mga egsoon.
1: Magnum in action!
2: Kini, aron na ito, ipungutana niya kung palitan mo, init yun ang palabo, ang palibot karon. Asimba ko, may gala, kay kanina bang kainit may gala mo, kabalakan, mabot pa nga ito sa 50 degrees Celsius. Ang iyang may gala nga heat index mga egsoon, sinang kana? Jesus, ginuko. Murag mga buwang mapaso ta may galang bagbaklay tas daplay na ra. Oh, so, muna may galang pangandaman tagin ni siya. Pangandaman tagin may gala, dilit na mo kumpiyansa. Kaya nga to niya, apektado matantanan. So, karon i-roll call na to may gala ang mga nagkanayang buhatan sa gobyerno. Unsa pa inyong mga preparasyon? Unsa yung mga preparasyon ninyo para ani nga kaming mga egsoon? Ang ipikto sa mini. Of course, number one, tubig. Kay, number one, tubig may gala. Mabuta na nga ang uba nag-declare ang state of calamity. Ang synthesize, tungod ka na may gala, dili kay unsa kung dili. Tungod sa kainit, apiktado ilang panubig. Ang ilang pananom. Dinisato so far, maragula pa. Kalo sa Diyos, atong iyan po may gala nga unta, malahi ta din eh. Diba sa, din may ilabi na sa, Minda, sa Region 10 mga gala or baka sa Mindanao.
1: Magnum.
2: Sa Mindanao nga itong silingan nga lungsod, probinsya ang Caraga. Region may galang Caraga Region, siya mo na sa ilang mga egsoon, 23 ka mga lugar na dito, nagdeklara may gala o apil na ng kwalo sa Caraga Region, 23 ha, ka mga lugar mga egsoon, nagdeklara na sa state of calamity. Sa ato na silingan, no? Managbukuhit lang sa ato na, silingan na nato na.
1: Magnum in action!
2: Mao na may galang usang atong tanaw. Now, ato na may galang ay nabiyon niya, ang si, si Mr. President Roldan na maglungsod may gala, unsa ba epekto ani ilipira sa mga itlog sa manok, kanang mga pagtubo sa manok, unsa mga kanang mga binuhing baboy. Remember, may gala nga sa ato din eh. Ang ato mga poultry, may gala din eh, mga aircon. Eh pang mga poultry, mga manok, may gala, di aircon pa. Kaya kituyok nun na, parang mga manok, kaon na lang, tulog, kaon tulog, para mas dali mo na ko. Grabe no, mga usaka buwan, muraga usaka kilo naman ang manok. Na kana may gala, og sobra kainit ng panahon, unsa epekto na, naba epekto mo na itong gusto may buwan. Kaya naman, pagkaon man gundi, o ang atong tubig may gala apektado, ang atong bugas may gala apektado, unya kini may gala mga suda na ito apektado, so unsa na lang? Mauna may gala atis, bingin sila nga, dili kayo apektado. Ay, pasalamat ta, kung may nga dili kayo apektado na, kaya muna mo ka na. Pero di man ta expert na, di man ta kahibalo. So maminaw ta may gala sa mga tao nga dunay kahibalo, sa mga susama nini nga negosyo, o kung sa po ipikto may gala nini, pananlitan, simba ko lang, kung kini kabalakan nga El Nino, super El Nino may gala, ato nang masinati din sa atong lugar.
1: Magnum in action!
2: Pabuta may gala, tagatas, pagdagat, may gas, panagubang sa atong tulumang samtang sa lang isyo may gala, pabuta. Uy, niyata may gala, isyo may gala, kini nga ato may galang sa, kini ato pa nang ipipestigar ha, kini may gala, attention may gala sa Padpaw, o kini nga Philippine Association of Detective Protective Agency, Padpaw. Kaya doon na mga reklamo, doon na yung reklamo, may gala, muna itong ipaklaro gini siya, kanyang mga raffle-raffle lagi, kaya kanyang raffle, may gala, di lang ni usa daghang kayo ng biktima, raffle karon. Matingala ka, wak may nang gawas ng resulta. Ay, sos, wala ang kwarta, may gala, wak man dahil lagi, wala man dahil, may gala, ang kwarta, amot, asa na kapahingon. Now, kini may gala, ato sining ipa-investigar, ha, kaya gusto na ito may bawaan, kaya nang reklamo, may gala, karon mga egsoon, ang mga nagkaliang security agency.
1: Reklamo, imagnum.
2: Kamahala ba kay stikit, may gala, niya, compulsory ka, kuha kayo ka, basta agency ka sa kiribang lugar, sa security. Although dito na, may gala, pero once nga naanay at ibong ihatag sa ilang ticket booklet niya, kinanan imo ni Hugton, kay once na nasa imo na, murag considered sold out. Nana, Agoy, sa 2025, nagpaigayon may gala kuno sila o raffle ticket, kada bang mag-raffle sila ang padpaw. So, tala mga security agency, so required may gala nga kinala mo kuha sa ticket. O na, alugan mo na isa na itabo. Mga Exxon, ang wapo na ba kayang mga kuha ay auto, brand new nga kaning Nissan, Toyota. Napamigala yung ubang pa mga premyo. Pero ang kikitingan mo na itong gusto may buwan sa netabo nini kay wala pa yung resulta ni Gawas may gala sa 2025. I-postpone magani ko na ito, primero, December 12. May gala ang schedule. Pero wala may gala yung netabo kining March 15. Hangtod may gala nga wala man madayon, iswag. Agoy may gala, wala may resulta ni Gawas ko no. Unya, wapagani may gala ko na may gawas ang resulta. Sa ilang may galang raffle-raffle nila, magpa-raffle sa kusang may gala para sa 2026. So, agani mo gawas may galang kung sa'yo tabo sa 2025. Unya, ang 2026 may galang na napoy laing ticket kaya mag-raffle sa may galang padpaw.
3: Reklamo, imagnom!
2: Naka na ito na imbestigaan sa'yo tabo. Tinood ba nga walay raffle nga tabo sa 2025? Unya, nagreklamo ang mga security agency. Kaya wapagani may galang resulta sa 2025. Niyala po may galay, paraffle may gala sa 2026. Agay, klaruha ka na ninyo.
3: Reklamo, imagnom!
2: Muna itong ipaimbestiga, may gala, unsan ni may gala, nga isyo may gala, karong panahon na kay lisod kayong kwarta karon, labi na sa mga gwardya. Nabiyo mga gwardya, may gala, gani ang uban, awa na yung mga bato na sila mga kasunis, kay pinalatay kita mga egsoon nini.
3: Reklamo, imagnom!
2: Doon mo na yung kaklase, doon yung mga gwardya, may gala, nga arang-arang og kita, kay patsada, plastar, nagko ka ang kumpanya, na si uban may gala, nga ikaw na kitaon makakaon. Protokol sa kadaga kas mga gwardya, dapat may gala nga lugar tanawang pag-ayon eh, kay mo may reklamo karon nila kani mga agency. Kalabot may gala nini.
3: Reklamo!
2: Pero sige lang kay pembistigahan tani unsa ni tabo lugar. Unsa ni tabo sa una sa 2025 nga raffle. O kadagko, mahal na ba ka-ticket? 500 mo siguro usa ka buok. Nya, pila ka sa usa ka buklit may gala, pila ka kapalid na. So, muna may galang bayaran nila. Now, once makabot sa imo na, compulsory na, bayad kayo ka. So, may problema magbayad ka basta sigurado nga naagi raffle na huwag ko raffle lagi. Sa 2025, huwag resulta, ang ganun may gala, mag-raffle na po sila para sa 2026, mga Exxon.
3: Reklamo, imagnom!
2: Sige, pabota ka doon yung tagas pagtagal, may gala, no? So, paraguban, dinisantong tulong mo nun.
3: Magnom, in action!
2: Santa, may gala, sa laing isyo, karong utuha. Pabuta may gala kaya ito sa ngisguta kay kagapong ang lawa atul sa session may gala na finally na-approve may gala yun kining tinguha sa itong syudad nga kung mahimo i-transfer na yun may gala kining atong City Hall. Oo, so i-transfer may gala.
3: Magnum in action!
2: Now, mulagi na ang issue karon actually kining kausa ginato ni. Kausa may gala nato ni. Kaya dugay naman kung kay may gala o niya pangutanin mo mga tao niya, lipay kayo ng mga tao kay ang unang gabagot-bot kin mga egsoon ang mga bumubuhis. Ganun man, niyade klaro ato na ang mga bumbuhis may gala magiging nag-text din eh. Good morning Magnum Jujak. Sana karon ma lugar sana now na aprubahan sa ni approval sa New City Hall to Carmen Barangay 1 City Hall. Murag Barangay 1 City Hall. Murag ina. Murag City Hall Complex ba ni. Kay grabe ang pagdako sa City of Golden Friendship Magnum Jujak. Bisag ako nag-renew sa itiri license, lisod ko ka parkingan. Dito ko layo sa divisorya nagparking. So thanks sa Magnum Jewel sa radyo Magnum Radio kay help help ka Metro CDO problem. Oh, good luck. So good luck. Good luck Mayor Clarix oy. Oo, so
3: Magnum.
2: Usa ni may gala nga mga kanabang mga actually diha may igsoon. Kun ikaw may gala mo anak diha sa City Hall. Ilabi na may gala og maglukat ka og gana magrenyo ka tingrenyo. Ang imo may gala puro bagot-bot gyud. Wala gay mingon nga mo ni saktong City Hall patsada kayo at sa katong parking tato sa Xavier University. Mura to ali tos divisorya. Ang uban to na may gala dapit sa dito so lagyo lagi kayo. Ang ubas katedral. Ni tanaw kas katedral daga baka sa kanang nagparking na bay misa o may misa. Kana ni may gala mga nagtransact na may gala sila. Naglukat sila mga business permit, nag-renew sila ang business permit, o doon ay mga tuyo sa City Hall, mga egsoon.
3: Magnum in action!
2: Wala naman, puro naman bagot-bot may gala. So this time, kinisya nga panahon, kausagin nato ni. Sa pagsugod pala may gala, munang sa una, ang atong mayor may gala sa pagsugod niya, munang usang target may galang nga matransfer ang City Hall. So sa dugay nga panahon, nanaman ta sa una, makapaytag yung taon ta, gamay pa na itong loan may gala, li amurag usapang kabilyon to. Why labot may gala ang kinaman to'y kipasalig si Juan. 1 billion ba itong ipasalig may gala ni Juan, ang atong Senate President leto nga si Mig Subiri. Nga nung nakapasalig siya kay pagbisita niya may gala diya sa City Hall, siya biktima gyapon may gala sa kangilan sa tundagan diya sa trapiko. Senate President ka, muhana ka diya sa may gala sa City Hall, i-drop ka lang diya niya ang imong sakinan, tuwa ng itag asa mo parking. Di ba ulaw kayo? Moto may gala nga pagduaw na sa atong Senate President kato si Subiri kanyanto, nakita niya ang sitwasyon may gala. Moto siya nagsuggest ka kumay mo, ibalin niyo City Hall, kalisod mo kay parkingan din eh. Di loga tungod kayo sa kundili, siya mismo na feel niya may gala, Senate President of the Philippines ha, nigidrop sa City Hall, saka siya, kaya nag-alatos po sa Sinas Mayor. Ang iyan sa kanila doon, siguro gibilin niya, pero uba, tuwa. Nangita sila, asa sila makaparking mga egsoon.
6: Magnum in action!
2: Mauto nga nagpasalig siya, nga doon ay 1 billion ihatag niya, kung lugar sa para pagtuko sa City Hall mo, itong paspas kay may gala sila nangitag pamagi o nangitag yuta, mauto may galang ang yuta, lugar na ilan nakita, pero approve na ta. Para di ba may kwarta cash dito kay gabing utang maman gibilin mga igsoon sa daan mo sa yung billion magyapong giutang nga lugar gibilin nga utang
6: Magnum in action.
2: Pero pwede pang makapangutang may gala amo to may gala nga lugar na approve sa city council okay ng tanan pagabots bangko may gala kay na may mga nagsumarino dito nga kontras politika gibabagan may gala hangtod gawagin madayon kato may gala nga lunara good. Daghan na kayo korangan, ako na'y tanahon sa, so, daghan kayo ito, daghan kayo rason. Pero ang tinuod may gala, politika. Dili ba nato, limtas sa ito ng politika. Kinila sa may gala nga ito ngayon, nunaon si Tihol, kita ko kini kayo nga project, so ato nga guwantahon nga lugar mangutang yuta kay, para mo na sa ito ni, future ba? Pero hindi pa nato na ma-feel atong kinayas Pilipino lahi mga egzoon. Di ba? So din lang ito, ikuha basta kayo muna ang ato si Tihol kay, basta kanang mga, like for example, kanang bitaw nakadumdum ko may gala, kanang na ato flyover di ako, kanang na over flyover may gala din sa si Imbrikto, paghimuan na may gala ang mga tao nga nagpahimuan na si Dung ko imano muna, nakalay na ko no may gala nga mayor na naghimu ko ng buktot nga dalan. Kaya mura magbuktot na itsura. Mura bao ba nga dalan, ba nga gikan din, ituguhi lang, dito ka magawa sa tulay. Di ba? So, muna may gala. Lugar ka lang uban, mangita na sila og mga bisagunsan na lang para lang ang ila pagsaway para mga igala nga usama ko sa politika kung kining tawhana naning kamot unya matuma na ligasiya niya na. Dili sa kalitaw, mamatay ng tawhana na, dili gila, para ka dungkoy mano karon patay na mas dungkoy. May taga tuwa sa lugar, abay sa gina, lugar, kilera sa Ginoo. Si dungkoy mano may galang, anong masangpit nato siya, tungod may gala kay ligasiya man yana, dili man malimtas mga tao unsay gihimo niya sa dia siya pang mayor sa Lakbayan.
6: Magnum in action.
2: Isang papagsaway kanang Mercados Cogon. Di ba kan Mercados Cogon may gala? Unsa ba istorya na maghimo ko og building may gala gilangaw? Oh, di ba kanato? Wala man na. Pero isa nga na unsa ba nga mayor nga maghimo og building nga langawon lang dia? Gilangaw lang kuno. Nana may gala dagan. Putanawa karon giilogan. So dagang pang uban may gala dito ka lang sa basadagang, ka lang likod sa tula, ka lang sa katedral. Iyagya po ng project. Dito sa Taguanao, ka lang sa Taguanao, katawanan may gala. Grabe nga, kapanahon sa buhi pas doon ko imano, biniraha agin may gala ni anak, kaya nakalay ni nga mayor, nga naghimo may gala o gatulay to suok. Kasi pa kunin mo agin itong atuas, daplin kay sa kilid sa bukid may gala, gikab-kab ang bukid. Ang bukid, tanaw ni mo dahil, di ba? Ilang gib. Kiskisan may galang bukid niya, naghimo silang tulay may gala diya sa nasangpit nga lugar.
6: Magnum in action!
2: Glabing binirahagin may gala na buwang-buwang nakalay ni nga mayor ni nga naghimo siya diya may gala. Unya, tuwa pag iskilid niya, gikab-gab ang bukid. Unya, asa kisama ko ni Moagi diya? Mga diwata, mga apo. Diya sa nasangpit nga apo, minana ang istorya.
6: Magnum in action! Na.
2: Pero karon may gala, unsa ni tabo, di ba? Gikinahang na ito, ah Jesus, minta karon gani, kulang pag initagdalan. Ganao sa idea kanadiya murag nakatabang pagayag dako gyud sa problema kay nilambo magyud ta kay ang pananlaw magud may gala dili ang karon ang future ba og mamba kay kita mga matay naman ta pero ang ato mga anak apo tanan mo man makapaymulos may gala sa gibilin sa mga naningkamot karon panahon na
6: Magnum.
2: Although sa city council may gala na finally na approve gyud siya do na sa mga medyo nagpagawa sa ilang lugar no, demokrasya man ta Kumuha na mong unahuna, di nato nila lugar sa pakon. Pasag na nato sila. Silang unahuna, ang importante may gala nga mayorya, nakasabot may gala, sa unsay tumong may gala nining nasangpit nga pagimo sa bagong City Hall.
7: Magnum in action!
2: Anaragod mo sa City Hall, be? Kamara maka-film mo diya. Unya, pang-interview mo sa mga tao diya, labi na ka ng ting-renew. Unsay lang istorya diya. No, sabi ni syudad ka, may pag din lang tayo bayad kay imbes kita pa'y mabayad, wapa tayo utang sa syudad, pero na may balaon nga magbayad tag buwis, bayad na. Burapag ta may gala nga i-accommodate po ta ang mga kaigsunan ta nga magbayad o buhis kay milyon ko na ilang kabayaran. Dagko kay kabayaran may gala o niya, pagabot niya mga igsoon, wala kay kaparkingan, i-drop ka lang niya. Muna yung matapos mga dago official. Nakita na may gala niya. Muna kanyan to nga, doon lang tayo 1 billion nga giutang para ipad sa yuta. Huwag ito may gala ma-realize, may gani kay Antagias yuta, murag nasabta niya. Muna nga paabot siya nga, iyan na lang yung i-offer sa syudad. Barato pa kayo. Kay, na yung mga developer, ay dasmaga na, pero may na lang kay Antagias. Dili mo sa may gala, murag dagan sa kay mga tiguang naman sa, ang ilang gusto nga, makatabang po sila may gala, sa atong dakbayan, nga nagbaligya sila yuta nga barato. Mauna siya.
7: Magnum in action.
2: Pero developer, naghangkang gusto mo palit may gala, pilay ba atag sa syudad? Kami, palito na muna inang katako. Wala na sa may gala, kaya ila po na makatabang po sa syudad, pinagi may gala sa pag-offer sa ilang lugar ka ng yuta. Pero huwag man ito ma-realize, kaya grabe man babag may gala ka niya ito. Sayang ito may gala, 1 billion nga gisaad may gala sa itong Senate President ka niya ito, si Subiri, nawala na sa pagka-Senate President may gala, pero nakabutang kaya po siya o kalibang initial amount, pero ang 1 billion may gala na sayang, kaya dapat ito itong timing, wala man. Sayang may gala, kaya kung di pala tungos politika, wala na, nalata, dito na tata naka, dito na tata may gala karon na lagar ka report sa City Hall sa bagong City Hall complex.
7: Now,
2: kininga dagan mga igsoon, kininga dagan, lugar atong suportahan eh. Lugar ka na mga usay na mga mag-upos niya, pasagdan na ito na, kaya normal, demokrasya man ta, ilan ang katungod nga, mula pagtuon nila nga makadaot sa syudad na, adi ilan ang problema. Pero nga to dia ang mayorya may gala sa atong katawhan nga lugar na makabenepisyo may gala ni ini. Bantayan nato may gala nga ang atong City Hall mga igsoon kaniadto wala pa na kanang sa uptown wala pa yung mga tao dia. Wala pa may gala. Ang ato dinis kanang City Hall may gala istoryahan ta lang mo kaniadto katumang karaan balo na mga siguro tartarilya pang atong mga sakyanan dinhi.
7: Magnum in action.
2: Kalat-kalat pa na may hugaw ng kabayo may gala diha gaagi sa atong dalan. Mao na City Hall kaniadto. Karaan bitanang yun nila nga pang kanang kwan dia aloga karaan nga building. Kana diha may gala tartanilya pang atong gamit kaniadto muna nang City Hall. So kun tanaw nimo ang syudad wala pa atong diversion road wala pa na sa tanan. Diba wala pa nang tulay may gala diha sa likod sa katedral Katolikos Balulang tulay may gala kanang diha sa Jarbura tulay kanang Marcos Place Brog nanana siya kay karaan man kana may galang spunto og uguban pa wala pa na sila. Mao na ang City Hall may gala. Tunawon nimo kaniadto kinsa man ang mga tao kaniadto gamay pa kayo. Kana kaya pas mga tao mo accommodate may gala kay di pa man ta traffic. Karon mga igsoon tanawa nga tong uptown. Tanawa lang ang uptown kana lang ang uptown. Tanan magdungan na may gala pag dalikit sa City Hall para maglukat sa ilang unsa pa ng mga business plan unsa man toyo la, di ba? O kining tanawa ang tong syudad. So muna lang atong basihan may gala nganong ato mga ipugos o ato mga ikasakit nga at least ang atong city government na ningkamot nga matransfer na siya. Kanang utang, ay nalang utang kay mabayaran man ha. Naman tayo kita ang syudad. Kanang project nga inyong ikabalakan nga dili madayon, dili man nawalaon ang project pero kanang utang long term siya nga loan para may gala nga igo-igo ng panahon na lugar makabayad ang atong city government.
7: Magnum in action.
2: Mga matay na lang mga gala kining atong mga atisa, kining atong mga ato mga kaigsunan, ilabi na may gala sa mga nagahimo ni ini, at least may gala, dili sila malimtan sa katawan nga niyalang ilang panahon, sila may gala ang naningkamot nga matransfer ang atong City Hall.
7: Magnum in action!
2: Dugay naman yung kausa na ito, nga, di ba, kay di mo lang kita man tanan siguro, ang kitang tanan may igsoon, ang apiktado, ilabi na kung parking yung isgutan. O, so, na diya may gala, so, kanan na lang, ang ato diya, litso na lang ta. Kanang mga ga-lukat o business permit, kanang may pungunta na dito. Para nila may gala, ang ngayon ba ngay transfer ng City Hall, dili, kanang lang ang pungunta na, period. Hindi na ito na daghang istorya ng siya, kanang lang, may isa nga, oh. Ah, diba, so, tanawan yung ubang nag-react, diba nga sila, galisod sila may gala, lagyo kailang parkinganan. Ikadua, ang rason sa uban, layo ko no. Wala may layo. Di magani mo layo sa uptown, kananong duol na kayo. Ang uptown, duol na may kayo niya. Minta nga, layo kayo. Ano siya, mentalidad na ito ba nga, para sa ato na sa future ba, sa kaugmaon sa itong syudad, nga naatay kagalingong City Hall Complex Megala, nga mga presentar po ta sa uban nga, ate sa Kagindoro, City of Golden Friendship, ikadua, highly urbanized city, na ay kagalingon nga City Hall nga, ikapasigarbo sab nato, a normal mo gasto kita. Normal nga mangutang kay kung napalantay kwarta dito, anong mangutang mata, pero kana may gala, at least staggered siya, hinahina may gala, bayan na hantun mahuman, at least kana may gala, bisang pag di ka mag-imo gubang ginagmay proyekto, daka, kana may gala, dako ka na kay nga proyekto, niya kini, dungog kini, sa administrasyon, karon dili lang kay, kasamayor, sa mayor, vice mayor, o kagawad, di ba, kanyang administrasyon, mga eksyon, kay, ilang maning nga panahon, nga ilang gi-approve may gala o ilang may galang natukod sa ilang panahon. Musaludo ang mga tao sa ila kay at least nahimo nila may gala ang balay may gala para sa usa ka syudad. Ang rason may gala, daghan. Asa kang ang rason na isgutan, pwede. Anytime ang rason, pwede ka nga muna yung rason. Pero usa lang para din na lugar, dili lugar may gala magproblema ta. May na maigsoon nga na naging na lugar, muna naging paabot nga lugar doon na ay ang pag-approve may gala sa kining ordinansa, dili man eh, pag-approve may gala nga naana, kung dili makigasabot-sabot lang sa nga mangutang miyanin kadako, dili sa buwan tayo matod pa, mga igsoon nga i-release ka ng 8.5 billion. Karon tuwig ka, releasean mo ane, sunod tuwig mo nga i-release hantol nga makumplito siya, kahit kung kay ito lagi may gala niya, ang pamagi diya mga igsoon, ang bangko may gala, mo ay mo assess, like for example, imo kag building, so, releasean kag mga 15% mobilization fund. Dili na direkta sa City Hall. Ang pag-release may gala na bangko na ilang mga engineer diya, mo-assess sila, italaw laop. Uy, huwag ka rin, muraga na na sila, 20% sila. So, ang bangko mag-release na po may gala sa loan. Ang bangko may gala mo mag-release sila mo-assess ni Ana sa nasangpit may gala sa pagtukod sa pilidili ka na ang kwarta dito sa City Hall. Kundili, bangko may gala ang mag-release may gala sa kwarta.
8: Magnum in action!
2: Ang pagtuwa mag-usuban may gala ang kwarta, dito ihapak sa steel dioy. Pagkabutan na may gala nga, ang project, tanaw nila nga, ops, tempa, ang project, murag na last 50%. So, aron makarelease sa po may gala, ato na sa bangko, tanaw nila, be, 50% pag itinood. Ah, 15% na may ilang mga engineer, sila yung mga engineer po may gala nga mong tanaw, pag-hatag report, sige, release na po ng kwarta. Mao na nga pamagi mga igsoon kini mga uban magod sayod ta nga ilang una na dalikdikon. Ang dalikdik ba nga sunod na nga pag ingog kwarta una na lang nga kini sigurado ni na makasapi ani. Mao na may galang anong inana ka init o inana ang ilang reaction mga igsoon. Although nasabtan gyud po nato na kay may ilang toyo ang inana ang ilang pagtuo pero at least may gala ang mayorya nakasabot may gala kay dugay na mangko kay ni mahuman sa termino da sige lang sila may gala og debate niya anton mahuman sila way nahimo. So dapat may gala, mukha na gyud na lugar mag tindog may gala. Sila diya og unsa ba gyud? Gusto niyo dili. Kay kun dili may gala, so kamo gyapoy abugot mo sa tao, kamo gyapoy pang lugar targeto sa mga tao nganong lugar mga wala na lang mo diya, wa gid mo inahimo, ilabi na pag transfer sa City Hall. I-timing nato ni mga igsoon ngano man. Ang Cagayan de Oro may gala kana mag-abli na growth area da, mag-abli na po naglaing negosyo ng lugar. Ha? So samot kadako. Ang ato may galang uptown may igsoon, grabe ang development mga igala. So, tungod niya na, nagkinala ng yuta nga natin bagong City Hall. Too lang lagi, bagong City Hall.
8: Magnum, in action!
2: Iway, walay magkabagot-bot niya may igsoon. Puro bagot-bot. So, kanang bagot-bot atin sa di madugay, at least walay magbagot-bot may galang ilang nga. Layo man din eh. Bahala na og layo. At least naa may galay lugar plastar nga di ka na ingon nga muhatong pagdibisura kay mangitag parkinganan. So nga ito niya, tangan na lang, kay nanaman na, unya, normal man na may gala nga na ay mga lugar, medyo talaw nila nga, di pa angayan, tapos sa imingon nga, angayan na, ay ato na lang pasagdan sila. Basta importante may gala, masugdan ang negosasyon, unya, basin may gala sa Dimadugay, kung ma-final ang talan, at least may gala, maka ang damgo may gala sa tanan nga kung mahimo na ay bagong City Hall nga dako, nga tananta makaparking, nga rita magbagot-bot, unya komportable ang mga mubuwis may gala, mga igsoon mo na pinaka-importante sa tanan karong panahon na.
8: Magnum in action!
2: Sa sato may gala, kita o sa tanga biktima, dili kay tungod kay biktima ta, kundi tananta biktima. Nunaulan niyo muna, mutol ka, mutol, ragot ta. Gamay kang motor may gala, murag sos, ginoko, murag iro nga itong isakyan may gala, dako kang tao nagsakay. Galisod pa magitag parking. Gasto ta, nga naman, namay tigbantay niya. Iko nga, nalaman ko sungas dalan, iko nga, sir. Oh, ikaw na bahala na akong motor ha, isuksok na, kasi isuksok. Ako na bahala ni Monya, pag uli. Para lang madali ta, labinag mo natang City Hall. May gaway po siya, problema sir. Sige, ako'y bahala ni. Ngita po siya suksukan, kaya pag uli na to, dako, masa itong ihatag po.
9: Magnum, in action!
2: Siya mo na, ultimo motor, maghatag ag dako, may galang, murag labaw pas parking pay, mga exon. Para lang ay plaster yung motor, kaya wala may ka-parking, kaya naglinya naman tanan dia. Oh, mauna may galang, kung nakauna ta, okay na, labig wala. So asa man yung imutang, yung kadali ka, o asa man yung imutang, mangita na sa kag, dito kasi divisorya, parking, motor lang. Mauna may galang, anong para nato mga exon, dapat matransfer na gid siya kay itang tanan biktima na lagi sa kanabang way nata established dalan na sige tag pandako may gala na nga no parking pagabot niya tingala ka sa kwan pagtikitan sa RTA tikito daghang kayo kay oh violation no parking diha na no parking wa gani dakpa dakpa nyo nang nay sakenas mayor dia oh namaras dalan naga nag parking nalawagan ka nang na makita nyo galinya dia puti tanan no parking area man ang anong nagka parking man dia oh dakpa ninyo. Madiling parking sa mayor lagi. Muna akong pasabot. Ultimong mayor, na may gala diya sa Irias Dalan may gala. Danan diya kung dakpo na ako istriktohon o ilang parehaso ng dakop nila, dakpa na may gala kay Namas Dalan. Unya bawal ba na magparking diya kay huot kayo, unya na marking sila. Pero ang RTA nakasabot nga, asa man sila mo parking, hindi na ito ipaparking ni. Lisur mo sir, ito suba may gala ito ipaparking siya.
9: Magnum in action.
2: Diba? So, mauna may gala ang dagan. Nga ito practical na lang ta. Praktikal na lang kanang pangutang, ay na lang yung problemahan na, di ba ka mabayad, ang katawahan man mabayad na, niya ikadwa, ang City Hall, ang katawahan may makapaymulos pagabot sa panahon. Di ba na mga bugog, hangal ka na mga nagtuon diya may gala nga, lugar muna lang i-approve kung tanaw nila di mahimo. Di ba? Mabuti na nga dugay kay may gala sa tunasabdan, dugay ka na nga lugar na finalize kay gitunan pag-ayo ang epekto may gala. So karon final na, unfair man po na may gala sa mga nagtuon nga nakaminos po sa ilang. Matay hanaw, kita mo matay mga hanaw. Istura nga to, daghan. Pero ang nagtuon may gala, ilan ang gitunan pagayo, unsaon may gala nga ma-finalize. So kung na-final man siya, mauna nga nagatag nag-authority nga pwede na nga makig-negosasyon sa bangko. Ang atong kadagwan sa dakbayan sa to ang mayor, magsabot-sabot, pila ba'y mangutang may, muna mo ang toyo. Nala may toyo na to, pag-transfer sa institution, gastuhon man na. Pero pila ba'y mautang na mo diya? Pila ba'y ma-approve ninyo? Kaya mo niya mong target nga utangon kay para makumplito yun ka ng City Hall Complex. Kaya yung bangko nga, dako naman eh, pwede 5 billion lang. O di sige, basta kay na may gala ay pasiuna. Pero ang target may gala, mo ng 8.5, kumplito na natanan. So ina na may gala ang dagan. Dili ningon paglaban o sa wala, pero ang ato mangguni sa ato ni tanan, dili ni sa mayor lang. Mayor, sila lang nag-manage may gala, sila lang ang magpahilo na. Pero kana may gala nga City Hall, dili na para sa iya. Kana itong tanan nga kagayanon, nga kanunay sikig bagot-bot. Kana na may gagmuhan na kana sikig bagot-bot kay wala kay kaparkingan. Ultimo mga dagong official, maulaw ka kay kadagos official sa nang ka-vice Senate President may gala, imo lang gidrop niya, niya nangita na po parkingan lang sa unahan. Senate President ha, sa Pilipinas ha. Mauna may gala ang ato nakita. So, sige lang, kanang 8.2 billion may gala nga ilang i-loan may gala. So, atangan tanan na kung pila gilang ma-approve. So, kanaan na may na-start siya, pero lili pa na klaro may gala ma-approve bagina may gala. Finally, kay pag-negosisyon pa man may gala. Muna may gala ang usa nga atis kung mahumana, natin bagong City Hall, matiguang na po daana, pero atis ang mga sumusunod may gala, niya nagdako atong syudad, makatagamta may gala niya ng atong City Hall. Last time na siya. Dili na maukang may gala. Gawas o lugar imo na lang katon may gala kung na matukon na magari ka na siya. Kini may gala. Tutagas pagkakas sa Tublago. Mas tulungan sa atong pagbalik may gala. Ato ng isyo. Oras, alas 11:30 na.
10: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Tas bang imo blood sugar?
12: Ato na kamay diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500
11: ato na kini anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: charantine,
12: nagkapa mo buo sa glucose,
11: visine,
12: controls blood sugar,
11: o polypeptide,
12: nga parehong epekto sa insulin.
11: DTX 500
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Mabalik sa pinakadulong butik sa yunggar.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.

0: Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Kumatukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison og bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi sa Amis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginorog Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
7: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumalog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Magnum Opinion. Si City Councilor E.V. Imano kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
9: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang feature sa property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical, again, with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.5

0: before, out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato, humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan. From 2022 to 2026, nga mga projects nga atong gi-groundbreak, inyong gi-groundbreak, nga atong gi-approve sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. Well, I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Oh, wala pa na nga human. I have palugar pa magunahuna. Dugang na pudni nga wait on our constituent.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
2: Magina bitas para kuban din sa atong atulman ni Kalatong Magnum in Action sa Chick Bigelato ni ato pagulakos sa palibot sa Dakbayan. Asa Chick Bigelato ng kaban Magnum First Seed Blanca nga sa gawas ka bayan kumusta kay yun init all out init dagom init dagom mo ni may kalang sitwasyon Magnum First Seed Blanca guide.
3: Pero gyud sa atong panahon tama ka da kanina Magnum Joel nagulan gyud do dinhi sa atong sentro sudat.
2: Oh diay.
3: Oh nagulan gyud diri sentro Magnum Joel patukla diri kami sa may area lugar Magnum Joel dinhi sa kinibawd na atong mga mall guys ano guban pa dinha. Ulan gyud ko kanina pero nilast lang siya almost mga 5 minutes lang nawala na po rin ang ulan magunjulo niya karon gilandong na po ang atong palibot sa sentro.
2: Aha.
3: Medyo lugar magunjul kaulan nun no ang sentro ha nga bahin sa atong syudad makita at magmahangad na kinibang tabunan siya rin adlaw karon sa mga gabon like kanina gilandong niya nagulan gyud magunjul pero nawala na po kalit mga 5 minutes lang barabana na to nawala ni undang siya o ni hayag gamay ba't karon nilandong na sa mga atong panahon. Nilagat ako dyan sa labi na sa mga isunan, magbaklay ta ka rin, medyo man landong sintro. Pwede magbaklay pero dadalagit pa niguro daan o kinibang payong. Diba sing kalipto sa bubundag ang ulan mo ni pinaka kuya o magunjoy ka ginabundag, init kayo. Gabot sa auto, kalip lang din mo ulan magunjoy. So ampi-ampi ang tanan, kung nga dilita kinibang mabasa sa mga ulan, dalagit ta o kinibang payong. Dito magsarig kay il ninyo, tinginit ang il ninyo, nagyapoy mga pagulan-ulan. Sa paglagay sa itong panahon para sa Magnum in Action, Magnum First Seed Blanca sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum in Action.
2: Well, salamat din naman, Miguel Pusungaban, Magnum First Seed Blanca.
1: Magnum
2: in Action. Sa itong panahon, tulumanon, may gala. Kahit na may gala kay Atuminabi, karon, mga igsoon, ang dinitang update sa El Nino, ha, kay kani may gala kaong supply may gala sa itlog, kining mga pagbuhin na itong mga manok, mga igsoon, nga itong lugar siya sa mga poultry na ito. Lugar maepektuhan pala sila kung grabe ang kainit may gala karong pila ka adlaw tungod na may gala din ang gitawag nilang Super El Nino. Yan ang speaker sa inyo may gala karon si President Roldan na maglungsod ang presidente may gala sa poultry livestock may gala din sa ato sa Region 10. Next President Roldan na maglungsod. President, bahing kong tunin mo.
4: Mangyuto
2: Magdo Joel. Aha. President, ang sa maning imo ka poultry livestock saning mo ba na siya ang grupo?
4: Sa sector kumbaga sa region 10 ako ay ga-represent sa poultry and livestock ngadto sa Manila. So ang atong representation is the whole region.
2: Region 10. Aha. Okay, so kuminita og poultry and livestock mo na siya katong mga manok katong ipangbuhi niya mga itlog ug uban pa. Mr. President.
4: Baboy baka.
2: Baboy baka. Oo, basta kay livestock, di ba? Oo.
4: Basta livestock.
2: Oo. Okay, so naku sab nga kuani kay dinhi sa ato murag usa sa mga ang Region 10 usa sa mga kuang kita kini ba nga supplier sa mga livestock ilabi na sa manok, itlog ug uban pa. In fact na atong
4: Sa baboy, number one tas national supplier nga to sa Luzon o Cebu.
2: Ah, mo ba ang sa baboy?
4: Ang Region 10.
2: Region 10.
4: Number one tas, sa data na to, number one, kita ay usa sa pinakadako nga supplier nga to sa Luzon o sa Visayas.
2: Ang Region 10. Kanan itong kapangaon nun diya, umragi ka nila din sa Bukidnon ang uban, din sa Misamis Oriental.
4: pero karon medyo na otro, ang kuan lang karon ang status lugar nato karon kay gibawalan lugar ang atong baboyan sector nga mag-supply ngadto sa Cebu province kay ginai hold order ang governor dito nga dili ta pwede mo supply og baboy sa ila. Ang question ako man ang giris ngadto sa Luzon.
2: Oh.
4: Manila ngano man nga dili pwede nga green zone man ang Bukidnon.
2: Mm-hmm.
4: Ang itubag nila moagi manggood mo og Cagayan de Oro which is dili pa siya clear nga green zone. So So is to sa ESF nga issue ba?
2: ESF so, oh. Napa man ang ESF?
4: Maumay ko nila. I don't know. Di, wala naman. Ang klaro ng ESF. Ang ato lang, ana. Gusto lang yun siguro nila nga manulod ang importe diri kay
2: diya
4: sila makita.
2: Oo. Oo.
4: So, ang atong babuyan nga sektor, atong poultry na to, medyo nag-ilaid yung karon sa kalisod. Nga, here comes coming ang El Nino na to, a few months, so good. Karon, di pa rin, ang ilang makaingon ng mga tao nga, napre El Nino. El Nino is, minka, init niya, gaulan malagi sa ato. So, pagbali sa hangin, ani, dito na ito na ma-feel. Mauna na siya. So, karon pa lang gani, medyo gataas ka ang cost sa production, sa mga baho. Kaya mauna ni ang number one, sumutaas ang mga ingredients like ang imported man ito, soya. Ang 50% nga gabito na ito sa pigs, gikan sa mais. Ang mais na ito, gikan sa bukid noon, so medyo maulis, maminos na siya, so magsalagi, mag-angkat na punta.
2: Mm-hmm.
4: Sumutaas ang atong cost to produce ang sa atong feed ingredients. So, raw materials na ito uban, in fact, gani ka ng mga feed company, ang uban mga mais ana, gikan man sa Brazil, gikan man sa line Asian country. So, taas lang, cost to be kay global warming man siya. So, loob di man ang supply. So kung minus ang supply, mataas gina siya. Hindi, isabayan pa ganun. Taas ang krudo. So manaka gini siya tanan.
2: Mm-hmm.
4: So,
2: okay, tanan. So, karon no, kaya nga ato, dinisa ta sa ka, muna na imong nakita nga ipikto o niya kung mo full blast na kining atong gawas atong na ISF, kaya sigutan ta na karon, no? Kaya murag ahe pamantan na kapatid na pabla ISF. Wala na may ISF niya, kanong napamamingon nga delikado ang Cagayan de Oro. Now, sa ito pa, kung nakita nyo ang impact o ang epekto, ana, dako kayo kung lugar ato ng masinante yun ang kiningi kabalakan nga Super El Nino, Mr. President Roldan.
4: Yes, sir. Dako kayo ang sa among nga sektor, dako gina siya o ganang impact nga medyo dito po na ihapak lagi po sa consumer.
2: Oho.
4: Karon, kung ang kung mutaas kayo, karon, nagtaas naman ang mga baho, karon, sugod.
2: Mm-hmm.
4: So, karon gisubsidize pa na karon sa farmer. Ang farmer pa ay gantos karon nga halos wala nakikita. Pero mabot ang panahon na ani nga mag-increase na pag-increase ani kadi na niya, nayoban daghan na gani nang undang. Kay nang discourage na.
2: O sa nang undang, nang undang nga pag nanundang pag pagbuhi.
4: Nagundang na pagbuhi. Daghan na nang undang pagbuhi. Wala nang makitaon.
2: Uy.
4: Tabla naman. Kay ang ato, ibutan na ito, poultry karon last week, gikan kong bagyo, nag-monitor kong presyo dito.
2: Oh.
4: Ang ilang presyo sa medium dito, 270. Ang atong medium na ito, dito, 200 lang.
2: Uy.
4: So, dako kay diferensya. Ang manok nila dito, 294, 274, ang barato per kilo. Ang sa ato, din nga, taga 150 raman.
2: Mm-hmm.
4: Doon, 160, 170. Ubus na kayo. Ubus kayo. So, ang uban rumats gikan sa Luzon dalon pa i-transport pa diri taas lang cost so ang nag-reach diri tabla ra
2: aha
4: tayo wala na adako kay diferensya na kuning una ni magdugay una ni ang atong industry medyo kumbaga kun na magi kun tasog pisi napay ka finance niya utong na lang na siya para lang pag maintain sa iyang flux niya o pag bintitlo sa iyang mga tao.
2: Aha.
4: Tinuda na reality ana guys, sinintabo na gid kay ang kitaon.
2: Aha.
4: Halos wala na gyud.
2: Sa mo ta gyud og ang impact ani mo dapat ta gid sa ato. Labi na kining atoy kabalakan nga karon gani murag wa pagita sa katugyong murag kuano ang pinaka peak sa kabalakan nato nga El Nino na nagani epekto sa inyo sa mga kabo nga mismo nga mga negosyante ani. How much more kung nanag ito nga gikabalakan natong Super El Nino, Mr. President?
4: Pag abot aning Super El Nino, no choice na gid me. Manaka gid me otherwise mag-stop.
2: Ah.
4: So, kay masaka naman ni tanan. Ang tanan ani paingon na gini siya sa pagsaka. So tanan ani kay ang number one nga makapasaka gid me tungod sa kamahal na gid kay sa raw materials. So mais, soya, mamana yung mga main ingredients gyud. So kanang duha ay butan nato magamit ka soya 20% pa ng litan sa imong consumption to up to 30%. Ang imong mais is 50%. So butan nato 20. Ang mga top pa na gamay na lang na siya. Na the rest ana ang mais unya karon pag-abot sa El Nino nihit na ang supply sa atong mais kay wala may katanom ang atong problema nato atong mga tahop nato sa atong mga basakan wa mo maaniho ng atong basakan so drought man so chain reaction siya kumbaga kun unsay paglihok tungod kay nagmahal musaka gid siya and then kun dili siya acceptable sa market dili niya ma-adapt ang anak kataas ang presyo sa itlog.
2: Oh.
4: So kun hinay ang halin nagiuban nga mag-stop gyud.
2: Agoy so delikado gid ay do kay labi na karon kani nga wala pa pero nanay epekto nga nikiit na sa kining lugar grupo sa mga negosyante labi na sa atong poultry and livestock. Now balikan sa nato tong na ikuan ba katong sa Cebu ba kay gingon nimo nga ang Region 10 number one supplier sa baboy sa Cebu og sa Luzon. Now karon ang problema sa Bisaya sa area labi na sa Cebu dili na dawaton ang atong baboy dini sa pagtuo nga na ISF wala man tay ISF amboto ang asa man nakuha nila nga na ISF nya green zone patalin eh sa Cagayan de Oro.
4: Actually, kung imong sumasumahod ang kuan magdumjuel, ingani man ay siyagaw.
2: Oh.
4: Ang nahitabo manggod, murag mula political na siya ba?
2: Oh.
4: Ang reality, wala namang tayo-ISF. Oh. Kung baybat sa anak naman ay siya testing facility, i-check man na siya kung positive o negative. Kung ano yung nag-positive, kuan garbage sige natanan. Pero ang ikagarantiya sa mga farmer nga, free me. Wala me ISF.
2: Lagi kay kunay ISF, Mr. President, wala na magsabahin na si ang atong veterinarian din nga si Takandong. Dr. Takandong unya, gani si Kwan, Dr. Kining Binji
4: Risma.
2: Gani pa sila nga, mura pa sila mga Kwan, mga tangan, gani sila nga, pag naay mga susama nini, dako na kayo nga, bibo na kayo kagenduros balita niya. Wala man takabati nga naay balita pa sa ISF din niya. How come ang Cebu, dili mo dawat sa pag, sa tungkol kayo sa ilang ipatuo nga ISF. Pero katong na-mention nimo nga tungod siguro kay kung gikan sa ato din lugar mga baboy i-deliver sa ila, di mga sila kakwarta. Kadang sa mga buaya gyapon dito sa Cebu, nga mga kiniba mga nas gobyerno. Nga grabe bang karon murag i-control kita karon ilabi na din mga imported. Kaya diya sa ato mga merkado, diya mga resusminya, makita ni mo diya mga imported naman. Nga bisagan ni diya sa Ororama, oh, nakatong Domingo. Dito sa Domingo nagpalit ato ta nagata nag grocery ta dito sa Domingo sa Ororama de Escogon. Unya katong taga tindira dito nagingon nga ingko kini maskara sa sir local sa kanamay eat local murag inana ba pork. Unya dona sa ingon kani sir imported ni ko ha. Nagpalit ka pa mag imported ini nga supplier man mo. So na imported dito napoy katong local gyud nga kini ba nga atong kuan ihaw. Ya Ororama, no na biya kaya sila nga grabe ilang mga pigiri ana daghang kayo dito sa Bukidnon. So di ba kani Mr. President nga tungod kay grabe ang pagsulod sa mga imported unya siyempre ang pangwarta naa po dia mabita na nga gi hangyo ang di nga kumay mo kontrolon kini imported kay luoy kato mga namuhi og baboy din sa ato sa Pilipinas kay apektado sa pagsulod din daghang kay nga mga imported karon nga naghari na sa palibot Mr. President.
4: Ang actually dili gid ni siya makontrol actually nga ni siya ang katong una 204 million metric tons mo pa nagiallow katong before ni gawas ning kaning iyang executive order 116 ang gi kuan ang kato is 204 million lang metric tons karon ang gi iyat nan iyan ang giabot gi times 4 na niya ginhimo nang 1 billion metric
2: tons kisa nag times 4 ang presidente?
4: Presidente.
2: Ay, pastila na lang sa sosya din yung pangwarta.
4: Grabe lang hangin sa among grupo. Tibok na mi.
2: Kanang executive order, gikan sa itong presidente sa Pilipinas, nga iyang gitimes for ang ipasulod din sa ito?
4: Oo, kay ingon secretary nga short pata. Kay ni si Laurel may kuhan.
2: Short.
4: Na short ta. So, ang nahitabo na ito, so simple, pag ma-justify, justified man ni D.I. kahit short man day kahit sa baboy. O sige, ato na lang atong dugangan so gihimo nilang 1 billion metric tons ang kanang dibali padnugot nga i-import so daghatag ipangkuan nga source sa na Asian country na Europe so ang basa bulyo man na, ang requirement to 1 billion pero base sa report last week nakuha nato ang karon pa lang ha, October, may pagtutok sa October, ang atong nakuha ng ababoy sa gawas is na nasa 1 billion metric tons sobra.
2: Wapagani mahuman ng tuig.
4: Wala pa mahuman ng tuig. So, paingon na yung December, mudako. So, mudako po ng ilang kita. Kay, ang landed cost ang baligyan nila sa merkado, 240, 250 per kilo nga mga karne nga imported. Ang landed cost anak yun is only 125.
2: Uy, kabarato ba kayo?
4: O, barato na siya. So, wata kabalo anak. Unsa ni quality ani nga mga baboy. Ang kwanani kay wala man tay equipment nga mo check ani nila. So gikan na pag sa shipment ana wala na lagi na check. So dinhi sa ato abot sa lokal nakakarton pa na siya.
2: Oh.
4: So ibutang na dai nato diha. Na makita man ato di sauce niya.
2: Pag sige kag ingon ang Cebu nga ISF niya wa talawa nila ning asa ni gikan ni mga baboya basig mo ni kadalag sakit og naman gani.
4: Ang akong counterpart sa Cebu, ako siyang ipangutan na daghan daw nang abot nga baboy nila nga imported.
2: Ah, mao na. O mo nang dili sila mukuha og lokal.
4: So, ang akong kuan-ana, so somebody nga dako nga politician na nagsulod pod ana nga negosyo.
2: Mao gina no. So, posible nga kini gi-control sa mga dagko nga mga buayas gobyerno karon kay the more nga magpasulod kag daga mga imported, the more nga daghang kwarta na siya niya og ang negosyante nga lugar na nakaabay sa mga corrupt sa mga politician, amo na nga patay gyud ang atong negosyo sa mga babuyan kay lugar na atay kagalingon unta makasupply ta sa insakto, pero lugar minusan na nato atong pagpamuhi kini amay gipasulod nga imported nga mga kanang ingon nimo nga 1 billion seryoso kay na. Wa na kay mapalit ana sa kini mga lokal pila lang kalugas taon niya luoy kenta mga nagnegosyo ang mismo ang ato mga official sa Pilipinas mo nagpatay sa ato mga kagulong mga Pinoy nga negosyante kay kanang pagpasulod nimo sa daghang kayo niya bas barato sila wa ta kabalo sa nga mga baboy masakiton pag dili na pagpatay na sa ilang kagulingon to mga negosyanteng Pinoy kining Mr. President.
4: Mao gyud wala dili siya pagtabang kung siya kumbaga kun karabang murag hinanay gusto nila patyon ang industry so wala gyud pagtan-aw bita sa ubos nga daghan ta mga local farmers nga kaya man unta supplyan ang atong kamerkaduhan.
2: Oh.
4: Pero unsa man nga niabot man ang imported nga lupigon man gyud kay ang dating nga presyo 360 370 380 ang atong karne sa baboy.
2: Oh.
4: Nya karon parangan ka karon utang 240 ang kubaon. mga karne mga limit lapo pa ang mitsura di kita gunsay kuan na kay karne na siya gi karkas na siya so nya dako ba diferensya kay kita ba mong daginot ba punta.
2: Correct okay. Oh.
4: Pero medyo lugar, frozen man siya. So, lahi na gitaglasa. Parang, kung kuan siya ba, lahi gitong bago papitaw ng giyaw nga gikuan na to.
2: Oo, correct. Lahi yun.
4: Lahi gito ang lasa nga baboy. Pero kanay siya, kung ikumpara, dako gising diferensya. Pero unsaon taman lagi, wak man kita'y mahimo kay tungod kay dako man kay ang price difference. So, ang loo gyud kayo ang farmer gyud nya moabot pag ining pagamot pag dugangan pag El Nino na ambot lang kanay
2: gyud sa mga kan oo so mo na ang epekto o karon pero sa may inyo nga gimo ani nabay inyo nga nagpadala mong sulat sa DA o puro na sabtanta murag na may hinangyo ay karos DA nga kun mahimo minusan ang pagangkat pero sa imong giingon nga October pa lang niabot tas kapis 1 billion ka metric tons ang lugar na angkat nato. Wa pagani mabot sa Disyembre, Mr. President.
4: Ang itabuan ni actually ang paghangi gyud taud na gito na pusaka tag resolusyon. Pila ka bulan na nilabay before the implementation sa Executive Order 116 nga katong mo ina nga i-declare niya. Amo na tong gihangyo nga stop the implementation. So wala na matik sa ato ang national. Napadayon sila sa ilang agenda. So, nahitabo na ito. Ngunit ang epekto niya karon. So, ang mga itong local farmers, local producer tanto, nagpingit na isa, grabe kamahal sa bahog, grabe ka brato sa baboy. So, ang karon, niabot na ito karon. Ang di karon din sa ato sa region, magka-problema kay ga, sige nang panawa ang uban mga farmers. Kay, Niabot naman lang ang mga komprador, palito naman na lang 100 ang kilo.
2: Agoy, mo ba?
4: Farm gate price, oh.
2: Farm gate price, 100 na lang?
4: 100 na.
2: Ang kilo?
4: So, saan mo yung baboy ni mo, ihawon ni mo. Mo nang daghan, makita ni mo karon nga nang litson-litson, yata nilagbarato kay, para makababoy pa sila. Kay kung na. Man, wala na yun, kung ikatay ni mo siya, pitingi kay dakwapong, tingi kay lugi, ah. So, na ay, di lang kong mention, asa siya nga ay, buta na to, si isang tao, basta sa Camarines nga lugar, ang ibuhat dito sa governor, iyang, sa tanan producer, ipang kontaktanan, sige, ako'y kumpra sa iyong baboy, ikuha sa local government.
2: Oh.
4: Ang ibuhat niya, nagtukod siyang merkado, o sige, dito mo palit, oblige mo tanan, dito mo mapalit niya. Kanabang, naa siya pagpugong, pila lang ka kilos ang pasudlo niyang imported. So, ingan, unta.
2: Ana, unta, oo. Oh.
4: So, naiuban mga inisiyatib ang LGU ba nga
2: kaya din sa ato pwede ba na atong ikuan ang atong agriculture nini ang atong i-check nato na kung makaya ba nila nga i-control na ito ang pagpasulod din para mabuhi po ning atong mga nagdigusyo in town, di ba? Labi na sa Misamis Oriental.
4: Ang sa dinhigid wala sa akong tanaw.
2: Pus kagayan, burag wala may kagayan, wala man tayo kuan din ito, burag bukid nun man ang area, di ba? Region 10.
4: Oh, ang mukin nun makin ang atong producer yun. Halos na ng crops na adiha. Now, atong mga livestock na adiha gikan sa mukin nun yun, majority. Ang ato lang karon ang kaning pagpakontrol, dili mga pamation sa national. So,
2: gaabot
4: na lang na diha sa container port. Wala sila'y police power to hold sa maong mga imported goods. So wala'y gagkahimo kay ano, dokumentado man tanan.
2: Di para ni siya sa kalaban taxi bito na to nga ang mga dagko nga mga politiko dito sa Manila mo inang warta. Bahala ang mga batay ng atong mga naglugar ng taxi din eh. Basta kay pasulod na to ni mga langyaw.
4: Oh, wala so, na yung mahimo dito wala. Sa inyong region. Basta amo din eh, ba na?
2: Oh, approve na lang mo diyan. Yeah, to lang paldo dito. To lang ang kwarta to. Dinawata dito. Kay posibleng wala'y kapalitan eh. Pasulod din mo, ha?
4: Basta ang approval, tuwa sa Luzon, wala na tayong mahimo lokal.
2: Oo.
4: Hindi ko lang tapagsunod.
2: Oo, mo gina ang problema. So, kamo mismo, Mr. President, nagtuo mo nga, doon ay mga dagkong politiko nga nagpaloyo ani nga lugar kini nga gikontrol nila ang pagpasulod sa mga imported para, of course, makakwarta po ni mga buaya sa atong nasod.
4: Ay, simple sila may ga-issue o ka ng import permit.
2: Oo. Kanagi, no? So, kaya kamo mismo sa inyong mga hangyo, murag man mo paminawa, sukan siguro, sukan mo naghangyo nga muna, why naminaw sa inyo?
4: Well, actually, naami karong 2022, naami summit karong naami dito sa Pampanga.
2: Oh.
4: So, dito, mag-aso-aso ng mga isyo sa mga kuhanan eh, parte sa poultry and livestock reserve, kaya naami summit karong 2022 sa Pampanga. National man na siya.
2: Oh.
4: So, daghan maningog ani. Kay mao ni ang dako nga isyu nga takol say pwede namo matabang ato sa mga farmers kay kani kuani siya puro man siya. So ang unsa po mahimong aksyon pud sa atong mga naa sa gobyerno ay kung po kaya ba ni nila i-control ang pag-issue og mga import permit.
2: Grabe ba? So gikan sa 300,000 metric tons na nahimong 1 billion?
4: 204.
2: 204?
4: O, 224 metric tons.
2: Sus, unya, so, gihimong 1 billion. 1
4: billion na.
2: Grabe nga kwa ni, no? Luwi kaya itong mga ganigusyo sa kanibang poultry products, tungod aning ni livestock, so tungod aning ilang gihimo karon. Muma niya, ito nasabda nga, reklamo nga, unta, gihangyo sa mga, sa inyo, muna yung grupo sa inyo, naghangyo nga kumahimo, minusan ang pagpasulod sa mga imported pero gidaghan ilan nung gipaspasan na noon. Tagang sigurado ko siguro yung makwarta nila no. Munang itawag panapos na lang ni kay hapit na biya.
4: Pero pila na lang tuig na lang kape nang ilang nabilin sa ilang kuan na termino nila mo nang kuan nila ni. So ang napuloy ani dako nga politiko dili na to kay di pa no paggang.
2: Oo.
4: Wala gi murag sila.
2: Use ang kuan na murag yang inyo mga hangyo murag useless kay murag wa may kapaminaw ninyo.
4: Maulagi na ma mas interpret na noon dahil tanga rebuild kay gari-act lagi ta.
2: Nah,
4: ang ato pagkuan.
2: Mao gina so, problema.
4: Ang
2: Cebu po, ang irason nila kay naiisip kun sila mo dawat. Tukod kay tapoy gikan dito na po dito daghang kay makadawat pur kay kani siya kwarta mo gani was magpasulog kag daghan kayo. Siyempre, daghan po ang imong masapi ani kitagaan ka man sa mga supply sa gawas. Para gin nga maintain ang ilang pagpasulod sa mga baboy nila.
4: Okay, nai-influential person gihapon dito nga politiko nga negosyo gihapon mo na ilang gitubag sa national.
2: Mm.
4: Nai-importer dito. So kami wala mawa wala tay kon nya. Ang kon magunsay oksas karason ning tubag nila sa ang inyo magumagil magukagay di oro nga di pa siya declare nga green zone. Ku green naman mi. O mas question ana. So wala po'y makabuot po sa atong sa province of Cebu.
2: Nga dili mo dawat.
4: Sa ilang desisyon nila nga
2: di
4: sila mo dawat kay usas sa rason ay ilang local farmers sa ilang proteksyonan.
2: Oh.
4: Pero ang reality, ang local farmers nila dili gina siya makasupport kay dako bigay ang Cebu.
2: Oho.
4: So pila ra may farm diha sa Cebu kasi lig managikan sa Northern Mindanao.
2: Mm-hmm.
4: So ang mahimo ginato namo ani nga mangita na lang diskarte unsa una mga ma-survive may mga poultry and livestock research din sa Region 10.
2: Aha. Kato yung summit, asa to yung summit di Pegayon karong 22?
4: Pampanga.
2: Ah, Pampanga. So tanan kini nationwide din nga summit.
4: Oh, nationwide din siya nga panagtigom sa na sa poultry and livestock industry.
2: So muro ninyo ang nabiruan ninyo nga issue kani yung lugar pagpasulod nila sa mga imported nga mga karne. Pero kaya sa dili na siguro karning baboy, apil ang manok siguro kipasulod.
4: Anong sulod naman?
2: Lagi apil lagi siya.
4: O apil, pero dili kayo ang atong pulte. Dili kayo. Dili kayo mapito na itong poultry.
2: Ang baboy,
4: yun. Ang broiler industry. Ang number one yun mapiktoan yun, ang baboy yun. Kaya dako mungo kaita. Dako kaita diri. Mungo kaita sa Region 10. So, ang ato, kuan ani, kuan ba, sayang ba, kay kanin mga taxpayer ba yan yung matawana.
2: Mm-hmm.
4: So, niya, and then, kanina, iani sila, walay pagtabang sa gobyerno. So, kita, wagi pa'y, kami nga grupo, wala kita'y mga kuan ani, wala, wait and see na lang may ani, yung sa'yo may tabu ani.
2: Mm-hmm. Okay, so anyway, so President Roldan maglungsod. Itong agaw may gala, Presidente sa Poultry and Livestock Kamangiksoon. Siya nag-represent sa Region 10. Salamat kayo mo, Mr. President. Mag-follow up lang taon sa idugang pa mga kalambuan, labi na kining inyong problema karon no, sa ato mga nagnegosyo sa mga poultry and livestock din sa ato sa Region 10, Mr. President.
4: Okay,
2: okay.
4: Salamat po,
2: Gal. Okay, thank you very much. Magnum! Ginabato, si President Roldan Babia Maglungsod, Magala. Itong agaw ni mga Exxon. Ang mula gina, no, siya presidente niya. Muna problema nila. Niya, ato nang i-check, Magala. Nga, no, tinood ba nga napai-ESF sa Kagendioro? Kay, mumay kinasun sa Cebu nga, dili ko nung sila mudawat kay ang ato mga baboy kas bukid nun, muagis Cagayan. O niya, green zone pa, Magala, ang Cagayan. Meaning, murag, dili pa luwas. Ang atong syudad, Maygala, kusgutan ng ESF. Wama tinadunggan, Maygala, gikan sa kining ato. Sige malaga, pamadlong ni Maygala nga. Ay, tangkal di anya. Sila rin katangkal. Ano atong city veterinary, Maygala? Namadlong sila nga. Ay, tangkal di anya. Namang yapon. Tura, manay dito, Maygala, mambuhaya. Kasi sila manay naghimog tangkal para negosyo. Klaruwa ka na ninyo, ha? Kaya ito na yung iklaro, Maygala. Kaya sa ingon ni Mr. President, nga si Roldan na maglungsod, dili mo dawat, may gala, kaya kikonsider pa lang Cagayan nga murag green zone pagit siya. So meaning, dili pa luwas sa ESF, may gala. Of course, mintang Cagayan, muagay mag-ipos, Miss Amis Oriental. So, apel na Miss Amis Oriental, pero wapat na kabati na may gala, naapan eh. Diba? So, may nang ipatubag na ito sa atong duha ka mga opisina, ang provincial veterinary office o ang atong city. Unsan ni siya, naapapatay ESF din eh. Mag-consider pa green zone pa ang Cagayan o wala na. May nang matubag nila mga Exxon kay aron nga kadabang imported, wala na ba susi-susi na, dito sulod, basta ka imported. O diba? So muna may gala karon ang atong tanawon may gala kay murag na din ang pangwarta may gala ni mga imported, murag lagang ang kwarta may gala ni siya, na mga politiko nga mo'y lugar nagpasulod may gala din eh, way magbuot nila. Mientras na pa sila diya, way magbuot sa, kami sa'y bahala din eh. O bahala mo mga matay mo na mga negosyo, magsirado mo diya, basta ka sinakag 1 billion may gala ka, kilos may gala ipasulod ni mo. Kinuko, grabe na.
1: Magnum, in action!
2: O, So, kini nga, suska, grabe may gala. So, patay may gala industriya to sa ilabi na negosyo may gala. Kini nga ato mga livestock, mga egzoon. Ato na isgota, importante ni kayo ha, kay Ms. Galison Takaron, isamot Galison may gala, kay gipakumpitinsyahan mata sa itong gobyerno, ang mga lang niya, gipasulod Manila. Unya di ra bagay kakareklamo, kay muna na ang ilang desisyon. Grabe sa nga gobyerno may gala, imbis atong tabangan ang mga Pinoy nga mabuhi ta, mo'y mupatay may gala sa mga negosyo sa Pilipino. Unya ang nag-desisyon ngay pasulod, Pinoy ra gapon. Grabe kang ilad gikay nga klase may gala kini. Hindi kita makatabang may gala sa mga Pilipino may gala nga atong patyon may gala pinagi sa pagkompetensya. Unya kita mag-approve ipasulod nato. Hindi kay nato tanaon mga egzoon.
1: Magnum in action.
2: Sa ato palagay sa turo may gala tong oras alas 12:09 may gala pagbalik to magbalita na ta. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga buti.
9: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
10: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
11: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Garbi sa Bido Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi sa Bido Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salag sa Principal Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
13: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
13: DTX Coffee Mix. Mga butika.
15: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
16: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
8: Kada bulan problema na pud nato ang mga Byronon, bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud ang biyahe ug linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills with G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-bills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash in. Sa GCash app, pwede na usab mag-cash in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pilag bubiyahe pa. Libre pa gyud ang cash in, maong nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. J Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
17: Magnum Opinion. Si Gusa Barangay Chairman, City Councilor Marlo Tabak, kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
18: Ang ako, Madam Chair, atong istingan, tagaan nato og tsansa nga masugdan ang negosasyon. Human nga masugdan, makitaan unsay kapasidad sa atong syudad, kung pila ra ang pwede nga mapahulam sa bangko nga atong manegosyate sa atong mayor. We will discuss. Mubalik mangiti dini sa atong hawanan dini sa konseho. So para kanako, Madam Chair, o sa akong mga kauban sa liga, ato lang sugdan kung makita nato kung unsay lingtunganay niini kung ang atong dakbayan naabay kapasidad o walay kapasidad if magsiso kini.
19: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
20: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
21: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
22: Life Extension, Vitamin D3.
23: I'm Dr. Shazette Tsi, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nag-iskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay isa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga cell Self Breast Exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos.
22: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
20: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra Sabi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
3: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
5: Noong Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Untong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum, Noontime News.
2: Alas sa 12:23, sigala, kumusta mayingod doon eh? Karoon ang uluhan sa atong Magnum, Noontime News. Oras Magnum Lokal, kapigtuha sa bilyon, natalang W sa Sunog, din sa Northern Mindanao. Sa Magnum National, ang presasyong Marcos, gipasang ilang nagpaloyo sa isyo sa Mela. So, malimalitang kas, nga atubang sa pamilyang Duterte, samtang Vice Presidente, namugos nga wa mahadlok sa lie detector test. Sa atong Magnum International, U.S. President Donald Trump namugos nga sikretong nagpatuman og taripa batok sa Amerika ang Canada. Sa atong Magnum Pesos Bureau of Customs, aktibong nagmonitor sa mga balikbayan boxes ning nagsingabot nga Pasko. Sa atong Magnum Entertainment Vice Ganda, namayag nga ang mga ginikanan nga dili responsable, dili usab dinool nga nakigugma sa ilang anak. Sa atong Magnum Sports, 2026 Asian Games sa medalist Carlos Yulo og boxing silver medalist Carlo Palam, siguro ipakita pa nila ang ilang mayong performance sa musunod nga mga torneo.
5: Magnum Noontime News.
2: Mga Ekson, kumusta mayong unto? Karong adlaw-adlaw karon nga Martes, Oktubre 6, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
6: Og Magnum Angie Alzado.
2: Og karon sa retailers, itong Magnum Lokal. May tala na sa Kapiga, 528.8 milyones ang adamyo sa mga sunog din sa riyon. Maduban ni Bureau of Fire Protection kung BF-10. Nga nasa 644 na ka mga sunog ang natala sa Northern Mindanao gikan sa bulan sa Enero hangtod sa Hulyo ng tuiga. Sa mga sunog, adunay napulo na ka mga tao na matay. 28 nini ang samaran, rason nga nanawagan karon ang Bureau of Fire Protection sa tanan alang sa pagtinabangay, pagpugong sa sunog o gandang batok nini. Dugdon nini, gikonfirma usab sa VFP nga 60% maoy naguna. Nainungdan sa sunog ang may kalamigitan sa kuryente sama sa overloaded outlets, electrical overloads, loose connections o delikadong octopus wirings.
6: Gibotiag ni Cagayan de Oro Fire District Marshal, Fire Superintendent Real Lurono, nga pabor sila kung adunay mga mini fire trucks nga i-deploy dinhi sa Dakbayan. Matod ni Lurono nga kini mahimong tubag alang sa paspas nga pagresponde ilabi na sa mga gagmay nga lugar. Pero kung usab niini nga mahimong mapalit kini sa kabarangayan, pinagi sa ilang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund.
7: Regarding sa nag-viral nga itong vehicle nga parang fire truck siya, mini fire truck. Ano. Diri sa po ang Dakbayan sa Cagayan de Oro, very applicable kayo siya. E naman tayong mga interior ng mga area na kato siya, makasulod yun siya. And pwede siyang mahimong tubag sa katunggi plan ni Councilor Abaday na ang committee na to sa public safety and order. So ang iyahang gikon nga i-equip yun ang mga matag barangay diri sa to ang Dakbayan as to respond kaning labi na sa mga reported na fire. Kakana ang vehicle, I believe na dilipod na siya nga na ka-expensive and pwede sa barangay kaya nila ma-procure. So sa ilahang BDRR.
6: Ang pamahayag ni COFT Fire Marshal, Fire Superintendent Rianti Lorono.
2: Alas sa 12:26. Samtang adugang balita lokal, gitakda nga magbukas o magbansay alang sa paggamit sa o pag-ayo sa mga electric vehicle ang Technical Educational and Skills Development Authority kung TESDA. Dini sa riyon, madumay TESDA Secretary Jose Francisco Kiko Benitez na ilang gisugda na kini sa National Capital Region kunin siya o dili madugay mabot na kini dini sa Northern Mindanao.
9: Hindi ko totoo na walang programa ang TESDA para sa EV. Meron po. Ang tanong lang is, meron na ba sa Northern Mindanao at ilan? So there is a gestation period. Sa totoo lang, ganun din po ang ating pangangailangan sa trainers, sa facilities, at sa assessors. It takes time for the training ecosystem to be filled with that infrastructure. So may programa po, sa totoo lang, sa NCR, okay? May programa po for EV, meron na po tayong competency standards, meron na pong training regulations from two wheels all the way to four wheels. Ano na promulgate na po. Salamat po sa board ng TESDA. Ang ginagawa ngayon ng TESDA ay pinag-alawak po ang infrastructure nito para sa lahat ng lugar kung saan po lumilitaw, kumbaga, o nag-emerge ang ating mga EVs, ay dapat po may may training infrastructure na ibibigay.
2: Aga payag, elitista sekretary Jose Francisco Kiko B. Binetes. Ang guwapo kini maglumanji kung nanay electric vehicle katong mga mekaniko. Kaya din sa ato, daga naman. Ha? Sa atong taxi, daga, di ba? Natay BYD din eh. Exclusive pa gini sila. Nga lugar electric vehicle. So, di magi sa kinam sa kung sa ka, kwa, pag abot sa dugay-dugay na na, nagay mag-diferensya na. So, kung nanay daghan nga mekaniko, yan na mga pisa na, ang uban, mag-electric vehicle na kay kurente naman. Wala may kruduhay, wala yung gasolina.
6: Nagana pong mga charging.
2: O, nasa yung ka ng mga motor, bita motor, di ba? Naman kagmay nga mga motor, mga bao-bao, gitsura. Electric vehicle man na. Ang kulang na ito, ana, ang mga mekaniko. So, kining sa TISDA, kung na tayo mga lugar, tudluan nga, unsaon, pag-ayuan ng mga electric vehicle, so, mas dagan ang mo palit ana kay sigurado naman nga ugnay diferensya na nanay maduulan nga mekaniko nga mo ayo. O mo na importante kay karong panahon na kay ang ilang kakuan nga nabakay mekaniko madaot. Mo mo na. Nya duha ra mekaniko nya daghang kay nga dagan no nya siyempre di na sum palit kay malangan man.
6: Oh, sayo kay kay murag mapundon lang kay
2: dito. Oh, so kinala ka na mga automotive shop na kay ilang mga sakop dia nga kinala may balo sa electric vehicle. Para dito kaya po sila mo duol. Oh, so may natunan na kay aron nga at least nindot sa, di ba? Okay, may galas to Magnum Road Hunter.
10: Magnum Road Hunter!
2: Manata may galas si Magnum Hunter 24, Jin Lonania, sa dalang Jarburan, ingat itong nakbayan. Magnum Jane, kumusta ba? Itong dagas sa Picodia karon?
11: Hindi karoon din sa may Jarbon Street, itong nga syudad, Magnum Adjual. Way, ang ngayon sa kablakan, sa dagat sa trapiko, ni inipong nga orasa. Tugod ko lagi kilaus-laus, pagkid Magnum Adjual, no? Ang ato pulgar mga sakinan. Gagabiyahin din yung Magnum Adjual, galino na ang presensya to ang ras ko din hin. Nagtuyok sila Magnum Adjual, tugod ko lagi kinag-road clearing sila karoon nga orasa. So, wala itong mga ga-illegal parking karon magdumadyuan no, nanaga na kanina ra. Tugod po lagi, kaya daggan kay mga RTA karon sa itong mga traffic enforcers na ito, ikan sa RTA, ang himo na sa pag-operasyon karon. So, luag, ang dagan sa traffic ko na ito karon magdumadyuan no, mga vendors po, di po na sa pag-asiba. Tugod po lagi, iniinip po nga na isgutan po na pagkabalaka po nila no, nga sila, maimbarguhan po no, sa ilaha lugar mga kapta. Nga, ano na ito, iniinip magdumadyuan, ang ito po nga panahon, kaganina, nag-ula na magdumadyuan, pero karon, arang-arang na ganyan, pero doon lagi po yung mga pagdagom nga ito na mantik. Then, o visible pagyapon ng hihis no sa tuwang kawanangan. Kika dito sa may Jarbal Street nga itong syudad para sa Magdum Road Hunter. Kini si Magdum Hari 24, Jane Luna. Sabita o silbosyo, magdubrajo.
6: O karon sa itong Magnum Haze Update. Sa kasamtangan nga air quality readings gikan sa DNR Environmental Management Bureau, gipakita dinhi nga dunay kausaban na ang nahitabo nga ilhapon din po nga pag-monitor pod Magnum Adjual di ina kaganiha tanan nga mga lugar o tanan nga mga stations sa may Cagayan de Oro City, Taguluan ug Iligan City pareho nga mga good, pero karon ang Cagayan de Oro City nagpabilin nga good pero nisaka ang iyang nga PM2.5 AQI nga nanakaron sa 47 ug nagpabilin gyapon nga good ang status ni ini. Samtang sa Taguluan, nagpabilin nga good human nagtala sa 14 PM 2.5 AQI. Ug ang Iligan City, gikan sa good kaganihang alas 6, alas 7, may abot na usab kini siya sa fair ang status human nagtala sa 56 PM 2.5 AQI. Base usab sa pamahayag sa City Health Office, gikinhanglan niya po ng publiko nga muhimo sa pag-amping o muhimo sa gikinhanglang mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug di mayong kalidad sa hangin. Di kaya ng pagdugay sa pagpabilin sa gawas, ilabi na kung makita ang haze ug limitahan ang pagawas panahon sa udto hangtod hapon. Kinanglan po nga mag-ampi ang mga vulnerable nga grupo, ilabi na mga bata, tigulang mabdos o gadunay asthma, allergies o sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Musulubo sa wag hustong mask, mas maayo kung N95 kung mugawas sa mga lugar, kabaga o klarong makitang haze. Siradaan po ng mga bintana o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Pugamit o electric fan o air purifier aron makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay o muinom huwag tubig o mukha o nasab sa mga mas sustansya aron nga mapaligyan ng panlawas o respiratory system.
2: Alas sa 12:31 na sa itong lakaw sa panahon.
10: Magnum Weather Alert!
2: Manata may gala karon si Catherine Asunto at napagasa Weather Forecaster. Ma'am Catherine Asunto, maing udto ni mo ma'am.
12: Yes, maayong udto, sir. Maayong udto sa mga suking, tingpaminaw. Intertropical Convergence Zone or ITCZ prevailing na naka-apekto diri sa ato sa Mindanao. Tibok dapit sa Mindanao makasinati sa mapanganurun nga kalangitan no banan sa katag-katag ng mga pag-ulan, gilat o pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta. nabinakmasi natin ang kasarangan nga dito sa usay ko sa mga pag-ulan. Hinay nga dito sa kasarangan nga hangin, magagikan sa abagat ang kasadpan, nga dito sa kasadpang direksyon, ang kadagatan, haksay nga dito sa kasarangan, ang pagbalot. Temperature range na to 26 to 33 degrees Celsius. Atong heat index as of 12 noon, iabot ang 38 degrees Celsius. Philippine Standard Time 12:33 sa Uto. Kinisikasa rin asunto sa DUST Pag-asa Mulugan, Mayong Uto.
13: Magno!

0: balit, Mari.
1: Mahal ang ikipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ikipo, walay labat sa ulo.
0: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
0: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ikipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o the sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makapalatian, inom na o Mighty C.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bii maigmata sa buntan.
11: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Magnum Noontime News.
3: Alas sa 12:37 na para sa mga balita karon sa atong Magnum National. Gipamugos karon ni Vice President Sara Duterte nga ang Administrasyong Marcos ang nagpaluyo sa mga pasangil ni kani Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. Mato ba ni sa Vice Presidente nga klaro nga ang isyo nga dapat tubagon sa administrasyon gipahid ngadto kaniya. Ilugang pa ni Duterte nga kumbito ang iyang archives sa bisan paman sa mga pasangil ini.
14: Administrasyon, sino ang nasa likod ng paninira sa akin? Administrasyon, ang palasyo, si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the President, diba? Andyan pa yung impeachment nila. Andyan pa yung akusasyon na merong palitan ng pera sa pagpirma ng mga congressman sa House of Representatives para sa impeachment complaint. Yung unang impeachment complaint, nandyan pa yung akusasyon sa later release ng mga project na hanggang ngayon, hindi pa nasasagot. Kung makikita niyo, ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi po tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldi ko. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot. So, ang ginawa nila, siya din, gawa tayo ng... Ang hindi nila alam, nagsisinungaling si Gracioso. Kaya, nakikita yung mga kasinungalingan doon sa archives. Kompleto kami ng archives.
3: Samtang ibutiaga ni Duterte nga kwarta ang motibo ni Gracioso kung ano nga mihimo kini sa mga aligasyon batok ang kani House Speaker Lord Alan Velasco o gagingnan lamang siya. Ginugang panini nga si NBI Director Attorney Melvin Matibag at dunay conflict of interest usab sa nasigutang isyo kinsa unang namayag nga 99% nga nagsulti sa tinuod base sa lie detector test si Gracioso.
14: Sabi ko doon sa affidavit ko, ito yung motibo. Klaro naman sa mga pahayag ni Lord at ni Gracioso. Meron silang hindi pinagkasunduan. At

0: Nakalagay din doon na masama ang loob niya. So yun yung unang motibo niya. At kung makikita mo, mahilig siya sa pera kasi humingi siya ng pera kay Lord at sila nagkasundo. Hindi ko alam anong nangyari sa pera. So ibig sabihin, ano siya? Motibo niya ang pera. At confirmed ito dahil inoferan din ng pera si Jeffrey Tupas. So yan yung confirmation natin. Huwag na natin banggitin ngayon ang conflict of interest ni, sino ba yan siya? Si Matibag? Ano pangalan niya?
1: Melvin
0: Matibag. Sa ibang araw, sa ibang panahon, yung conflict of interest ni Matibag dito sa issue na ito. Sa tingin mo naman, walang galit si Gracioso sa akin. Motivated by money siya. So, ang tao naman na motivated by money, wala yung feelings eh. Kasi pera-pera lang yan.
2: Ang arugapayag ni Vice President Sara Duterte.
3: Sa amdanggi klaro ni Vice President Sara Duterte nga wala kini nahadlok nga mo paubos sa lie detector test. Kini may kinamigitan sa hagit ni kanhi Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. kaniya o kang kanhi House Speaker Lord Alan Velasco nga muhimo sa pag-lie detector test aron masairan kung kinsa ang nagsultig tinuod. May kinamigitan ni ining aligasyon nga nidawat sila o binilong kwarta. Aban mato ni Duterte nga ang ayang unahon-una nga ipagawa sa publiko ang test ni Gracioso ilabina nga question nable ang pagpahiga yun ni ini.
0: Wala akong ano, wala akong problema sa lie detector test, pero ipakita muna nila yung public na lie detector test ni Gracioso. 'Di ba? Kasi ang nagki-claim lang naman na pumasa siya sa lie detector test is si Gracioso mismo eh. Tsaka walang lie detector test ha. Na nag-test ka ngayon, lalabas ang result mamaya bukas. Hindi ganyan 'yon dahil ibinabasa pa 'yon ng expert. Kaya hindi totoong nag-lie detector test 'yan si Gracioso. Oh, hindi dapat ako ang hamunin nila na mag-lie detector test kasi kung makikita niyo sa ebidensya, sagot ko lahat 'yung nasa Gracioso affidavit. Ang gusto nating makita ay 'yung video ng lie detector test ni Gracioso at kung paano pumasa siya sa lie detector test. Kasi sila-sila lang naman yung gumawa noon doon. Kung totoo mang ginawa yun.
3: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte Hizeran wa paipagawa sa pamahayag garoon ang kampo sa administrasyon, kampo sab ni Attorney Melvin Matibag o ga kampo ni Gracioso.
2: Alas sa 12:41 na nasa pagpamugo sa Administrator Judge Rafi Tulfo nga mamahimong buhaton ang pagbulgar sa mga dato sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC. Madobre Tulfo nga gitugutan sa Senate Impeachment Court ang paggamit sa AMLAC sa data. Rason nga di na ngayang mubabag pa ang defense sa Council ni Vice President Sara Duterte.
4: Mr. Presiding Officer, kanina na-rule muna na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information dito sa impeachment court, itong AMLA records. Now, I can see itong defense paulit-ulit na binabadya na lang niya itong witness. Witness, kanina pa ito ng alas 10 na umaga at nakikita ko pagod na siya. And I don't see any reason bakit paulit-ulit na lang itong defense na tinatakot pa, pati media tinatakot, meron pa mga 500,000. I mean, come on. Alam naman natin ni rule na kanina ng presiding officer na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information coming from AMLA. Duloy si Lito Lapid, takot na magsalita. Balo pa masala ni Lito Lapid magtanong. Tinapot niya si Lito Lapid. Come on. Kanina pa tayo, pagod na tayong lahat. Especially the witness, and I can see, you know, yung sa prosecutor kanina pa masakit na likod niya. Give us a break, okay? Thank you.
2: Aga bayag ni Senator Judge Rafi Tulfo samtang nangayo o pasaylo si Attorney Mark Finluan, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte o miklarong wa kini intensyon na manghinadlok sa media o prosecution kalabot sa pag kung pagbalandra sa mga o pagpakita sa mga bank transaction sa Vice Presidente.
5: In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him not just with documents but with salient provisions of the law so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is correct. So when we read portions of the law during our cross-examination, it is never our intention to cause intimidation, especially to the members of this honorable impeachment court, lalong-lalo na po kay Senator Judge Lapid, who, if I may say, has been very gracious to us. Maraming salamat po sa Mahablanca, sir. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward. Thank you, Your Honor.
2: Ang payag ni Attorney Mark Vinloan, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Alas 12:45 na karon sa atong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert.
2: Kikumpirma ni Marzita Arango, chairperson sa Ginoong o Hingoog City AIDS Network, nga nagtala na ang hingoog og duha ka namatay nga mga lalaki nga nag-edad 30 anyos ngadto sa 38 anyos. Kini human nakarehistro ang maong syudad sa ika 58 nga mga kurbibanong kaso sa HIV. Tuod ini gihingusgan karon ang testing og early detection aron matabangan ang mga nagpositibo samtang gihimo usab sa Reproductive Health and Wellness Center and ang information campaign sa HIV og sexually transmitted infection sa mga eskwelahan, barangay, kumpanya og mga opisina sa gobyerno aron malikayan ang mataptan sa maong sakit. O garo sa Magnum International sa Amerika, ipamugos karon ni US President Donald Trump kaya sekretong nagpatuman og taripa batok sa Amerika ang Canada. Kini ang kinunod sa mga matupalag kagrabing trade war tali sa duha ka mga nasud. Maduro ni Trump nga dili maayo ang ipakitang pagtratar sa Canada ngadto sa ilang nasud o ganasapon nilang nagpamtang kinig daghang taripa sa ilang mga produkto.
7: I don't know. Canada behaves very badly with the United States, and I don't know. We caught them in the act. They charged us a lot of tariffs that nobody knew about except me, and it'll work out eventually, but I don't know about... I'm in no rush. You know, Canada does all their business with us. We do very little business with them. And all we ask of one thing of Canada, they have to be honest. They are not honest with the United States. They've been ripping us off for years.
2: Ang payag ni U.S. President Donald Trump.
3: Sa Pakistan, libuan ka mga supporters sa nabilanggong si kani Prime Minister Imam Khan ang nagmarcha ron ipanawagan ang pagbuhi kaniya. Kinihuman gikablakan sa katawhan ang kahimtang sa panlawas sa 74 anyos ka kani Prime Minister kinsa giyong nahalap na ang tuong mata tungod sa pagpasagad sa mga otoridad. Subay sa report nga ang mga nagprotesta nagsugod sa pagmarcha sa Islamabad o kinimulibot sa tibuok nasod aron ipadayag ang ilahang panawagan. Hisayran nga si Khan nagatubang sa kapig-usa ka gatos ka mga kaso o mabilanggo sa 17 ka mga katuigan gumikan sa korupsyon.
2: O garos itong Magnum Beses sa mas aktibo ang monitoring karon sa Bureau of Customs kon BOC sa balikbayan boxes sila bina sa mga nagsingabot nga Pasko kini tungod kay karong panahon sa kadagang magpadala ng mga Pinoy abroad sa ilang minhal sa kinabuhi dinis Pilipinas. Batuman ni Custom Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bindijo nga nakikudera na sila sa ubang ahensya aron sa pagsiguro makaabot sa padalhan ang mga balikbayan boxes.
8: Ngayon po, medyo mas active ang ating monitoring lalong-lalo na pagdating sa balikbayan boxes, no? Alam naman po natin kapag Burmans, yan ang pagkakataon sa ating mga OFW upang magpadala ng kanilang mga sakripisyo, no? Sa kanilang mahal sa buhay sa ating bansa. So, mas active ang ating monitoring at meron din po tayong ugnayan, no? Sa iba't ibang mga ahensya. Kasama na po yung ating DMW, ang ating CFO, no? Upang mag-disseminate po ng impormasyon sa ating mga kababayan overseas. Kung ano po yung mga kumpanyang nahabla po namin dahil, alam niyo po, minsan late po nakakarating sa kanila yung balita, nakapagpadala na sila. So siguro ang maipapayo natin, dalawin yung mga website ng aming ahensya, ng CFO, ng DTI, at sa ganun makita nila kung aling kumpanya ang pwede nilang pagkatiwalaan na kanilang mga sakripisyo. Siguro po yung mga
2: malalaking pangalan. Ang payag ng Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bindijo. Sa atong Forex rate, ang usa ka US dollar, balor karon sa 62 pesos, 62 centavos. Canadian dollar, 43 pesos, 96 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos, 98 centavos. Australian dollar, 43 pesos, 65 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 97 centavos. Kuruan won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos, 29 centavos.
3: O karon sa itong Magnum Entertainment. Ang paghigugma ang iyang gubanan sa pagkaresponsable kini ang pamayag ni Vice President Sara Vice Ganda human nahisgutan na sa ilang noontime show ang pagpangga sa mga ginikanan sa ilang mga anak. Mato ni Vice nga dili gihapon matawag nga gugma kung ang ginikanan paakyas paghatag sa mga batakang panginahanglan sa ilang mga anak.
9: Be responsible.
10: Yes.
9: Actually, wala talaga sa age eh. It's all about responsibility.
10: That's right.
9: Diba? It's all about your responsibility at yung kakayahan mo na makapagbigay ng decenteng pamumuhay sa batang iluluwal mo.
10: Amen.
9: it's not all fun and love all the time, di ba? Kasi kahit mahal mo yung bata, kung di mo siya napapakain at di mo siya napapagamot tuwing may sakit siya, di mo siya napag-aaral,
10: mm-hmm.
9: I don't think that's love.
10: Amen.
9: Di ba? Love comes with a big responsibility.
10: Yes.
3: Ang pahayag sa kumidyanteng si Vice Ganda.
2: Okay, Ross, itong Magnum Sports sa kisahan sa 2026 Asian Games sa gymnastic double gold medalist si Carlos Yulo o boxing silver medalist Carlos Palam. O Carlos Palom nga ipakita nila ang ilang maayong performance sa musunod ng mga turnyo. Ngayon lang salmutan, dala ang pangalan sa Pilipinas. Mado pa ni Palom nga paningkamutan ini nga mapulian sa katawa ang luwa sa mga Pilipino human sa iyang kapakyasan sa pagsakmin sa gold sa Asian Games sa Japan. Samtang ibutag usab ni Yulo nga dakong dungog alang kaniya ang pagsakmin sa kadaugan apan nagtuo haragan pagyapo ang angayang ipalambo aron nga magpalayon ang main performance sa natad sa gymnastics.
11: Sobrang salamat sa inyo po kasi nandyan kayo, Bombay Start po ang nagdasal, sumuporta sa amin sa lahat ng mga atleta, lalo na sa combat sport, boxing, babawi tayo sa susunod po. Yung iiyak nyo, tatawa natin yung pagbabalik sa susunod po.
12: Then, nakaka-proud dun. But at the same time, marami pa po tayo talagang kailangan trabahuin at baguhin sa mga ways natin pagdating sa techniques and technicalities. Of course, sa quality po na
2: ang payag nila ni 2026 Asian Games sa gymnastic double gold medalist Carlos Yulo o boxing silver medalist Carlo Paalam. Mga eksonyo na bati atong kompleto detalye sa atong Magnum Noon Time News sa lakarong at laod lakarong nga Martes, Oktobre 6, 2000 by the size lakarong sa atong headline review. Ang Magnum Lokal kapig dunga sa bilyon ka peso sa talang damyo sa sunog din sa Northern Mindanao sa Magnum National at Presasyong Marcos. Gipasang ilang nagpaloyo sa isyo sa malita-malitang kas nga giatubang sa pamilyang Duterte. Samtang Vice Presidente Duterte na mugos nga wa mahadlok sa lie detector test sa atong Magnum International. U.S. President Donald Trump na mugos nga sikritong nagpatuman og taripa ang kanara bato kanila sa atong Magnum Peses. Bureau of Customs aktibong nagmonitor sa mga balikbayan boxes ning nagsingabot nga Pasko. Sa Magnum Entertainment Vice Ganda na mayag nga ang mga kinikanan nga dili responsable dili usab tinuod nga naghigugma sa ilang anak. Og sa sports, 2026 Asian Games medalist Carlos Yulo og boxing silver medalist nga si Carlo Paalam misigurong ipakita pa nila ang ilang main performance sa musunod nga mga turneo. Mga eksyon, timan lang sa gawas ng katilingpan ng katawan ng labing kamhanan. Managlayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: Ug Magnum Angel Sado.
2: Aba sa mga news writers, Chingin Tirina, Lana Delgado, News Manager, Alina Corin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
3: Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio. DTX 500 Health Alert.
14: Anyway, let's talk about healthy aging. Magkaedad sa mga higala, usa sa mga panganlog yun nato. Tiguang unta ko nga healthy gihapon. Dili unta ko masakiton kung magkaedad. Kung masiguro yung tao nga nangandoy nga magmasakiton. Ubot ang panahon nga magkaedad na. Kanunay, ginaampo nanto. Magkaedad ta, magka-healthy gihapon. Usa kini sa pinaka-importante nga goal unta sa usa ka tao. Kanay, ma-achieve nato ning healthy aging. Kung kita, mintras matanon pa, naagin tay goal dapat na natas 40s, na natas 30s, going to 50s na ta. Nga muabot ang panahon nga magka-senior citizen ta, healthy unta ko kanunay. Mapataas na to ang atong kinabuhi, di ba? Sabi na giyon mga higala kong maayo ang atong panginabuhian. Karon, usa sa atong dapat ibutang sa unahon na labi na giyon kong magkaedad, idara na ta. Kinahanglan nga mapataas na to atong kinabuhi. Muabot ang panahon nga magkaedad ta nga, layo ta sa balatian. Sa unang panahon, tag-ask yung kinabuhi. Muto na to mga higala. Kinabuhi sa una, sa mga karaan pagin sa unang pagin na to mga ginakanan, abot mag 900. Pinakataas mga higala, grabe. Tag-ask yung mga kinabuhi sila. Paghuman sa lunop mga higala. Dito na ang kinabuhi sa taon, nagkaubos. Isigot ang pagkaon kay balatian lagi. Ang balatian, may connection yun sa pagkaon. Sa panahon ni Adan, sa pagbugna sa Ginoo, sa iyaha, pati ni iba, sa tanaman sa inidin, wala man to silang nagsugba-sugba na baboy. Wala silang nagsugba, wala to silang naglatag baka dito. Wala po to sila dito nagsugba o isda o baboy baka. Wala naglata o baka, kabaw baka. Wala to naglata sila. Sa tanaman sa inidin, abagaon na dito, puro prutas mangon. Muna ang kinabuhin nila, tagaas. Nagkaus-us lang ang kinabuhi sa tao dahil siya nagkasala na ang tao. No. Karon, sa ato ang panahon, mga higala, yung sa una, ibisag ibutan na ito mga higala sa ito mga luluglula. Medyo mas taas-taas gising lang kinabuhi, kaya ang tao kanilang tumo, patagod, sinta na bintaman. Sa itong panahon, nagkaubos na giyon. Ibisan gani ang balatian, mga higala, nga makita lang nato sa mga katigulangan. Ang mga sakit sa tigulang kaniyan ito, karon na anas mga batanon. Tinuod na ang kanser, na anay mga batanon nga may kanser. Ang diabetes, na anay mga batanon nga may diabetes. Supposedly, kini nga mga sakit sa una pag yun, panahon pa sa itong mga katigulangan, isakit kini sa mga may edad, high blood, matanon doon, nagandang kay mga high blood. Ang mag-usap sa panahon, mga higala, sa una, less ang radiation, less ang pollution, matulog sa iyo, matulog. Muna yung mga sikreto. Yung laban sa una, gulay, utan, yun. Karon, mga higala, di na tamabuhi gulay, fast food. Di ba? Madugan ni taog ka ng mga malls. Laban yun kaon na ito, mga fast food nga mga pagkaon. Mga pagkaon nga giluto sa mantika. Kargalog mantika, kargalog mga dairy products, kargalog flour. So, tungod sa pag-usap, mga higala sa lifestyle sa tao, ang kinabuhi na ito, gaubos, gaubos na gaubos. Ang age-old diet, we all know, mag yun na, di ba? Diet, fruits, vegetables. Well-studied concept niya, mga higala. Kaling old age-old diet. Gito na ang gini siya sa mga eksperto nga, kini nga old age diet, like fruits and vegetables. Muna siya yung mga pagkaon for healthy aging. Naghan ka research. Nagmamatuod nga ang beneficial effects sa plant-derived bioactive compounds. Ang pinaka-the best studied nutritional approach. Sa pagpataas sa kinabuhi mo, ang antioxidant na asa prutas na sa gulay. Naman na sa prutas. Asa gulay, kanang antioxidant. Well studied yun na, nga kining antioxidants nga pataas sa kinabuhi. Mabitaw nga kita, natay DTX 500 nga kanunay na itong ginaagda, ginapromote sa radio nga ang DTX 500 taas kay antioxidants nga mo'y pagkaununta. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500. Pinaagi sa pag-inom sa D3 Mayo. May inom unta taani kay sa karon nga panahon mga higala, lahi nagyog kaayo ang atong lifestyle, mas maayong nga mainom yun na. Mainom yun tag supplements ng taas o antioxidants. Nabilig yun sa mga may edad na. Kung kita, ga-recommend yun tag DTX 500 kadaan now. Ga-recommend tag mag-inom o may TC kadaan now. Is a powerful vitamin C, alkaline-based ng vitamin C at the same time as a form of antioxidants. Oh, may TC o DTX 500.
13: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
10: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Uruk City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTX Bio, DTX, ug may TC. Itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o may TC o DTX. Kaloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
13: DTX 500! Mabali sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500! Health Alert!

0: DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gana namang balita sa mga panglawas ang toksin without function sa blood cells gamay at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamay hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamay hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inuma tagadlaw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
4: Ege na pita sa tubig ng kuban diri sa atong tulumanon. Tumigala nga Magnum in Action, Magnum Jopigan sa oras bigala sa tubig ng kuban diri sa atong tulumanon. Tu dapat ay isu migala ug matagan tas pagtagan migala kining atong reklamo i Magnum.
6: Reklamo i Magnum.
4: Tagan tas pagtagan migala kining mga pangutana karon sa nagadya mga security agency ugma nga dunay raffle migala nga gimo pero wa sila kabalo kisay ni daog mga igsuon.
6: Reklamo i Magnum.
4: Unya nanapoy laing raffle mga igsuon. Nga gipigayon may gala kining padpaw. Si ilang kay ato mapungutan na may gala, kini mga official nini, o gusto niya tabo sa inyong raffle. Kamahal na ba kasi yung ticket? Unya, kisabay ni Daog, nabay picture sa nagdaog, nabay na, nabay nagpalitrato, niya tanaw na ito may gala, ang kisa ni Daog, niya tanaw, ato ito ilang balay, ugasa yung sakinan nga gidaog niya. Oo, kaya Moni may gala, reklamo ka sa mga gwardiya, sa mga agency may gala kay kana mga kwamagol kanang ilang mga ticket dito na lagi pang labay naman sa mga gwardiya mo ilang ipa kana bang salary deduction
6: reklamo i Magnum.
4: Mo na nga daga pangutana asa man ang kinsa may ni daog nganong wa nyo gipahibalo unya murag nawala man lang unya wa pa may gala makaibalo ang mga namalit og ticket niya na pa ilaing raffle may gala kuno nga ipaygayon nila sa 2026 unya kato 2025 dako na ba kay pila ka million ang na Tigo may gala, mao nang pangitaon karon sa mga gwardiya may gala, kisa ni Daog di ayun niya asa na big dipagyan ang raffle draw, unya nga nung walay pagpahibalo. Anak na mo na itong gusto may gala mahibawan, kining reklamo, so matubagon may gala ni sa mga dinigyan na spot down ni may gala. Ito is good, anong mailabi na may gala sa itong reklamo i Magnum, ha? Sa tanang mga gwardiya sa Pilipinas, Dinis Cagayan, Miss Or. Umbos may gala, spad pa, paminagin mo, kaya may bawaan nyo kisa ni Daog. Nini may galang raffle draw may gala sa pad pa may gala sa 2025. Kaya na po 2026 nga raffle. So may nang dapat klaro, gitba, ipahibalo, maunin mo kana ang resulta para may bawaan, huwag dili dudahan. Ugma, tiwason tani ugubang pang isyo may gala atong tagas pagdas panaguban din sa atong tulumanon. Happy Christmas, Aras, may gas panaguban din sa atong tulumanon. May gala atong Magnum in action yung lagas kanginan. Magnum, Joel Acubo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Oras, alauna, tres.
7: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon sa katawan, sa dakbayan, sa Cagayan de Oro, ingunon sab sa lalawigan, sa Misamis Oriental, o sa tibuok pulo sa Mindanao, kutob sa maabot sa itong programang Barug Mindanao. O labi na gid sa tibuok nasod sab, live streaming tamang igsoon, ta just type Magnum Live, dahil sa ato sa Magnum Radio 99.9 FM, ingunsab sa atong personal FB accounts, mga igsoon. Kita gyapon magkikuban ka ninyo, mga igsoon, hangtod ala ona 37 ta mga igsoon. O mintras busy pa kayo si Binsero, si Runa Elurin, gumikan sab sa mga gimbuhaton sa gawas nga bahin, mga igsoon. O mga igsoon, ika-31 kaadlaw naman siguro, mga igsoon, sa ongoing impeachment trial. Mahing hapon diya. Usab ni Mayor J. Bago ang LMP President sa Misamis Oriental Chapter. Ang manusab ni ABC President City Councilor Marlo Tabak. Mayong hapon ni Muda. Ang barangay Captain Jungyan sa barangay 3C Sakop ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Og day barangay Captain Burgos Gugoy Makasero sa barangay 40. Mayong hapon ni Muda. Salamat kayo sa pagsunod sa itong programa ng Barangay Captain Suelo sa Barangay 34. Mga igsoon, atong makauban sa True Pound Pats, si Vincero, si Runa Elurin, gumikan sab kay naaman siya sa gawas ka bahin, apan ma-join nato siya sa itong programa, pinaagi sa Phone Pats. Din sa taon na mga igsoon, ngay gumikan, gikataw sa ongoing impeachment trial, diin ang witness mao ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council Executive Director nga si Attorney Ronel Buenaventura. Diin gipaningkamutan ra bagyo ni sa defense panel nga dili man ila mababagan ug dili ma pa-testify apan the impeachment court prevail through sa ilang ruling sa nga giallow nila si Buenaventura. Kay sa akong pagsabot ng igsuon, there is no law above rather than that impeachment court trial. And all basta isubwina sa impeachment court kay sa ginaingunan ako na mugna kini sa special court for accountability purposes ni any mga naa sa highest position sa atong nasod sa gobyerno, labi na gid sa presidente, vice president, o sa tanan nga mga impeachable officers, mga igsuon sa atong gobyerno. So tungod lagi kay ang impeachment case is a special court nga magtako lamang sa mga sa kaso nga ipasaka batok sa mga impeachable officers. Uga atong ulatan kung kasulod na ba, Nana? Oh, mayong hapon. May hapon ni Muda Binsero, si Runa Elurin, atong partner.
5: May hapon ni mo, partner Hilo. Abrogin niya, may hapon sa tanang tigpamilaw sa Magnum Radio o sa Nagmonitor, pinagi sa Facebook Live.
4: Bensa, partner Bensa, mayo nga nakaubal ta karon sa atong programa, bisan og biya phone pulse o kira gyapon kay klaro man, loud and clear man, 5-5 man ang signal. Dinita una sa kining kabahin ining anti-money laundering council nga statement, adunay 6.77 billion nga misulod sa bank accounts sa kang Vice President Sara Duterte ug sa iyang kapikas nga si Attorney Man Manasis Carpio. Ang maig-unsa ni sila, mao ba ni ang ginaingon nga kaning money laundering? Unsa man gyud ni ang money laundering kay ikaw makasumbatid man ka, maka-explain man ka niini, kabahin ining pagsulod sa kwarta nga dako kayo, wa may bawo yung asa dapit na unsa bay kagamitan ini, unsa yung purpose, kung wala man ni ma-declare sa iyang bank account, sa turo sa iyang assets, liabilities, and net worth.
5: Simple raman ang money laundering, hindi ka na sa word nga laundry. Kaya nang labada ba? Kaya nang hugaw. Ang kwarta, nagyapon siya ay gitanaw nga limpyo nga source o hugaw nga source. Kanang imong trildo, kanang imong income sa imong negosyo, generally, limpyo man na siya nga source, pero dili malikaya nga nagyapon yung mga illegal nga mga negosyo, illegal nga mga patigayon, ang adagko gyapon o kwarta, o kinisay, tanaw magod sa mga ekonomista niini, o ang kwarta nga dili gikan sa limpyo nga pamaagi, dili siya maayo para sa ekonomiya, dili siya maayo para sa katilingban. So global kini siya nga gi-consider nga crime ang kining laundering. Unsa man ang laundering? Kanang kwarta nga walay klaro, ugaw ang source, imong gisulod sa bangko, sa formal nga banking system, sa financial institution, kung niya pagawas ana, limpyo na siya. Eh, hika naman siya sa usa ka bank account. Pero mukha na siya nga gatanawon po na huwag ka na musulod ng mga kwarta. For example, sa mga opisyal sa gobyerno. Pwede na siya tanawon sa Anti-Money Laundering Council kay ang assumption is ang income sa usa ka opisyal sa gobyerno o empleyado sa gobyerno gikan lamang sa iyang sweldo o sa unsa pa man niya ng mga legitimate sources. Gani, klaro man na nga dili po i-divest ang ilang interest sa ilang mga kumpanya, kining mga public officials. So, mo magkini ang issue din ni karon ang statement of assets, liabilities, and net worth na ang tanan nga kwarta inong ma-earn na inong itulog sa inong bangko o inong iunitan, cash on hand, imo ka na siyang i-deklarar kay para adunay transparency. Para maklaro sa katawahan nga, uy, nanong daghan makinig kwarta kini nga official na ang iyang sulido, mura man kini. Nanong sapian man kay kini. So, magduda ka na dayon nga ay basig na ngawkaw sa kaban sa lungsod. O, pag-awkaw, kining issue karong nigawa sa impeachment court na naay kwarta gikan sa China. Na ay kwarta nga gituhan nga nagisulod sila ng account, panahon usap at itong na ay kontrobersya sa Magnetic Listers katong usa ka ekipo na dito gitaguan ang mga Cebu.
4: Oh, so, Cebu.
5: Muka na siya ang ngay tanawon. Although, ang anti-money laundering council.
4: Ang cost niya itong Cebu, as far as records as concerned is 6.8 billion pesos mo i-cost atong Cebu nga misulod sa Magnetic Lifter.
5: Ang kining red flag may tawag din sa Anti-Money Laundering Council kaya siya sinyal lang nga angay sa tanawon. Now, transactions ka na ang isigutan din na nisulod o migawas nga kwarta sa account sa mag-asawang Sara Duterte o Manz Carpio. No, valid lang na mangutana ang katawahan na asagikan ng ilang kwarta. If we can justify it, well and good. But si kung hindi nila ma-justify, angay sila manubag. Kay ikaduhang ang issue niya, nga nung wala nila gibutang sa ilang statement of assets and liabilities and net worth. Mayroon man sila karon ang depensa o kining atong mga kaisuunan nga supporters sa mga Duterte nga misurot o gawas sa mga ang kwarta nga ang nadilin is I think less than 1 billion, mga 900 million. So karon 9 million, it's part of the assets na gapon kay kasama na siya na sa bangko. So, di po ganagamay nga kwarta.
4: Sa ako kaya, pong naibawaan, Partner Benz, ang misulod ng kwarta nga by staging na ni ang pagsulod na ay 319.million o niya naasay 469 million o naasay 14.8 billion. Dako kini. Aga kini pagsusigikan kang Samuel Sammy Oy nga gi-allege nga Chinese nationals nga drug lord. Unya, ang ilang gi-allege nga gigamit ni kini, misulod kini sa ilang kumpanya nga nagnegosyo kini banana chips nga kining gitawag og Kalye 88 Food Corporations. Apan pagsusi niini sa link, diin dito man nakapaingon sa Chinese Embassy. Muni ang gikatingad-an sa katawhan karon nga ngano dito man sa Chinese Embassy. Ang link niya niini. Unya pagsusi, kay gisusi naman ni karon sa atong NBI director nga si Attorney Matibag, din ghost man kini nga mao nga company ug wala man gani empleyado nga mga workers nga factory lugar sa banana chips. So gituan nga kini nga kwarta as alleged mao'y gigamit nga pag-destabilize sa administrasyong Marcos o sa pag-swildo ni ining mga trolls nga ga-spread og mga fake news puting malicious sa atong gobyerno o sa pipila ka mga opisyal ni ini. As alleged karon nga mga statement kaming gawas kay sa akong nakita na vindicate hinoon si former president former senator Antonio Trillanes kay mi-coincide ang tanan niya nga mga gipagawas nga mga ebidensya during sa iyang press conference.
5: Ang atong tan-aw ni simple man Partner Milo, ang pagkamatinudanon. Ang usa ka opisyal, munubag siya, iyang ideklarar kung man ang iyang mga income, iyang mga bahandi. Ideklarar ka na kada tuwing sa statement of assets, liabilities, and net worth. Pero mungkin ni karon lagi nga na-corrupt ang katawhan kay ang projection sa mga Duterte nga simple ang ilang panginabuhi. Simple lang ilang panginabuhi. Pero aduna ba'y simple nga panginabuhi na adunay bilyones nga kwarta gasulod o gawas sa ilang bank account kung nagit ang galing to nga ang pagsulod sa ilang mga kwarta nakunik po doon asa ba sila magkuha o kwarta para makakuha o 55 ka franchise sa Jollibee?
4: O kana, o grabe.
5: Kabalo ba ka partner pila ang isa ka franchise sa Jollibee?
4: No, apila.
5: Kabalo ka, kung magpatukod ng isa ka tindahan sa Jollibee, ang akinin masairan sa katawhan, basin sa mga pagtuon, kinailan ka o 50 million.
4: Sa usa ka franchise?
5: Usa ka franchise, isa ka tindahan.
4: Ya daw ba kay 55 ka franchise?
5: 27 billion.
4: 27 billion, grabe. So,
5: Dana sila kasapian. Dana sila kasapian. Kung kini siya, wala kini nangagutang sa ilang statement of asset, liabilities, and net worth. At kung minunduman, si former Chief Justice Renato Corona na kita nga guilty sa impeachment trial at tungod kay napakya siya
4: pag-declare
5: sa iyang sound sa $2 million o mga 100 million na sulod sa iyang Swiss ang account, siya ang mag-account dito sa Switzerland. Wala niya. Iyak na itong na-explain nga asagikan na dili hugaw ang angigkanan. Pero just the same, ang kining pag-determine karon sa whether nag-declare kay sa umatinod anon sa inong sound, inong statement of assets, liabilities, and net worth, is enough for a public official, an impeachable official, to be impeached, to be found guilty for impeachment, and suffer the consequence or the penalty of removal from office. Na kung inana ka estricto panahon sa kang Chief Justice Corona, nganong dili man inana po ang standard na i-apply sa itong Vice President nga billions ang involved. Another example, si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Wala na ko siya, nag-i-file na ng impeachment, pero ni-resign na lang siya, natang-tang siya pinakay, gipailan siya kuwaran to. Unsa ang isiner to? Wala niya po siya naka-file, wala niya na-deklarar sa iyang sal-in ang iyang income panahon na nagpulo siya sa UP University of the Philippines. Paano ba na? Dili illegal. Kaya nagpulo man siya sa Osaka sa publikong universidad. Pero wala niya nabutang siya sa LN. Nagkikuwaran to, ang minis siya kuwaran to, in the first place, hindi siya qualified kaya hindi siya panikulit na pinunanon sa iyong pagdeklarar sa iyong income. So it applied to them. I think ang kalawagan ako, if you want justice to prevail, if you want na maundang kini ang corruption sa gobyerno, it should apply to everyone. Ang kining gaisgutan ako din hi karon sa kining kasamtangan nagi investigar, gitry sa impeachment court, hundreds of millions and billions ang gaisgutan. Lubang pagini sa isyu sa katong 612.5 million na misuse allegedly nga confidential fund sa Office of the Vice President o sa Department of Education. These are very serious things sa mga kinsunan niya. We don't really wish the Vice President back, pero angay po siguro siya ang manubag na niini. Hindi kinitiaw, bilitiaw ang kwarta na nawala. Kung hindi sa tiaw ang kahintang sa atong mga kinsunan sa atong nasod sa mga Pilipino, ilabi na karoon nga nag-problema kita sa presyo sa mga palaliton tungod usab sa mga global na mga developments na walay control kayo sa ato dini tungod sa pagsaka sa mga presyo sa lana, for example. So, Tunisia, every penny counts. Tanang nga sintimos ang ngay ma-account. Kaya kada sintimos nga makurakot, kana siya na minus ka na dito para sa galastuhan, sa tambal, sa eskulahan, uban pa nga mga public services. Gato bang kita karon sa ilinyo, dapat na ay dagan nga savings ang atong gobyerno kay para sa pagtubag sa mga disasters. And yet, you are confronted with this enormous amount of public funds and enormous amounts of money that people in power are amassing. Dili lang nga katong gipuha dito sa kaban sa lungsod, pero gigamit nila ang gahom ang posisyon, allegedly, watong ituhan, gigamit nila para mapasapian ang ilang kagalingon. Dili ka na siya magkatarunganon. Ilapin na, gusto na kita ikat sa China, we're not really against the Chinese people. Pero doon na ba problema sa China o sa Pilipinas, ilabi na din na sa teritoryo nato sa West Philippine Sea. So, ganahan sila sa una, kay ang si Presidente Rodrigo Duterte, pabor man sa ila, pero karon i-stand up man ang administrasyon Bongbong Marcos batok sa harassment o pagpangbully sa China din na sa atong
4: mga mangingisda
5: economic zone sa West Philippine Sea. So, dako kini siya ng issue. This issue strikes at the heart of our nationhood sa atong pagkanasod Pilipinon o sa atong pagkatauhang Pilipino.
4: Unsa imong obserbasyon ini partner Vance nga sa kining na presentar karon sa ni Attorney Ronel Binaventura nga mga ebidensya nga grabe man kay ni ka para kanako overwhelming kaayo nga ebidensya nga akto nakita it can convince sa mga katawang Pilipino or sa mga senator judges marap up kanig sayo ang impeachment court after this article to?
5: I hope ma-wrap up siya. Dili naman ganun siguro na i-presentar ang gatong bribery. Kay nagtuo ang prosecution, I understand nga nakapresenta o sufficient nga evidence to warrant a conviction sa Vice Presidente. Muna ang ilang analysis usab. Pero I also believe na the more nga mapaspasan ang proseso, that would be good for the country because gadrag na dagan-dagan ang ayatimanon sa Kongreso sama sa budget o uban pa nga mga legislative measures. And so that once and for all, napundukan kini nga issue that is very divisive o nagdiri po na po ma-measure kung unsa ba ka-seryoso ang atong gobyerno, unsa ba ka-epektibo atong mga government institutions binha sa pag-safeguard sa interes sa katawhan na nasuko kay nakita nila yun sa pagwaldas ang kaban sa lungsod o ang katawhan nagkalisod.
4: Maumang gid ang naitabo karon. Kini side step lang taga may sa isgutanan kay ang makahatag inigyud og hustisya through accountability ni ening na impeach karon nga si Vice President Sara Duterte. Ang mode of voting baon niya either for conviction o acquittal, labi na kay ang kini mga pipila ka mga senator judges nangahimo na kini sila nga mga senator judges kani adto sa impeachment case ni the late former Senate Chief Justice Renato Corona, which ang ila di convict Renato Corona, it is because of that undeclared nga $2 million. Now with these presentations of overwhelming evidence, they could still vote the same ba sa ilang nakita? The way you observe, ni ining, like for example, sa Cayetano siblings, ni Senator Judge Lauren Ligarda, ni Presiding Judge Ches Escudero. Because I have the records with that the way they render the decisions during sa Renato impeachment case, Renato Corona impeachment case. Sa imong observation,
5: ako gatuo ko nga angay i-presume ang regularity ang kining ato mga senador gitaligan sa katawhan kung resistyon sila base sa ebidensya. For example, si Senator Alan Cayetano, wag gid niya gipalagpas to ang kapakyasan ni Corona sa pagdeklarar sa iyang $2 million na account sa kuan. Iyan yung he pushed for the guilty decision. Now, karon I hope na malamdagan sila, pero sayo do sa kita, realistically, na ang impeachment is a three generis or a class of its own na proseso. Judicial siya at the same time nagyapon siya political nga aspeto. Dili musulod ang partisipasyon sa katawhan ang pagpagawas nato sa atong mga tingog sa atong mga baruganan inabi na sa konteks sa kasuko sa katawhan batok sa corruption because indubitably kining isgutanan sa impeachment is kalabot sa isyu sa corruption, kalabot sa tinguha sa katawhan nga mapanubag ang mga opisyal sa gobyerno. So I would presume that they will vote based on the evidence. Ebidensyahay na mag-inibat kung walay sala, walay angay kahadlukan. Tumagun, dili magsalig sa mga abogado, dili magsalig sa fake news, dili magsalig sa unsa man lang diyan atong hulga-hulga pinaagi sa mga maluog liliog ng mga pamaagi. Let's face this squarely because I still believe that the impeachment trial is a fair trial and the senators will decide based on the merit, based on the evidence presented.
4: Partner Benza, nindot mong takaipadayon sa unahan pero wala naman kita egong oras. Kininala nga portion about kay gisayit nun sa defense panel binigyod ni Attorney Mark Vinloam nga he's always threatening the AMLAC director nga si Attorney Binaventura that he could be charged of there will be a criminal liability because he divulged the bank accounts records of the Vice President. Is there any criminal liability now that we understand that accountability of any government positions, government officials, especially the impeachable officers, ma-charge ba? Doon na ba'y criminal liability?
5: sa akong yano nga pagsabot, bak naman lang na nga pangudulga para usap siguro. They're not really talking to the impeachment court but also talking to the public, talking to the gallery sa katawahan nga adita, they cannot push us, they cannot be pushed around. Pero karo man ang ruling sa Senate impeachment court nga namang di-allow nila ang testimony. Kaya dili man po pwede gamitin na lang ka ng bank secrecy law para itago usab ng mga
4: kamaturan
5: nga inimuhan. Muma na ang espiritu sa balaod. No, muma na ang espiritu. Unya, karo man nga doon na exemption sa impeachment nga makita ka na siya. Kay kinimanggong pag-amas sa Ilga Tinwelt, ang gumaraganing dili na nilagay sulod sa bangko. Pero kinina ay paper trail. Na ay paper trail. Na ay klaro nga ebidensya. And even if listening to the AMLA executive director, si Atty. Rodel Buenaventura, he's just reading from the records. Now, what he's talking is what is on the records. Wala ganun siya gahatag ng opinion sa mga pangutana nga nag-prove ba kini o sa krimen, nagikan kini siya sa buo o asa ba. But he is on record lang. Para, and which establishes the fact that billions of pesos of money have been transacted in the bank accounts of the second couple, si Sara o giyang bana nga si Man Scarpio, ug kini siya that reason asa gikan ang kwarta nga dili ginato maingon siya nga limpyo. So nahimo gyud sila nga gihimo nila og washing machine ang kining atong banking system ug mao ato nga naglabandira si Sara.
4: Ng bandera. Pagtagikan sa China.
5: Gigamit niya ang banking system nato para malimpyo ang kwarta na dili klaro, stable, o kita kabalo asagikan ka na nga kwarta. Which dili ma-explain o sab sa iyang sweldo is a public official gikan ba sa mayor siya hangtod karon nga siya vice presidente.
4: Partner Benz, natiigong oras. Yata ko kanimo ang kaygayunan usab aron sa pagpanibaya sa atong mga televiewers o sa atong mga niyaa sa nag-tune up sa atong programa sa Barug Mindanao.
5: Salamat kayo sa panahon, Patron Lilo. Salamat sa Magnum Radio sa higayon nga gihatag ganato nga mapadayag, mapagawas ang atong nauna, meaning nga issue. Issue lang nga to. We are trying to be objective, talking based on the facts that is presented. At the end of the day, ang salaan dili mahadlok, pero ang nakasala, aduna nagigyan na siya itulubagon.
4: So, mga mga igsoon, atong partner si Binsay Rosa Hirona Eluren sa iyasang paambit sa atong programa. Kay ato man ang partner din sa itong programa apan busy lang gid kayo sa sigawas. Pero doon na rin panahon nga masin makauban ragyapon nato sa dini sa studio. O ano ito igong

0: Mindanao. Barug Mindanao.
1: Ang programang inyong gabati, Binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapadit sa mga butika.
5: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Mighty Zinc, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubos ang level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty Zinc!

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Lami.
10: Yummy.
9: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
11: Papaaka kubi.
9: Pinaakay na! Kauban si Magnum Apple Pie.
12: Magnum Apple Pie.
9: Sa programang Magnum Shoutout.
12: Magnum Shoutout.
9: Shoutout.
12: Shoutout.
9: Dinilamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

up with mga Magna friends. Lovely Tuesday, everyone. Welcome ang tanan nga andam na nga mubuga, musabay sa paginhawa, ug mo shout out po karong adlawa. Kamusta ang inyong Tuesday, mga Magna friends? Today is October 6, 2026. Okay pa ba ang inyong mga energy? Bisag iulan ta kadali ganina, no, mga Magna friends. Sinaot nga nakasagang mo sa uwan. Pero nagiuban siguro nga wagid kasagang, no? Kayo saon man lagi, di man po mo shout out ang atong panahon kung ulan ba karon or dili. Galit-galit, no? Ang ulan, unya taon-taon na po, init. Pero murag ang weather karon kabalo po kung unsa ang iyang gusto. So what we can do, mga Magna friends, andam-andam na lang gita. Dala og payong, pamaypay, og syempre ayaw kalimot, og inom, og tubig. Labi na ko ang inyong energy karon murag makaingon na nga, Lord, Tuesday pa lang, murag Friday na akong kalag. So kinahanglan, inom lang sa tubig, mga Magna friends. Kay matod pa, mga Magna friends, ang tubig, importante, good kaayo na. Kaya ang tubig daw, no, maoy makapabug.

0: tubig. Kalami ato sa tubig, oy. Anyway, this is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Orr.
1: Kini ang Magnum shoutout, uban ni Magnum Apple Pie, ang inyong kaumanok kasabay, pak na!
0: That's right, mga Magnum friends, ni ata karon, lami as tubig, oy. Anyway, I'm here at your service, inyong kauban kasabay sa kapaa, sa inyong mga trabaho, nagkalain-lain nga negosyo, o kung kamuman karon natangkong diha sa traffic, asa man nga street, sabay gihapon si Magnum Apple Pie. Katong mga naigipang apas nga deadlines, meetings, mga balayro nun, o sa mga problema nga usahay mo, ragwa yung expiration date pag-abot sa problema. Walay problema, mga Magnum friends, sabay taan na, ha? So ayaw kabalaka kung ikaw nag-inusara diha sa imong mga problema, kay kitang tanan daghag problema karon, pero ang nakanindot lang kay di ta mo undang sa pagpadayon ug buhat sa mga butang karon nga makapahupay, makapalipay ug makapawala sa budlay. Kini ang Magnum Shoutout. Ready na? Breathing exercise na ta.

Buga-buga. Ito mga gipang laay o gipang kapoy sa trabaho. Shout out ako. Ang mga na-stress sa negosyo, ayaw kalimot, ibuga ninyo diri sa Magnum Radio. Kung kato mga naigipangita nga tao nga dugay, kaayo mo reply. Shout out mga Magnum friends kay Basin Makadungog Rato. O kung love songs ang inyong kinahanglan para ma-reset ang imong heart karon mga Magnum friends, napuntaan na diri. So enjoy, have a good time, kay aron di ka magmahay. Kay bitaw mga Magnum friends, usahay ang atong adlaw, puno lang sa mga butang nga makapabugat sa itong huna-huna. Labi na pagbation ka nga. Awa na'y kwarta. Bago pag inagswildo kahapon sa uban ng mga kampanya, di ba? Kurag di na ni mo kaya kana ng mga pagbati. Makaluya yun na mga Magnum friends. Unya na po siguro yung uban mangutana nga usahay nga nung mauna niyang kahimtang sa imong kinabuhi. Aha naman siya. Nawa pa siya ni reply. Grabe no, saksak sinagol ang mga pagbati karon mga Magnum friends. Aw kana lahi na nga problema. Pero karong Martes mga Magnum friends, i-shout out nato ang atong tinuod nga gipangbati pinaagi niini nga hagit sa tong kinabuhi. Kabantay ba mo nga usahay, masayon pa kayo muingon lang og simple nga okay ra ka, okay ra ko, no? Kaysa mo explain bitaw ka kung unsa gyud ang imong gibati, Magnum friends. E usahay mo smile lang ta, mo katawa, unya kung pangutan-on ta. Could be sa imong boss, sa imong kauban sa opisina. Okay ra ka? Diba? Muta na sila ana. Pero murag dali ra kayo tamuingon o okay ra. Pero sa sulod niya, sa huna-huna, Magnum friends, okay ra. Pero ang tinuod, gusto na kaayo ka muhila on top of your lungs. Kay na yung mga adlaw, manggod nga, syempre no, kapoy kita, Magnum friends. Stress, problema diri, problema dito, dagantag yung huna-huna. Pero sa yun ra kaayo, magpakaaron, ignon nga okay ta. Kasi natin na mo ana, mga Magnum friends, smile, katawa lang, okay ra ka. Pero deep inside, makaingon ka, Lord, kinahanglan ako og break. Sige, so di pa tayo break mga Magnum friends. Ano yan natong Hugget Tuesday? Para nimo, unsa imong ginapretend nga okay ka. Shout out para mga gibati nga gitago-tago nato mga Magnum friends. Ato nang ipagawas. Aron ma-wash out, katawan gamay, unya labanan pod. Para ang feelings nato, goods pod. Ready na ang inyong mga shout out sa atong pagbalik, later more with love songs, mga shoutouts ninyo, news update taot-taot, and so much more. Kung sa ayaw na maghawad yan mga Magnum friends, connect now sa Magnum Live Facebook Magnum para happy

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shoutout sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shoutout ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
0: I-shoutout na na. Magnum shoutout. Magnum shoutout.

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Papaaka ko, B.
2: We're back on a Tuesday, mga Magnum Friends. 79 days na lang, Pasko na. Today is October 6, 2026. So busy kayo ta as usual. Uban mga nagtrabaho, negosyo, pamilya, mga balay runun, o mga uban pang mga problema nga. Mura magulay Christmas break. O, pagani ang Christmas, di ba? Anyway, welcome once again sa atong Magnum. Shoutout mga Magnum Friends. Lingaw-lingaw, nasagot adiri nga side. Kanang pang pag-good vibes, ha? O aron nga makapadayon ta sa atong hagit ka karong adlaw Martes. Unsa kaha ang imong gihuna-una karon panahon katubitaw nagpretend ka, nagpakaron ignon ka nga okay ka. Bisan dili good o kanabitaw moingon kag okay ra ko, dili stress, pero ang nawong murag gusto na mo resign sa trabaho. Kanang pretending you're okay pero dili diay. Napuyuban karon nga mga okay ra ko no sa love life. Daoy pag sure diha mga Magnum Friends, pero matinga ka nga kada love song murag verse nala naman ni Uy, gakalawom ang mga hugot. O, ayaw kalimot ha sa atong Magnum Songs of the Heart. Unyang gabi o mata gabi ina mga Magnum Friends, alas 9. Okay? So, it's a date. Sige, atong i-shoutout ni mga pagbati sa atong mga Magnum Friends nga usahay sa ilang kinabuhi. Muabot man gyud nga magpretenta mga Magnum Friends. Kanang magpakaroon ignon nga okay rata. Labi na kay gidala-dala na ito itong problema o kaya ra na ito. Pero sa tinud-anay, grabe na gyud ay ang mga pagmahay. Sige, shout out matod pa Magnum Apple para nako. Okay ra ko nga wala ko na promote sa trabaho, pero deep inside sakit og moingon na lang ko congratulations sa akong kauban. Pero Lord, ako na pod sunod ha. Oh, I feel for you Magnum Friend. Hangyo pagid ka sa imong self, but don't worry. Ang importante nagtinud-anay ka sa imong pag shout out karon nga napahungaw ang imuhang mga pagbati. You know, dili gina malikayan nga musablay gyud dira nga mga pagbati Magnum Friends, no? Pero kung atong unaw-unaw mga Magnum Friends nga sa tamang panahon, sa tamang pasensya nimo karon ma-promote ragyud gihapon ka, because they say patience is the key nila sa mga pag-ampo. Okay, let's move on. Muragalag umdag-um pa manggihapon, no? Sige, padayon ta adlong Martes. More shout out ako Magnum Apple. Nakapretend ko one day nga okay ra ko nga wala ko'y Magnum savings last out month, pero hinaot karon na bulan na agit ko'y savings. That's right. Uy, gipainong dumani mo ha, savings, which is very important nowadays mga Magnum Friends. So, hinahinay lang basta ang tigom kanunay. Og bahala ginagmay. Sige. More shout out Magnum Friends. Basin ka mo diha karon, ga-pretend, ga-pakaroon ignore sa inyong gibati ha. Nga okay na inyong mga status, pag-abot sa relasyon, pero complicated di ay. O, nadire, ako Magnum Apple, okay ra ko, nga wala ko kasabot sa akong relasyon karon mga panahon na. Gikapoy na kaayo kong pakaroon ignon. Oh, diba? I'm sorry to hear that, Magnum Friend. Nasabtan ti ka na nga challenge. Ug siguro sa imong pagpakaroon ignon, basin with extra complication ka na. Busa, chill, relax your heart, relax your mind, relax your shoulders, and say, I can feel it. Marama na siya. Katabi taong commercial ni Alice Dixon, bato Magnum Friend, sa usa ka sabon, diba? Anyway, more sa atong programa, ayaw na mo hawa diha mga Magnum Friends.

okay. Diba? So simple, that's what you're doing right now. Inhale, exhale, ipabuga lang, pahuway gamay, then laban na po. So di kinahanglan nga strong ta everyday, uy, mga Magnum friends, no? Okay, ragyod ka ayo nga kapuyon ka. Basta, ang importante nga, dili mo surrender. Ano yan natong word of the day? Acknowledge, mga Magnum friends. But pasabot daw ani matud pa, to

una pinaagi sa grasya sa Ginoo nga kung kapuy ka in whatever area sa imong life karon. Acknowledged it. Ignay mong kaugalingon karon ha? Kapuy ka pero makapahuway ka ugma. Unya, laban na pod. Dili kinahanglan Magno Friends nga itago na imong mga pagbati. Simply kung napadiri ang Magno shout out na

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: TTX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: TTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: TTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
6: It's 2:16 on Magnum Radio.
7: Oras hatod kaninyo sa TTX 500.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: Para sa malimpyo nga dugo,
10: TTX 500.
9: Para sa himsugatay,
10: TTX 500.
9: Suno sa mga eksperto,
10: ang TTX 500
9: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay.
10: TTX 500.
9: Napamatud-an na sa mga eksperto.
10: Testingin ninyo.
9: TTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Basta reloading pulso. One Horse Quality Store. Ana sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items. Sama sa billiard access Suris, ukuan pa, pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik. Balikuyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: It's 2:31 on Magnum Radio.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Arrest, alagang panatag with Pires Adult Diapers.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

Di lang sa prepaid load ang may Anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Globe. Mr. Talagsaon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras, mga higala, alas 2:45 na sa kahaponon. Welcome, higala, sa atong programa, ang Magdong Music Jam. Kaobahan ninyong Magdong friends sa kahanginan. Kini si Mr. Talagsaon, Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa. Kumusta mong tanan, mga Magdong friends? Mag-uban-uban na sabta may gala, ha? Hangtod sa alas 4 sa kapo ng mga Magdong friends sa atong programa may gala, ha? O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw diyan, mga Magdong friends, sa itong mga suki karon nga naminaw sila mapanimalay. Malakip na may gala sa itong mga Magdong friends nga naminaw sa nakariyang mga opisina. Ug sa ilang mga sakyanan, maing hapon, mga Magdong friends. Inawat pang okay ka dyan, Magdong friend, while naminaw sa atong programa. By the way, today is Tuesday. Martes karon may gala, ha? Tuesday na mga Magdong friends, October 6, 2026. Sa tanang nag-birthday karon adlaw, happy birthday sa tanan. Gikan ka na, syempre, sa inyong Magdong Radio. Happy birthday to you. Sa tanang mga naminaw sa gawang sa nasod, ha? Sa itong mga Pinoy nga naminaw, pinagi sa itong website. Itong website may gala, www.magdom999.com. Sa Facebook, mga Magdong friends, pangitaan lang, Magdong Live. I-like, i-follow, i-share ninyo ang Magdong Live. Sa inyong mga higala, amigo, amiga, uyab, salingan. Bitaw, mga Magdong friends. Para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon, dagan pang uban. Ano na siya kasimple, di ba? Huwag sa itong mga higalang, syempre, kanang gapaminaw pinagi sa radyo. Kada bitaw samtang gahigda-higda ka, oy patiyado kayo's feeling, no? Gahigda-higda ka, o niya, naminog Magdong Radio, pinagis yung radio, ay, okay kayo, di ba? Naminaw sila sa ilang mga radio. Siyempre, Magdong Radio, 99.9, tuluran na ka 9. Pinduto na yung tuluk ka 9, ay, sigurado na. Labi na ko yung gamit may gala ka ng high-tech na gamay, pindot-pindot na lang, ay. Pagpindot yung magtulog ka 9, agoy, diretso Magdong Radio may gala, no? Kung liso-liso pa yung gamit nga radio, okay na gapon. Malocate rin yung diretso na may gala kay. Kabaluman mo pag Magdong Radio, okay kayong signal, di ba? Abot na abot. Oh. Abot na abot ang mundo. Ay, labi na sa mga Pinoy nga nasa gawa sa nasod karon. Sa mga walay radyo, pwede rin mo maminaw sa Magdong pinagi sa inyong mga cellphones. Bisa na kas Cagayan de Oro, pwede rin kaayo, di ba? Nakay ano diya, cellphone, nakay data. Paminaw mong Magdong Radio sa website na to, ha? Sama sa akong giyong ganyan na itong www.magdom999.com. Kana, pina-high-tech style bitaw? Bagong style karon kay magmaminaw ta pinaagi na sa atong cellphone kanang samtang naka nag Facebook baka ka pwede ra man nimo na idungan may gala samtang naminaw kag Magdom nya ya Facebook ka pwede ra kain na siya. Okay na mga Magdom friends, di ba? So maing pagpaminaw sa inyong tanan sa atong mga taxi drivers nga always gapaminaw sa Magdom. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Si Jonex, may hapon Jonex. Ang atong Magdong friend nga si Jonex nga kanunay gapaminaw sa Magdong Radio. Natulog pa ka diyan, Jonex? Si Jonex siguro natulog pa. Barog na diyan. Barog na diyan, Jonex, kay para maka-exercise na. Bangon na. Alright, sa tanang mga Magdong friends nato sa Misamis Oriental, maying hapon sa tanan may gala. Let's enjoy our Tuesday. Pinaagi sa atong programang Magdong Music Jam. And syempre atang inasab ang atong mga segments karong hapuna. Dali sa atong programa may gala, ha? Nanapot tayo inyong tubagon nga talagsaong pangutana, ha? Mutubag na po mong may gala sa atong talagsaang pangutana. Walay ano na eh, walay sayop nga tubag may gala sa atong talagsaang pangutana. Correct ni Tanan. Ano na siya may gala. Walay sayop nga tubag may gala sa atong talagsaang pangutana, mga Magdon friends. Mo na siya. And syempre, ang atong ano, ang latest. Nanabot tayo anong latest niya. Ang sakay latest karon, no? Uy, ano din eh, belated happy Teacher's Day sa tanang mga magtutudlo, ha? Kagapon adlaw. Kagapon ulit klase, di ba? Diri sa itong syudad sa Cagayan de Oro, mga teachers nag-celebrate og Teacher's Day kagapon adlaw. So, belated happy Teacher's Day sa mga atong mga ano, teachers may gala. Saludo ta sa atong mga teachers, mga Magdalene friends, ha? Pero nasayon pa mo may gala kaning si kanibitong si ano, kaning si Primetime Queen. Kailan mo si ano ma may gala kung kinsa ni si Primetime Queen? Si ano god si Marian Rivera. Kaning si Marian may gala. Nahi mo pud din siyang magtutudlo dati. Wala mo kabalo na. Si Marian Rivera dati may gala before siya na yung sikat nga actress. Nahimo po na siyang teacher dati sa special education, mga Magdon friends. Kanang sped bitaw, mga Magdon friends. Nahimo na siyang magtutudlo dati. Si Marimar sa una. Si Marian Rivera may gala. Ang primetime queen, di ba? Si King of Talk. King of Talk nga si Boy Abunda. Ano po siya? Part-time siya may gala. Naimun siyang professor, mga Magdalene friends, sa Philippine Women's University. Si King of Talk nga si Boy Abunda. Kaning sikat nga ano may gala, award-winning broadcaster nga si Cara David. Katapitan niya mga wishes sa birthday niya. Kadumdumo to siyang wish sa birthday may gala. Yun siya. Mamatay ang lahat ng mga magdanakaw. Si Cara David may gala. Usan niya ka professor og head sa Department of Journalism sa UP Diliman. Sa UP Diliman may gala. Manis lang. Pipila, actually, daghanis lang may gala. Nga mga naimong mga magtutudlo. Si Papa Jackson. Katong DJ Bitawas Manila may galang sikat. Si Papa Jackson may gala. Naimig po ito siyang Professor Maestro Gapon. Si Isabel Daza, anak ni Gloria Diaz, di ba? Naimig pong Osaka teacher. Kinsa pa man, dagan kain nila mga Magdalene friends. So, walang takabalo, di ba? So, again, the belated happy Teacher's Day sa tanang mga itong mga magtutudlo. Okay? Di na sila, ano ha? Di na ito na makanabitong kadang di na itong makabot ang atong mga pangandoy sa kinabuhi kung wala itong mga teachers, di ba? So, katong mga teachers yung sa una, sigurang uban na may galang nga itong mga matutudlo, elementary pata, kinder, ang uban siguro ano mga galang ni Panaw na sila yung kalibutan, di ba? Okay, labi na kung medyo tiguang na that time nga na-under ka nila, di ba? So, at least, ay nana, naka-ano ka, nahimon-imos lang magtutudlo gyapon mga higala, ha? Anyways, mga Magdalene friends, sari kita sa itong talagsaong pangutana.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong pangutana.
2: Ang atong talagsaong pangutana, karong nga po na may gala, i-ready yung cellphones sa inyong mga cellphones, mga Magdalene friends, aron makatubag ka sa itong talagsaong pangutana. Kung musulod ka, Magdalene friends, sa kanabi taong zoo. Kabalo ka ng zoo may gala. Sama ng Manila Zoo. Uban pa mga zoo. Kanabi taong naay mga mananap dito. Mga talagsaon na kayo ng mga mananap, mga Magdalene friends sa zoo, di ba? Kung musulod ka diyan, Magdalene friend, unsa may una ni mong gusto nga makita ang animal or mananap may gala sa zoo, sa sulod sa zoo, mga Magdalene friends? So, yung ganaan nga makita o na, tiger ba? Gusto ka kitag giraffe? Uban pang mga talagsaon kaing mga mananap maigal. Right, so kung musulod ka sa Osaka Zoo, maigala, unsay una nimong pangitaon nga animal or mananap mga Magnum friends. Ngano sab? Oh, syempre naiday ano dai rason maigala kung ano ha. So muna siya maigala nga atong talagsaon pangutana kung musulod ka sa Osaka Zoo, mga Magnum friends. Asa man unsang mananap ang imong gusto nga una nga makita? Sa mga gusto mo tubag may gala, tawag mo 0995-322-6237 may gala para makatubag ka mga Magdon friends sa atong talagsaong pangutana karong adlawa, adlawang Tuesday. Uy, sa atong Christmas countdown may gala. Pila na lang kaadlaw mga Magdon friends, ha? Pila na lang kaadlaw may gala, ha? Okay. Para sa atong Christmas countdown, 79 days na lang, Paskong Magnum na!

0: ito. Happy naging Pasko may gala. 79 days na lang mga Mike and friends. Manghatag na sabdag regalo. Manghatag na sabdag regalo may gala. Kay Pasko biya mga Mike and friends. No? Oh, ayun ang kalimti yung mga ano, inaanak may gala. Ilabi na sa mga ninong og ninang grabe kayo, agresibo kayo nga mo appeal sa bunyag. Oh, kabalos lang kay siyempre, wow, kani, kay bunyag man. So na ay lechon. Niya naka-BH pagid may gala. Pero pag-abot sa ating Christmas na, wa na, kadumdum may gala, kalimot na gatag regalo. Saan na lang gina mga Magdun friends, ha? Oo, basta ha, ayaw kalimti mga Magdun friends, 79 days na lang, Paskong Magdun na. Sa itong pagbalik may gala, syempre, atong basahon niyo yung mga tubag sa itong nga talagsang pangutana and lakip na may gala ang atong, syempre, atong segment ng ano ang latest. Mubalik to mga Magdun friends. Oras, alas 3 sa hapon.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahaponon, may ganang balita karong orasa. Gi-confirmar ni BJMP Regional Director, Police Chief Jail Hagurin, nga adunay nakapig na pulo na ka mga PDL nga napa sa pasilidad. Mato ni Hagurin, nga adunay sila yung mga personahe nga pa nga nagmonitor ilabi na sa mga PDL sa ilang kaso kung diin kiniubos sa ilang paralegal program.
5: We have PDL more than 10 years, but it is not the control of the BJMP.
6: Yes,
5: why it is still in the detention? Ang maganda sa BJMP, we have this paralegal program wherein may mga personnel tayo, hindi sila abogado, pero ang trabaho nila araw-araw is to follow up cases of PDL inside our court. So, araw-araw, pina-follow up ang kailan yung last hearing, kailan yung susunod na hearing, sino tong nasintensyahan na pwedeng i-release, sino tong nasintensyahan kailangan nang i-transfer sa UCOR o sa Bureau of Correction or sa Davao Penal Colony.
4: Ang pamahayag ni Chief Jail Superintendent Felixberto Hagurin sa BJMP Regional Director. Samtang gitubag ni Attorney Ronel Benaventura, Executive Director sa Anti-Money Laundering Council, nga wala kini kasayuran o kinahanglan kung gikan ba sa illegal ka transaksyon o lalambigit sa giingong shabu ang salapi ni Vice President Sara Duterte. Kinihuman gipangutana ni Vice President Sara Duterte, Attorney Vince Binluan, ang sa Sama Defense Council. Mato ni Benaventura, nga kinahanglan usab kini sa dugang investigasyon.
6: Based on the STRs alone, masisiguro ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa Shabu importation?
7: Your Honor, at this point, to borrow the words of the defense, I've already given them so much leeway in asking these questions. The witnesses already testified that whether or not an illegal activity has been committed is not for them to rule on or to decide. It's for the courts. So this line of questioning, Your Honor, would be irrelevant.
6: Your Honor, I'm confronting the witness with specific STRs that he recalled from yesterday.
8: I believe it's only fair, counsel, to confront the witness with what he read yesterday. If indeed they have personal knowledge or can say that these are valid and true. So witness has been confronted with respect to the flood control. Where are you now at?
6: Shabu in.
8: Kindly answer, Attorney Ronel.
9: Alone, Your Honor. We have to conduct further investigation if needed or warranted, Your Honor.
6: Huli na po. Base po dun sa STRs, masisiguro nyo po ba ng AMLC na involve yung transactions ni VP Sara sa malversation of public funds or property?
9: On that alone, no, Your Honor. We have to verify and conduct investigation if necessary.
6: We're okay with that. Thank you.
4: Ang pamahayag ni Defense Counsel Attorney Mark Benluan na Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia, Presiding Officer Senator Chis Escudero, og si Attorney Ronel Binabintura. Og karon sa tong Magnum News Hunter, dito ay Misamis Oriental, may pahigayon sa strengthening entrepreneurial and financial management skills sa mga vendors sa Taguluan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
10: Tambay lalaman sa Osaka Trading Program sa Batan sa Department of Trade and Industry ng DBI Misamis Oriental. Nga 31 sa mga vendors sa lalawigan sa lungsod sa Taguluan ng lalawigan. Kini sa ilahang strengthening entrepreneurial and financial management skills nga to sa mga big or mga beneficiaryo sa sampit ng lungsod. Nagi sa DTI Negosyo Center Taguluan ang entrepreneurial mindsetting ng cash flow management workshop inabanan sa OSCA office sa lasangpit ng lungsod ang maong mga beneficiaryo kasagara ni ini mga Muslim ng mga vendors sa maong lugar na umususaba sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD na pailalansan sila sa Sustainable Livelihood Program ng SLP na malapusun kami partisipar sa lasangpit ng kalihukan kits o tumong sa lasangpit ng kalihukan na ma-equip ang mga partisipante na binasa pang pagkatun o pagtunog o mga kahibano alang sa entrepreneurship o basic financial management akib na ang stukma na management sa mga businesses o ang ilang income, expenses, separation sa mga personal na business fund o ang pag-maintain sa ego na cash flow sa ilang mga daily operations sa nasakbit ng mga beneficiaryo. Palitagigan sa DBI Misamis Oriental, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa palitaw serbisyo. Magmuradyo.
4: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan, o karon sa itong Magnum Public Service, kini nga pahibalogikan sa Archdiocesan staff sa Dibosyon sa Mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dana Cornel SSGV ug mga adlawa Oktobre 7, ni nga tuiga adlaw nga Miyerkules mao kapistahan sa Mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, Birhen sa Santo Rosario ug ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa may alas 8:30 sa buntag sa susama nga adlaw ipahigayon ang prosesyon nga manukad sa San Agustin Cathedral libot sa Gaston Park ug sa alas 9:30 sa buntag adunay misa kon selebrada sa Cathedral ni San Agustin. Si Arzobispo Jose Aranita Cabandon ang main celebrant og si Monsignor Your Boy Salvador, mao ang humistiya. Gidapit ang tanan sa pagtambong o daghang kayong salamat. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingitrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: Alright, balik ta may gana sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Igiling mo ng ganito. Alright, kamapad pag-apon si Mr. Talag Sound Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Hoy, alas stress na. Unsa may dapat buhaton may gala kung alas stress na mga Magnum friends. Siyempre, ang paboritong buhaton sa itong mga gala, ting, basta alas stress na, ay mag-snack-snack na tayo, di ba? Sama ni ano ni Jonex nga naminog Magnum karon while nag-inom og coffee. Yeah. Bago rin ni undang ulan dahi diha. Alright, bugnaw ang panahon. Mato ni Jonex mo ng kapi-kapi dayon while naminaw sa Magnum Radio. Okay, salamat kayo ha. And also sa itong mga Magnum friends sa may Agora, si Annie. Maing hapon, Annie. Kumusta naman si Annie? Maing hapon din mo, salamat sa pagpaminaw sa Magnum. Kung sa itong mga Magnum friends nga karoon lamang nakamata, uy, maing hapon, labi kay tulog din yan, oh. Labi kayang paway sa itong mga Magnum friends. Karoon nakamata na sila may gala while naminaw sa itong programa. Maing hapon, mga Magnum friends, ha. Ting ano na, ting bangon na sab, kaya syempre, tawad magluto na sab para panihapon, di ba? Para panihapon na sab, di ba? Anag na siya may gala. pamahaw, panihuto, panihapon. Anag na siya. Wala tayo, ano, mabuhat anak may gala. Anyway, sa nga itong talagsaong pangutana, karong apo na mga Magnum friends, ha? Sa itong may gala nga naminaw karon, sa mga wapa nakabalo sa itong talagsaong pangutana may gala, karong apo na, ang atong talagsaong pangutana, mga Magnum friends. Kung musulod ka sa Osaka Zoo, o kanabitong pasilidad sa mga mananap bitaw? Facility sa mga mananap may gala, di ba? Klase-klase man diyan mga ano diyan, mga animals, mga Magnum friends, di ba? Kung musulod ka sa Osaka Zoo, mga Magnum friends, unsay una nimong pangitaon o gustong tan-awon nga mananap or animal? Muna itong talagsaong pangutana karong hapuna. Okay? Sa mga gusto mo tubang, tawag lang sa 0995-322-6237. Alright. Caller, mayong hapon.
2: Mayong hapon.
1: Mayong hapon, Vicky. Kumusta man ka, Vicky?
2: Tugnaw,
1: no? May kay, ano, tugnaw ang panahon ba? Dili kay igang?
2: Lagi, may buha po bito yung nani.
1: Lagi, no?
2: Di lang pwede ka, ganyan lang buntag, init, paghapon, tara.
1: Lagi, inakay gamay yung radyo, Vicky, kay ga-echo ka, ga-feedback ta. Mura taga-kanta, nag-video kayan, bitaw nga, sukay mo feedback.
2: Palungan na lang.
1: Sige, palungan na lang. Pwede, hinayan lang. Pwede raman na hinayan.
2: Doon lang bangun ko.
1: Okay. Palayo lang gamay. Para, ano, dali mo feedback. Okay na?
2: Okay na. Ipalo.
1: Okay. Bitaw. So, maayong pagmatani mo diya, Vicky. Lami din tulog-tulog diya, ha?
2: Okay.
1: Kung musulod ka sa Osaka Zoo, kabalo ka ng unsa ng zoo?
2: Yes.
1: Unsa ng zoo, ba? Zoo?
2: Kailangan ko sa mga unsa nga mananap.
1: Okay. Kung musulod ka sa zoo, Vicky, unsa'y una ni mong pangitaon nga mananap?
2: Kuan. Gayo ang guna. Unsa na ka elephant.
1: No, elephant? elephant. Kano elephant ba yung gusto nga una mga makita?
2: Ang
1: saan sa? Ganon magkag kanang elephant imo unang pangitaon. Tanawon.
2: Gusto ko na gawa abang kusok kag nakakita ana gusto ko kumtang tamo ana pri ha. Nalaw na lang tanaw kayo abang kusok kag makakita personal.
1: Sa TV, sa cellphone ana, sa ano lang, sa mga video kita ka.
2: Oo, sa mga TV, sa mga salida.
1: Pero sa tinod ana nga ano kanang tinod gadula pa.
2: Wala gyud.
1: Elephant, nako ra ba kay sila?
2: Dagi. Pagkakam tayo sa ano? Mga manap niya, ano? Mga butan.
1: Ah, butan na sila matulog.
2: Murag i-train po kina sila tingay, no? Train.
1: Oh, train. Usain, apoy bus. gina-train na sila na. Gina-appel man sila sa circus, di ba? Kabantay ka ng mga mananap. Gina-appel nila sa circus, di ba?
2: Oo. Talaga mo pa sa ongoy. Pag-iro.
1: Wala man kay, di kay iro. Mas, mga, mas dagan mga lion, ana, tiger. Ana.
2: Nakasaka ko nakakuan ka lang sa mga kuan. Nakakuan ko iro o ungoy.
1: Ah, okay, okay.
2: Bagay na mo, kuan mo, dulag-bula, ang ungoy. Ang kuan iro, as ang ungoy, mag-basketball.
1: Ah, grabe na. Okay,
2: nakita ko na.
1: So, imong unang pangitaon sa zoo, ang elepante.
2: Ang elepante, wabang sukal po, wabang sukal ako makita eh.
1: Ah, lagi no? Oh, at least kung oh, one day, makita ka. Oh, lagi. Bitaw, dagko, arap kayo nagmang tiil ng elepante, Vicky, basi matumban ka.
2: Ambot na, mabay sa dagya sa suicide nga na, nga dagko makayo.
1: Ah, sana?
2: Oh.
1: Ano sa ingon ni mo? Sa istorya ni mo?
2: Ano
1: naman nga po na sila sa zoo? Oo. Ano naman sa mga dagko nga po ng mga cage dito nga pwede na butanganan. Then, ano man na sila? Dili man na sila kanang gitaw nga ginakulong gibitaw sa cage. Kanay murag dagko nga ground dito sila galakaw-lakaw. Di man na sila pwede nga ma-steady lang. Kaya dagko man na sila. So, dapat makalakaw-lakaw po na sila para maka-exercise. Ah, sige, sige. Salamat kay Vicky.
2: Thank you.
1: Ah, sige. Bye nga po, Vicky.
2: Bye-bye.
1: Sige, bye-bye. Elepante ang gusto nga makita mga Magdon friends. Ikaw, diya Magdon friend nga ni Mina Oron, be. Tawag na 0995-322-6237. Alright? Caller, maing hapon ni mo.
3: Magnong Gilbert.
1: Oy, kano sab ni? Kumusta naman ka, Crispino?
3: Okay ra Magnong Gilbert.
1: Murag taon-taon lagi ka wala nawag.
3: Taon lagi silang Magnong Gilbert.
1: Napriso? Ano sa'yo? Napriso?
3: Nabisi.
1: Ah, nabisi de. Abi yung napriso. nabisi de ka, ha?
3: Timba ko lang, wala sa kuana.
1: Ah, wala de. Ah, wala de. Bitaw, unsay gibuhat nimo karon na Crispino?
3: Ana ko doon sa Balay Magnong Gilbert kay karon pa ko nakaabot ba.
1: Amang kagikan di ay.
3: Nagbiyahe.
1: Nagbiyahe, pila imong ano kita karon adlaw?
3: Ginagmala Magnong Gilbert.
1: Abot kag 1000 ana.
3: Taw la ra dako ra po kay na.
1: Mga 600 ana.
3: Taw la ra ubos ra.
1: Ubos ra, ubos pa sa 600.
3: Ubos ra.
1: 300, ana?
3: Ana, ra. 300, 400 na.
1: Ay, nana. Pag umanay mog pamasada, uli na rin sa balay.
3: Oo, uli sa balay. Manlimpyo.
1: Dili ka, ano? Dili ka pamalit og para panudan nimo ang naning adlawa. Dili, nana.
3: Magpalit man ko daan maglumpilbert.
1: Magpalit ka. Saan ka nang luto unon pa o luto na daan?
3: Di ka nang luto unon.
1: Ah, ang sama ka ng mga isda, ana?
3: Ah, isda. Doon sa labas agay maluto kaya ako ramay sa balay.
1: Ah, abin ako nag-uba naman sa iyong uyab.
3: Wala pa, Magnum Gilbert.
1: Ah, wala pa, di ay. Ikaw rin di isa nagpuyo sa balay, di ay.
3: Ako, naginusarar ako.
1: Ah, kung kamangon ka ni Magnum Joel, di okay ra.
3: Kaya ito naman eh.
1: Ah, wala dyan. pero ganan ka kung kamangon ka ni Magnum Joel.
3: Adele
1: kay. Adele.
3: Manager na sa
1: si Sir Julia. Pero macho siya ba? Macho no? Si Magdum Joel no? di ba, muna yung mga ganaan ng mga lalaki no? Kanang mga macho, kanang tagas, yung height no? Ano?
3: Hey, babae ako.
1: Ah, babae. Ah, babae man dahil no. Sorry, God, abin ako. No. bitaw, Crispino, kumusulod ka sa Osaka Zoo. Kinsa imong, unsang mananap imong gusto nga una makita?
3: Ako, Magnum Gilbert, same lang, Mini Vicky.
1: Unsa man? Elepante, Gapon?
3: Oo, elepante, Gapon, Magnum Gilbert.
1: Abin ako, babae mong ipangita?
3: Adil,
1: Kinay pante. Elepante. Ang ano mo gana mag elepante?
3: Eh, wala pa ako kita sa kada na mag Gilbert.
1: Ah, wala pa kita ang elepante. Unsa may mga mananap nga nakita na ni mo? Ok-ok, ana. Unsa ba yung mga mananap nga nakita na ni mo?
3: Kwan. Unggoy.
1: Unggoy. Unsa pa?
3: Kero.
1: Kero. Toko.
3: Pero, mara na ako makita mag ng Gilbert.
1: Oh, kita na po kag toko.
3: Ah, napit toko dere.
1: Oh, toko lagi na. Sa muna kasagaran, wa ba kita ang elepante gidi ay?
3: Wala pa gyud sukat-sukat magdunggil ba to pag iko kita.
1: Ah, pero sa mga TV ana kita ka.
3: Ah, sa mga TV no nakakita ko.
1: Ah, pero sa personal wala pa gidi ay.
3: Ah, wala pa ko kita sukat na magdunggil ba.
1: Kung pananglitan makita kag elepante karon unsaon man imo duol ka sa duol ka sa elepante?
3: Di ko kay taas man sa
1: taas. Ah, di ba ganahan ba kag mga taas?
3: Adili. Dili mo dag Magnum Gilbert ay.
1: Adili pa di ay. Aha, mo ba? So elepante gyapon ha. Awat-awat ba kan Vicky oy.
3: Okay, moram yan na ako Magnum Gilbert kay mo ko kita sukat.
1: Wala. Ah, okay, okay, sige. Kita na kag lion.
3: Wala pa sa Magnum Gilbert.
1: Tiger.
3: Wala pati zebra wa ko kita.
1: Lion tiger katol.
3: Bayan na sa Magnum Gilbert.
1: Ah, okay. Sa tay mong zebra wa pa kita kag zebra.
3: Oh, zebra.
1: Wala pa kag zebra.
3: Oh, wala pa.
1: Bra, kita na kag bra. Murang makonek lagi no elepante tapos zebra. Oh, murang mauban bitaw.
3: Wala sira mauban.
1: Oh, di ba kasuot bang kana no?
3: Sa mga kada mo sa elepante sa mga mananap ra na sa kanan.
1: Oh, di ba kasuot bang kag bra di ba? Kasuot kag bra.
3: Asana apil ko Mr. G.
1: Ah, kada Mr. pero kanang galakaw-lakaw ka, di ka gasot, ana?
3: Kadili ka na Magnum Gilbert, kaya maulaw ta, ana.
1: Maulaw ta, lagi na. Pero ga-makeup ang ka, di ba? Ga-makeup ka usahay?
3: Kaya ka nang naila yung mga event.
1: Oo, oh, then ganani mo nga suotong nga color, di ba? Pink?
3: Oo, oh, pink. Kanang na sa, kano na gila sa pink?
1: Puro pink, ragid na. Ah, okay.
3: Oo.
1: Oh. Oh, sige, uy, salamat kay Crispino na kay shout out.
3: Shout lang ko dire sa Juan Magnum Gilbert, dyan sa Playasan, sa Iloro Family, Alapan Family, ila Arwina ng Alaba, ila Iberon, ila Inday Villamor, dyan sa Puro Cuatro Kamanan, sa Nago Family, Villar Family, Kamis Family, Itis Family, especially na sa Magnum, Magnum Gilbert.
1: Ay, salamat kayo, especially kay Magnum Joel.
3: Adili.
1: Adili ra. Basta sa tanan, sa tanan.
3: Patanan kay naglanta po ko rin palibot sa gendagpong.
1: Ah, unsa wa pa nagulan?
3: Ah, nagulan man ni Magnum Gilbert karon hinay na lang.
1: Hinay na lang ay maayon noon para kay lisod maguli, di ba?
3: Alagi, manlo lang sa mga katawan atong mga drive na single motor, hinay lang sa kadalanan, kadalog atong dalang sa mga panahon
1: na. Alagi, oh, hinay-hinay ra gyud para likay sa ano, para makalikay sa disgrasya.
3: Oh, buglita kita sa disgrasya kay dili man nato matag na atong kadalanan basa man.
1: Lagi. Okay, salamat kayo Crispina. Ah, Crispina, Crispino.
3: Ah, salamat po pag nok Gilbert.
1: Sige, bye-bye. All right, moto si Crispino. Salamat kay Crispino. Hello? May ngapon? Hello?
4: Hello?
1: May ngapon? Hello? Ah, oh, may hapon.
4: May hapon.
1: Ah, si kinsan eh?
4: Away lang gwapo, mga driver taxi.
1: Ah, anong makaimong kagwapo ka?
4: Basta makita na ni mo sa Zoom, muna na gwapo.
1: Ay, kanang gabitay-bitay, muna na siya.
4: Oh, murag si Jamok ba?
1: Ah, okay. Bitaw, kumusta magka-Jamok?
4: Ay, more Jamok. Kumbati Jamok, gasolina.
1: Ay, kana. Nag-drive ka karon sa imtak.

0: Play daddy, ma'am, tata.
1: 60.
0: Unsa yung trabaho ni mo, ma'am, tata?
1: Unsa yung trabaho, ma'am? Nasa sa barangay Lapasan sa ambulan.
0: Ah, okay, okay, okay. May nga po ni Muta, ah.
1: Ah.
0: Ah, sige, Jamox. Unsa may mong mananap nga gustong una makita sa zoo?
1: Sa zoo, ay sa ha? Kanang mga tasog liog.
0: Tasog liog? Mga ano, mga tasog liog. Saan man ang tasog liog?
1: Parang jirapi.
0: Jirapi. Oo, nganong ganahan pag jirapi?
1: Ang ganahan ko, kahit tasog ko liog.
0: Wala pa kita jirapi? Wala pa kita, ana?
1: Ha?
0: Wala pa kita giraffe?
1: Ako? Kita na ko eh.
0: Ah, kita na ka. Ang giraffe, kita na po din mo.
1: Lang niya. Kita
0: ka sa mga kita ang giraffe, dapit niya eh.
1: Sa zoo, sa Manila.
0: Ah, sa Manila Zoo?
1: Oo.
0: Uy, patsyada no. Ah, okay, okay. Nagpa-picture ka sa zoo. Asa giraffe wala?
1: Ah, nagpa-picture ko, pero misaka pa kuspunuan kita as maginas
0: na. Okay, kung magpa-picture ka, lawas ang makita. Lawas ay makita sa giraffe, di ba?
1: Mura na ko unano, ana.
0: Mao, saaw na lang. si Ma'am Tata, unsa yung ganahan nga mananap nga makita sa zoo?
1: Sada yung ganahan, ma'am, sa kwan. Lion daw yan, lion.
0: Ah, lion. Uy, lion, ha. Ah. Okay, okay, sige, sige. Alright, salamat kay Ma'am Tata, ha, ah, sa imong pagtubag.
1: God bless daw.
0: Jamok, salamat po din mo.
1: Salamat kayo sa kuan pag tubag nimo. Shout out ko.
0: Ah, sige.
1: Oh, shout out ko kang kuan Ipunong Singil.
0: Ah.
1: Oh, taga Egypt na siya, Ipunong Singil.
0: Hmm.
1: Shout out sa dayon ko kang kuan kaning kang June Katigbi, Vice President sa Juan Capitada sa mga takbi.
0: Alright. Okay. Kinsa pa man?
1: Shout out ko kang Juan, Magnum Gilbert.
0: Baka na. Oh, regards ko anak niya, ha? bitaw. Oy, salamat amping niya, Jamox, o kay Ma'am Tata, may hapon.
1: May hapon. Guwapo daw ka.
0: Ay, simba ko lang.
1: Simba ko lang.
0: Simba ko lang matinood. Ha?
1: Dili dahil tinood?
0: Dili po kumuingon. Mas maayon ng lain tao ang mo istorya. Dili ako.
1: Anades, tunga-tunga.
0: Dili, magpadaplin ta kay maligsan ta. Ikaw,
1: salamat kayo sa imong pag-acknowledge sa kuha. O, may ngapon, God bless.
0: Alright, God bless po di mo. Sige, bye-bye. Okay, mato si Jamox may gala, ha? Taxi driver to siya. Ano gyapon? Bibo gyapon nga taxi driver may gala. Alright, maing hapon Magdum Gilbert. Kung ako musulod sa zoo, una na akong pangitaon ang mga buaya. O, kana? Feeling na ako, ula aram na sila sa zoo. Murag bisan asa na sa karon. Alright, salamat kayo na panarimayang hapon, Magdum Gilbert. Kung ako'y musulod sa zoo, pangitaon ako ang lion. Kay magkaka-imagine ako ang baga ng buhok. Oh? Buhok, balahibo. Buhok, balahibo. Alright, salamat kayo. Shout out sa ako mga Magdum friends sa may Carmen. Labi na si Frankie nga naminaw karon sa Magdum Radio. Salamat kayo, Magdum friend. Sa iyong pagpaminaw diyan, ha? Salamat kayo. And syempre kay Jonar daw na naka-smile while naminaw sa Magnum. Salamat kayo, Magnum friends, sa pagpaminaw. Napatay lain diyan, oh. Kisa ni Daribe. Mayong hapon, Magnum Gilbert.

0: Shout out sa ako mga igagaw, si Jennifer nga nagsigig-ngisi. Sige, salamat kayo, Magdum Friend, magsigig-ngisi, ha. Salamat kayo. Okay rako, Magdum Gilbert, si Annie sa Agora. Salamat sa pag-shout out. Magdum Gilbert, Sabaan kay Bibo, si Annie sa Agora. Salamat kayo, Magdum Friend. Kisa pa yung nadarib eh. Kauntag saging linungag, Magdum Gilbert. Oy, kalamian na, no? Saging nilungag. Good day, Magdum Gilbert. Pa-shout out ko sa akong self. Happy birthday to me. Oy, happy birthday to you. Rich Ducks, also known as Hector of Lapasan. Thank you, Lord, for the gift of life. And thank you, Lord, for... thank you, Lord God, for everything. Thank you, Magdum Gilbert. May God protect and guide us from all dangers and temptations. God bless you all. Maulanon na hapon, Magdum Gilbert. Oy. Maulanon din, sa may lapasan. Naminaw lang sa imong programa while nag-inom og gatas. Alright. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Shout out, naminaw sila Jonathan Oyan. Mandok Magallaner, bye-bye Kabuan, sa may Lagunglong Misamis Oriental. Tanaw na ko una, Buaya, sunod Unggoy, sunod din Elepante. Alright, gikan ka na kay Jerry Oyan. Salamat kay Magdum Friend, sa iyong pagpaminaw sa atong programa. Napadali shout out sa akong mga higala sa may Makabalan. Mm-hmm. Naminaw mi Magdum Gilbert sa imong programa. Oy, salamat kayo, ha, sa inyong pagpaminaw sa atong programa, ang Magdum Music Jam, mga higala. Anyways, mga Magdum Friends, tuloy-tuloy sa ta para sa anong latest.
1: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
2: Sa ano ang latest? Unsa na anong latest? Ano ang latest gani?
1: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites,
0: Alright, maayong hapon sa inyong tanan, mga Magdum Friends nato. Live na tayo may gala sa atong Magdum Live para sa ano ang latest. Kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Maayong hapon sa inyong tanan, sa tanang mga naglantaw sa atong Magdum Live sa tibuok kalibutan. Alright, maayong hapon sa inyong tanan. Magandang hapon, mga Magdum Friends. Ogang atong talagsaong pangutana para sa atong online viewers, may gala. Kung musulod ka sa Osaka Zoo, Magdum Friend, unsay unang mananap ang imong pangitaon o tanaon, may gala. Ibalik ka kung musulod ka sa Osaka Zoo, sa Zoo, mga Magdum Friends, unsang mananap ang imong una nga pangitaon o lantaon. Para sa mga gusto mo tubag may gala, comment lang yung mga tubag dire sa ubos. Kaya ato nang basahon may gala. Basta na patay oras, mga Magdum Friends, ha? Dari kita sa atong ano ang latest, mga Magdum Friends, ha? Dili lang usa, apan duwa ka celebration ang naitabo may gala sa mag-uyab, mga Magdum Friends, nga sila Zion De Leon o Vil Diaz. Kay gawas nga... naimo na silang license nga architect. Ug naimo ang nag-o-taking sila may gala dito sa PICC, mga Magdum Friends. Nasayod ba mo may gala nga gawa sa anang selebrasyon na ay pa-surprise si Vil Diaz sa iyang uyab nga si Zion? Aba, nagplano man dai siya og marriage proposal kay Zion. Og syempre na surprise gayon si Zion may gala sa marriage proposal nga gibuhat ni Vil Diaz kaniya, mga Magdum Friends. Aba, naitabo actually ni may gala sa my Philippine International Convention Center sa PICC or PICC sa Pasay City, mga Magdum Friends. Sa wala pa sila na yung architect may gala, grabe lang paningkamot, mga Magdum Friends, ha? Grabe paningkamot nga magkapasar. og paabot may gala sa examination may gala nagandam alang sa June 2026 licensure examination for architects or LEIA og kanunay usab nga nagatambong sila sa online review may gala o classes may gala online classes gauban-uban gyud sila kanunay mga Magdon friends nantong June 26 nabayran ang ilang kakugi og paningkamo tuman silang duwa malampusong nakapasar sa board examination nga nagdala kanila sa usa ka lakang nga mas duol sa ilang hiniusang pangandoy isip mga professional. Aron mas may mong special ang ilang outtaking may gala, sekreto nga nakikoordinate si Phil sa magulang nga laki ni Zion, nga usa-usab ka photographer. Aron maandam ang surprise proposal. Sa sinugdanan, murag ordinaryo lang ang ilang picture taking. Apan, samtang nagtalikod si Zion, miluhon si Phil o gipangutana siya kung andam ba siyang mahimong iyang asawa. Napuno sa emosyon ang maong igayon. Samtang gilibutan sila sa ilang mga kauban, ng mga profesional o mga pamilya nga mitambong aron magsaulog sa ilang dakong kalampusan. Giulagway ni Zion ang maong higayon nga daw tinuod sa sinugdanan. O daw tinuod sa dili tinuod sa sinugdanan, wala siya kay balo unsaon pag-react apan sa diyang gipangutana siya ni Phil daw na imong blur ang tanan o mibati siya mismong mura ba ito siya may imong main character sa iyang kaugalingong salida. O, di ba? Kuya o mga Magdon friends nga celebration, hindi lang isa kundi dalawa. License nga architect na sila o nag-propose pagyod si Phil Diaz kay Zion De Leon. Sana all! Muna ang latest mga Magdon friends ha, karong hapuna para sa anong latest may gala. Along Tuesday, October 6, 2026. Siyempre atong talagsang pangutana once again may gala ha. Kung musulod ka Magdon friends sa zoo, unsay una nimong lantawon nga mananap may gala. Tubag lang mo may gala, comment lang down below para atong basahon ang tubag mga Magdon friends. Dini lamang sa atong programa may gala. Kay mobalik ta sa radyo may gala. Kay dito ta magpadayon mga Magdon friends. Kini si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert para sa ano ang latest. Naboo!

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga una.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Nandito na ang Mighty.
4: Palaban mo, Mighty C.
2: Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tarangang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C.
2: The Mighty Power of C.
7: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law. Ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
9: Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
2: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
2: Para sa healthy gatoy.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
2: DTX 500.
4: Masaligat.
2: Epektibo.
4: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
11: Music Jam.

0: Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Oras, mga Magnum friends. Uy, i-check yung mga orasan. May gala alas 3:55 na. Happy naman tayo alas 4 sa kapunan, mga Magnum friends. May ngapon kay Inday. Nananawag, wala na napil. Si Inday, nananawag, wala na natubag kay... Nag-change sa tag-segment dayon. May ngapon diya, Inday. Salamat sa iyong pagpaminaw diya, Inday. May ngapon. And also, may ngapon, Sam. Sa itong mga Magnum friends sa may pinikitan. May ngapon sa itong mga galas sa may pinikitan. Labi na daw si Ate Juvie nga nag-smile while nagkaon og saging. Alright. May ngapon, Magnum friend. Napadari may ngapon, Magnum Radio. Kung tubag, Magnum Gilbert, gusto ko makita og lion. Lion din ang gusto nga makita, no? Sige. Salamat kay Magnum friend sa iyong pagpaminaw. Hello?
3: Hello, good afternoon, Magnum Gilbert.
2: Alright, good afternoon, Maria Isabel. Kumusta man?
3: Okay na kaayo, but ang weather, but kaya ang weather, kaya ulan-ulan, Magnum Gilbert.
2: Sige daw, i-report daw, be?
3: Ang atong weather update dahil sa Sun 7 at sa Sersong, maulan nun ang kahaponon.
2: Muna to?
3: Wala
2: ako nakaandam. Kung nakaandam pala niya si Maria Isabel, mura niya siya, gano'n ba? Newscaster na kapaminawon.
3: Nabatay ka ng basawang dito, Magnum Gilbert.
2: Okay. Anak lugar, mayong hapon sa internet. Kini si Maria Isabel. Anak lugar lang dating, anak.
3: Anak, so, nindot kayo, nalagay kong mabasa, nalagay ko na friend nga, kanang newscaster o newswriter,
2: Sige dabe, ikaw dabe. Maying hapon mga kaigsunan, kini ang balita sa alas 12. Sige dabe, ikaw dabe.
3: Maying hapon mga kaigsunan.
2: Nangampanya man na.
3: Sige, ito iskrit Magnum Gilbert B.
2: Ano lang, maying, ano ang balita, karong urasa. Kini si Maria Isabel. Sige dabe.
3: Katubang may hapon ang sarili isunod at to kay og mura man ta mangampanya at tong kaigsuonan.
2: Basta ano na lang. Sige. Kini si Maria Isabel. May hapon. Sige.
3: May hapon, Magnum friend. Kini si Maria Isabel Casilac. Ang atong weather update karon maulam nun o madog. Umun ang kahaponon. O keep safe o drive safe sa tanan.
2: Wow. Diba, ano man ka ba? Mayroon man ka bang greeting, no?
3: Kasi reading ko, Magnum Gilbert. Dili gini siya gara-gara. Basta nalagay ko'y mabasa ba? Nalagay ko'y ma-friend niya ka ng newswriter nga. Muna ipabasa sa ako. Dali ra kay ko, anak.
2: Okay. Extra dayon, extra. Sa balita o servisyo. Sige.
3: Sa balita o servisyo, Magnum Radio. Ganani ko anong pinastig bito Magnum Gilbert. Dili ko ganan anong paariyat-ariyat bito. Pag once lili ka mag-gulong sa reporter, kinala nga astig yun o dating ba?
2: Ipaastig daw ang extra be. Ipaastig daw.
3: Sige. Sa balita o servisyo, Magnum Radio. Ganani ko anong Magnum Gilbert ba? Kanang with feeling bito yun.
2: Okay. With feeling yun. Isara day, with feeling ra. Sara, feeling. sige, sa'yo mo gusto na ang mananap nga magkita sa zoo.
3: Kanang, kuwan, si kanap itong musultig nga langgam Magnum Gilbert, mag-pigyon siguro na siya, no? Pigeon or pigyon?
2: Pigeon?
3: Kanang musultig.
2: Istorya. Parot, ganang kag-parot.
3: Moran. Parot, basta kay any kind of bird, basta musultig lang ito siya Magnum Gilbert.
2: Any kind of bird, basta fish.
3: Basta masulti na lang siya, Magnum Gilbert. Unique kayo na ba? Awapan doon niya itong tingog.
2: Lahira ba ng parot kami? Pangit. Wala na ba na?
3: Okay. Kung talaga saan na kayo na ba? Kanang masulti dito pareha sa ato, sa tao. Anak ba muna kung ipanday nga? Makita na ko na sa show.
2: Wala na din siya. Pangit.
3: Igundin ako nga, gwapo, mana ba?
2: Paro time ganahan, di ay.
3: Oo, anak yun.
2: Okay, bitaw. Salamat kayo, Maria Isabel.
3: Salamat po kayo, Magnum Gilbert. Kay kanang bisag, apikit kayo sa time, pero imuragya pong didawat ang akong tawag sa imong, ha?
2: Way sa payan.
3: Mga hapon sa tanan, sa balita, ang servisyo, Magnum Radio.
2: Alright, salamat, my good friend, salamat. Alright, bato si ano may gala si Maria Isabel. Oy, wala na tayong oras. Si Bendilo Guseo na minaw karon sa Magnum. Salamat kay Bendilo sa iyong pagpaminaw, ha? Abtikan is Bendilo. Pag na ako ituyo, bitaw, automatic na yan. Ay nga po, Bendilo Aguseho. Itong Magnum friend nga suking tigpaminaw sa Magnum. Salamat kayo. Musunod na sa Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports. Ugma may gala, mag-uban-uban na sabda, samang taknaw, samang sibihan, din lamang sa Magnum, ha? Tanging may gala ang mga nagunang mga reports at ang mga Magnum Hunters, ha? Masunod na ginang programang Magnum Reports with Magnum Angie Alzado. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
0: Mga Magnum Friends, 79 days na lang, Paskong Magnum.

0: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab ng mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 4:14 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka na itong tanahan. Welcome sa itong tulumunod ng mga programa, ang Magnum Reports, sining Adlawa. Adlaw karon mga higala nga Martes, sa Oktubre 6, tuig 2026.
0: Magnum Reports.
2: May hapon sa itong mga kaigsunan karon nga nagmonitor sa itong tulumunod ng Magnum Reports. Kini, si Magnum Angie Alzado. Inyong makauban, gikan karon hangtod ta sa alasay sa kagabion. Sa duha ka oras sa itong programa mga higala, inyo hagya pong mabati ang mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos itong mga kauban silang tagsa-tagsa kalukasyon. O niining itong duha ka oras ng programa mga higala at tangatangi ang mga update no gikan sa Bataan sa Bureau of Immigration Region 10, mga update usab sa Bataan sa BGMP Region 10 sa itong pagpanaguban niining itong programa. O katangatangi mga higala, kayo doon na po tayo ginapa-update po karoon na giingong usa ka opisyal dinis na to sa Dakbayan o dinis na to sa sa mga barangay sa itong Dakbayan ang giingong nalambigis sa legal na droga nga nadakpan. Aras alas 4:16 sa hapon, sa duha ka oras ng programa mga higala, makauban na sa nato sila si Magnum Hunter 19 Mentro Kamagtulan, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa ug Magnum Hunter 24 Jane Luna. Lakip na usab si Magnum Hunter 15 Jan Ramos. Oras alas 4:16, dita maglangan. Unahon na itong mga higala ang paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Lokal, national, international, ugunya at ang atangi dayon. Kaya ito'y pahulago ang sitwasyon sa itong palibot. Ang atuang lakas panahon, dagan sa trapiko at itong siren sa itong kauban nga nagmonitor po karon si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Pero sa di pa mga higala, dinisadenta sa itong mga dagkong uluhan sa tuang balitang lokal.
0: Magnum Report.
2: Oras alas 4:16, dinita mahigala kay kapig tunga sa bilyon ka pesos no, kapig half billion na mga higala ang natala nga damyo sa sunog sa unang pito ka mga bulan ning tuig 2026 dinhi sa Northern Mindanao no, from January to July na nasa kapig half billion pesos ang mga damages. Samtang aduna na po ay napulo ka mga patay o 28 ka mga samdan tungod sa sunog din sa Northern Mindanao. Oras alas 4:16, dugang pa natong uluhan sa tuang balitang lokal, People's Day alang sa mga IPs, ipahigayon, ugmang adlawa. Dahil din ito may gala kay dugang uluhan sa tuang balitang lokal, tinipunta kay Gia Butiag sa COFD ng kanyang mga gagmay ng mga fire truck supportado ng ma-deploy din na punong sa kabarangkayan sa Buatan sa COFD. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal, dinipod mga gala sa atong pagpanag-uuban sa balita natong sa atong Magnum balitang sa atong Magnum Report sa dinhita kay giingon mga higala po da sa buhatan sa TASDA nga posible sa di madugay mohimo sa pagplastar o pagbukas o mga training alang sa paggamit o pag-ayos sa mga electric vehicle din sa tuwa sa Northern Mindanao. Kinuman nga doon na naging presensya po no, sa mga electric vehicles. So, tapuhon, mag-transition lugar sa kaning EVs. So, dapat tagid tayo mga mahimong mekaniko, no? O kanin po din pong, nagid po ikibalo, no? O saan pag kaning pagtudlo, kaning mahimo no, sa pagtudlo po no, saan na ito pagmaneho ni mga e-vehicles, inana mga gala. Oras alas 4:18, dugang pa natong uluhan sa tuang balita. Dinhita mga higala kay giingon po da karon sa tuwa pa din pong mayorya sa konseho ning atong Dakbayan nga paghimo sa pagpatukod ni ining bagong City Hall Complex sa may Carmen Kanituan area ning atong syudad panahuna nga ipatuman. Og gasugdan na yun daw dapat. Samtang din sa damang igala, sa ato po din po nga dugang balita nga lokal kay pipila pod ka mga kaninga kritiko or kaninga naabod no sa kasamtangan lagi. Consider yapon nga kritiko. Pipila pod ka mga kritiko sa kasamtang administrasyon mihimo sa pag-sugyot nga unahon ang pag-tiwa sa mga proyekto nga wa pa na human inay nga mohimo na pod sa pagpangutang alang sa bagong City Hall. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal mga higala dinhi sa kay kanhi kagawad attorney Joey Abo mihimo usab no sa pagpadayag sa iha po din po nga mga komento kalabot ini nga pagbalhin sa bagong City Hall dinhi sa tuang dakbayan. Matod pa ni attorney Abo, ang pagtukod ug pagbalhin sa bagong City Hall dili daotan apan ang pangutanang angay pagatubagon sa o sa yada ko ng personal nga panglantaw sa di pa dapat mo balhin na sa lain pong dapit. Ubay-ubay gid ko no. For example, kanang dapat mangutana do ta. Nga nung wala mo agi sa insaktong proseso daw nga sa di pa ibalhin ng City Hall ang balaod nagmando man nga ang nga aduna dapat resolution gikan sa City Council nga magtugot sa pagbalhin o gikinhanglan nga una kani mo agi sa public hearing. Mag-public hearing sa daw. Dayon na dapat na kuno ipangutana sa ding immediate necessity ba daw kuno ang maghimo no contract sa loan sa 8.5 billion pesos para sa construction sa proposed nga bagong City Hall complex. Na necessary ba daw kuno or practical ba daw kuno nga ang city government mag contract sa nahisgitan nga loan nga ang findings man sa 2025 Commission on Audit daw nga report na paybayro nun ang syudad nga nagkantidad sa 3 billion pesos sa pipila ka mga tuig nga milabay. So galisod pa gani daw kuno tagtiwas sa mga proyekto sama sa Makanhan Super Health Center, pagatpat public market ug daghan pa nga gisaad sa nga matiwas sa di pa mahuman ang tuig 2025. Galisod pa gani og bayad sa mga contractor ug pasweldo sa mga empleyado sa City Hall ngano daw kuno mangutang og 8.5 billion pesos. Dugang kanhi kagawa Joey Abo nga mangutang ang city government og 8.5 billion pesos pero daghan pa kay unfinished projects nga di na lang daw na humanon ang mga proyekto nga pa nangahuman sa pila na katuig dayon sa pagpangutang og 8 billion pesos daw kuno unsa nga mga serbisyo ang mga makompromiso pila ang bayro nun kada tuig asa ko haon NTA kaya ba ko ng bayaran sa tuwa pong dakbayan o kung tulok ka ektarya ang kinahanglan para tukuran sa proposed new City Hall, nga nung kinahanglan paliton ang tibuo ko 22 ka ektarya nga di man gihapon magamit sa pagkakaroon. Then nga nung ako nung tulok ka tuig gamilabay o tuig 2023 kung asaw na kinigipropose 2.7 bilyones raman to. Nga nung nahimo namang 8.5 bilyones lang uga pinakalit. So muna mga higala no, susupak sila kaniado. Kaya overpriced kayang presyo sa yuta. Nya, wala ganin ako na insaktong quotation sa cost sa building. So, muna yung mga higala, mga punto po nino. Dayon naka, nagsulay po ta, no? Napod yung mga eksperto po, napod mga higala sa kanipong sa academe pod. Mag-yapon po na po yung mga nangangutana, gihapon o nga nung inana kapaspa. So, dahil mga depensa pod, ang ato pa rin pong city council pod, kalabot po din yung mga higala, no? Sila si kagawad, kaning tabak, na si kagawad Alamlim, kagawad Salsado, sila si Kwanpod, si kaning kagawad kakaring dinhipod no si kagawad Kabanlas, nagyapon sila ilang mga pamahay kagawad Abaday no nagilag yung depensahan pod kini nga haom na gyud daw nga kita mohimo na gyud pod no sa pag-establish og bagong city hall nga kanang mas luag, mas convenient og mas plaster gyud pod mga igala nga mo kini nga dinha no ipahimutang sa may Barangay Carmen Kanituan area ni Atty. Oras alas 4:23 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report. Sinisadayin tamang higala sa tuwa po din po mga dagkong uluhan sa tuwang balitang national kay Vice President Sara Duterte na mugos nga ang Administrasyong Marcos ang nagpaluyo sa mga pasangil ni Kani Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. nga nidawat na ginakuno siya o mga mali-maletang salapingkat. Tugang natong uluhan sa tuang balitang national dinis sa mga higala kay Vice President Sara Duterte mihimo usab sa pagpasangil nga dunay conflict of interest ang paghimo no sa pagpamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga 99% nga nagsulti sinuod base sa lie detector test si Gracioso og mihimo pa pud no sa pagpanawagan lagi nga dapat si Vice President Sara Duterte og si kanhi House Speaker Lord Alan Velasco mopaubos pud sa susama nga lie detector test. Pero Vice President Sara Duterte namayag pud nga di siya kontento, di siya mutuo nga tinuod yun to ang lie detector test result ni Gracioso. Kaganiya po mga ikala, gibutyag po sa itong vice presidente, nga wala siya mahadlok, anang po siya mupaubos sa lie detector test. Pero di ka na ang issue. Kaya ang issue daw ko no, nga bakakon ang kanipong kani Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. So dapat, no, pasakaag ka. So kini, nila ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, kaya naghimo sa mga tumo-tumo, kalabot din pong iha pong consider lugar nga expose. Oras alas 4:25 dinis sa tamang higala sa dugang balita natong national kay Vice dinipunta kay giingon pod karon sa ato pong presidentes nasud nga mudahot man siya og mga kuan po no mga pagsaway sa iyang kritiko kay iyan na ko nunang napamatudan nga napod na ko no yung mga kaning pamahayag sa iya po din po nga mga ga-criticize sa iya nga tinuod man po. So muna, iya din iya po na ko nung ginakonsider. Ang kanay iya pong pamahayag at siya po nga sa pagpakighinabi sa singer-actor nga si Gary V. Oras alas 4:26 na sa hapon na dinisan ta mga gala kay giingon po karon nga si Congressman Terry Ridon. Wamad ako na yung conflict of interest. Taliwala pa man sa consultancy services ngadto sa Davao. No, kani ang yang gihatag pod nga mga pamahayag may kalamigitan pod no sa kang Vice President Sara Duterte no kay lagi si Bicol Saro Party des Representative Terry Ridon no ingon siya wala may conflict of interest sa ihang part nga mihimo siya sa pag-participate sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isip House Prosecutor taliwala pa man nga iyang prior position kaniadto no consultant siya sa Davao City Government. Oh, pero wa man gani daw kuno siya nahimo pud no nga personal adviser ni Davao City Mayor Sara Duterte. Instead naghimo ra daw kuno siya sa pag-provide og policy consultancy services sa poverty alleviation. So dili conflict of interest. Samtang dinis sa tamang higala sa dugang natong uluhan sa tuang balitang national kay giingon nga inahan ni Vice President Sara Duterte himo na sa paghangyo kaniya nga siya pabalikon sa Davao samtang nga si Davao Mayor Baste Duterte ang ipadagan no para sa national post. So unsa man magsenador mag kaning Vice Presidente o mag-presidente. So, naraan na. Dinis na tamang igala kay giingon nga sa itong dugang uluhan sa balitaan na itong national nga si Senator Hontiveros naghimo no sa mga allegation nga pipila ka mga negosyo nga nadawatan lugar sa o kaning negosyo sa pamilyang Duterte, particular na ang Cali 88 kay gingong Chinese state owned o gipunduhan gyud kini sa mga sa Chinese government nga gihatag pud ang pondo ngadto pod sa pamilyang Duterte, particular na kang Vice President Sara Duterte o ni Attorney Manasseh Carpio nga sa nga bana ni Vice Presidente Duterte. Oras alas 4:28 dinis ang mga higala kay giingon po da karon na si Senator Soto po mga higala himo sa pag-question sa AMLAC sa giyong bank glitch nga nagresulta sa pagkunhod no sa transaksyon ni Attorney Man Scarpio ang bana ni Vice President Sara Duterte nga gikan sa 2 billion pesos ngadto sa 2 million pesos. Samtang AMLAC Executive Director Buenaventura amiklaro nga wala pa sila mga datos apan posible no nga maimbestigahan katong mga pamayag kadi man nila makumpirma nga may relasyon ba o konektado ba ang mga kwarta sa bangko nila ni Vice President Sara Duterte usyang bana nga si Manz Carpio sa illegal nga mga transaksyon sama sa Shabu. Samtang dili sa mga igala kay Gigon na Secretary Vince Dizon mihatag katinawan sa 11.49 bilyones nga DPWH budget increase alang sa tuig 2027. Samtang mga corruption na watchdog bihimo usab sa pagsita sa giyong 116 sa milyones sa pesos nga nadugang nga pondo alang sa 2027 national budget nga posibleng mahimong hinungdan sa korupsyon. Oras alas 4:30 din sa da kay giingon po sa dugang balita natong isgitan mga igala sa balita natong international kay mga separatist sa Quebec na himong walang puson sa ilahang eleksyon referendum sa pagkala sa Canada subli nga giduso. Supporters ni kani Pakistan Prime Minister Khan na nagtigom aron nga ipanawagan nga siya paggawason sa bilangguan. Port City sa Moka o guban pang bahin sa Bab al-Mandeb Strait na bawi na sa Houthi rebels. Duha ka mga nangawala sa naunlod nga fishing boat sa Jeju Island ang padayon nga gipangita. Samtang unom usab nga sakay sa eroplano nga giyong nawala no sa Bermuda ang posibleng mi panaw na matod sa US Coast Guard. Samtang US Secretary of State Rubio gidipinsahan ang Saudi Arabia batok sa pagpangatake sa Houthi rebels. Dayon din ipod mga higala kay Cornell students mihimo o anti-rape rally sa pagsuporta pod sa gingong Jane Doe. Dayon din isad mga higala kay gingon pod karoon ni Pope Francis sa ihapong private diary no maski napanaw na siya no ang naapod din ni no ang mga maayo pong mga kagawian nga pwedeng mapanunod sa katawhan. So gitakda nga ipagawas ang iyang private diary mo appear na ni next month. No, for more than 30 years no ma-release. So kani siya mga higala no gihisgutan usab nga mo ni siya ang The Spiritual Diary of Pope Francis na kakumpal din ni ang iha pong mga sulat diin ang kanipod no nga si kaning Pope Francis o naila sa tinuod nga pangalan nga si Jorge Mario Bergoglio kaning nagsulat nagsugod ni ini December 20, 1992 hangtod sa August 18, 2024. Oras alas 4:32 inyo nabati mga higala at mga dagkong uluhan sa mga balita lokal, national, international dinhi sa ta sa atong pagpahulagway sitwasyon sa palibot atong paminaw atong kauban sa pagmonitor pod mga higala sa atong kadalanan ug sa tuwa pa rin pong kalangitan. Kumusta ba magnumkiya nabatay ang ikabalaka kay murag sa gunson po ng mga pagpanagom pagulan pagtaligsik basta hapon dayon na karon Lunes o Martes ra ba no naapagyapon po yung mga daghang mga empleyado pod nga panarbaho dinhi po sa atong syudad basta weekday sa atong paminaw atong kauban binaka-standby na magnumkiya Bilyonosa.
3: Yes, sa magdamahan si Noah, alas na ito ang pagulagoy sa Kosta Pronto ng Abon sa Apon. Nagpabilin sa Gidgi Apon nga madagumo na itong kawanangan magdamahan si Gani. Magkakoy ng pod nga ni Ingunong. Ang ito ang stayan gitpod nga kagit ng pod yung pag-aroon ulan dito sa area sa Maya Kanituan sa Binadre, sa Maya Zayas area dito sa Mabarangay Carmen pod magdamahan si Noon. Dili ang kayo magkumpiyan sa dalagi sa pirme sa ito ang mga payong o ang mga raincoat. Labi na kay Garumang Panahon na usap sa marmigilad ang dagat sa panahon. Kani nga kalit ng pod nga mabundak ang kusog po nga pag-aulan nga sagad ga resulta sa kani nga sakit kani nga ilang ubog si Pod nga ato nga masasayaan karong mga panahon na kumisip sa taas sa dagan kami na sa lakaw sa sitwasyon sa dagan sa traffic sa mga dala nito nag-iatik diri sa Maya Bulwa diri sa May Kauswagan diri sa May Kanituan diri sa May Barangay Carmen kung magdamahan si Mayon na lang mo diri traffic na itong nabantayan git po na nini nga oras sa uga gani dupunta na magali ingon po nga hindi nga sa dagan sa traffic diri mo po dingon yung mudugay labi na kayo doon naman po yung mga nakaman po nga mga traffic enforcers o na pagsiguro nga makalaos-laos gaya po ng mga dagan sa kaya yung matanggong o madugay ang mga motorista ingon man ang mga pasayero nga padulong sa pagsatag sa ka mga destinasyon. Kumuli sa pataas sa ito nga haze po magdumaan siya ito naging gapon ni mamatayan sa mga suot gapon taas sa mga face mask karoon inalay kay gitpon kita sa karaon labi na mental sa mga vulnerable sectors sa mga citizens sa mga bata o katong mga buntis po magdumaan siya rin po nga kaya nga magpamilyan sila na healthy o gadri po din yung mga pagkawa niling kadaot kadala sa haze. Ito nga ito kapagulagoy sa kong sa panahon kung sitwasyon sa dagang traffic kanyang sa kasyon sa may Pagayas Carmen, ito ang siyudad para sa Magdumulod Hunter, kini si Magdum Hunter 23, Kia Belenosa, sa Marita of Servicio, Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter 23, Kia Belenosa, dinisidanta sa Botan sa Pag-asa, nakaroon sa pika sa linya. Ato po mahinabi po mahigala, si Mamika Barande. Mamika, may hapon.
4: Maayong hapon, Sir Man. Maayong hapon sa mga suking tigpaminaw sa karon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ na kaapekto sa Tibuok, Mindanao. Tibuok, madapit sa Mindanao, makasinati sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanulugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog nga mga pag-ulan. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa mga habagatang kasadpan ngadto na sa amihanang kasadpang direksyon ug ang kadagatan habsay ngadto sa kasarangan ang pagpalit. Ang atong temperatura mahimong umaabot og 25 ngadto 33 degrees Celsius. Sunset today 5:30 p.m. Philippine Standard Time 4:35 p.m. Gikan diri sa Mulugan, El Salvador City, DOSD Pag-asa, kini si Mika Barade, maayong hapon.
2: Salamat, ma'am. Okay, salamat ka nga, ma'am Mika, po nagigikan sa Bataan sa Pag-asa, si ma'am Mika Barande. Oras, alas 4:30 na.
0: Magnum Weather Alert!
2: Sitwasyon sa itong palibot, lakas pa ng dagan sa trapiko.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training.
11: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
13: Oras alas 4:40 na sa hapon. Dili ta mahigala sa pagsuod sa pagdawat sa balita sa tungka uban. Unahon nato Magnum Hunter 23 Kia Belenosa kay giyong anak sa barangay Kagawa DID ang dadakpan sa bypass operation din sa Maya Kalaanan barangay kanito aning atong dakbayan. Atong paminawon kinaka-standby na si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa.
14: Pag naman, si Nobalo Karon, sa binagawa na nga, usap kagingon niya anak sa barangay Kagawa diya sa may barangay kanituan ng atong kasyonan. Pag naman, Aji, umantin niya natapad. Sige pa ngayon nga divide bus operations sa mga operatiba, gika si drug enforcement kayo po ng CDU. Diya sila nga tindahan diya sa may relocation sa kalaan na diya sa barangay kanituan. Pag naman, Aji, gingon ng mga suspect nila sa pangalan nga si Jerry Lustre. Huwag aking nagpagandaroon niya ito sa 30 years, kapin kung kulang po mag naman, Aji. At sa pagkapahigayon, nili nga, divide bus operations sa itong mga operatiba, gikan sa City Drug Enforcement Unit pod Magdum Anji, napatan kali siya sa usa ka sasayit na gitawang illegal nga droga, bukti sa 500 sa pesos nga drug buy sa money. Ganiman, sa pag-arekisa usab sa itong mga kapulisan ang pinagi pod sa arresting officer pod Magdum Anji, doon ay nakuha nga duga nga lima ka mga sasayit sa gitawang illegal nga droga. Nga mutimbang, sa dili maminong sa 12 ka mga gramo, kung nga din kinimu kandidat nga to sa 80 mil, kapin kung kulang po niya kaning kandidat sa gitawang sabupod Magdum Anji. Hindi na wala naman po yung line nga nakakuha. Gikan sa maong suspect. Gatong siya.

0: Angie. Ganong kinikniri nga nga may balibad nga dili matod pa siya. So na dili matod pagikan siya nga ligal nga droga. Ay kita ang ligal nga droga apan na tungod lagi kaya maragadaga na po na nasayod mga maanji nga gagamit kini siya sa kani nga gito ang ligal nga droga. Muraga sa po na mismo minado siya siyang kagalingon nga gagamit siya uga gito nga siya bupod mga maanji. Pero hinoon na to siya nga pagkadakpan wala mampun siya ingon nga nirisis o nga maraga misupol pa nga to sa mga otoridad labi na kaya maraga ay na magbalayan yung mga maanji skilid ra sa dalan so makita rin ni mo ang aga kahit abogit po sa mga area. So kanay, doon na po ay ito po sa pag-search po sa Magdama Angie. Doon na po ang mismo ang kaning committee chairman sa kaning peace and order committee sa barangay Kanituan nga mao si Kagawad Ruel Tabuclaudo. So diyan nga ito siya nag-iinabi po Magdama Angie. Sa yan nga pag sa na sa ilan, isa na sa yun siya nga ganyan siya maraga involved. Pag-involved ni Nisu tangit po niya sa paggamit o gagito ang inigal ng droga. Apan sa so, pagpunta na ang magdamadyo na din sa bakini sa ilang badak list marag wala pa sa iya po nga o lahi po nga pagpakisusi po magdamadyo. Ayun ini, ano ito kapag magiginabay kang kagawad Ruel Tabuclaon ang kaninga Peace and Order Committee Chairman sa Barangay Kanituan.
1: Wad mayong hapon no kiya sa magdumradyo. Wad kinsa ni ang gidakop karon diri sa inyong area sa may kalaanan sa may barangay Kanituan wad nga imo nga giwitnessan karong hapon na wad.
2: Ang pangalan ning suspect ma'am si gitawag man siya diri og Jojo. Pero tinuod daw ngalan ani Jiri Lustre.
1: Wad unsa ka tinuod nga anak ni siya og kagawad diri pod sa barangay Kanituan?
2: Oh, kana nga kwan ma'am tinuod na nga usa sa ka anak sa kagawad karong panahon na. Sa barangay Kanituan.
1: What on say background ni ani nadungog na ba ni siya nga gahimo gid ning illegal nga kalihukan?
2: Asa mga istorya ma'am sa mga silingan naa daw na siya mga kauban din ni kay sa ila pong ilang istorya nga baligya algi kuno ni siya sa ginadili nga droga.
1: Sa trabaho niya ni Kap? Kasi ay what on say background gid niya ani nga murag pamilyado ba ni siya or sa bay trabaho ni ani?
2: Pamilyado man siya ma'am, pero sa pagkakaroon, ang iyang asawa o iyang anak, gibyaan siya, tuwa karon sa pagatpat. Ang nabilin din siya lang, kasi siya may gidilighan sa iyang amo o iyang aman sa una. Hangtod karon muna, din siya nagpuyo.
1: So, what, nasayod ba iyang amahan ani nga kaning nadakpan ni siya karon?
2: Sa pagkakaroon ma'am, base nakabalo na siguro, pero wala pa ko ma-istorya, wala pa ko ka-istorya sa iya gani, nga netabo na yan yung rumpanoon na. Kaya, wala man siya dali, ma'am. Marag, tuwa man siguro sa, kwan, barangay.
1: Okay. So, what, ato sa pagtawag si mga ganyan, pag-abot mo dali sa area, unsa'y nakita ni mga nakuha sa iya, wad?
2: Pag-abot ako dali sa area, ma'am, kaya gitawagan lang mo ko sa atong operatiba sa CDEO. Mo lang na nakita na ko, ma'am, diha. Anong nasa sulugar o nagibutang sa, anong tarpulin. Mura na ko nakita, ma'am.
1: So, kaning tanan nga nakuha ang illegal nga, gituhan nga illegal nga drug sa ihawad, sa iya gining posisyon nakuha, tanan nga asa particular sa iyahang lawas?
2: Pag-abot na ko, ma'am, gisearch ni siya, wala kay kuka ka nga naghihiot lagi mga sa sulod, pero gikan din sa iyang bulsa.
1: Sa bulsa? Mm. Oo. Sa pag-iap ni Muwad, mga pila ka sa siya ito nakuha sa iya?
2: Murag mga lima man siguro?
1: Lima.
2: Murag lima lang, ma'am.
1: So sa pagkadakpan niya, Wad, wala ba siya ingon nga ni Sukor or ni-resist pa sa itong mga polis, Wad?
2: Wala man, ma'am. Wala may resistance nga nga tabo. Kwan lang kayo. Sige lang kayo sa istorya.
1: Ano pa niya yung istorya,
2: Wad? Kanalagay ko no. Nga, muna yung ibuat-buatan na siya. Nabuang daw siya sa unang panahon. Gagamit daw siya kani ato. Mura na yan kayo istorya, ma'am. Balik-balik lang.
1: Pero nadista ba niya siya sa inyohang badak list, Wad?
2: Sa first time ba mong gunako ni nga kwan ma'am, pero sa nakita na ko sa listahan sa unang, sa previous nga administration, wala pa ma'am, wala.
1: So wala pa niya siya na?
2: Oo, wala pa.
1: Wala po yung mga na-receive atong barangay Wad nga kaning regarding sa yaning marag-report nga kan siya gahin mo anong iligal nga kalihukan?
2: Sa una ma'am na ako lang to siyang gibaliwala kay siyempre, kailangan lang maging na ebidensya. Ana-ana lang ko. Monitor lang ko. Pero mo ay istorya-istorya sa mga silingan.
1: What on say record niya ani sa barangay?
2: Wala man siya ngon nga record sa barangay, ma'am. Parte na kung sa kabayan ng parte ng Bayolinte siya, dili man. Dini lang tulay sa kapanahon nga naglalis sila sa yung papa kay kainumpot siya. Mura man to kay nag-duty media sa post. Mura tong panahon na nga gisukol sa siyang aman.
1: So wala po siya yung mga gipang-istoryawan nga mga kauban po di ani nga kalihukan?
2: Sa pagkakaroon man, wala man siya gistorya diha.
1: Dire ba sa area ninyo, Wad, naghitak pa ba gihapon ng kaning mga gagamit sa kaning inigal nga droga, Wad?
2: Sa tinuod lang, ma'am, dagan ka dire sa Zone 5, din sa relocation, sa pagkakaroon.
1: So, para sa imong kabahin, Wad, isip ikaw ang chairman sa peace and order, unsa imong ikaingon o ikatambag nila aning mga gapadayon pag gihapon nga maragadala o ga kaulaw o ga kahugaw dire sa inyong barangay, Wad?
2: Ang ako lang ikatambag sa atong malabinagis mga kabatanunan nga ilan na ka nang ihunong kay magdugang lagi atong problema o ikaduha daghan mga atong magkahimo nga dili mayo tungod kay ang uban kabisyo. Ang uban gani, para example kini karon nabulag sila sa ilang pamilya ay ang asawa ibiyaan siya kay tungod lagi anang isyo sa druga.
1: Salamat kayo.
0: So, muto magdamaan si, no, si Kagawa Druel Tabuklaon, ang committee chairman sa peace and order po sa barangay Kanituan, na kung ano, na siya gitpurang itong nag-witness sa mga pagpaygayo sa Jigwe Bas Operation kaya niya. So, karoon na mga susunod po nga si alias Jojo po magdamaan si, dalo na kini, diya sa mayan, Maharlika Detention Facility, o ga, kinigitak lang pa sa kasusap sa kasang paglapas sa Barangay Republic Act 965, kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Palitagi ka, sa barangay Kanituan, o ga, City Drug Enforcement Unit, para sa Magdum Reports, kini si Magdum Hunter 23 Kiabilian o sa balita o sa bisyo Magdum Radio.
3: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Abelinosa. Dili sa lintas balita ni Magdum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Kay gibutyag po niya pag-upgrade sa mga police station na facilities sa giuyuna na sa barang sa konseho ning atong Dak Bayan. Atong paminawon ang detalye kalabot ng ini sa tunga kauban o gatangatangi po mga higala. Ang mga balita ni Magdum Hunter 24 Jaina Luna. Mga balita po ni Magdum Hunter 15 na Jana Ramos. Ngayon po nga nahipos sa tunga pagpanag-uban para no sa tunga pagpanag-uban sa lumunong Magnum Reports. Pero naon sa tani, kaning nga giingon nga pag-upgrade sa mga police stations. Atong siren mga higala kay dinis ato sa Dakban sa Cagayan de Oro. Usara ba yan yun? Usara no ang police station 8 Lumbia ra ang standard. Ang the rest kay Luoyin Town kayo. Arang-arang unta din hi ang may police station 6 Puerto. Pero kay nasilik agulingon nga ilag yung area lugar nga luag-luag. Pero ang nakaapan mga higala, di man po na ilang area no sa DepEd man na. Dayon wala pag yun siya himong standard po no ang building. Pero mga makisayon ta din hi. Kay naka-standby na po si Magnum Hunter 19. Mentro ka, back to lot.
4: Giriunan sa City Council, sarap ba yan sa Kagandiro ang nasangpit na sugyot na mahimong ma-upgrade ang mga pasilidad sa mga police stations din sa tuang syudad. Kini ang gihisgutan sa regular session sa ika-54 session kagapang lawa sa session sa City Council patangunan ni Vice Mayor Tosilin Pepo Tutrigues. Tulo sa maong tininga sa plenary nahisgutan ang mga wala pa o dili pa upgraded o kulang pa ang pasilidad sa tuang mga police station din sa tuang syudad. Ininuan kini ang giduso sa Cagayan de Oro City Police Office kung kupo makipasab sa botan o sa PNP National na pagsugyot sa pagpa-upgrade o pag-improve sa mga pasilidad sa tuang police stations din sa tuang syudad. At sa paminaon, si Kagawad Janjan Rodriguez.
5: 25,000 ang population mapapaubos per municipality or city. If you can see all throughout this or those are type B.
1: No? Okay.
5: To upgrade it to type A should be a urbanized, highly urbanized city which is Cagayan de Oro. So with that, mas daghan ang capacity sa naay women jail o naay male jail. At the same time, dagko na siya, Madam Chair. Makakuha gyud, maka usually ang per jail ang masulod niya, Madam Chair, is 20 to 30 kana ang type A sa bawa na to. And as to the projects, muna ilang girequest gikan sa national na PNP, Madam Chair, kung naanagikan sa tua for our approval, once it is approved today, makapangayo ang atong, for example, ang atong Station 1 na sa likod diri sa atong hot, kaya that's considered type B. Dili gani type B.
1: Okay.
5: Dili gani siya, substandard pa na siya, Madam Chair. So hopefully, we are aiming for a better and the best police office building that each precinct can offer. So mo kana gipangayo na requested from the national, no, sa PNP para coming from us natay go signal na to upgrade their facilities as well as their buildings, okay. Madam Chair.
6: Okay, thank you. Gets ko na. Dige the uniform.
4: Tuwa ka na pati sa si kagawad na Jan Rodriguez ang namihimo sa pag-explain kanabot na sa type A o type B, which is ang sitwasyon karon is sa type B ang nasangpit nga pasilidad sa mga police stations din sa tuwang syudad. Gani, giklaro ni kagawad na Rodriguez nga dili gani mabutang sa type B kay murag kuan pa, pero mabilong sa type B. So karon is type A, meaning aduna na'y upgrade or dugang ng mga kalambuan sa itong mga police stations din sa itong syudad. Maraming tayo po sa report gikan sa City Council kini sa Magdum Hunter 19, Metro Kabaktulan sa Balitaog Serbisyo Magmario.
3: Salamat Magdum Hunter 19, Metro Kabaktulan din sa dahintang mga higala ni Magdum Hunter 24, Jane Luna, karuntong tood kay Marina Region 10, nagpasidaan batok sa overloading sa mga sakyan ng pandagat. Pero unang sa nato si Magdum Hunter 15 sa tamang higala, kay lagi, no? Plano po ko ron nga palambuon gyud po ang kaning hingus gyud po no ang pag-respond sa mga sunog dinhi sa tus nasod sa Pilipinas. So gani man no, kita na to din ang ubang mga LGU dinhi sa tus nasod naghimo kato gani mga nag-viral nga kuan katong pamayag ni Remulya, dili man to ang katong gagmay nga mga kuan fire truck, di man to mao. Dito mao basin ma fake news mo dira. So dito mao ang katong mga fire truck nga gagmay sa usa to ka LGU mga igalas kauluhan dayon ilahat to pud nung initiatives. Pero dinhi sa ta Magnum Hunter 15 kay welcome pud no sa ato pa din pong City Fire District ang pagbaton og mga gagmay fire truck sa ato pong mga kabarangayan. Ania si Ms. si Magnum Hunter 15 Jan Ramos.
7: Suportado sa Bureau of Fire Protection o BFP sa Cagayan de Oro ang paggamit sa gagmayng fire truck o motorcycle-based firefighting vehicle isip dugang gamit sa mga barangay aron nga mas paspas ang pagresponde sa gagmayng sunog. Sumala ni Fire Senior Superintendent Renante Loruno, Cagayan de Oro District Fire Marshal, dakong ikatabang ang gagmayng firefighting vehicle ilabi na sa mga lugar nga huot ang dalan, dagan og sakinan o lisod-sudlon sa dagkong fire truck. Matod pa niya, pinaagi sa gagmayng fire truck, mas dali nga makaabot ang fire responder sa lugar sa incident o baka sugo na dayon sa pagatiman sa sunog samtang nagpadulong ang regular nga fire truck. Giklaro sab sa BFP nga ang pagpalit sa maong klase nga firefighting vehicle mahimong desisyon na sa barangay kung gusto nilang adunay kaugalingong gamit alang sa emergency response. Bisan pa niini, importante nga man siguro sa barangay ang gustong paggamit og kaluwasan sa mga personahe nga mo gamit sa maong sakinan ilabi na sa pagbiyahe padulong sa lugar sa sunog. Gipasabot sa BFP nga dili kapuli sa regular nga fire truck ang gagmayng firefighting vehicle kung dili dugang nga kagamitan lamang nga mahimong makatabang sa unang pagresponde o pagpugong sa pagkaylap sa gagmayng sunog. Tumong niini nga mas mapaspas pa ang pagresponde ilabi na sa mga lugar nga lisod maabtan dayon sa dagkong fire truck. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15 John Ramos sa Balitaog Serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 15 John Ramos. Dinita ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay nagpasidian pod karon ng Marina Region 10 sa overloading lagi. Bawal gyud na mga higala kay daghan ra ba og mga gakadisgrasya na no sa mga nasod dinhi pong mga nahitabong pagkaunlod. Ari asa si Magnum Jane Luna.
8: Pagkapasidaan ng Maritime Industry Authority kon Marina Region 10 sa mga tag-iha o operator sa mga sakinang pandagat batok sa overloading o pagsakay o pasahero o pagkarga o kargamento nga wala pa sa gitugot nga kapasidad sa barko. Gibusyag sa Marina Region 10 ang pagsunod sa passenger cargo capacity nga gitakda sa matag sakinang pandagat may usa sa labing epektibong paagi aron malikayan ang mga aksidente o masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero o tripulante. Gipasiugda sa ahansya ang overloading mahimong hinungdan sa pagkawala sa balanse sa barko. Ilabi na ako adunay kusog na hangin o dagong balot na mahimong musampot seryoso aksidente sa dagat. Iawag usab sa Marina Region sa mga operator sa pagsunod sa maritime circles o pagsiguro na ang mga pasahero adunay hustong safety briefing o access sa life-saving equipment sa dili pa mularga ang barko. Gidasig usab sa ahansya ang publiko na i-report ang mga barko na nagpasakay matod pa o pasahero o nagkarga o mga butanga mula pa sa gitugot ng kapasidad aron matabangan ang mga otoridad sa pagpatuman sa balaod at pasalig usabang Marina Region 10 nga magpadayon sa regular inspeksyon o pagmonitor sa mga sakinang pandagat aron masiguro ang kaluwasan o responsableng paglawig sa dagat din sa Region 10. Balita gikan sa Marina Region 10 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 124G muna sa Pitaog City Pusho. Magdum Radyo.
3: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:57 dinhi sa renta ni Magnum Hunter 14 First Seed Blanca. Kaya gibot yag pod ang mga igala do na gyud po ya kaning ilaha pod no. Ilaha lang gyud po ni exclusive nga paghimo niini pong pagpahigayon sa People's Day para sa ito pong mga IP community and communities. Ano, ni Asi Magnum Hunter 14 sa yahapong detalye, Magnum First Seed Blanca.
9: Na timing lang matod pa nga umang adlawa ipagayon ang People's Day ni Cagayan de Oro CDM Orlando Clarick Soy ipahinungod exclusive ngadto mga IPs sa kabukiran matod pa ni John Gilmore Actub tigpamaba sa mayor nga ipagsayo ang mga IPs og magdala gyud sila mga resikitos aron kini maka-avail sa nasangpit nga People's Day. Gidugang usab sa baong spokesperson nga maabot ngadto sa 3,000 ka membro ang makabenepisyo og mga adlawa.
10: Huwag mga exclusive niya sa mga indigenous peoples, no? Na sa itong interland ng barangays. Para ni Sokma, mga ilang sektor, ang special na fourth edition sa People's Day.
9: Tungkol ba ni kay Karong Bulanap na tay kaning National Indigenous People's Month karon?
10: Na-timing po, no? Na-timing kay. Ipili sa itong mayor nga maukan ang kalihukan po niya sa People's Day para Karong Bulanap. Naa sa mga 3,000 gihapon kapin, no? Ka mga indigenous peoples ang target ugma na ma makapahimulos sa maong People's Day. Hangyo lang gid sa atong mayor, no, nga magdala lang gid sa mga requirements labi na sa ID dayon barangay indigency ug asa sila nga bilaw nga mga barangay kay aron di na magbalik-balik unya ila lang gid pong duulon ang ilang mga barangay punong barangays, no, para basindo na yung mga assistance sa sakyanan kay layo ra ba ni sila gikan unya magsayo lang gid aron pod nga magteter pod sila sayo baka pamauli pod og sayo kay daghan ra ba mga IPs nato nagikan sa mga hinterland barangays.
9: Ang tipik sa mamahayag ni John Gilmore Actub, spokesperson ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarick Soy. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum First Seed Blanca sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 14 First Seed Blanca. Oras una alas 4:59 sa hapon.

0: Batman, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Oras alas 5 in punto sa hapon. Kada bulan, problema na pod nato ang mga bayronon. Bayad na pod sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pod nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive na sa GCash para sa diretso nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat ug padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants. Mao nga maminusan pa ang imong pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede nga i-cash in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, mas sayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa bills, dili na kinahanglan nga mopila o mobiyahe pa. Libre pa gyud ang cash in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Wow! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matunod sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
1: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy cottony napkin for heavy flow.
8: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
9: Mula sa pinakamataas na bundok.
10: Nak, kamusta nga?
9: O pinakamalayong isla man.
10: Nay, graduate na ako.
9: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
11: Papauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe.
12: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FGB260214, CUSIP of 2026.
13: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
1: Oras alas 5:04.
3: Oras hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: Nagpaminaw kamo sa
11: Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanag-ubaan sa tulumunong Magnum Reports. Oras, alas 5.05. Dinidenta mga higala kay Police Station 3 Agora. Hugot ang lahapong pagpatuman sa pagbantay seguridad sa lang AOR. Atong paminawan mga higala si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
14: Yes, sabi naman si Nahugod matutpang ang kapatuman sa kaningang mga security measures so, at ang kapresent sa Precision Triagora. Sila nasakupan sa ilang area of responsibility, particularly sa mga barangay Lapasan, dito sa mga Gusa. Ingon man din kaninga sa coastal road po magdumaan siya nga sa gagit po nga garagsangan sa kaninga ito mga residente dito sa dawa ka mga barangay. Matod ni Police Major Metro Anaway, kanunay ilang pagpahigayang usab sa kaninga mga checkpoint sa kaninga pag-arobing, kaninga oplan, makalsi tapos magdumaan siya rin po gumadeter o mapugan. Ang ito mga dunay gahimo o gako nang gating huwa nga maghimo o gadautan o kaninga mag wadakpan gayon doon na manggaling po maghimo sa kaninga pagpanganulis, kaninga pagpangawat o kaninga makadala o gakagubot po magdumaan siya. Samtang ibuti ko sa nini nga tungkol sa ilang hugot yung pagpatuman sa seguridad ang kanin po nga mga minor so na po kayo ingon nga gakakita o ingon man nga kaning mga dakpan sa curfew tungkol kaya kanunay ilang pagalibot-libot sa kaninga mga area nga sa gagin po nga kaninga gatambayan o kaninga gapunduhan ni mga minor de edad nga sahib mong ito magdumaan awal gid po nga sila nga maabdan gid po sa curfew sa mga kadalanan kay kung kani mga bata nang normal diha ero bagid ya sugod na kani makagubot or kung duna manggali gid po ingon mga kareng away-away po sa mga grupo-grupo tungod sa ilang hugot po nga pagpatuman kini mga checkpoint mga overlapping checkpoint po magdumaan gid wala na gid po kayo ingon nga nabantayan gid po nga mga violators diri sa kadalanan labi na diri sa area sa maya area of responsibility sa maya police station 3 Agora. Alay nini ano nga pamayag ni Police Major Metro Anaway ang EPE sa police station 3 Agora.
15: Naman ma'am kay naman ng atong mobile patrollers ma'am naman tayo deployed diri sa area sa Along Coastal Road diri sa may Lapasan o Gusa kanaman ang ilang area nga girobingan every now and then nga naa sila ay deployment sa every ship na to ma'am.
16: Mm-hmm. Since po paglingkod ni mo diri sa Agora sir, Agora Appreciation 3 Agora sir, marag doon na ba'y pagminos or doon na ba'y pagadaghan sa kaning case sa mga tulis diri nga kakahitabo sir?
15: So far ma'am, regarding sa mga kwan ma'am, sa mga tulis-tulis ma'am is wala man tayo mga masyadong kwan diri ma'am nga na kwan ma'am na recorded kay naaman ang atong permanent nga visibility sa atong mga personnel along coastal and ang atong mga bipats o barangay tunnels along barangay Gusa and Lapasan are nagyapon diya nga mag provide o tabang sa atong mga respective nga kapulisan nga na-deployment.
16: So sir, doon na ba yung mga identified nga mga suspects sir nga? Kaling gahimo aning mga kalihukan sir kay so ito mapantayin na doon magiging mga ano sir nga insidente nga kanihunungan lang kung sila kalito lison. Doon na ba yung mga identified sir nga na within this area lang sir ng mga gapanulis or kaning mga riding in tandem sir?
15: Tuloy ma'am, diri ma'am is wala man patay na kwan ma'am no ang naalang tong isa ka murag video nga nag-circulate na nakuan pero mauman nga among i-encourage ang mga victim na or mga person nga nakuan diri na mag-anhi diri sa atong police station para maki-coordinate o which is kung kwan nga ma-ano natin ang mga kwan is ma-pailan na to o mga necessary cases ang mga maong mga respondents.
16: Mm-hmm. So sir, kani bang paghahimo sa kaning pag-checkpoint or kaning everyday nga pag-roving si atong personal sir, maingon ba sir nga nakatabang ba ni sir nga murag ma-deter ang kaning maghahimo o mga krimen sir or gaplano nga maghimo krimen diri sa area sir?
15: Yes ma'am, ang atong mga gikandak ma'am nga checkpoints, ang atong mga operation against bakalsita kada gabi ug ang atong random nga visibility diri sa atong AOR is dakong tabang ma'am na makaprevent o any commission of crime kay kung atong ipagwagyapon nga na ang atong mga checkpoint especially sa gabi o kadlawon makadeter ni sa pag-commit o krimen especially sa atong mga would-be violators na ito.
16: So far ba sir, kaning sa pagpahigayon ninyo, pag-roving sir, wala na ba kayo yung mga insidente sir nga kaning mga minors nga galapa sa curfew or kaning mga minors bitaw sir nga kaning gasugod o kaning mga away talipon sa uban ng mga grupo sir?
15: Yes ma'am, no, ang atong mga mobile patrollers especially during night time kay yang i-implement ang kaning mga curfew, no? Kay pagka na sila'y makita nga diyan ang mga kwan is ilang gikandakan o ilang sitahon para at least maka kwan na sa ilang mga panimalay kay lisod na po yung mga kwan sila ma-involve sa any untoward incident nga may tabo diri sa atong area, ma'am.
16: So sir, dili man gid kalimod sir no nga daghan gid kaayo nga mga imnanan or gapang gid palibot diri sa area sir. Kana ba sila sir kaning sa unsa nga pamaagi niyo sila mga badungon sir nga kaning labi na kay marag duol gihapon sa mga household ang kaning mga video kihan sir.
15: Yes ma'am, mga atong mga kwan mga video kay.
16: Mga video kihan din sige. Marag mabuntagan halo sa ano sir kay di ba na may ordinance sir nga dapat ano
15: yes ma'am, yes, kaning mga kwan gihapon kay atong na usay na may mag-complain gyapon atong paduan nga gi-kwan gyapon sa ila nga inani lang ang specific nga time nga pwede sila magpakwan sa ilang mga video kay and after that beyond that wala na dili na pwede man kay maka-disturbo sa mga kwan mga silingan.
16: Mm-hmm. How about kining ato ang offline bakal sita sir sa kanis inyo pag-implement ani sir wala ba yung mga gapalag or kaning gahimo sa kaning marag mo resist siya sa kaning himuon sa mga police nga pag-check pod pag-rekisa sir.
15: So far wala man tayo mga kwan ma'am no nga ni palag kay so far cooperative man tanan nga mga atong mga personahe nga gi-implementan kay kabalo man gyud sila nga part gyapon sa safety sa tanan nga mo voluntary nga ilang ikwan ang ilang ipa-check ang ilang mga kaugalingon para gyapon sa peace and order diri sa atong area ma'am.
16: Mm-hmm. Sa kaning mga ano sir, sa kaning pag-implement sa safer cities nga kaning initiative sir, doon na pa ba gihapoy dagan nga malapason diri sa tawa sa police station 3 Agora sir?
15: Ayos ma'am, ang atong gikuan gyapon ma'am sa safer cities initiative isang kaning mga kwan gyapon ma'am kaning mga naay mga drinking in public ma'am nga mo atong makitan diha sa dalan na mag-inom-inom kaya kana gyapon ma'am atong gipakwan gyapon nga para ilang undangon nga warningan para makwan maundang na ang ilang pag-inom-inom diha sa mga kadala na ma'am.
16: Mm-hmm. Lastly sir, imo nga message sa to ang public labi na diri simo na sa kwan sa police station 3 Agora sir nga kaning pag-report gilayon pod sa ila og doon ang magaling mga insidente sir like for example kaning pareto na tulisan sir.
15: Ayos ma'am, ang atong request lang no sa mga katawhan diri sa atong EOR especially sa PS3 ang kung na may sila yung mga na kuan no na monitor ng mga incidents or na kita i-kuan gyapon i-report lang diri sa atong police station 3 para atong matagan o solution. Then ang atong mga kwangyapon, mga especially kaning mga minors, atong o sa mga parents sa mga minors, atong i-check ang atong mga anak kung nakauli na ba sila on time kay para at least dili sila ma-involve sa any incidents nga pwede mahimo, especially during paggabi or kadlawon.
16: Thank you, sir.
14: So, matulog naman sila mga pamayag ni Police Major Metro Anaway ang hepe sa Police Station 3 Agora. Kanapos sila papatuman sa mga security measures sa yung area of responsibility diri sa maya Police Station 3 Agora. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa. Oras alas 5.14, dinisada ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan kay pagkalangay sa proseso sa mga kaso sa PDL sulod sa BJMP. Nagdepende gid po no kung ano na ba yung mga available po ng mga RTC course so judges po nga muhimo po no sa pagkasikaso po sa ilaha. Atong paminawon ng detalye, Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan.
11: Ingong usa sa rason ang mao ang pagkadepende sa available ng mga RTC court o ang judges nini na muhandol sa kaso ngadto sa mga pinaliso na buwata na sa PJMP Region 10 ng atong syudad. Ini ang resultang rason sa pagkalagay sa proseso sa kaso nini nasampit ng mga pinaliso. Nigigabutyag nga ang nasampit ng mga kaso dunay mapospon, dunay masuspend o dunay pagyoy alos sa ma-dismiss na lang. Kung doon na yun po ay mga pila katuig na ang milabay na padayon paghihapon ang nasangpit niya kaso. O sa sagigabutyag ni Superintendent Felix Berto Agurin, nga original director sa BJMP, nga dapat nyo matandaan o dugang ng mga RTC courts. Tingnan man, dugang ng mga muhandong sa kaso o dugang judge pagpod nga magparayon ang ilahang mga kaso. Paminaon si Pro Experto Hagurin, Regional Director sa PGMP.
17: Item. Pangalawa, hindi masyadong ina-applyan ang pagiging judge kasi napakalaking trabaho on the part of the judges. Magkano ang sahod ng isang judge? Yun ang mga dilema ng Supreme Court na despite, una is kulang ang funding para mabigyan ng additional court sa mga municipal, sa RTC. Kaya may mga judges na dual, dalawang korte ang hawak. So sa dami ng cases, lodged in the court, the tendency is tumatagal ang hearing. No? Not only the judges, to include also the prosecutors. Kulang din ang prosecutors. So in the absence of one, hearing will be postponed. So ang next hearing na naman is actually the minimum, I think, this is 3 months ang pinaka maaga na i-hearing kaagad. So kaya tumatagal, maabot yung iba 10 taon dahil yung mga kaso is heinous crimes, murder, na hindi basta-basta mapadali yung proseso ng kaso nila.
18: Yeah, I understand that. In fact, libel cases could last for 10 years. I have experienced that. No? Matagal talaga. No? I understand the situation of the GMP. By the way, I'm Oriol Kilingin. I write for Inquirer that met and meet them out today. So, I hope I asked the right question on this occasion. Thank you very much.
19: Okay, thank you, sir.
17: Makatulong din ang ating mga media when it comes to that. Ano? Malaking role din ng media, kaya nga we have a partnership. Kaya nga may mga proposal, actually, ang Supreme Court that we propose also na dapat itong mga female na mga PDL natin na ang kaso is mababa, i-release na sa community. Kasi itong mga babae natin, may mga anak yan na dapat alagaan. Isa yan sa mga proposal to include the senior citizen. So yan, mga proposal na nandyan pa rin yan sa Supreme Court. It's up for them to decide.
19: Okay, thank you, Barney. Next is Sir Romy Capimpuyan from Radio Pilipinas, followed by Tyler Chavez from GMA.
17: Pangalawa, hindi
11: matutuwa na bati, magmamahan si James Chief Superintendent Felix Berto Hagurin, Regional Director sa PJMP Region 10. Kini si magmamahan to 19, medyo kapagtulan na sa Balitaw Servisyo. Magmuradyo.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan ug dita maglangan pud mga higala dinhi sa denta sa tunga public office of public trust. Kay dinhi sa tuwa sa Northern Mindanao kung sa atoa po din pong pag-obserbar no maski dinhi gani sa Cagayan de Oro na matikdan gid po nato nga nanagano ang presensya nini pong mga foreign nationals. So kung mayon tag presensya mga higala nila dili lang po na no sa mga kaning dayo apalakip na gani pud sa mga namuyo no kumingon tag mga namuyo dinhi sa to sa Cagayan de Oro, daghan na tag mga kaning Chinese, no? Nga mga kaning residente din eh. Napitay mga Taiwanese, daghan po, no? Daghan. Mga Japanese, napitay mga Amerikano, nga naada din eh sa to, sa kaning dak bayan. So, nagigita, no? Makita na to na sila din, ha? Pero, din eh, sa to po din pong pag-monitor po lagi, aning presensya po, no? Sa pipila ka mga langyaw, nagi po yung mga namatikdan, nga dunay gahimo o mga illegal nga kalihukan. So, mahinungdan, nga to po din pong gobyerno, buot po nila, no? Nga malakag kining mga nagahimo sa mga di mayong binuhatan. Sama na lamang niya ng mga nalambigit sa scam, nalambigit sa illegal nga pagmina, nalambigit po, no? Sa kaning mga illegal nga pagbuhat og mga produkto, mga substandard mga produkto to nga napo din hino sa tuwa pong kaning rehiyon nagnegosyo. So kana mga igalagi tutuka na sa tuwa pong Bureau of Immigration Region 10 nga kaning mga illegal nga mga foreign national mapapauli ni dito sila pong nasulog makuan po no mapadeport yun na sila tungod kaya di man sila pwede nga mag-exist po din sa tuwa nga wa po din po yung mga lehitimong mga dokumento. Ganihan ang tuwa pong Bureau of Immigration naka-aresto na o gapipila o ubay-ubay na gani po mga igala din sa tuwa sa rehiyon o gabisan diya po da mga igala no sa kaning kasikbit pod nga lugar sa region 9 no sa region 9 adto gyapon pod sila lapas gyapon sila no sa ilaha pong AOR tungod lagi kinahanglan yun pod nga masiguro nga ato po din pong kaning kaluwasan no, mahatagan yun po o prioridad sa itong gobyerno. Kaya kung palitan na po ni sila, no, nabasin, magmugna na sila mga threats po din eh, sa atua. Kung kani sila, illegal ng mga nakasulod din eh, sa atua sa nasod, wata kabalugon sa po ilaha pong motibo, sila po nga pag-abot po da din eh. Alam ni mga higala, ato makauban sa ito ang public office sa public trust, ang ato ang Bureau of Immigration Region 10 Director, Mr. Andy Makaayan. Sa itong public office, public trust.
20: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life.
21: Kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno, pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Atong paminan mahigala si Bureau of Immigration Region 10 Director Andy Makaayan.
22: Anjasado of Magnum Radio. Sir, yung latest accomplishment po ninyo dito sa Cagayan de Oro, merong 23 na mga Chinese nationals ang inyong na-aresto. Ano po ba yung ground, sir, ng kanilang pagka-aresto?
23: Yes po. Unang-una po, good morning sa inyo sa Magnum Radio at saka sa lahat ng inyong tagapakinig dito sa atin sa Northern Mindanao. Actually kasi for the past several months, yung subject natin, yung dalawa, yung Cagayan Penolec Lamin Board Manufacturing Corporation at saka yung Mindanao Talakag Steel Corporation. So we have an intelligence report that there are several Chinese nationals who are working in the steel corporation. Both corporations are actually located in San Isidro, Talakag, Bukidnon. Then the commissioner of the Bureau of Immigration, based on the intelligence report, issued a mission order to conduct operation against the two corporations. Okay. Then on September 25, 2026, at exactly 6 in the morning, we conducted the operation against simultaneous operation against these two corporations upon prior coordination with the Philippine National Police of Talakag, Bukidnon. Then, fortunately, we apprehended at least 24 Chinese nationals, 6 Chinese nationals from the Cagayan Penolec Lamin Board Manufacturing Corporation, and 18 from the Mindanao Talakag Steel Corporation, a total of 24 Chinese nationals.
22: Okay.
23: Then we brought them to the Bureau of Immigration District Office in Cagayan de Oro, located at Limkitkay. Then upon initial investigation, we found out that 4 of the Chinese nationals are actually properly documented. So nirelease natin yung 4. So the remaining is 18. So yung 18, upon initial investigation, we found out that some of them are undocumented and some of them are holding only a tourist visa. So considering that all of them are were caught and flagrantly working in the state corporation, it is in violation of our immigration law by working in the country without a proper working visa from the Bureau of Immigration. So at the same time, on even date, on September 25, we conducted inquest proceeding against the 18 subjects, charging them for violation of immigration law, for working in the Philippines without a proper visa issued by the Bureau of Immigration. Then the following day, we transported them to Manila. And as of now, they are detained in our detention facility located at Taguig, Metro Manila. And they are now actually undergoing deportation proceeding.
22: Okay.
23: So yun ang ano, yun ang balita, Angie.
22: Okay. RJ, congratulations no, sa accomplishment.
23: Yes po, yes po.
22: Sir, regarding po, di ba, dalawang business establishment ito, so what will happen po those local property owners or business owners na naging employer nitong nasabing mga Chinese individuals, are we investigating them for harboring or employing and facilitating these Chinese individuals na kahit sila ay undocumented or illegal ang kanilang pagstay dito sa atin sa Northern Mindanao?
23: Yes, ma'am. Actually, as of now, we are conducting a backtrack investigation. We are trying to find out who are the owners or the incorporators of this corporation. You are correct. Actually, once we found out the actual owner of this corporation, they can be charged for harboring an illegal alien because they are employing a foreign national which possesses irregular visa. So actually, they are actually also in violation. So actually, there is an ongoing investigation by our investigators to find out the actual owners of these two corporations and their respective incorporators. Hindi pa natin alam kung ito ba ay Chinese establishment or Filipino-owned establishment. So once na no, malaman natin kung sino may-ari, they should be investigated and probably the possibility is not remote that we can forward the case to the NBI for proper charges under our laws.
22: So, ilan po ba, with regards to the Chinese individuals, balik po tayo doon, RD. Mga ilan po ba yung kaso na pwede nating isampa sa kanila? If ever na meron kayong na-recoverin na mga fraudulent Philippine identification documents na from their position po, itong mga Chinese individuals. So, meron po ba tayong number of cases kung ilan yon ang ipa-file natin prior to any deportation proceedings?
23: Well, ma'am, so far we found out na wala naman silang ginagamit na ibang ID pretending to be Filipinos. Ang violation lang nila is purely immigration law, Section 37A7 of the Philippine Immigration Act. For number one, overstaying in the country. Number two, for engaging in gainful activities without proper working visa. So that is actually in violation of our immigration law, subject for deportation proceeding by the Board of Commissioner of the Bureau of Immigration. Actually, as of now, they were already charged for violation of immigration law and expecting that for the coming months, there must be a resolution from the Board of Commissioner of the Bureau of Immigration. Mm-hmm. Then eventually they will be deported to their country of origin.
22: Okay. Sir, meron talagang language barrier no when we speak sa mga Chinese national. Paano po ba ninyo ina-address ito, sir, para makuha rin nyo ang side nila with these allegations that they are working illegally in our country?
23: Actually, ma'am, we have our own interpreter. Meron siyang interpreter na nakakaintindi ng Chinese din. Tapos yung iba din sa kanila, medyo nakakaintindi rin ng local dialect natin, Tagalog.
22: So, pwede ma mapaklaro po, RD, ano talaga yung specific ng mga trabaho nila dito, yung sa Talakag at yung sa isang kumpanya, yung korporasyon?
23: Yung actually doon sa Talakag kasi Mindanao Talakag Steel Corporation gumagawa ng yung mga parang sa parang dito sa Sanjan, naalala nyo?
22: Sa
23: Taguluan. Ganon din. Tapos yung isa naman gumagawa ng mga laminated plywood na actually skills workers din sila kasi sila ang nakakaalam dito. The problem is that yun nga, ang isang concern natin dito is yung mga substandard products katulad ng itong Steel Corporation. Kaya kung maalala mo, may nared tayo dito sa Sanjay, dyan sa may Taguluan, then the other one. The other one is in Davao. So, pangatlo na ito. Itong Talagang Steel Corporation.
22: Okay.
23: So, yes, yes po.
22: What measures po ba yung ginawa ninyo during the raid to secure physical and digital evidences po nitong nasabing mga national Chinese nationals at baka pwede rin natin magamit dun sa mga Filipino nationals no, na posibleng naging accomplice nitong kanilang presensya sa Northern Mindanao?
23: Actually, ma'am, we are actually focused on their immigration violation. Yung mga co-workers naman yan, mga Filipino, mga nagtatrabaho lang yan, pag hindi naman natin, kawawa naman sila. So, ang sa atin, considering that we are in charge for intelligence and law enforcement operation of the Bureau of Immigration, particularly here in the here in Northern Mindanao, focus lang tayo doon sa immigration issue.
22: Sir, paano po ba yun, sir? Diba kung kapwa natin Pilipino, meron talaga tayo ngayon na-observe no, na dapat na-implement, mapa-intindi sa kanilang constitutional rights. With this accomplishment po, Chinese national, paano po ba ginawa niyo po yung pag-establish na mai-implement rin natin yung constitutional rights nila ng mga apprehended foreign nationals at including your rights to legal counsel, access to consular notification, or formal deportation hearing before the BI Board of Commissioners po?
23: Yes po. Actually po, right after the operation, before we prepared our affidavit of arrest, we advised them through their lawyer that they are entitled for Miranda rights under our constitution, yung right to counsel, right to remain silent. Then during the inquest proceeding also, we provided them a lawyer to assist them for them to understand the charges against them. And eventually we also informed the embassy of China relative to the arrest.
22: Okay, so sir, posible yung mangyari yung passport revocation nila nung nasabing ng mga Chinese individuals?
23: Ano po, actually, yung iba hindi nila na-produce yung mga passport nila eh. Because allegedly, their passport is in the possession of their employer.
22: Mm.
23: So, yun ang isang tinitingnan natin. Because if the employer is a Filipino or even a foreign national, they can be charged for harboring and cuddling of an illegal alien. Then that is a criminal case under our laws. So that is why we are in the process of conducting background investigation so that we can find out na kung sino-sino ang mga backer nito, protector nito, paano nakapasok sa Pilipinas. So then whatever the result of our investigation, we have to forward it to our counterpart in the National Bureau of Investigation for proper charges under our laws.
22: Okay. Sir, RJ, kahapon na meron rin kayong another accomplishment. Di ba, Region 10 yung area of responsibility niyo, pero lumagpas pa kayo
23: yes,
22: sa Region 10 at kayo pa ay nakibahagi sa accomplishment sa isang operasyon dun sa Mayzamboanga. Ano po ba yung accomplishment na yun po, RJ?
23: Yes po, actually that is a joint operation of all the immigration intelligence operatives in Mindanao, including Region 10. Not only Region 10, Region 12, Region 10, Region 9, Region 11, all immigration intelligence operatives. We have also intelligence operatives from the Bureau of Immigration Manila and Manila. So we have also our counterpart in the NBI and in the MIG 9, Military Intelligence Group in Region 9.
22: But
23: so that is actually a joint operation considering the number of subjects involved. Just imagine, we apprehended at least 230 Chinese national, and most of them are actually undocumented. And as of now, we are in the process of conducting our initial investigation. Mm. Kasi, Angie, hindi natin alam to. Malamang itong mga to ay mga biktima rin Kasi based on our experience, pag mga ganito kasi, pag tinanong mo sila, pinapunta lang sila dito sa Pilipinas with the promise of giving them a hefty salaries, only to found out na they are subjected for forced labor, pinapatrabaho, hindi naman sila binibigyan ng sweldo. Okay. Kaya very suspicious na nakatago doon sa municipality of CI and municipality of Alicia, Zamboanga del Sur. Medyo mga liblib na logo yan doon sa mga barangay. In the location doon sa barangay Kemos sa CI, we apprehended at least 97 Chinese national in a pension house na nakatago. Walang, pag tinignan mo yung pension house, akala mo walang tao. Pero pagpasok namin, ang nasa loob pala, almost 100 ang nandoon sa loob. Maning several computers, kung ano-ano. So actually, it's a hub scam. Scam hub yung lugar. Doon naman sa kabila, sa Barangay Tanjong, doon sa may adjacent municipality na Municipality of Alicia, we apprehended at least 133 illegal Chinese nationals. So it's with a total of at least 230 illegal Chinese national. And as of now, they are going under initial investigation by our investigators from the from our unit, the intelligence unit of the immigration, and from our counterpart in the National Bureau of Investigation. Nandoon sila ngayon doon sa may may CI. So probably it will take several days to finish our initial investigation against these subjects apprehended yesterday.
0: Sir, paano po ba yun na feed sa inyo yung information regarding the presence of these nationals, Chinese nationals po, sir, na gumagawa noon, nagtatrabaho at naging involved?

0: mga ibang mga kasamahan natin sa media, katulad ninyo, pag pumunta ka kasi dyan sa opisina, wala silang maibigay na information sa inyo. Kasi they are blind relative to our operation. Kasi most of our operations sa intelligence, ang nakakaalam lang kami at saka ang commissioner. We protect and we prevent to divulge our operation kasi confidential yan eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa opisina, kunwari, tulad ng operation namin dyan, bago kami mag-operate, hindi mo naman pwedeng sabihin dito sa Immigration Kagayan de Oro na, ay, manghuhuli kami bukas, ha? hindi pwede yun. Kasi we do not know. We do not know. Alam mo naman, sa atin sa gobyerno, may mga kalokohan din. Baka mamaya, yung nasabihan mong kaibigan mo, protector pala. Protector pala. Kaya definitely kasi, yung mga yan kasi may mga ano, may mga konekyan eh. May mga konekyan sa amin, sa NBI, sa police. Kasi hindi naman maglalakas loob ng mga yan na hindi kumuha ng papel tapos basta-basta lang nagtatrabaho. Kung walang inaasahan na protector. So, yun din. Kasama yan sa mga investigation na ginagawa natin to identify who are the protectors of these people.
1: Okay. Are they, with this number ba, dagan, marami talaga sila, Hardy, no? So, paano po ba yun na ginagawa ng intelligence agency sa katulad ninyo in determining if these apprehended individuals present no ng potential national security risk? Kasi, di ba, hindi naman natin maikakaila na talagang ang Pilipinas at China, kahit merong magandang relasyon, pero meron din naman tayong negative no, na mga relationship rin na sa China with this national security issues at iba pa.
0: Yes, actually, yan din ang ano, isang angle na tinitingnan natin, Angie, kasi hindi natin alam. Para mamaya, ito ay they are masquerading as workers, but actually they are spies. Hindi natin alam. Kaya malalim ang ginagawa natin na investigasyon against these foreign nationals. Aalamin natin kung ano ang mga trabaho nila doon sa kanila, yung mga background check natin doon sa ibang ahensya natin, baka may mga criminal record sila doon. So malalaman natin yung mga travel record nila, malalaman natin kasi nasa atin naman yung travel system natin, makikita natin yung galaw ng mga travel record nila, saan silang pumupuntang bansa, saan sila palaging pumupunta. So makikita natin, now in that reading, kung makita natin yung galaw ng mga movements nila, then we can establish at least convincing conclusion kung ano ba talaga itong mga to. Legal ba ang mga to o may mga masamang motive dito sa atin sa Pilipinas. So, alam mo, medyo sensitive tayo dito, Angie. Because as you notice, mayroon tayong American Philippine base dito sa Maynombya. Then the armed forces also is planning to have a naval base there in Taguluan. So medyo sensitive tayo at hindi natin papayagan na hindi pa nga wala pa ngang base dyan eh, may mga nakapaligid na potential na kalaban natin. So yun ang inaano natin.
1: So sir, paano po ba yun sir, yung pag-strengthen na lang natin ng regional monitoring and port of entry controls like dito sa Port of Cagayan de Oro or sa Lagindigan International Airport o sa iba pang port pa natin no, dun sa Usamis, ba meron din naman dun. Lately, parang nakita ko yun sa post ng BOC, meron din kayong nilagdaan na parang agreement with BOC.
0: Yan ang isang problema natin eh, yung monitoring ng mga foreign national while nandito na sila sa atin. Kasi ang monitoring natin, naka-confine lang doon sa pagpasok from their country of origin. Kunwari, papasok sila sa Pilipinas, makikita natin yung visa nila doon sa airport, mga international airport natin. Pero once na nakapasok na sila, hindi na natin matrace kung saan sila pumupunta. Kunwari, nasa Manila sila, pumunta sila ng Osames, pumunta sila ng Cagayan, de Oro. Hindi na natin matrace kasi wala lamang mga immigration jet sa mga local airport natin. So, ang nangyayari, double time yung trabaho namin being the intelligence unit of the Bureau of Immigration. Kaya talagang ano, talagang gala kami. Lahat ng mga raw information pinapatulan namin. Kahit yung mga text lang, mga dismiss lang, talagang pinapatulan natin. Tinatakbo natin, binabalidit natin. Kasi that is, you know, that is the only way that we can, ano, we can secure our place na hindi tayo mapunta sa alanganin. Yun nga, paano natin, ano, minsan nga tumawag sa akin yung, ano, yung mga counterpart natin sa ibang ahinsya, sa PNP, nagtatanong sila, sir, para makuha yung number of ano number of foreigners in order Mindanao, sabi ko hindi natin makuha yan kasi wala tayong ano wala tayong monitoring diyan. Ang may bibigay ko sa inyo, sabi ko yung number of foreigners who entered the country, yung pumasok sa atin, kasi pag sila pumasok, dadaan sila dyan sa mga international airport natin in which we have our own immigration personnel.
1: So, pero pag dating pag naging international airport na ang Lagindingan, possible na we can, ano, meron na talaga tayong magiging headcount later sa mga foreigners na papasok dito sa atin sa region. If ever,
0: Pwede yun. Yung, ano, yung galing sa international flight. Pero paano naman yung local flight from Manila to Lagindingan?
1: Pero kung maging international airport ang Lagindingan at meron ng direct flight, yung mga foreign foreigners natin nagikan sa from their country to Lagindingan Airport, possible na merong maging kana mga BI officers sa ating airport. Ganon.
0: Yes, definitely. Yes, definitely. Definitely. Once na maging international yan, we have to establish or install immigration ano immigration office there right inside the Lagindingan Airport. Together with our intelligence Bureau of Immigration Intelligence Unit. 100% nandiyan tayo. Bureau of Customs nandiyan din. Yung NBI sigurado nandiyan din kasi kasama sila sa IACAT eh. Yung nagmumonitor ng mga foreign nationals na pumapasok dito sa atin.
1: Okay, let's cross na lang po yung fingers nito. RJ baka pon. So RJ, kaning in relation po nito ng presence po ng mga foreign nationals, pwede po ba ma tackle na lang po natin yung nakaraan. Marami pong mga na apprehend ng mga Chinese national na involved sa illegal mining activities dito sa Misamis Oriental.
0: Yes, actually the NBI apprehended at least more or less 2022 or 2025 Chinese national, and eventually this Chinese national were charged for violation of mining laws dito sa may municipal trial court of Manolo Fortich. So nung ano marinig namin yon, tinakbo namin yon kasi they posted bail. Nung nag-posted bail sila, not knowing na nasa labas kami, so I informed immediately the judge that we have to apprehend this Chinese national right after they posted their bail. Kasi hindi natin alam pag magpiansa yan, di, saan natin, ano, saan natin hahanapin yung mga yan. Nung mag-posted bail sila, tuwang-tuwang sila eh, kasi akala nila makakalabas nila, not knowing na paglabas nila doon sa court, nakaabang na kami. At kami naman ang humuli, yung immigration intelligence unit. So sa amin naman kasi sa ano, ang maganda naman sa atin sa immigration, yung bill kasi discretion natin, unlike sa court na it is a matter of right, sa ayaw sa gusto ng court, pag mag-apply sila ng bill, wala kang magawa kasi under our load, yung mga mining lang, that is a billable offense. So, sa immigration kasi, discretion sa amin eh. Kahit mag-apply ka ng bill, kung ayaw ng immigration, wala kang magawa. It is not a matter of right on the part of the foreign nationals. In fact, to educate you a little, Angie, itong immigration natin, Philippine immigration natin, ay isa ito sa pinaka strong na immigration sa buong mundo. kasi ang Philippine Immigration, kumbaga sa cafe, we are 3-in-1. 3-in-1 cafe ang immigration kasi. Ang, yes, kaya nga namin tinatawag na 3-in-1 dahil kami ang nanguhuli, para kami ang police. Then, pag nahuli namin ng foreigner, kami din ang nag-inquest. Hindi katulad sa police, nadadalhin pa doon sa prosecutor's office to inquest. Ang immigration hindi. Immigration din ang mag-inquest. Then, pagkatapos ng inquest, kami din ang mag-decide. Kami din ang judge. Unlike sa police, di ba, pag may hinuli ang police, dadalhin sa fiscal, sa prosecutor office for inquest. So, ang prosecutor naman, ang fiscal, if he found out that there is a probable cause, then he will file a case to the trial court. So, tatlong stages yan. Police, din sa fiscal, din sa court. Di ba? Sa immigration, hindi. 3-in-1. Kami ang police, because we are the one who are in charge for arresting these people. Then kami rin ang fiscal, because we are the one who are in charge for inquest proceeding. Then kami din ang judge, because it is the Board of Commissioner of Immigration to decide the immigration charge against the foreign national being arrested by the Bureau of Immigration. So wala silang laban, kahit na lahat ng abogado sa Pilipinas kunin nila. Pag ang kalaban nila immigration, pag talagang may violation ka, wala sila talaga silang laban, kasi nga nasa atin eh, kontrolado natin eh. We are in charge for arrest, we are in charge for inquest proceeding, then at the same time we are in charge to decide the immigration charge against the foreign national arrested by the Bureau.
1: Okay. RJ, sa time po natin marami na tayong napag-usapan. Baka po next time, interview po kayo namin regarding po sa mga accomplishment rin ninyo. Pero before we part ways po, RJ, I would like to ask for your message of hope or message po para sa ating mga kababayan. Baka may kinalaman sila sa mga illegal, no, ng mga foreign nationals na nandito sa ating bansa or dito sa atin sa Northern Mindanao na kailangan rin ma-actionan ng inyo pong ahensya.
0: Yes po. Actually po, sa atin mga kababayan, nandito naman po ang inyong opisina, the Bureau of Immigration, na palaging ready to give action or assistance doon sa mga reklamo ng publiko. Then ang advice ko lang po, if you notice that there are suspicious foreign national in your area or mga neighbors ninyo, do not hesitate to inform the Bureau of Immigration, kasi hindi natin alam, baka mamaya madisgrasya pa kayo dyan. Lalo na mga kababayan natin na married sa foreign national, kasi alam mo, I understand, ang daming Pilipina na may asawang Japanese, American, Korean, alam mo naman yung married to foreign national. Pag nakikita nila na nadidihado sila, medyo na-agrabyado sila, just in case, do not hesitate to report them to the to our office. Anytime naman, bibigyan namin kayo ng assistance. So doon naman sa mga guests natin na mga foreign nationals, those foreigners in our area in Northern Mindanao, we advise that they must have to follow our rules. They have to comply with our laws, especially our immigration law. We suggest that they don't have to abuse the Filipino hospitality that we render to them. We need respect from our guests, foreign nationals, and they also need respect from us. So the bottom line is for them to comply and follow our laws.
1: Sir, maki-update po kami sa susunod po sa inyo. Sir, salamat, sir. Di, maraming salamat po.
0: Yes po, anytime, Angie. Sorry sa reply ko, kasi nung nabasa ko yung nandung kami sa operation, sabi ko, mga kaibigan natin sa media to. So anyway, pag-pray naman tayo, anytime, you can invite us for any clarification relative to our operation here in Northern Mindanao.
2: Inyong nabati ang Public Office Public Trust. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Inyong Pagbati mga higala si Director Andy Makayan, ngayon sa Butan, sa Bureau of Immigration at Region 10. Sa itong mga kaisunan po nung nagapadaan sa pagmonitor sa itong tulungan ng Magnum Reports, pumati sa itong mga panunong sa itong pagbalik, dugang balita sa itong kauban, o gato pa din po mga pagpanamilit po dadiha sa inyo po nga pagpaminaw sa itong programa. Oras alas 5.57 na sa hapon.
4: Time Check is brought to you by McDonald's.
5: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pa lang
6: ang may diabetes.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
6: sa Imo Blood Sugar.
5: DTX 500.
6: Masal rikan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga page. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
8: Oras alas 4 na sa gabi. May galas itong pagpadala. Ito sa Dawaton, balita ni Magnum Hunter 23 sa itong mga galabi kay dunay mga gatusan ka mga bad job medicans o rugby boy nga na-rescue ko ron sa ORPC. Sulod lang na kuno niyo sa bulan na sa Setyembre. At ito sa paminawan si Magnum Kia Belenosa kay nukong inani kadaghan, unsa may buhato na nila na rescue pero base niya bubalik na po dahil po na dinas kadalanan. Unsa man sila taga dinhibagin po din sila. Kaya naarabaw gid po tayo mga bad job medicans po mga gala din sa tuwa sa dakpan sa Cagayan de Oro nga mga residente din sa may barangay Yapuntod ning atong syudad. Atong paminaw sa si Magnum Hunter 23 sa detalye, Magnum Kia Belenosa.
9: Tumot sa Sento 8 sa kumapadyo medikasyo ng mga minoridad ni Gingo gagamit ang volatile substance sa Masarabi ay na-rescue sa inyosang pwede sa Oris Pants and Testing Center kung RPC kung pukul kagayon din sa Police Office o si SWD Community Social Welfare and Development sa mga gipagay ang operasyon na ini sulod sa bulan sa Setyembre. Pinagi sa pagpaningkamo sa mga ayansya kung kaya ba matipa ka mga padyo medikasyo ng Gingo sa pagpanglimo sa kadalanan ng mga minoridad mga gasing otograbi sa Cagayan de Oro ang na-rescue na dala sa Tans o RPC o ito ang mga na-rescue ipawbo sa mga district offices o nga ay kura i-turn over nga to sa mga district offices o nga ipawbo o assessment monitoring intervention samta mga ginikanan sa mga na-rescue ng mga minoridad ipawbo sa sabi mga case conference o makaabot sa sa kaparagay sa patubututuan o sa unang matabangan nila ilang mga anak na makarikay na niliputi mo sa makalaot yung pag-asingot sa rugby na natini paong sa pangatong pa sa RPC ang mga ipagigay ng presyon na nangingpit ng maripyo ang mga kadalanan na may post na ang matabangan kini mga gitawag na mga badyo medikan sila makapauli sila nga gigikayan pag magdumaan siya din na pag-iis na ingon yung makapanglimot din ni sa kadalanan balita gigikayan sa ORPC para sa Magnum Report sini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o sa bisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 6:00 sagit mga higala nalapas sagit po din sa itong pagpanaguban sa atuang tulumanong Magnum Reports pero sa, mas may po tunong madunggan yung itong balita kaya lagi importante po na mga higala masayran po sa tuwa po din po nga kaning LGU nga inani no kadaghan or sa atong katawhan po nga inani kadaghan ng mga mendicants nato po na din uga gani man at ibalaod mga higala no anti-mendicancy law diin na kaning gididanta no nga muhimo sa pag-tolerate lagi ni ini po nga mga gapang limos tinas kadalanan kay gawas no nga ato silang susama gitolerate na gid po nga inana lang ilaha pong pagabuhaton aron makapanapi no aron magsilbi lugar lang panginabuhian ato pong gibutang sa risgo po no ang ilaha po din pong paghimo sa pagsaysa o das kadalanan nga maghimo sa pagpangayoga kwarta kay no dai da kon chance madisgrasya mahagbong sa mga sakyanan kay masabi itraba na sila sa mga jeep ano mapampublikong transportasyon mahigala or baka kana po din pong muhimo po dayon sila sa kana ganing kaning naas das dalan, no? Kada mo anha din as dalan, mo harang-harang, so di ba? What if mabanggaan? What if ma kanang madisgrasya na hinuon po da sila? So butang na to sa peligro kay ato mangi kaning tolerate lugar ang ilhapon din pong binuhatan. So mo na may higala nga dapat din lang punta mo himo na pagsupak sa balaod. Natay balaod mga higala kalabot usaban ni ini. So sa tuma kay sulo no, ipwede raman mo muhatag yapon, ipakita gyapon ninyo mag inyong pagka manggiluluyon, inyong pagka manggihatagon, pero din sa mga proper pod mga higala nga pwesto like din ata sa tuwa po din po nga mga institutions no nga nanginhanglan gyud pod og mga assistance. Adto ta didto na isa to ang sa LGU na po yung mga private pod mga higala nga mga institutions no, mga facilities di naghimo pod sila sa pagatiman sa mga sama gyapon pod ng mga individuals. Oras alasay sa utso na ug sa tong pagpanag-uban sa tong tuluman ng Magnum Report. Salamat sa tong mga kaigsunan nga naghimo sa pagmonitor sa tong programang Magnum Report. Salamat din kaninyo no. Salamat sa mga mihimo sa pagpaminaw sukad pa kaganiya sa Magnum Radio gikan sa buntag hangtod dinhi mga orasa. Wa gyud gihapon pod ni biya dinha nila ni Sir Manix Listado nag-monitor sa tong programa. Dina sa may barangay Agusan ni Atong Shirad ni Sir Aquino Adlao. Di ka makinilikol kang Janro Escala. May pagpaminaw din na kang Bilarmino Cherry May. May pagpaminaw sa dinano sa mga taga-barangay Kalaanan Kanituan ni Atong Shirad kang Mac Vils. Di na pa rin kang Buboy Lago kang Kuan po dayon. Di na sa mga taga-Kalaanan. Di na po dayon ka sa Sabio Family. Shout out po dayon po din na sa Abilianosa Family. Di na kang Sir Loloy Abilianosa. Kang Magdum Joel po dayon. May hapon din na. Di na ka. Di na ang lupay kay Vigan Junior. Di na po dayon ka. Kang Dodong Joseph, kang Ner Joseph Cervantes na kalaban. Oh, dagong gihapon ng kalangitan, putol-putol do ko ng uwan. Amang ka, Sir, Miss Dodong, nagro Carmen. Di na kang Carlene. Oo, di na po din kang Chofreda Rama. Di na din, oh, salamat din sa inyo. Ha. So may pagpaminaw, no? Di na nila ni Sir Dominador po. May hapon din na nila ni Sir Dominador Leonardo. Di na po din Sir Joel de la Cruz. May hapon din na sa imuha. Di na ni Sir John John Romero. May may pagpaminaw din na sa imuha. Di na po din sa ato pa rin pong oh, salamat din na po. No? Di na po sa mga taga barangay Bulwa ning atong syudad. Oy, salamat din na po sa inyo ha. Ug may gala no sa mga gusto po nga mahimo sa pag kuan. Mahimo po no. Okay, dinha daw ko no sa may barangay Bugo. Shout out po din na sa mga taga barangay Bugo sa kang Sir John John Hamero po no. Ug lagi dapat gid no nga unahon sa daw ang paghimo sa pagtiwas sa mga gipangsaad nga proyekto inay nga mangutang na sad daw kuno. So mo na mga komento sa tumang kaigsunan po din sa Dakbas. Hindi na no sa inyo kung unsa mo pabor o dili. Pabor ba mo o dili? O gapahimang no po di ay, sa ato po din po mga kaigsuna no, nga paingon din na sa may Talakag Bukid no, na dunay travel advisory, dunay landslide ganay tabo, duol din na sa may Ogyaban na bridge, din na sa may Talakag, duha ka mga lane lang ang passable. So, amping may gala, sa inyo po din po nga paghimonos pag-agi sa nahisigitan nga dalan. Oras alas 6:11 na og sa tunga pagpanamili timani ayaw kalimte nga sa usa kagawasnan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magdum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
10: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi pa dayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, o nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
16: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
17: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Og sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
18: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
19: Mula sa pinakamataas na bundok.
20: Nak, kitkamusta ngay?
19: O pinakamalayong islaman.
20: Nay, gagraduate na ako.
19: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
21: Papauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe.
22: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214. Series of 2026.
23: Mahigpo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
23: Masamig ka bala gina allergy?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masalika DTX 500.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
24: DTX Coffee Mix.
26: Mga butika.
27: Luya na ba si Manoy? Wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract ng phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong, Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
28: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
29: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
30: A first for Sitio Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
31: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport.
28: sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita.

0: Balitang Magno Tunganato sa Jags Commercial, Nimutan sa 12 at Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Bureau City.
1: Balitang Magno, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magno o karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
0: Alas 6:20, sigala, kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, Rion Jess, nagdala sa 3.4 milyon ka tourist arrival sa atong Magnum National. Under Secretary Claire Castro, gitubag ang pahayag o pasangil ni Vice President Duterte nga ang Malacanang ang hinungdan sa pagdaot kaniya sa atong Magnum International Puwersa sa gobyerno sa Yemen. Nabawi ang Istakto kung estratehiya ang Port Jazzy sa Mocha, laki pa ang importanteng posisyon sa Baba ala Madiva Strait gikan sa Hotel Revels sa atong Magnum Pesas DA. Mimo sa pagpangandam sa posibleng problema sa food supply tungod sa El Nino. Sa atong Magnum Entertainment Inser o Isner, walagi kasilikway nga mahimong direktor sa mga pelikula. O sa atong Magnum Sports Philippine Taekwondo Association, misigurong sirusohon ang hagit ni POC President Tolentino.
1: Balitang Magnum.
0: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw adlaw karon nga Martes, October 6, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Og Magnum Interina Enriquez.
0: Og karon sa detalyes ng Magnum Lokal, gipasigar po karon sa Department of Tourism kun diyo Region 10 ang panayang pag-uswag sa industriya sa turismo sa rayon nga mas sa labaw pa kung itandi sa pre-pandemic level. Maduba ni Mr. Jerome Bragan sa diyo 10 nga sa niaging tuig nitala sila sa kapig 3.4 milyones ka mga turista ang rayon na din dakong bayan ini nagikan sa mga domestic visitors o ginoon ni Dubli usab kini ang foreign arrivals.
3: Northern Mindanao tourism performance. After the decline in 2020 and 2021, tourism began to recover in 2022 and surpassed pre-pandemic levels in 2024. In 2025, Northern Mindanao recorded 3.4 million tourist arrivals, an increase of 18.51% compared to 2024, showing the region's strong tourism performance. We see that the domestic tourism remains the main source of visitors to Northern Mindanao. In 2025, the region recorded 3.3 million domestic arrivals and 112,799 foreign arrivals. So foreign arrivals more than doubled from 51,192 in 2024.
0: Ang payag ni Mr. Jerome Bragan sa DOT Region 10.
2: Dugang Magnum Lokal, gibotyag ni BGMP 10 Director Jails. Just Chief Superintendent Felixberto Hagurin Jr. nga bukas sila sa pagdawat sa responsibilidad kung ang Misamis Oriental Provincial Jail ipadumala na ngadto kanila. Mato ni Hagurin nga walay problema kung kini ang mahitabo subay sa gipalabang sa kamera nga balaod noon nga nagmando sa pagbalhin sa pagdumala sa mga provincial jail ngadto sa BGMP.
4: Kikwan karon sa Congress nga mahimo na siyag balaod. So once nga na siyag balaod ana, maybe this year or next year, all provincial jail will be turned over to BGMP. So once ma-turn over na siya, amo na nang responsibility. Ang gitanaw lang karon as to the what will be the role of BGMP as far as sa mga personnel sa provincial jail, ang facility, ang mga equipment. So na siya yung mga gikwan pa. Kumbaga, gi-align pa namo. Kay we know for a fact that provincial jail is under the local lang. Unlike ang BGMP is more on the national level. Provincial jails, specific lang yun sa usa ka province. So ang pamalaod nila, lahi-lahi. We cannot kumaga take all the OO sa mga provincial governor. It's because lahi-lahi sila. So nanay provincial government willing na karon. But because nana sa Congress, nag-hold ang BGMP nga mo accept sa karon. So mao na siyang naitabo. Anytime soon nga ma-approve ang balaod, walay problema. Automatic ma-manage sa BGMP ang provincial jail.
2: Ang pamahayag ni BGMP 10 Director Police o Jail Chief Superintendent Felixberto Hagurin Jr.
0: Alas 6:26 sa dugang balita ng lokal mabot sa 21 ka mga tambal ang mapahimuslan sa mga membro sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth kiniubos sa yaman ng kalusugan program kung yakap nga makuha sa mga yakap accredited primary care facilities sa Tibuok Lasud. Madama Director J. Eves Pilino sa Northern Mindanao Medical Center kinahanglan lamang muhimo sa pagkonsulta una sa yaka pagkaritid doktor ayha nga makahimo sa pagkuha sa tambal.
5: Sa current yakap benefit, there are 21 essential medicines available through yakap accredited primary care providers. This includes medications commonly used in infections, mga hypertension, diabetes, mga tambal sa asthma, and other common illnesses, no? So, but one thing na importante mong sabta nato is that dili pasabot nga tanan tambal libre siya automatically. So, kinahanglan nga ang pasyente magkonsulta usa sa yakap nga doktor sa usa ka yakap nga clinic.
0: Aga payag, Dr. J. Evans Apilino sa Northern Mindanao Medical Center. Alas 6:27 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
1: Magnum Road Hunter.
0: Wala tayong kailangan karon sa Magnum Kia Villanosa diya sa Jesus Minya ni Anton Nagbayan. Magnum Kia, kumusta ba?
6: Ang ating mga kasama kaya. Sa Magnum Road, no, like to moderate traffic karon na City Andy karon sa Mayada lang sa Manya Street ni Anton Shudan. Talawa pa man nga rush hour karon Magnum Road, hindi pa mauli na po. Sa pinaka mga trabahante diri sa mga establishmento diri sa Maya Pugun area Magnum Road, kumisit po ta. Sa nakalang sa panahon, hindi ko lang naman po na ito na City Andy po nga pag-ulan-ulan kaganiha. Pero sa paghihapon ko piyan sa Arabi na, kasi sa paghihapon tayo masipro na ito sab, nga mga pagpanagom sa kawanangan nini nga mga orasa. So, ito nga pag-ulagoy sa kawan sa panahon, o sa sasyon sa dagan sa traffic o higigan sa kasyon sa Mayos Manya Hay Street ning atong syudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini sa Magnum Hunter Road 3, Kia Villanosa, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Alas 6:38 na para sa itong mga balita karon sa itong Magnum National. Ito ba karon ni Palace Press Office Attorney Claire Castro ang pagbatikos si Vice President Sara Duterte nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagpaloyo sa tanan nga pagpandaot ngadto kaniya. Matod ni Castro nga wa nay nakita pa nga depensa ang Vice Presidente hinungdan nga masangil lamang kini ni Bisan Kinsa. Alas 6:29 na para sa itong balita ng nasunod.
2: Gipang himakak ni Prosecution Spokesperson Terry Ridon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga doon na siya'y conflict of interest. Tungod kay nagsilbi siyang consultant sa Davao City Government, matod ni Ridon nga limitado lamang ang poverty-related concern nga iyang trabaho isip consultant sa Davao City. Sukad sa tuig 2018 hangtod 20 o wala kinikalabutan sa mga isyo nga gitukoy sa impeachment trial. Samtang sa aligasyon nga nakadawat kini og bayad nga wala gihimong trabaho, nag-ingon si Ridon nga doon ay report nga nahimo siya kung diin na nagsumiti matagbulan isip requisitos aya bayran isip consultant.
7: Yung pong gawain ko sa City Government of Davao noong 2018 to 2020 I think ay poverty related concerns, no? Katulad po nung naunahon nating gampanin, yung pong trabaho natin dito impeachment, wala hong relasyon doon po sa bagay po na yun. So what is the conflict of interest matter that the Vice President is actually talking about? Unless ang gusto niya sabihin na porque tao ka dati, porque consultant ka dati, dapat nagsusumamo ka sa mga Duterte. Parang hindi ba tama yun? Hindi ba? And dami nga, nagkampanya pa para sa kanya. Nagboto para impeach siya. Hindi ba? So dapat singilin niya rin yun. But again, yung conflict of interest, kailangan ho ipakita doon na yung pong gawain ko dati ay may relasyon doon. Halimbawa sa pinag-usapan nating 4.4 billion in total transactions of the Duterte Carpio couple. Hindi ba? That would be straight out conflict of interest and I cannot be taken away from that. Hindi ba? Pagkaho ganun. Pero this is an entirely different matter. It is a consultancy. I am thankful to the City Government of Davao that they had engaged me then. But to answer also what she said, I think the City Government of Davao has the complete list of all the reports of the entirety of that engagement. We should hanapin ho nila yun dun. And lastly, it was never disallowed in audit more than 6 years after the conclusion of that engagement. So every month,
2: ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson Terry Ridon o naninigibot yag ni Vice President Sara Duterte sa usang first conference nga nagdawat og bayad si Ridon gikan sa Davao City Government bisan wa nagbuhat sa iyang katungdanan isip consultant.
8: Alam mo, matagal ko na alam yan. Hindi ko naman nakalimutan na si Terry Ridon ay nagtrabaho sa City Government of Davao. Hindi ko lang nilabas kasi gusto ko nasabihin ni Terry Ridon mismo na meron akong conflict of interest dito dahil nagtrabaho ako bilang consultant sa City Government of Davao. Pinalayas siya, di ba? Pinalayas siya sa anong ahensya yon? PCUP? Yes, sa PCUP, di ba? Philippine Commission for Urban Poor. Pinalayas yan siya doon. Tapos, he came crawling to a Dabawenyo na kakilala niya. Hindi ko nabanggitin kung sino yon, pero willing magsalita yung tao na yon. Tapos, pahingi ng tulong, wala na sigurong kita. Sabi nung tao sa akin, I trust. Kasi maayos naman magtrabaho yung taga-Dabaw na yun eh. I trusted him. Sabi niya, maayos magtrabaho yan. Galing yan sa Poverty Commission. Sabi ko, makakatulong ba yan sa poverty alleviation programs ng city government? Sabi niya, oo. Oh my God, it turns out nothing at all. Walang sinabmit yan na trabaho, walang sinabmit yan na accomplishment report, wala. Sa buong time na nasa City Government of Davao, consultancy position siya. Matagal ko na yan alam. Matagal na namin binuo yung documents. Hindi ko nilabas kasi gusto ko siya magsabi ng conflict of interest niya dito sa kaso na ito. Siyempre, hindi niya binanggit kasi akala niya siguro hindi ko alam na consultant siya ng City Government of Davao. Eh, ako mismo ang sinabihan eh na magtatrabaho siya. Yung pala, wala siyang gagawin kundi tatanggap lang ng pera.
2: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
0: Alas 6:33 sa sabdang duka balita na sudon na gikinanglan na sa lahum ng investigasyon sa gobyerno sa mga inward remittance gikan sa mga state-owned na corporation sa China padulong sa food corporation sa kumpanyang gigalambigitan ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana. Nga din, midawat sa 319 milyon pesos gikan sa China. Madon ni Prosecution Advisor og spokesperson S. Barbers nga daggang bugat nga pangutana ang ngayon nga tumagon kung anong nagpadalag pondo ang mga state-owned corporation sa China sa Cold 88. Lakip na ang posibleng motibo kung kini bayad ba sa pagpakahilom ni Vice Presidente sa West Philippine Sea.
9: Nasabi ko sa previous na mga ang nakatransaksyon ng Kalye 88 ay all state-owned corporations. Gaya nga nung nasabi ko sa previous na mga interviews, nabanggit ko na is this a destabilization funding? Is this a bayad para tumahimik dun sa usapin ng West Philippine Sea, ang ating pangalawang pangulo? Ito ba ay bayad dahil merong kapalit? So dapat laliman ang ating investigation dito sa
0: usapin ito. Ang payag ng Prosecution Advisor o spokesperson is Barbers.
2: Dugang Magnum National, nagpagawas og pahayag ang buhatan ni Senador Jingo Estrada kalabot sa pag-turnover sa usa ka opisina nga walay kagamitan ngadto kang Senate Pro Tempore Vicente Soto III. Isip kabahin sa standard practice. Matod sa kampo ni Estrada, pinaagi ni Attorney Raquel Mejia nga gipahibalo kang Soto sa wala pang deadline sa Oktubre 5 ani nga tuiga kagahapong adlaw sa pagbakante sa opisina nga ang mga fixture, furnishing o materials dalhon sa bagong opisina ni Estrada. Subay sa pahayag nga ang kadaghanan makagamitan sama sa floor tiles, glass panels, lighting fixtures, cabinet o uban pang gipamalit gamit ang personal nga pundo tungod kay dili igo ang budget nga gihatag sa Senado aron matubag ang tanang gasto.
0: Alas 6:35 na og karon sa atong dugang balita sa atong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert.
0: I-deploy sa City Health Office kung siya ang pinakaunang mobile van X-ray sa barangay Mambuaya ng syudad. Ang isgutang mobile X-ray service nakatag og libreng examinasyon, gawa na makagasto pa o gritian na paingon sa ospital ang mga nakabenefisyo. Mato pa sa CHO nga tingwa nila nga mga katawan sa nakbayan makapimulo sa Menundanon nga Diagnostic Services na dool sa ilang panimalay diin makadaginot ang publiko sa oras o kwarta. Loog doon nila nagpadayag sa iyang pasalamat ang barangay Mambuaya sa nasgutang servisyo nga gitanyag karon sa CHO. O galos tumagrop international sa Yemen, nabawi na sa puwersa sa gobyerno sa Yemen ang istatahiyong kung usaka lugar sa port city sa Mocha, Lakib. Ang mga importanteng posisyon sa Bab al Madiv Strait. Kini human maglusad sa lapad nga counter-offensive matong sa mga Iran aligned Houthi rebels matong sa military sa Yemen na naglusad usab sila sa dakong opensiba padulong sa kapital sa Sana'a atol sa pagpangatake nga nagisulta sa dagan ng matay o ganalisto ang mga Houthi. Gilusad ang operasyon sa tabang sa air support gikan sa Saudi-led military coalition nga nagpadala sa kapikyo sa kagatuska fighter jets. Sus ka naghan kayo. Para pulbuson ang mga kagamitan o linya sa supply sa mga rebelde. Dugdon din na padulong sa Saudi Arabia sa mga official gika sa Turkey, Pakistan o Saudi Arabia ubos sa bagong defense pact alam tokyo ng sitwasyon sa Yemen o mga posibleng lakang sa seguridad. So grabe ang ano. Usa ka gatos ka mga fighter jets. Alang ala di ka lamuko na ni. Dahiban ka dito, di ba? O so naghama ka ito sila. Hindi na magsilbi ni kay usa ka gatos so kabalos po ang Saudi ani kay grabe mang bumba ning mga rebelling Houthi magno matching sa Yemen.

0: sa maong avion ang upat ka Canadian national, duha ka Bermudian sa pagkakaroon na padayon investigasyon sa mga otoridad sa hinungdan sa pagkahagya sa maong avion.
1: Alas 6:38 na sa itong magandang beses, may muna sa pagpangandamang sa Panginoon Agriculture kung DA. Kinaroon malikayan ang posibleng problema sa food supply tungkol sa epekto sa El Nino sa Pilipinas. Mato sa DA nga gimanduanan ini ang National Food Authority kung ini FAA nga matupapunon ang tanang warehouses sa bugas o ang tanang cold storage sa mga agricultural products.
2: As far as rice is concerned, pinapapuno namin ngayon at I gave the order na bumili ng bumili ang NFA, ubusin ang kanilang pera para mapuno yung ating mga NFA warehouses with rice, no? 40% na lang ang harvest na natitira. So, bilhin as much as possible, punuin yan. Lahat ng cold storage sa ating bansa from our monitoring is puno as of the moment, ano, ng mga agri-products.
1: Agapayag ni Dei Sekretary Francisco Chola Real Jr. Sabda sa Fox Street ang usaka US dollar balong karoon sa 60 pesos 64 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 97 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos o 98 centavos. Australian dollar 43 pesos o 53 centavos. Taiwan dollar 1 peso 97 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 70 pesos o 54 centavos.
0: O karoon sa itong Magnum Entertainment. Gibotiyak sa sikat nga influencer, host, actor, cast player nga wala niniga si gisalikway aktidad nga mag-director sa pelikula puhon. Kinitungod sa talento ni ini sa pag-direct og mga context nga miani og pagdaig sa kadaghan ng nga sa karon nalingaw pa kini nga siya makita sa kamera apan bukas kini puhon nga mahimong sama ka Coco Martin kinsa usa-usab ka director actor.
3: Mas fantasy ko lang na ako muna yung pinapanood, ganyan. Kasi para may mabalikan din ako in the future. Yung mga tao ngayon, sinasabi nila na gusto nilang mag-direct ako, mag-cast ako. Eh, feeling ko wala pa po akong ganyan karaming knowledge about it. And sobrang layo ko pa sa mga ganyan. Feeling ko I need to learn more before ako maging ready for that. Pero yes po, parang naalala ko nga nung nag-shoot kami, si Meme Vice, sinasabihan niya kung ako yung baklang Coco Martin.
4: Oh my God!
3: Kaya parang sabi ko, hala, sobrang laki nitong
4: what
3: ano,
4: a high
3: Meme
4: compliment!
3: Oo, para
0: ang pamahayag sa influencer host actor nga si Isner.
1: Lagi mga, di mo puslan, di ba?
0: Puslan, mag-magnum Joel. Kami mga director, may siya mga makahatag, magyapon siya uguan, entertainment.
1: Punta kailan niya?
0: Sikat mo siya, Magnum Joel.
1: Sikat na siya?
0: Sikat siya karon ng mga generation.
1: Ah,
0: sa inyong generation,
1: wala na, wala na. Ito si, kwanto si Tintoy mo sa una. Panchito mo nung ato.
0: Oh, sikat siya, Magnum Dagada mo ba yan siya, Magnum siya? Joel?
1: Ah, po ba naman? Di mo siya makatabang na sa atong ilinyo siya. Ogres to Magnum Sports, kabaliguro ni Philippine Taekwondo Association Secretary General Rocky Samson, nga si Rizon ang hagita ni Philippine Olympic Committee PUC President Abraham Bambo Tolentino nga musakwit og medalya ang Pilipinas sa Taekwondo Olympics. Paduban ni Samson nga ang performance sa Taekwondo team sa milabay nga Asian Games sa Japan nagpakita nga mo-qualify na ang Pilipinas sa Olympics apan giklaro nini na kilalang gihapon ang dugang mga pagbansay-bansay sa mga bagong estratehiya.
5: Zerosoin po natin yan. Kasi ang Olympic level po, parang the same as Asian level. Yung nagmimedalya po for Taekwondo, yung nagmimedalya sa Olympics, actually nasa mga Asian countries din yan eh. So itong performance na to, somehow it shows us, indication to na mga level ng performance natin qualifying for the Olympic Games. Papag-aaralan namin yung mga pagkakamali, yung mga kailangan pang gawin. No?
1: Ang payagan ni Olympic Taekwondo Association Secretary General Rocky Samson. Mga eksonyo ni Bate, itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarawadlawa adlaw karon nga Miyerkules o Martes, Oktobre 6, 2026, o karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Rio, nagtala sa 3.4 milyon ka mga tourist arrival. Sa itong Magnum National, Malacanang, nang makaka si Presidente Bongbong Marcos na nagpaluyos na ng pagpandaot kang Vice President Sara Duterte. Sa itong Magnum International, Persa, sa gobyerno sa Yemen, nabawi ang isatekong port city sa Mokal, lakip ang importanteng posisyon sa Bab al-Manev Street sa gikan sa Hotel Revels. Sa atong Magnum Business, DA, mimo sa pagpangandam sa posibleng problema sa food supply tungod sa El Nino. Sa atong Magnum Entertainment, Isner, wag isalikway ang mahimong direktor sa mga pelikula. Sa atong Magnum Sports,

0: Philippine Taekwondo Association. May sigurong sinusuhon ang hagit sa POC President nga si Tolentino. Mga eksyon, timan lang sa kagawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga itong barugan ng kum sa katawan ng matuman. Hang tulog makini, anyo mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
1: O Magnum Chingitrina Enriquez.
0: Ako sa mga newswriters, Lady Delgado, News Manager Elena Corin, o Angie Alzaro, din lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum Hangtugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras 6:43.
3: Time check is brought to you by McDonald's.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
5: A first for Sitio Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
6: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
7: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
8: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
6: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mento.
3: Alam, mayang gabi ka yung tanan, mga Magnum Friends. Mga kaigsunan na to diyan, nga nakatsunin ka ron sa ito ang programa. Good evening sa mga kaigsunan na to diyan. Mga ikalang nga nakatsunin ka ron. Wagin tani ron. Wagin tani ron. Kanya itong tingog, mga kaigsunan. So, parulungay, ginigkuan ba? Oh. Sige, sa ito ang panaguban. Standby para sa ito ang Magnum Hit Sikat, Magnum Tagna-Tagna Question, Magnum Knowledge is Power. O sa mga Magnum Friends nga naminaw, pinagi sa tuwang mga music, okay? Mga pasensya eh, nagkitaon ng tingog na to, kay medyo murag ko na yun. O, nalagyan niya sa emergency ba? Kinanglanong emergency. Okay? So, muna mga Magnum Friends, mga kaigsunan, siyempre ikaw ba lang ihapon ang banggitan na pa sa panahon ng humusapin, Magnum Menso, kabaktulan ng mga higala, karong gagabi o na, o sa tuwang paraguban. And siyempre sa tuwang... mga Magnum Friends nga naminaw karong gabi una para sa tuwang Magnum Hit Sikat. Oh, amping-amping lang ta kanunay. Hindi ta mga basa sa ulan. Ya, pagkuman, kinahanglan, inom, tubig, dayon. Kay, kung ano yun? Murag, kinahanglan na gini, paano ba? Huh? Oh, so, mga kaigsunan na to diyan nga naminaw. Good evening kaninyo tanan mga Magnum Friends. Standby sa tuwang tagna-tagna question. Insa baka makatagna sa tuwang pangutana o sa tuwang knowledge is power. And sa tuwang mga Magnum Friends nga gustong makasahin sa tuwang mga isgutanan karon. Ala sige sa tuwang panag-uban karon gabi una sa tuwang Magnum Hit Sikat.
2: Magnum Hit Sikat.
3: Oban si Magnum Mencho kabaktulan sa tuwang panag-uban hantod ta sa mga last 9 sa gabi. Sa mga mahuman niya itong programa. Okay, so standby lang sa Dayon para sa tuwang kuan, kining mga dugang kalambuhan. Okay. Sige. Dito na lang mo, tanaw na din mo sa FB page kung gusto mo tanaw sa FB page, Magnum Live. Dayon, tanaw sa itong www.magnum999.com. Sa mga Magnum Friends nga naminaw. So, pasensya ay nalang taon niya itong tingok. Medyo murag na rin na gitaan ay mga kwan ba? Masiuma. Alas, sige, sa ito nga panag-uban karong gabi na. Atong oras, balik naman lamas, pipila ka mga pahinom naman ito oras, alas
4: 5:57. We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik ta sa tuwa nga programa karong gabi una sa tuwa nga paraguban sa tuwa na Magnum Hit Sika at ning mga takna mga kaigsunan. Ayan, syempre sa tuwa nga tagna-tagna question. Unsa man?
1: Kung tinamoy huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Ito sa bukid nagbuno, miabot dinhi ang dugo. Unsan daw to ba kanibe? Dito sa bukid nagbuno, miabot dinhi ang dugo. Grabe na gini nga buno yun. Unsay tubag? Tawag lamang 0917-169-1199 0917-716-1899 sa tuwa nga mga numbers nga atong pwedeng tawagan. Halas sa tawag mga kaigsunan 0917-169-1199 0917-716-1899. Sige, tawag kung gusto mo tubag, pero dili mo mo katawag o di mo gusto mo tawag, tubag lang mo ka. Dito ta sa FB page Magnum Live, comment lang mo diya. Ha? Comment lang mo diya kay para kuan, para makita sa nato nga nag-answer mo. Pero di lang nagiwanag na siya ipa-premium. So, dali lang ta sa tawag mga kaigsunan. Sige, kinsa ba kayo makatagna sa tuang pangutana? Ayaw lang ninyo bali-balihan, tingog ni Magnum Mencho. Sa tubag sa tuang pangutana, tawag lamang 0917-169-1199 0917-716-1899 sa tuang hotline. Dito sa bukid nagbuno, miabot dinhi ang dugo. Unsa man kini? So unsa ba kan tubag nini? Standby para sa tuang tagna-tagna question. Tuwang para ko uban may galahan tod sa mga mahumanik kinsay makatagna. Pero di ni matagnaan na, wag yung suwerte. Kung matagnaan ni siya, congratulations na daan kung sa itong makatagnaan ni ron. 100 pesos nga load ang gahulat sa inyo.
1: Huna-huna.
0: Pahalipay mga kiksunan, labi na nga pinaskuhan kaya hapit na ang Pasko.
1: Question.
0: Larga! Kinsay makatubag sa tuwang pangutana. Once again, tawag 0917-169-1199 0917-716-1899 sa tuwang tubag. Larga, dito sa bukid nagbuno, miabot dinhi ang dugo. Tanaw, tanig ano kayo, magbanak ang dugo ba? Tanaw na to, ha? Sige, sige. Ito si Lady M, may gabi eh.
2: Mayong gabi, Magnum Hunter number 19. Medyo kabaksulan, aka Liming Manang Sagayan.
0: Yan, may gabi dia. Kumusta, kumusta man, ang imuhang pagadunya.
2: Papalang pag-uli na ako, ganun na ra, di kan ko nagdaya.
0: Nagbaya, sa, bayang?
2: Nagdaya, wishes, ganun na.
0: Oh, daya, day, daya.
2: Lating ko na ako niyakot sa balay.
0: Okay. At least, ano lang yun ta, keep safe. Kuha na ito ang pag-atiman sa kaugalingon. Ba?
2: Okay. Ay, nga mo, hindi makatawag sa iyong programa.
0: Oo. Oh.
2: Minaw na lang.
0: Minaw na lang. Oh, sige, at least minaw na gyapon. Oo. Yeah. Wala magkay ulan diha.
2: Wala, dag-om.
0: Ah, dag-om ra, walay kuhan sa taliksik. Bisang taliksik, ana.
2: Wala pod.
0: Ah, sige. At least mayo nga ito ang panahon. Sige, Lady M, unsa man imong tubag?
2: Akong tubag, tag na lang nina ako. Baha.
0: Baha?
2: Final answer? Final answer na lang. Even it's not correct.
0: malay mo, tama di ay ba? Baso hindi. Wala, buhak na ng tanawa. Imong tubag ka ba is...
2: Halikan yan.
1: Halikan yan. Halikan yan, kapatid.
0: Halikan yan. Naalang yoy, gamay nga kulang. Muna yung kulang.
2: Alakan, may gamay na kulang.
0: Gamay na lang yun nga kulang. Okay. Okay, salamat kayo.
2: Manawag na ko, otro, kung kabalon ako.
0: Sige, tawag lang, balik. Shout out.
2: Yes. Shoutout na lang kutan ng mga magnum natik di laki na Ate Hyderon, si Ma'am D, Ma'am Selena, Ate Vicky, kabaklan Kuya Dodong, Maria Isabel Casilac and Kuya Ruben Casilac. Then sa mga Magnum staff and mga reporter dila, mga sina Ma'am Angie Alzado, Ma'am Kia Villanosa, Ma'am Jade Luna, Ma'am Faith Belles, Ma'am Aileen Acorin, Ma'am King and Terina Enriquez, si Ma'am Aileen Acorin, si Ma'am Lani Delgado, Isabel, then si Sir John Ramos, Dayot, Manny Agustero, Sir John Albino, and Sir Joe Jacobo, Magnum President Blanca, Magnum Gilbert, Mr. Talagsaon, and sa imo, Liming Hon ng Cagayan de Oro.
0: Okay.
2: And then salamat po sa nagdawat sa akong tawag, si okay. Sir Lan, Sir
0: Liam,
2: yes, si Sir Gino, si Sir Andrew. And then most especially sa akong my one and only, Meet Your Shower, I'm team always nila.
0: Sana,
2: love you.
0: Salamat. Salamat kay Ma'am Lady M.
2: Sa Oksadisyo, Magnum Radio.
0: Oh yeah. Salamat. Unsa ba kay tubag? Gamay lang ko lang.
3: Mamoy huna-huna inyong tubagon. Tagna. Tagna question. Tagna question.
0: Unsa man daw kuno ni B? Tawag. Unsa ba na to? Okay na to siya. 0917-169-1199 0917-716-1899 sa itong palaguman. Itong Magnum Live is itong i-check sa karon ang Magnum Live. Si Joy, be Joy. Magabi, Joy.
4: MBA pod.
0: Taga-asa man si Joy.
4: Taga Opol.
0: Opol. Opol. Opol. Isami Sorrental. Silingan mo ni Iguanday. Silingan mo ni ano? Lidiam?
4: Dili man.
0: Mga kaila.
4: Bita. O kaila, magina.
0: Sige. Onsa man ni magtubag, Joy?
4: Suba.
0: Suba.
5: Suba.
0: Final answer.
4: Final.
0: Imong tubag nga suba is... Gamay na lay kulang ba? Salamat kayo ma'am ha ni Joy. Si Joy. Si Dexter, Dexter may gabi eh. Tagasa ba si Dexter? Tagasa ba si Dexter?
6: Hello.
0: Tagasa ba si Dexter?
6: Tagapimitas.
0: Ha? John?
6: Trinitas.
0: Trinitas, Bugo. Okay.
6: Bugo.
0: Okay. Walay ulan dia?
6: Walay
0: ulan?
6: Wala man.
0: Wala. Okay. Monitor ya po na. Monitor na kayo. Monitor na to ba? Anyway, so, unsay mong tubag kining Dexter?
6: Sapa.
0: Sapa? Final answer? Imong tubag nga sapa is...
1: Malikan yan kapatid.
0: Oo, dili sapa. Nai shout out ni mo diha.
6: Shout out ko Lincoln, Mayaga, family. O balugdog.
0: Mora. Okay, salamat kayo Dexter, may gabi. Bye-bye. Ang Rina Diaz Coastal Road.
3: Tupagon.
0: Rina sa Coastal Road, si Heidi Rose.
7: Hello, magaling siya. Good evening.
0: Nagbabad na ka diya sa Coastal Road?
7: Wala ko nag-walking.
0: Wala ko nag-walking. Lagi kay delikado yung mong self. Delikado yung mong self sa mga endangered species.
7: Dili po ko hindi maglakaw-lakaw, magaling siya, mabuntag man o gabi.
0: Unsa ra man mo? Kamang ra ka?
7: Kamang ra.
0: Kamang ra. Pero
7: stay at home ra ko magnamincho.
0: Stay at home. Muray mga buutan kay pag naras balay. Naras balay ana.
7: Gawas lang og matugogon. Ana ra ka simple.
0: Gawas lang pag kanang kuan paliton ana ba?
7: Okay nang mangumpra ko sa kong baliga ginagmay. Ana ra god.
0: Okay.
7: Balik dayon.
0: Labi grabe gikabutan lugar kay ngana ano magini. Wakasukad na nagkuan nagsayaw dito sa club.
7: Simba ko. Wala man din ko kama ana oi, simba ko pagmomento, dili ko yan ana nga pagkababae nga maglakaw-lakaw.
0: Lagi.
7: magtanaw sa mga kalingawan, dili ko inana, naradyo ko sa balay.
0: Ay, mapuslan din is balay day.
7: Ay, oo. Pulan kayo kong balay. Dili, ingon mga lakawan ko nga pagka babae. Dili ko ganahan kay ka na maglakaw-lakaw.
0: Iro ana. Sige, kininga. Heidi Rods, unsa man imong hang tubag?
7: Ay, ako bitong tubag, marunong mencho, try lang ni ha. Kanang baha o basura.
0: Baha o basura?
7: Oo.
0: Final answer?
7: Yes, that's my final answer.
0: Imong tubag na baha o basura is...
7: Malikan yan.
0: Ay, hapit na December. Sayon, Rubi, takay ni. Dali, Rubi, takay ni.
7: Ay, kanang...
0: Wala, gihapon.
7: Ay, wala, gihapon. Kuan, kanang...
0: Shout out na lang. Sige, shout out na lang. Go.
7: Shout out na ako akong mga friends sa Magnum na Minaw karon, kay Indele DM, kay Ma'am Derama, good evening, kay Ma'am Sililang Langakit, mga loyal sa Magnum, then kang Ma'am Isabel, dayon kang akong silingan din ni si Usuki ang Magnum sa tindahan niya, si Mrs. Mary O'Cab and family. Mm-hmm. Usuki ang Magnum sa iyang tindahan, Magnum Incho, kay naglabay mang ko. Oh, kana dayon di sa ko ambita sa Lapas Ono sa trekking itinerary at bang sa Lapas Covered Court. Kusog ilang Magnum ka ng galabay ko, mabunta, grabe ka kusog magdumincho.
0: Oy.
7: Trekking at bang sa Covered Court sa Lapas, happy listening sa inyo ha. Dayon, kuhan dayon kang sir.
0: Si!
7: Hilanok ang Cecil. Dayon kang Romeo Hanobas and family, especially kang San Mrs. Nita Dodong Lugsanay and Rona Pinse Clarinio sa kumanang Nancy Gomez, especially na lang sa kuan sa third na minokaron, sinuntabasan ng family, Kelena Mendoza, sa kang sa tanan ta Rodi Wayan and family. Mm-hmm. Sa imo magraming chu sa imong gwapo di ang ako pilot nga buotan. Sir, thank you sa pagdawat sa kong call. Mm-hmm. Sa imo magraming chu. Oh, na pade ay sorry ka ay nalimtan akong mad si Biki and dodong kabaktulan di ay sorry ka ay mad sa.
0: Oh, nalimtan Biki. Bunalan ni kadtong lansone son.
7: Kag Indoy Bilyan mo nalimtan gid nako. Dali dali. Sige na lang, kini na lang si Heidi Ron sa Balita Observation, Magnum Radio. Bye, Magnum Incho.
0: Okay, bye-bye. Si Mayo, Mayo, may gabi, Mayo.
8: Sir Incho, may gabi.
0: Taga sa kini si Mayo, gani?
8: Bunbun, sir.
0: Sa Bunbun. Walay ulan diya, sir? Walay ulan diya?
8: Wala man, sir.
0: Wala.
8: Biyahe po ko karon, sir.
0: Biyahe po rin, sir. Okay. Sige, unsa. Lagi, pang-load. Nananawag ng taon kay Way Panglod ba? Kasi makachat-chat
8: ba? Basi makabawi sir ba? Makabawi. Ang 20, may hipong 100.
0: Ah, 20 rin mag-load.
8: 20 na sir.
0: Mamaw. Ano yun? Imbes kay pang palit na pan. Wag yun. Mawal. Ala, sige, tanaw na to. Sige, unsa man imong tubag?
8: Dam sir, dam.
0: Dam?
8: Oh, dam.
0: Final answer?
8: Final answer.
0: Imong tubag nga dam. Yes.
1: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, wala gihapo.
8: Sige, sir.
0: Sige. Salamat kayo.
8: Sige, sir.
0: Mayo, ha?
8: Okay, sir.
0: Okay, salamat. Good evening.
3: John, tagna question.
0: Unsay tubag? Kanik, malimalos ni Ron, si Biki. Biki!
9: Manimalos.
0: Kumusta man niya, Biki?
9: Ani. Nako.
0: Unsa man, walay ulan niya, Ron?
9: Wala, ganina lang hapon.
0: Ulan niya, ganina? Pero dili kay kusog. Dili kayo. Dili kayo. Okay. So nagkapi-kapi na lang kakaroon.
9: Wala pa ni hapon, ganyan lang nagkapi-kapi.
0: Panihapon naman ay karon ba? Nalit akong kwanda o kong oras na ako din. Lahi man akong oras di ay. Wala sige.
9: Saan mo sa inyo?
0: Salam mo gini, naigo mo tas kwan. Naigo mo tas anang viral. Charot lang.
9: Pag-inom at tong imong gi-advertise.
0: Hato katong... Katong ano?
9: Katong may tubo.
0: May tubo.
9: Kaya maay ko to sa ubo.
0: Lagi, lagi.
9: Nawala.
0: Puntangan ko nila. Gaon ko ni ganang kuan. Wala gini rin ba. Basta kay kuan gud. Hurot gini rin. Anyway. Sige, Vicky. Awa pa kakatubag ba?
9: Wala pa.
0: Oh, sige, sige. Unsa gani mong tubag gani?
9: Nagbaha nga suba.
0: Nagbaha?
9: Kalumbo ko. Basta ay,
0: ba, pasuba ko
9: yun. Nagbaha nga suba kayo. Mula ba mula siya? Mula na mula siya. Mula na mula. Mula lang tuba ako.
0: Nagba, pasuba pa yun. Grabe na gigay
9: na. Lagi, ang suba lagi. Nagbaha.
0: Ay. Libanaw lugar, Libanaw.
9: Libanaw, oh, kay kita sa bukid man.
0: Ah, Libanaw.
9: Paingon sa boss. Eh, nagbahala, mura, nagtuba.
0: Baha ang suba. Final answer, baha ang suba.
9: Nagbaha ang suba.
0: Ay mo, tubag na nagbaha ang suba is...
1: Mali ka niya.
0: Wag yapon. Pero hapit na naman kayo, no?
9: Gamay
0: na lang. Gamay na lang kulang git.
9: Ay
0: katong ikaw, lidim, kulang. Gamay kulang.
9: Ano, gidugangan ang ako. Baha na suba.
0: Gidugangan, pero kulang yapon. Ala, oy. Sige. Sige, shout out nandiya, Ma'am Vicky.
9: Ah, shout out naman ko sa ako mga amiga. Si Kuan, si Raina de Salapasan.
0: Raina.
9: Ang tagi-alias ako, Rotunda, Salapasan, Galeron, o si Lidim na yun, Lidim. Si Kuan, Maria Isabel, and the Wayan, and the, si Susan Briton, si Kuan da yun, John Belanueva. O, magkuan ako, naminaw ko na ako mga sakap sa kabigay ako na ikuan na yung maminaw mo.
0: Okay.
9: Mag-nom.
0: Okay. Na, sila na.
9: Kana di ang kuan. Oy makaan na din na ay maan na din na panghatag na lang na ako. Kuan di bukas sa kulasyon eh. Oy na makabot diha. Panghatag na lang kay wag ay makaan na diha.
0: Hello grabe.
9: Kay na bitay.
0: Ngano di habog din ang imong kuan? Habog na imong
9: kana nga kulasyon eh bago pa man gay bayan-bayan magnuminso. Mubo pa kay na akong kuan.
0: Dali dali ra kay kabuton.
9: Oh bagong kuan siya.
0: Bagong
9: tuk. Tuk unod ba? Bagong unod.
0: Salingsing.
9: O, okay. Bagong unod.
0: Kung
9: so, mo pagkaayo, dili pa siya taas.
0: Bakit sa may gabantay dito?
9: Akong pagumang ko na kayo, na siya nga, iya, bakit ko nga, na, ay, kung ano na, liha, kaya na akong siya, naging ito, busy po siya, na, siya na isa, tigo, idaran na, na, magadala lang ka, kuan, isa ka,
0: paita.
9: Kuan, li, kuan, ay ako.
0: Na, paita, gito.
9: Ikuang na, di mo kabit-bit, daghan.
0: Sala na ganyan. Kung ting harvest, di maharvestan, ganyan tao ka tuunin mo, di ba?
9: Katong pagkato nito, na, katong mga pumangan ko, nagkuha man sila, nagkuhaan na gamay. Sana pa, ya, dagan pa din eh, na ikuha, panghatang lang na eh. Muna na ikuha, Ning, ikuha mo man na, Ning.
0: Okay.
9: Muna na, kasi mo man, makaana diya kay, lahat man dito, magnuminso kay ang lansunin sama sa ibabaw mga amo.
0: Oh.
9: Pwede dagan lansunin sa ibabaw sa, kaya nasilbi sa sentro, wala may lansunin diya.
0: Sus, namin ba kayo
9: lansunin? Muna na, mamista diha, muantong sa ibabaw kay, para mukha og lansunin.
0: Lagi ba?
9: Oo, oh, basta una, muantong lang sa ibabaw kay, di na mukha on, lansunin sa ilang tuyo.
0: Na. Hapdos yung mutiyan.
9: Basta naman sila dito sa upos na, hindi lang ipuwi sa lansunin sila.
0: Okay.
9: Pero mukha on gapon. Pero ang ilang ipang sa yung lansun eh. Na, wala na magluminso.
0: Salamat kayo.
9: Kayo ay magpuan sa mga sa
0: kapunan niya. Kasi ihapit lang kung isa kapunuan, ihapit lang.
9: Nagyong sa, pero sa ano
0: yun. Sige.
9: Ay.
0: Oh,
9: next time na lang kay, next time na lang kay, puyan na ako dito. Puyan na ako dito, magluminso.
0: Puyan lang kay, sige, ilugon tong kalit.
9: Ano na po yung andin ko kayo para saan?
0: Para sa, para walay, wal, walay mangilog. Sige.
9: Ah,
0: salamat sige. Kayo, Ma'am Vicky, ha?
9: Okay.
0: Okay. Salamat, Ma'am Vicky. Bye-bye. Unsay tubag sa tong pangutana? Sa tong pagbalik, mga kaigsunan, atong oras alas 7:34.
10: We'll be back in a moment, right after this station.
11: Tagdong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
12: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkalinity line vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik, mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198-0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sikat
2: with Magnum Mental.
3: Alright, balik tayo sa tuwang programa karoon gabi yun at para sa tuwang tang na question.
2: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
3: On sa may tubag ni ini mga higala nga tuang tapi tuang pangutana. Dito sa bukid nagbuno, miabot dinhi ang dugo. Unsa ba si Daisy? Daisy, may gabi eh.
4: May gabi, magnumincho.
3: No, taga-asa mo si Daisy?
4: Tablon.
3: Walay ulan di aron?
4: Ganina ba?
3: Walay baha diya?
4: Wala.
3: Okay. Sige. Unsa man ang tubag ni Daisy?
4: Unsa ganitong question, magnumincho?
3: Dito sa bukid nagbuno, miabot din hi ang dugo.
4: Buhawi?
3: Ha?
4: Buhawi?
3: Final answer?
4: Final.
3: Imong tubag nga buhawi is...
5: Malikan yan! Malikan yan, kapatid!
3: Dili, buhawi. Nice shout out ni mo diha, DC.
4: Shout out ang sa tanang taga-tablon, sir.
3: Mara.
4: Mara.
3: Lama. Okay, salamat kayo. Bye-bye.
2: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
3: Onsay tubag. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0917-169-1199. 0917-716-1899. Atong Magnum Live, pwede saan natong basahon. Wait lang, ako atong tanawon mga kigsunan ang atong Magnum Live. Ato makita may gala ang inyong comment. Ang asa na ba ito na paingon inyo ang comment din eh? So, standby lang dahil niya. Sige. Po din hi, nagpa-shout out po from Binitinan, Balingasak, Misamis Oriental, Janro. Shout out sa tanan taga Barongoy, El Salvador. Naay nabulasot karon sa kinan, makapagal drive going SM. Panituan tungod sa proyekto nga nakatinga, ga problema usaon pa. Ronnie, may gabi Ronnie.
6: May gabi, Magnum
3: Mito. Natagasa man si Ronnie.
6: Salvador.
3: El Salvador. Okay. El Salvador. Walay ulan diya nga kusog.
6: Wala man.
3: Okay. Sige. Unsay tubag ni Ronnie?
6: Suba.
3: Suba nga?
6: Tuba. Oh, sanggutan.
3: Tuba, nga ka nang mainom lagi?
6: Oo.
3: Ah, tuba. Minom suba. Tuba, final answer?
6: Final lang, Magnum
3: Mito. Yung tubag na tuba is...
5: Malikan yan, kapatid.
3: Sorry, dili tuba.
6: Ay, Magnum Mito.
3: Oo, saman.
6: O, pagkabot akong Lord.
3: Ha?
6: O, pagkabot akong Lord.
3: O, pagkabot.
6: Daog.
3: Sauna? Ano sa amin to?
6: Itong Bernis.
3: Ay, Bernis. Atong Bernis? Sige, ano lang ha? Ay, istoryahon lang ka, wasig na ikon. Istoryahon lang ka sa among teknisyan. Kamu na yung bahala niya. Ano sa na siya ni Kwan? Sige, salamat kayo, ma'am. Sir, ano? Singalan na ni? Salamat kayo. Si Ronnie. Oh, Ronnie. Ayan. Oh, so. Alright, sa itong panaguban. Doon sa Tamigala. Ay, wamritay, kunday. Tubig. Okay, si Marian Batutay. Shout out, taga Barungoy. Nadaw na bulaso itong sakyanan wa kapagal drive going SM na kanituan tungod sa proyekto. Si Joshua Unabia, greet lang ko. Ate Dimple. Sama ni si okay, good evening Magnum Mencho, good evening. Okay, hi guapo na, hi guapo kita ron, lubog na tubig sa baha sa suba, ah, grabe ni lubog na tubig sa baha. Good evening Magnum Mencho, guapo Elizabeth Magsala, may gabi na Elizabeth, ah. Napoy na congressman rin nga sa mani. Maying gabi, Magnum Mencho, may Merlin Taliktik. Gina, may gabi, Gina. Gina.
7: Gina. Magnum Mencho,
3: maying gabi. Maying gabi, Tagasam, Gina. El Salvador?
7: Balobal.
3: Balobal, eh. Lahi po ito nga, Gina, dahil ito. Wala mo kay ulan di aron, ma'am.
7: Walay ulan, humat.
3: Wala na. Okay, maya. Sige ma'am, Gina, unsa man imong tubag sa itong pangutana?
7: Ulan, sir.
3: Ulan, final answer?
7: Final.
3: Imong tubag nga ulan is...
5: Mali ka niyan, kapatid.
3: Dili ulan. Salamat kayo, ma'am, ha?
7: Shout out lang.
3: Sige, shout out lang.
7: Okay, shout out. Dari at ng silingan. Ako. Nandere si Relisa.
3: Okay. Umara.
7: Umara. Si Relisa o si Caballero Pamili. Daniel Pamili o sa Diyoskura Bulacoy. Sana lang, sir.
3: Okay. Salamat kay Ma'am Gina.
7: Sige, sir. Mangita mo kong buwan ko. Mag-awag
3: balik. Sige, tawag lang, ha. Sige. Salamat. Bye-bye.
2: Huna-huna, inyong tubagon.
3: Lisa, may gabi, Lisa.
8: Ay, may gabi, Magnumincho.
3: Tawa lang, Elizabeth, manay nila yun. Elizabeth, kamusta man diya? Ang imo ang gingharian?
8: Okay na kaya kung gingharian dari Magnumincho.
3: Walay, why mo kayo nangawat niya ganun mga ano?
8: Wala na kay kada gabi na gid ko murobing Magnumincho. Tingala na kung bana kay naog kung tuwang gabi eh.
3: Bye kay kuan, so at least nga ma-monitor nimo imong kuan area.
8: Oh, ma-monitor ako ning gingharian ako diri.
3: Walay kuan na ba? Wamnay ulan diyan no?
8: Ay gaulan ganiha kay nag-ulan-ulan man ganiha Magnumincho karon kay wala nay ulan pero kanang madag-umon nang ang kalangitan.
3: Okay, sige. Sige, Ma'am Elizabeth, unsa man imong tubag?
8: Kanang bisag wala ko nakadungog sa pangutana kay.
3: Unsa man tubag yapon?
8: Sumpay, sumpay lang sa ilang tubag bang tong ni mga tuba, mga nay.
3: Unsa man?
8: Ako kay pinakakusgan gid ni sama sa inyong radyo nga pinakakusgan. Kuha na gini ako ang Magnumincho. Buhawi.
3: Buhawi.
8: O buhawi na ni kay naman to ni tubagan ni agbaha wag yapon kini pinaka kusga na gini buhawi.
3: Buhawi, final answer buhawi.
8: Oh, final answer na na Magnumincho.
3: Okay, mo tubag nga buhawi is
5: mali ka niyan. Mali ka niyan kapatid.
3: Mali man gyapon oy.
8: Oo. Mo try lang kwan ako lang Ingles na buhawi siguro kanang plus dad og sa to. Sige ito, ikakutan lang ka itong control. Sige ito.
3: So, blood control? Hindi mo lang makontrol ang buhawi. Gawa sa imo ng butang net di as ila, babaw sa hangin. Control ang buhawi.
8: Hindi naman mo pala sa
3: buhawi. Buhawi, blood control. Call ba kayo?
8: Salamat dito. Kaya nakatawa po. Wala na po yung plano mga resulti.
3: Basta kay...
8: Nakatawa po ko karong tagabi yun, magdumincho. Bisan di ka, nag-imot-imot ba sa kuan? Sad.
3: Nag-imot-imot?
8: Imot ko na. Panahon sa ano, kagabi, nakatawa ragin ko sa imong programa magnumincho.
3: Ay, naku. Basta kay Lingaw-Lingaw, Rupert Neto, ito ang inabuhat.
8: Mga yun, ako pabor sa imo, be.
3: Ang saman? Huwag ko kwarta ka ba?
8: Shout out ko kay kanang kuno daghan magi kay naminaw aning kanang Magnum Radio kay sikat man kay kanang anywhere man siya kanang kuan kanang shout out ko katong na bilinan mo dog cellphone sa akong anak sa multi green puerto to alai na upo nga cellphone sa akong anak na bilin niya sa kuan pag kasi sa eskwelahan hapdira man siya high school siya sa Puerto National High School na pag naog niya dali sa Zone 7 Upper Puerto kining papatag na nakuha niyang cellphone yan nabiyaan sa bangko na. Sa multi-cab mga green niya ga, dito na siya ga uli sa alae kay Puerto to alae raman ang multi-cab
3: unsa green ay plate number to
8: wala na tanaw sa akong anak magnumincho niya basi kanang ka for kaluoy na lang milagro ninyo tumakwan. Mauli ang cellphone kay wala pa to yung 1 week. Bago to siya.
3: Agoy, kasayang bagit kayo.
8: Oo. Wala pa to siya ka ng simpak. Murag, wala pa ito niya na butak to o ganang
3: uwasa.
8: Pag open ito nga, timailan yun. Basta kay upo to siya nga green.
3: Silaw pa kayo to.
8: Mura to akong...
3: Sumoto, kinsa tong driver sa kwan, sa Rila. Arila.
8: Ano, ito, no, multi-cup.
3: Ay, multi-cup, guy?
8: Oo, multi-cup. Mula na yung kusok ko sa... Kalao, ang turila kay, di haram na sa syudad kay, dili kay katangas dari sa kuan, dari sa Upper Puerto, di kay nakatangas sa motorila. Oo, kansan na kay, kusok mong kay ning magnuman, ang magnum radio, paingon ano sa alay siya, Puerto to alay. Paliwag lang ko, driver, o katong pasayro nga, nabay sa akong anak nga. Kwan ang pakiuli lang ikog, dali raman mininyo ma kwan kay, diri man sa vulcanizing diri sa Zone 7 Upper Puerto dali ra kay na matud-an diri ang amua o salamat na lang.
3: Di kurbada ba? Di sanay kurbada?
8: Ay, kwan yung patag ka ng crossing na siya sa rehabilitation center magnumincho.
3: Ah, dito crossing, dito tama o.
8: Oo, okay. Naka-anihin na mo diri one time basta katong may nadisgrasya diri nga dalaga bitaw. Nakaano na mo diri.
3: Okay.
8: Sige. Oh, paliwag lang gyud oi ginuko to bang.
3: Manong driver, manong driver. Karawagan gyud taon manong driver. Kung nakita ni mo di aron ng cellphone sa color to.
8: Oh, kanang green nga ang cellphone color green Oppo and then ang multi-cab sa kining color green pod.
3: Color green. Driver, nga naging color green nga multi-cab niya.
8: Oo, nga. Andun na yun ka nang ang natapad po to niya nga medyo may pagka-LGBT ang natapad sa akong anak nga taas daw buhok daw chubby yung natapad. Paliwag lang ko ninyo ka nang pakitin lang niya. Milagro na lang yun eh nga inyo yung mabalik sa amu ang maunggutang.
3: Okay.
8: Og mo ran nung mincho nga at least nga na shout out sad na ko akong problema
3: shout out og problema basta kay di maghuot sa tong lugan.
8: Di maghuot sa tong lugan nga sad wala pa toy 1 week.
3: Okay, paita gid kayo.
8: Wala pa toy simpak.
3: Sige, salamat kayo.
8: Oh, shout out sa tanan og salamat kayo sa pagdawat sa tawag magdumincho nga medyo na kanya nagmaymay nga di gyud ko kasulod sa Ginoo.
3: Unsa gyud ini?
8: Oh my god. Ini gawas ko ba ng signal diri sa tangkal sa baboy.
3: Sige, salamat kay Ma'am Elizabeth ha.
8: Oh, salamat po, God bless.
3: Salamat. So,
8: balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Ay, balik ta, malamas may pila ka mga pahin ng mga kisunan natura sa 7:59.
0: mga Magnum friends, 79 days na lang. Paskong Magnum.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 8:05 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Nagpasalamat ang lokal ng kagamhanan sa Dakbayan sa pagbisita sa mga South Korean national dinhi sa siyudad at itong milabay nga simana. Kiniwan mabuot sa kapig 20 ka mga South Korean na himong akabahin sa familiarization na tour dinhi sa Northern Mindanao. Mato ni City Administrator Attorney Roy Ragas nga unta magpadayon kini og dunay regular nga direct flight sa Lagindingan Airport maingon sa South Korea.
2: Nagpasalamat si Mayor Clarex Uy kanila tungod sa ilang dakong interest. Hopefully, by early or mid next year, dunay direct flight sa mga turista gikan sa Incheon, South Korea, paingon din sa Lagindingan, magdala og mga turista nga mobisita sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro, og apil na Bukidnon, Camiguin, og uban pang lugar. And hopefully, with the Department of Tourism Regional Office 10, mahimo ni siya nga ma-regular nga mga direct flights nga modela og mga turista din he, og who knows, basig pagbalik Councilor Ed sa aeroplano ipasakay ta nga kuyog na dito ba is mabisita sa Korea.
1: Ang pamahayag ni City Administrator Attorney Roy Ragas samtang gibotyag ni Constitutional Law Expert o gani IBP President Attorney Domingo Cayosa nga legally grounded admission sa financial record gikan sa Anti-Money Laundering Council kon ELMC matod ni Cayosa nga per nga gitugtan kini tungod kay ang mga datos sa AMLAC gikonsidera ang official government ko documents og dili testimonya rason nga gamit kini sa pagdungog impeachment bato kang Vice President Sara Duterte.
3: Nakakatulong din sa ating lahat para maunawaan natin at makita natin ano ba ang nilalaman ng mga bank transactions ng Vice President. At finally, mabigyan din sila ng pagkakataon eventually na ipaliwanag saan ba galing, saan ba nagamit, saan ba nanggaling itong mga limpak-limpak na salapi. Ang importante dyan ay yan ay hindi na lamang testimonya ng isang tao. Dokumento ng official government agency na may authority at kapangyarihan at obligasyon na i-maintain ang mga records na yan. So hindi mahirap nang sabihin may bahid ng politika o kaya hindi totoo yan. Ito official records na yan at kumbaga computerized na yung mga pinifeed sa AMLA. Medyo malaki pag-explain ang kinakailangan manggaling sa depensa pagdating ng oras magpipresenta silang ebidensya nila.
1: Ang pamahayag ni Constitutional Law Expert o gani IBP President Attorney Domingo Cayosa. O grons tong Magnum News Hunter, Culinary Trail Ordinance 2026, gilaraw nga mapatuman din sa syudad. Sa balita o serbisyo na si Magnum 123, Kea Abellanosa.
0: Magnum News Hunter.
4: Isugit matot pa ang pagpatuman si Agay ni Original o Culinary Trail Ordinance 2026 na nagtumong sa pagtumot sa pagkakultura o mga produktong pag-agrikultura sa Northern Mindanao ang proposed ordinance ni Author ni Vice Mayor Bebo Rodriguez o ba si Councilor John Rodriguez. Apil sa planong pag-iusap pagpakita sa mga tradisyonal ng pagkaon ng culinary heritage sa Misamis Orientalan ng Dulonte, Camiguin ng Bukidnon nilawom sa Osa Tourism Initiative na nakasentro sa Cagayan de Oro dili lang pagkaon ng ipakita sa culinary trail, kundi rin apil sa mga tradisyon sa pagluto, kasaysayan sa pagkaon, farm experiences, cultural activities and indigenous culinary knowledge, giting ang usap sa programa ng suportahan ng mga mag-uma, o local food producers pinagi sa farm-to-table initiatives pagkulambo sa lokal ng produktong pagdasig sa publiko ang mapalitong reproduced goods kabay na sa surplus ordinance at pag-imot sa Higala Certified Label na may magkimaila sa kalidad o regional identity sa mga kwalipikadong produkto is abisyamento o servisyo din sa Dakbayan. Palitagi ka ang suporta ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez kaya sa mag-umisan kaya Abelianosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 123 kaya Abelianosa o karoon sa itong Magnum Public Service kini nga pahibalogikan sa Archdiocesan staff sa debosyon sa mahal nga berhen sa kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dan Coronel SSGV. Ug mga adlaw, Oktobre 7, adlaw nga Miyerkules, mga kapistahan sa mahal nga berhen sa kuta sa Cagayan de Oro, berhen sa Santo Rosario ug ang ikaduhang patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa may alas 8:30 sa buntag, so samang adlaw, ipahigayon ang prosesyon nga manukad sa San Agustin Cathedral, libot sa Gaston Park. O sa alas 9:30 sa buntag, adunay misa konselebrada sa Katedral ni San Agustin. Si Arzobispo Jose Araneta Cabantan mao'y main celebrant o si Monsignor Boy Salvador ang humista. Gidapit ang tanan sa pagtambong. Daghang salamat. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

kusinti ko, palagi ang sarili ko. Buhay ko na naging bigo, muling balik ako sa bahay. Adyan na siya nilabasan na si tanga ng pagmamahal niya. Babalik-balikan lang pala parang pelikula. Oy,

pero ikay tuloy pa rin sa pagtakbo sa isip ko. Sabi ko naman, iiwasan na kita, pero ikay tuloy pa rin sa pagbida. Sa akin, ikay sa akin, walang iba, mahal, ikaw lang talaga. Peks man, pwede pakis ka sa panga. Sana all, sana true. Pinakurente mo ang puso ko na para kang si Pikachu. Whoa!

0: Alam mo, pre, siguro kaya mo yan nasasabi kasi lasing ka lang.
1: Hindi ako lasing, pre.
0: Sure ka? Kasi ako, kung ex kumakausap ko, ganito sasabihin ko. Gusto ko man na bumalik.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Ay, balik na sa itong programa karon Magnum Hit Sika. Sa itong panag-uban may gala karong gagmiyo na sa itong Magnum Tagna-Tagna Question. O sa itong Magnum Knowledge is Power. Atong basahon balik ang atuang pangutana mga kaigsunan karon kay para matagnaan mga gala, may gala. Okay? Dito sa bukin nagbuno. Miabot din ni ang dugo.
2: Question.
3: Unsa baka kini sa inyo ang pananaw mga gala? Actually sa hint lugar nato. Gamay na lang kulang atong inyong mga unang tubag. Gamay na lang kulang. Murag siguro, murag one word na lang akong gipangita. One word na lang akong gipangita. Para lang maigo na yun. Okay? Sige, tanaw na ito mga kaiksuna. Sa atong panaguban, ang atong knowledge is power, standby. Ang knowledge is power mga kaigsoon. Usasab ni sa mga trending kayo kaniadto nga nahimong na conspiracy mura ka nang naitabo nga sikat o ilado kayo. Okay nga naitabo mga gala. Unya may bala na to na. Unsa man diay ang tubag sa atong pangutana? Gamay na lang kulang, one word na lang yun akong gusto madunggan. Nalagay one word nga akong madunggan. Gamay na lang yung kulang yun kayo, mautumpak na yun kayo. B, tanaw na to B, kung makatagna ba yun sa tuwang tagna question ka ron, dito sa bukin, nagbuno, miabot din ni ang dugo. Saman daw nami. Larga bula. Insa ba kayo makatagna mga kisunan sa tuwang pangutana ka ron? Okay. Mary Jane, may gabi Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane, chada kay pag English ba? Chada kay English pero Bisaya una ah. Mary Jane. Let's see Mary Jane. Mary Jane. Only wanna patakara magkwal kanta. Ano sa mga itong kanta ito? Ala sige, tanaw na ito. Tawag line caller na ito mga kiksunan para sa matubang itong pangutana.
2: Tagna question.
3: Unsay tubag sa itong pangutana. Narakabula mga kiksunan na. Gamay na lang yun ha. Mary Jane, may gabi eh.
4: No, sir, may buntag
3: dia.
4: Anong gabi, sir?
3: May gabi eh.
4: Balubal ko, sir.
3: Balubal. Walay kusog nga ulan dia.
4: Wala na may iwan, sir.
3: Wala na tayo. Yun. Okay, mayo. Sige, ma'am Mary Jane, unsa man imong ang tubag?
4: Kwan, sir, ulan sa bukid. Nagbaha dayon.
3: Ulan sa bukid, nagbaha dayon.
4: Oh, sir.
3: Grabe na gini. Imo na yung gig. Ano ko? Sige. Unsa ba? Final answer na?
4: Oh, kana. Final na, sir.
3: Sige. Imong tubag nga ulan sa bukid. Baha na yun. Imong tubag is...
5: Malikan yan.
3: Sorry. Wag yapon. Sige, shout out. Shout out ni mo na.
4: Sige, sir. Salamat.
3: Sige, salamat kay Ma'am Mary Jane. Mary Jane, ang bukas. Pataka. tapos ay nasa isip. Alama. Ang takot niya. Mary Jane. Bot-bot, mga kantas mag-mincho. Kung imong Bisaya, on, kining, ikwan, marijuana. Diba? So, marijuana. Unsa ba? Oy, oy, Leonard, Leonard, may gabi, Leonard. Leonard. Leonard.
6: Hello.
3: May gabi.
6: May gabi, magluluto.
3: Taga-asa mo si Leonard, Leonard.
6: Tambo makasandeg.
3: Tambo. Wala wala may ulan di ba?
6: Ulan pagit man yan minsa.
3: Kusog-kusog o ba?
6: Kusog-kusog yan.
3: Agoy.
6: Makabasa yan.
3: Agoy pahita. Sala na ginan. Ah, sige lang. Unsa man imo hang tubag sa tong pangutana?
6: Kulog or dalugdog?
3: Dalugdog or kulog. Final answer?
6: Yes, final.
3: Imong tubag na kulog or dalugdog is
5: mali ka niya.
6: Ay,
5: mali ka niya kapatid.
3: Mali gihapon. Sala na mi ganir. Bitaw na i-shout out ni mo niya, sir.
6: Eh, mag-insa. Shout out ko ni Elgin og ni Brian.
3: Okay.
6: Thank you, man. Lumintyo.
3: Okay, salamat kay Leonard. May gabi niya. Bye-bye.
6: Bye-bye.
7: Punto na mo'y huna-huna. Inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
3: Oh, balik ta. Balik pa ta? Balik pa ta? Nga na, napay ko. Ano sa ba? Napay nagtawag? Na. Sige, balik nun ta. Sa so, manamas, pipila ka mga pahinom dun. May mag-knowledge power na lang na yun ta. Okay, salamat kayo sa mga nagtawag. Pero siyempre mo dawat, gapuntag caller niya to taon. Para sa tubag sa tong pangutan na hantod, matubag gini taon kini mga kaigsunan. No, sa tong prakuban hantod sa alas sa 9, ato oras sa alas 8:27.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: 0917-169-1199. Okay, balik ko na to. 0917-716-1899. 0917-169-1199. Okay. So, dito sa Tamigala, sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Kabalo ba mo adunay pinaka-controversial kayo nga nahitabo sa atong Pilipinas, mga kaigsoonan? Which is ang kung imong mabalikan ang panahon niya tong 1994. Sa usa ka nahitabo nga skandal sa Manila Film Festival kon MMFF. So morning nga nahitabo, mga kaigsoonan, nga usa ka matang sa ilad, which is ang nidaog dili mao ang na-announce. Niya tong June 22, 1994, nahitabo ang Manila Film Festival din sa awarding ceremony sa Manila, Philippines. Kaya siyempre ang nag-host nini sila ni Rufa Gutierrez o ang beauty queen mo ni. Then iyahang brother nga si Rocky Gutierrez, napon si Nanette Midbed, Mauritian no? Nga beauty queen nga si Viveka Babaji. Dayon best actor o best actress categories ang ilahang gi-announce, which is gikabutyag nga ang nahitabo lugar ingani. Nag-announce while ga-announce sila ang ilahang mag-announce na unta si Gretchen Barrito. Pero di ay ang gigawas nga pangalan ni Viveka Babaji is lahi ang pangalan. Pero ato sa tanaw ni siya nga video, mga kaigsoonan, nahitabo. Kining ong nahitabo sa na muna siya 1994 MFF scandal nga nahitabo. Kung makita nimo si Rupa Gutierrez, Gabi Concepcion, napun sa diya si Gretchen Barrito, si Viveka Baji, si Rocky Gutierrez. Sumulungar ka na, mga kaigsoonan, ang imo makita ang announce. Si Viveka Babaji, ang iyang gi-announce nga best actress, si Rufa Gutierrez. Ang iyang kauban nga si Gretchen nga host, na wala ka-react. Nagnganga na lang. Diba? O, nagnganga na lang. So, makita niyo sa video, mga kaigsoonan, nga ang kining nasangpit lugar nga papel nga gigunita ni Gretchen, wa si choice kundi iya na lang gihatag ngadto sa lalaki nga si Rocky Gutierrez. So mo lugar kana ni tabo. Kung imong tan-aon si Gretchen Barrito, imeske i-announce na niya ang pangalan na kasulat dito kin sa we awardee, pero ang gi-announce niya Viveka Babaji is si Rufa Gutierrez. Mo tong hitabo lugar nga natingala si Gretchen mismo ang yan dagway no sa kasabot niya o sa kabalo iya baning ihatag sa ba mga staff kundi ang papel nga gigunitan nga na dito ang tinuod nga pangalan sa nakadaog gikuha na lang sa lalaki nga kauban yung host. So mo to nagapasalamat kayo si nahimong best actor si Gabi Concepcion daw sa ilahang gi-anunsyo dahil si Rupa Gutierrez ang sa babae sa best actress. So naunsa ni nganong ingana ang dagway ni Gretchen Barrito dihang na nedongga niya ang gi-announce si Rupa Gutierrez tungod sa nasangpit nga investigasyon, mga kaigsoonan. Adunay gitabo nga uncovery o uncover nga klase sa plot sa naitabo nga awarding ceremony, which is kung imong tan-awon nga doon na gayoy lahi nga pangalan unta ang basahon ni Gretchen Barrito, pero si Viveka iyahang giunhan si Gretchen. Ingnan niya Rupa Gutierrez ang best actress. Motong wala kalihok si Gretchen. Dayon gi-announce sa lalaki si Gabi Concepcion. Mulukar ka na, mga kisunan. Karon, nagkapahigayon o usa ka kining investigation ang siyempre motoridad. During Best Actor Award, si Rupa Ugmedbed ni Joy

0: sa pag-announce sa Gabby Concepcion as winner sa kategory dayon sa mga role nga drama nga film Loretta. Mo lugar ka na ang ilahang salida nga giatinan. Pero sa nasangpit nga investigasyon, lahi di ay ang pangalan nga naa nasulat dito sa papel. Base sa investigasyon, ang pangalan unta nga na dito is best actor si Edu Manzano. Ug sa babae si Aiko Melendez sa ilahang salida. Ug nga winner sa role nga drama film nga maalaala mo kaya da movie. Kiri, human ani nga pag-announce, grabe ang trending ani. Kay nag-trending ni siya 1994 pagka 1995 pila ka tuig pag iimbestigahan hantod dito na sabdayon nga nasuta mga kaigsunan ang didaog kinsa diay. Oh, di ba kun tan-aw nimo ang dagway ni Gritsen Barrito? Jumurag na kuan siya na hilaw ngon sa ba? Mo ba ni unsa ba ni? Oh, so sakto ba ni? So ang katong papel ngon ta iyang gigana gigabasa. Iyan lang gihatag dito kang babae kang Rocky Gutierrez. So mo lugar ka na mga kaigsunan. So si Manila Mayor Alfredo Lim mibutyag sab sa kanang pagano nga dapat kining matagaan og kanang pansin. Unya makorek ang dapat makorek. So mo tong nahitabo lugar nga impact na yon sa kang ni Vice Mayor Lito Gatche Atienza nga ni Yangi kuan na ang uban sa committee ba iyang giimbestigahan ang nasangpit nga Gutierrez and Concepcion nga trophies. Hantun dito gi-announce sa dayon sa kanang mga staff ug mismo si Lito Atienza ug si Vice Mayor ug mga kuan sila na mismo ang nag pagawas sa media kung si kinsa gyud ang nasangpit lugar nga kining nga daog. So sayonan kaniya na mga kigsunan nga si kining si Bibika siya ang nag-ulo-ulo, no? Siya ang nag-ulo-ulo sa nasangpit nga pag-anunsyo nga dili mao ang pangalan. Unya gisuportahan lang dandayon sa mga Gutierrez. Nga naman gikuhaan sab og kanang side si Ma'am Annabel Rama. Gikuhaan sad og kanang side ang mga staff sa nasangpit nga kining award. Sabi na sa Manila Film Festival nga mga team. Dayon sa nitabo natong 2002 Regional Trial Court Branch 8 si Judge Felixberto Olalia Jr. gidismiss nila ang fraud charge against sa Gutierrez. O nga uman lang lawyer nagfile og demerer to evidence. So not, wala na counter ang pinagi sa prosecutor. So motong dunay nahitabo nga naamay sayop or gituyo baka o gimanipulate gimanipula gituyo gito ganang kuan lahi ang gi-announce lahi po ang gi kuan lugar nga pangalan. So nahitabo doon na nay fines nga give atang atong nahitabo nga pag-anunsyo sa lahi nga pangalan. So si Judge Olalia ni order sa Manila City Government nga it costs a legitation amount of 500,000. Order sa Gutierrez siblings para po mupay sila sumada sa 50,000 as fine. Kay sila man ang naguna-una o sila ang nagmanipula sa nasangpit nga kanang anunsyo. Pero ang kinsa man daw nag-ulo-ulo o kinsa daw nagsugo kang Viveka? Ha? Kinsa ang nagsugo kang Viveka? Kining babaji Para mahim, para ma-announce yung lugar ang pangalan ni Rupa Gutierrez instead of Aiko Melendez. Sa maong investigasyon na itabo, nga ang usa sa mga direktor mismo sa MMFF mao ang nagsugo niini. Diba nahibal-an ginay na mga kiksunan ang nasangpit nga kuan lugar nga gimanipula pinaagi sa sugo sa mga kadakuan sa MFF. So sa mga ingani nga mga awarding ceremony magdepende gid na sa kanang kinsa ang nasa likod. Kay pwede mamanipula ang maong resulta. Kung muingon ang direktor, muingon ang kining manager nga iano na para ilahi na ang pangalan, ilahi ang pangalan nga i-announce. Kay pa pineba ano nga para madaog si Rupa Gutierrez instead of Aiko Melendez mga kaiksunan. So moto nga lagi manipula sa mga host.
1: Kay bano bililhon
0: atong niya si Gretchen Barito nga walay hanaw.
1: Panahon. Magnum knowledge is power.
0: Wala siya ihanaw. Medyo nakuan siya yung kita na to yung dagway ba. No, namarag na shock siya nga. So ba? Ang sanay na itabo di ani day. Muram ni ani ni. So, moto ko mapasalamaton si Rupa Gutierrez sa nitabo nga awarding ceremony. Nga napod si Gabby Concepcion, gunit silang trophy. Pero gibawi ang trophy, napagoy fine nga 50,000 pesos kinausa. Nga abot og 500,000 pesos nga fine. Base sa kining nga Korte Suprema. Okay? So, sala naman yun eh. May tabo man yun ang dili pwede may tabo. Dayon nahitaw na ano po ni na binuangan sab ni sa salida nila ni Joey De Leon kaniadto. Si Joey De Leon og kinsa to yang kauban na to. Binuangan na nila ang kanang nasangpit nga event. Og hantod nga di na gyud dinon malimtan ang maong event. Unya di na gyud malimtan na nasa sunod-sunod lugar ng mga kuan, ng mga katuigan sa celebration or awarding ceremony, kini nga event ang dili malimtan tungod sa nahitabo nga kontrobersiya. So, ang kontrobersiya na depicted na itong 1995 na biopic Alfredo Lim, Batangas sa Manila, uban si Eddie Garcia, nagportray sa kang Lim, si Glenn Garcia as Gretchen Barreto, rename as Greta Barreto in the film. Nabuhatan o kanang salida. Lani Lubangco as Nanette Medved. Rename si Nanette Medved o si Joy Biado as Lolit Solis. So, si kining ang ngalan sa kanang film, Lilith Salas. Dayon na na-involve dayon ang kanang mga nasangpit nga mga skandal sila Rupa Gutierrez, Rosa Gabiles, Gabby Concepcion, Gary Consolacion, Ido Mansano, Eddie Magsino. Magsug si Aiko Melendez sa Vivek og si Viveka Babaji. Grabe gigay no. Dako kay to og kanang balita nga nigawas og kahantod nga pila ka bulan gutong sige og kanang hisgutanan. Sigisgutan na viral sa Facebook, na viral sa may Facebook siguro ito 1994, na viral sa kung naapay social media no, na viral ni sikat good kayo mayo ang akong gika si Gretchen Barreto kaya si Hanaw ano na mo rin ang i-announce lahi dahil ang i-announce lulo ko ba lulo gyan eh lahi ang i-announce muna siya mga kiksona. So, kay kaniyan to may galak kini mga Gutierrez o sanay sa mga pinaka ano no nga pamilya Gutierrez family o sanay sa mga naay ka ng gahum marabang gagamhanan lugar nga no? So sige. Si Gabby Concepcion sad human sa skandal ni undang sa iyang pagka-aktor. Ni undang sa pagka-aktor ni Alto siya nilangyaw sa United States of America. Nag-work as real estate agent. Then ibalik rapod sabdain sa Pilipinas 2008. Comeback rapod siya sa entertainment industry. Dito na rin sila nagkauban ni Sharon Cuneta. Uban na sila ni Sharon Cuneta. Ano ito na rin? PSPS, I love you. Ay, it's a rot. Then panahon lugar sa iya ang ano, si Lolit Solis ang nagsuka niya na nag-accuse tungod sa wala pagbayad sa komisyon related sa mga fees during sa wardship. Pero na-file siya counterclaim. Pero daog ang case ni Lolit Solis na 2004. Court of Appeal ordering Solis to pay 700,000 damage sa legitimation fee. Grabe na initabo, no? Si Vivica Babaji. Vivica Babaji nga nag-announce kang sa ngala ni Rupa. Nagpadayon gipon siya sa iyang pagka-act na iyang modeling. Pero dito siya nidlawag sa India. Pero kabalo ba mo sinitabo ni ano? Nag-commit siya suicide sa ano, sa Mumbai. Niyan itong 2010. 16 years na si Gretchen Barreto, nagpagawa siya siyang gibati tungkol sa skandal. Siyempre nakikoordinate sa otoridad. Si Nanette Medbeg o si Rocky Gutierrez na nagparay silang acting career, pero nag-retire gihapon. Samtang si Medbeg nag-focus sa pagka-philanthropy. Si Concepcion, Gretchen Barreto, Rupa Gutierrez, Anabel Rama, Lolit Solis, nagparayan silang aktibo ng entertainment industry. Ngayon si Lolit Solis, na imong managed artist. Ngayon nagsulat gasa sa entertainment column. Nigawas din ang Star Talk, established nito 1995. Grabe kasikat sa si Lolit Solis, no? Sa mga chikahan, basta kayo. Sige, ano ba? Okay. So, mo ka na ang usa sa pinaka-kontrobersiya nga klase sa pangitabo din sa Pilipinas. Kabutyag nga na doon ay daghan ng mga salida para sa maong event. So, wala tayong umuras para sa tuwang Magnum na Knowledge is Power.
1: Magnum, Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, Knowledge is Power.
0: Dali na lang tataban mga kaiksunan para sa tuwang Magnum Hit Sika at mga regala.
1: Magnum Hit Sika.
0: Ilang gihapon ang banggiita na bipa sa panahon ng umasapin. Magnum Mencho, kabaktulan, liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.
1: Mga Magnum friends, 79 days na lang. Paskong Magnum.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9.02 sa kagabion. May ganang balita karong oras. Giaga sa Misamis Oriental Provincial Police Office ang publiko nga kung nga dunay makitang taong nagdadala ug arma sa mga pampublikong lugar, itaho gilayon sa pinakadaol nga police station. Matod ni Provincial Police Director Al Abanales nga kabahin kini sila mas gipahugtang kampanya batok sa loss of firearms. Gidugang pa ni Abanales nga wala gidili ang pagbato og arma sa pankinahanglan musunod sa pulisya sa gitakda ubos sa balaod.
4: I encourage them na once na may makita sila na mga individual suspected to be carrying firearms in a public places, especially yung mga hindi naman naka-uniform, so they should immediately report it to our PNP or even they could call 911 for any suspicious persons makita na in possession of any type of firearm. So with regards naman doon sa mga tao or individual who are willing or gusto mag-possess ng firearm, we cannot say na possession of firearms an yung madali because it's only a privilege. Hindi din sinasabi na bawal talaga magdala or mag-possess ng firearm ang isang individual or a private citizen provided that they will comply with the requirements set by the PNP.
3: Ang pamahayagan ni Misamis Oriental Provincial Police Office Provincial Director Colonel Al Abanales. Samtang napadayag sa Kabalaka si Kenneth Abante, co-convener sa People's Budget Coalition, may kalambigitan sa 116 billion pesos nga amendments sa House of Representatives sa sugyot alang sa 2027 national budget. Mato ni Abante nga mga pundo, 99 bilyones ni pesos ni ini ang red flags o questionable nga posibleng mausik o mapaingon sa korupsyon.
5: Ka-question-question po, no, yung mga binago ng ating mga representante sa Kamara. Sinasabi po natin ay prone po siya sa waste, fraud, abuse, or patronage. Gusto sabihin po, pwedeng masayang yung pera dahil in the previous years, nagamit na po ito at naabuso. Fraud, medyo pwede pong may pandaraya. Abuse, pwedeng magkaroon ng abuse of discretion po yung ating mga mambabatas. At finally po, patronage, yung ayaw po natin na mangyari na yung social services po na dapat karapat natin ay ginagawa po parang utang na loob o panlilimos yung ginagawa po natin.
3: Ang pamahayag ni Kenneth Abante, co-convener sa People Budget Coalition. Ugron sa tong Magnum News Hunter, Fisher Fox Association sa Barangay Bayabas, nakabaton og kita nga dulag tunga sa milyon ka pesos pinaagi sa tabang sa City Agriculture Office. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Mahal ang puso ko na ganit bangos ang kinabang Fisher Fox Association gikan sa fish cage sa Barangay Bayabas ng Asyuna sa mga harvest na ako ang asosasyon. Og na ibimili 122 kapilas sa bangos na mitipang uga 3,874 ko kilo. Og nakarequest sa 400,855 nga partial sale sa mga anin nagpakita. Sa akong potensyal sa agriculture is ipinumdan sa pagnawiyan ng dugang kita alam sa mga Fisher Fox sa Kagayan de Oro pinaagi sa Aquatic Resource Management Division ng ARMD. Padayon nga gialalayan sa APO ang mga Fisher Fox Association sa pagdumalag pagpalambo. Sila ang Aquaculture Review Project at mas mapataas ang produksyon na kita sa mga beneficiaryo. Padayon ang tupang isubahan. Sa City Government of Kagayan de Oro pinaagi sa APO ang maorganisadong Fisher Fox pinaagi sa mga programa o intervensyon na nagtumong sa mapaligod sa produksyon at panginabuyan ng food security sa syudad. Balitagi ka sa City Agriculture Office. Kaya sa Magbunyo Center Country, Kaya Berlin, Osa, sa Balita o Servisyo, Magdum Radio.
3: Salamat, Magnum Hunter 23, Kaya Villanosa, karon sa itong Magnum Public Service. Kini nga pahibalogikan sa Archdiocesan staff sa debosyon sa mahal nga berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dan Coronil, SSGV, karong Ugmang adlaw, Oktubre 7 ning tuiga, adlaw nga Miyerkules, mga kapistahan sa Mahal nga Berhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, Berhen Santo Rosario ug ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa may alas 8:30 sa buntag, susamang adlaw ipahigayon ang prosesyon nga magmanukad sa San Agustin Cathedral libot sa Gaston Park. O sa alas 9:30 sa buntag, adunay misa kon selebrada ang katedral ni San Agustin. Si Arzobispo Jose Cabantan ang main celebrant o si Monsignor Boy Salvador ang humilistia. Gidapit ang tanan sa pagtambong. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita. Sa musunod nga takna, kini si Magnum 116 Chingenterina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Mayong gabi, mga Magnum friends. We're back on a Tuesday evening and welcome once again to Magnum Songs of the Heart. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Right here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misor. So wherever you are right now, mga Magnum friends, whether naa ka sa balay, nag-relax after a long day, nag-drive padulong pauli, or maybe naa paghihapon sa trabaho, I'd like to greet you a warm hello and good evening sa inyong tanan. And tonight, mga Magnum friends, murag lahi-lahi girang mood sa atong weather, no? Rain, shine, and karon murag chill and kalma na kaayo ang palibot. Kanam itong klase sa gabi nga dili na kaayo init, dili pud kusog ang ulan. Murag nawala na pud ang ulan, no? Just enough nga comfortable kaayo ka, nga maka-relax, magpundo lang, and maybe maghuna-huna gamay sa mga oras nga nilabay. Mabitaw nga perfect kaayo atong music tonight, mga Magnum friends. Kay usahay, ang weather mao na maka-trigger pod sa atong mga memories. Kanang kung muulan, di ba? It's true or not? Naatay mahinumduman. Kung naa kay song, nga kalit lang mo play sa imong mind, right? Napoy mga lugar nga mo eksena sa tong huna-huna unya, kalit naa kay ma-recall. Naay mga tao nga wala manunta nimong huna-huna, pero kay tungod sa usa lang kaawit, kalit lang siya mi pop up sa imong memory unya makaingon dayon ka og, "Hala, kana nga awit oh, mao man among song sa una." O di ba? O di kaha kana nga awit mao na imong gipaminaw katong broken kaayo imong gibati. So mga Magnum friends, kinsa may makarelate ana nga mga gipanghuna-huna karon, di ba? That's the beautiful thing about music. It remembers what we sometimes try to forget. And sometimes kining mga awit always reminds us of how far we've come. So katong una no, basin siguro makahila ka ana nga awit, pero karon kung maminaw ka og balik, makapangisi na lang ka. Because time changes us, people changes us, and experiences change us. And sometimes even the painful chapters of our lives become beautiful memories once we've healed. Karong Tuesday evening, mga Magnum friends, kung medyo kapoy imong adlaw, kung nakay problema nga imong gidala karon, or maybe you're simply looking for a little peace and comfort, just stay right here with us. Hasta as pa to ang love journey, and just allow the music to play. Let your heart breathe. And for the next few hours, kita lang ang mag-uban sa gugma, sa memories, sa mga kilig, sa heartbreak, hangtod unyang tungang gabi'i. Of course, mga Magnum friends, ha, ayaw po ninyo kalimot nga, you can always be a part of the program nato sa Magnum Songs of the Heart. You can simply send us your messages, your song requests, your dedication, your love stories, or your gipaningot nga feelings. Uy, pag sure biya mo diha mga Magnum friends, kung feelings bagyan ang gisingot. Anyway, connect na karon dayon sa atong Magnum Live Facebook page. As we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because right here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. Meantime, whoever you're with tonight, mga Magnum friends, sultihi siya nga dili sa siya matulog, ha? Kay kini ang Magnum Songs of the Heart. Stay tuned for more, kay balik na ta with more.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 10:09 sa kagabion, may galang balita karong orasa. Gibotyag ni Dr. Marisa Cariza Responso sa City Health Office nga usa sa major concern ang breast cancer sa mga kababayanan. Subay sa report nga mabot sa 28,124 ang bago nga kaso sa breast cancer. Di na doon na kini 31% nga pagsaka sa mungihap at doon ay 11,160 ang natalang nakamsan sa kinabuhi tusgutan nga sakit.
2: So actually, yes, major concern gyapon siya, especially sa mga Filipino women. It still remains the leading cause of cancer gyud among Filipino women. So according sa Global Cancer Observatory 2024, actually na-release lang siya this year, 2026, naatay 28,124 new breast cancer cases in the Philippines. So that makes up 31.7% of all cancers diagnosed among Filipino women. And sadly, natay 11,160 deaths attributed to breast cancer during that same period. So, kani actually si Global Cancer Observatory is developed by World Health Organization and it is an online platform nga dito makita ang cancer statistics globally. So, based ani nga sa statistics, makaingon gyapon ta nga major health concern gyud gihapon ang breast cancer here in the Philippines.
1: Ang pamahayag ni Dr. Marisa Cariza Responso, Medical Officer 3 sa City Health Office. Samtang personal nga sutao ni Palace Risk Officer Undersecretary Claire Castro, mismo kang DICT Secretary Henry Aguda ang gingong pag-resign ni ini. Mato ni Castro nga wapaslay na dawat nga impormasyon kalabot sa gingong pagluwat sa pwesto ni Aguda ug siguradong muhatag gini sa dugang update kalabot na sa nanggawas nga report nga miluwat kini sa iyang pwesto.
3: Sa ngayon, wala pa po tayong natatanggap. Siguro, by tomorrow, meron po tayong update. Atry ko po makausap mismo sa Secretary Aguda. Pero sa ngayon, wala pa po tayong natatanggap na anumang update patungkol dyan.
1: Ang pamahayag ni Palace Risk Officer Undersecretary Claire Castro. Ugrons tong Magnum News Hunter, nalaki nga naaktuhang nagpataya sa illegal nga sugal na dakpan sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kea Abellanosa.
0: Magnum News Hunter!
4: Balik ron, ang sa nalaki man matos pagkining nga paigayin na nagantay ni kagabi ng operasyon sa itong kaprisan sa Precision 8 Lumbia, diyan sa may barangay Lumbia ning atong siyudad. Gingon nga mga sospek, yun ang pangalan. Nga si Arias Abuknoyo, gagingong naaktuhan matos pagkining nga nagahimo sa pagpatayo giligal nga sweltres, diyan sa sangpit nga barangay. Gingon nga kung piska, gikan ka Buknoyo ang usaka rectangular stag, mo doon ang mga different nga mga betting numbers. Ingon man ang usaka ballpen, usaka blue carbon paper, duha ka 50 peso bill, duha ka 20 peso bill, isa ka 20 peso coin, apat ka 10 peso coin, duha ka 5 peso coin. Uga, usa ka black rectangular paper ticket nga nakuha siyang posisyon, usa ka duplicate nga rectangular paper. Mas na yung betting numbers nga nakasulat usab, gano'n po yung nakasulat nga mga carbon copy nga duplicate, nag-iingon nga nakuha matod pagkini si Buknoy. Ugdugang usa ka pitaka kung nga diin na dito gisulod po ng kaninga, nag-iingon nga kita sa iyang pagpatayaw ga illegal nga sugal. Nga mabot nga to sa 190 pesos ang kitibukang kantidad. Gani man si Buknoy, wala matod pagkini siya ingon nga medisins kung namiso ko sa motoridad, diyan nga nasa pagkini, nga nagpahigayon ayaw giligay nga sugal, lining itong warabalog na sa bilangguan ng nasangpit na suspect o gitagdang pasakan kini sa kaso pagdapas sa anti-illegal gambling law. Balitagikan sa Magpul Station 8 at Lumbia, kini sa Magpul News Hunter 23, Kia Abrianosa sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abrianosa. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. Ating indugang hanay sa balita. Sa musunod nga takna kini si Magnum Hunter 16 Chingindrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:04 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gibuto ni City Councilor Amy Moreno nga wala siya ay supak. Kung nawala siya ay supak sa pagtukod sa bagong new government complexes human sa plano sa dakbayan nga pag-utang oga 82 billion pesos kuna 8.2 billion pesos alang ini apan maton ni Moreno nga dili pa kini panahon labi na nga daghan pa ang kinahanglan nga humanon nga proyekto giduwang pa ni Moreno nga kaya ba usab bayaran sa syudad ang maong utang.
3: We're not against to building another city hall, a new city hall. I think it is one of the things that we should aspire to have. Labi na now when we go to other municipalities, other cities, other provinces, you know, we tend to compare. And we know, I know we must have a new city hall because medyo dugay-dugay ng ato ang city hall, no? But then again, of course, it doesn't necessarily mean na just because we need it, kinahang na siyang buhaton. It takes time and as to the timing, mao nang ako ang problema. And nakitaan po na to, no, na daghan kaayo mga unfinished projects, daghan kaayo ang mga gisaad na hangtod karon, wala pa natuman, wala pa na human. Mao nang ako ang hesitation. I am not against a new city hall, pero the question is, kaya ba na to bayaranon ang city hall, ang utang na 8.5 billion?
2: Ang pamahayag ni City Councilor Amy Moreno. Samtang ibutang ni Political Analyst Professor Gina Franco nga dili bulag ang pagsunod sa konstitusyon o gapapanubag sa accountability sa impeachable official kiniuman sa pangutana ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa pagduhog kagapong adlawa mato ni Franco nga susama nga nailad ang kadaghanan sa maong pangutana.
4: Hindi, definitely not. So medyo nabobola tayo dun sa ganong klaseng tanong. Mukha lang matalino pero parang in a way, walang tanong eh. Kasi ano yun eh, hindi naman mutually exclusive yung ganong goal.
2: Ang pamahayag ni Political Analyst Professor Jean Franco. Og karon sa itong Magnum News Hunter, medical assistance ug health programs gipalambo sa BGMP Region 10 sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Gipalambo sa bantana sa BGMP Region 10 na ang ilang medical assistance sa ug katong mga tunay problema sa panglawas nga mga PDL matagaan og igayon makasulbad ang mga kining kinahanglanon ini kining kamutyag ni Jail Chief Superintendent Per Experto Agurin, Regional Director sa BJMP nga ang na maong nga pamagi importante nga to sa mga pinriso nga walay nga samaran nga sakit nga man nagsakit og ang mga dunay mga gipanghambing nga mga barantiyan matagad na tunay libre nga check-up. Ito na po yung medical assistance o kanang pagtunol o kanang mga medisina o ang exercise ng patuman sa mga buwatan alang sa mga pinriso. At ang paminaon si Jail Superintendent Per Experto Agurin.
6: At the PDL is concerned, alam naman natin na every morning nag-exercise sila aside from open sila sa dorm nila to do different sports activities. 100% of our PDL involved on that. Good to note na ang budget din natin sa medicine, umangat din, no? Nadagdagan ng 5 piso. So ang nangyari ngayon is, na-improve din natin yung health ng mga PDL natin. Hindi na tayo nagsushort ng mga gamot sa ngayon kasi napoprovide na natin. Hindi na ito malikawan. Normal naman na yung mga matay magyot. Sa gawas gani na yung mamatay. Sa sulod pakaha na ang facility natin, sabihin natin, is slightly congested. Usually yung mga namamatay naman, ito naman yung mga may mga sakit na before na pumasok, ito yung mga matatanda, no? So as far as other cases, yung mga crop up na mga sakit, mga bulutong, na naagapan natin, kaya hindi nakaka-problema yung health natin kasi regularly may mga nurse tayo sa mga jails natin, and our doctors do the rounds in the whole region. Aside from, mayroon tayong partnership with the LGU na mga hospital natin. So wala tayong problema as far as health of our PD.
5: Munang to nga nabatigikan ni Jail Chief Superintendent Perexperto Hanglin, Regional Director sa PGMP Region 10. Kini sa Magdumang 2019, medyo kabaktulan sa palitawag serbisyo. Magdumadyo.
2: Dagang salamat Magdumang 2019, medyo kabaktulan. Ugaran sa ito nga Magnum Public Service. Kini nga paibalo, gikan sa Archdiocesan staff sa devotion sa mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Conada na Coronel o karong maabot tukon og mang-adlawa ang kuno Miyerkules mao ang kapistahan sa mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, Birhen sa Santo Rosario ug ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro sa may alas 8 sa media sa buntag sa susamang adlaw ipahigayon ang prosesyon nga manukada sa San Agustin Cathedral libot sa Gaston Park og sa alas 9 media sa buntag adunay misa konsilabrada sa Cathedral ni San Agustin sa Arcebispo Jose Araneta Cabantan ang main celebrant og si Monsignor Boy Salvador ang humilista gidapit ang tanan sa pagtambong ug dagang salamat. O ganoon sa itong Magdoma Water Advisory, Gipay Balo sa COW ang ilang mga konsumante nga doon ay pagkawala sa tubig sa umabot Oktubre 8 ng tuiga, Webes, sugod sa alas 9 sa buntag, kuna alas 9 sa gabi hangtod sa Oktubre 9, Biyernes, sa alas 6 sa buntag. Kinalang sa replacement sa 400mm diameter isolation valve nga naimutanga sa Villarin Street, Patag Road Junction, ang mga apektado sa hinay nga sa pagkawala sa tubig, maong tibok area sa Patag o portion sa Carmen, Kaoswagan, Bayabas, ug Bonbon ning syudad. Mga igalang na bati ang Magdum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumanto 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.

Magnum Friends, that was Follow Your Road by Pauline Wilson here on Magnum Songs of the Heart. Usahay Magnum Friends, sa gugma o sa kinabuhi, dili tanan nga mga tao nga atong makailan no, maugyud ang makauban nato hangtod sa katapusan. Nay uban mga muagi lang aron tudluan taog leksyon. Malig-unon ta!

mga Magna friends, padayon lang ta ha sa pag-hold on. Labi na kay, this is our final hour get-together on Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ninyo si Magnum Apple Pie sa gugma ug musika. Not okay na ang inyong mga kondisyon sa kasing-kasing ninyo karon Magnum friends, labi na sa katong mga gikan lang ng hilak. Nang hilak nga to sa mga linya nga makapahiyom ug makapakurok sa imong kasing-kasing. Ngano man, kay panahon na aron hataga nato og gamayng kilig ug katawa ang inyong gabii karon. Here now is our Heart Tickles. Welcome to our Tuesday edition sa segment nato nga Heart Tickles and Magnum Songs of the Heart. Tickle, tickle your heart so that it will not be in trouble. Usa lang ka sweet nga pulong or cute nga thought. Igura na Magnum friends

0: please do try this. Tickle your heart. Kung ang ex nimo ni message o oh, hi, ayaw daw kalisa. Kay basin, manghulam ra na o oh, Gcash. Giti ka ko heartbeat. Ang uban mong utana, nga nung wak mong kay uyab. Tubaga lang good na Magna Friend. Limited edition mong good ko. Giti ka ko heartbeat. O diba? Cellphone, kung maloban, i-charge na yun. Susama sa kasing-kasing kung kapoy na. I-rest lang sa ayaw sa pugsa. Why pugsa na'y Magna Friends, ha? Aron gyud nga, kita makalahutay o dili magmahay. Tickle your heart! That's it for our heart tickles. They say love is sweeter with a laughter. Mga Magna Friends, inaot nga naghatag kini og gamay nga porsyento sa inyong kilig moments tonight. Siyempre, pagilok sa inyong mga kasing-kasing. Meantime, here now is our quick reminder. Words from the heart that says, love may sometimes bring tears, mga Magna Friends. But do not forget that laughter is also one way the heart heals. Anyway, it's end of the line for me, mga Magnum Friends. Daghang salamat for spending your Tuesday evening with us, allowing the music to touch your every heart, and also bring back beautiful memories, and maybe even make your hearts fall in love all over again. Until next time, ha, mga Magnum Friends. As always, no, gina-remind nato ang matag-usa to keep your hearts open, keep loving, and keep believing that the best love stories are written one heartbeat at a time. Kini lamang si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, Magnum Friends. Lights off, but let the love and the music live on.
1: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio.
2: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
3: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
2: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 11.56 sa kagabion, may gala ng balita. Karong orasa, giklaro ni Liga ng mga barangay, CDO Chapter President Kapitan Marlo Taba, nga lakip sa gipresentar kung kaya ba bayaran sa syudad ang utang rason sa pagpaba sa plano sa dakbayan kapag utang sa 8.2 bilyon pesos alang sa tukurong new government complex. Mato ni Taba, nga wala pa natapos ang pag-aproba niin, taog taas pa ang maong hiskutanan.
2: Apil ka na. So, pagtanaw, gipag-present yun nila tanan, apil na ato ka na, atong gipag-utana kung pila itong standing balance no sa atong previous loans, payables, anak, di ba mag-overlapping ino ng utang, o niya, dili na maka-afford ang syudad, apil na sa ilang gipresent nga, kaya sa atong takbayan. O, kaya na may kapasidad o mauna ang gigawa sa feasibility study. Ato nga approval na rumor. Wala pa ito na human, nga dito na. Okay. Mubalik pa na sa City Council. Ang City Council mo gatag nag-insert o authority to the mayor to sign loan agreements. Makitaan pa na, so taas pa kayo ang hiskutanan.
1: Ang pamahayag ni Liga ng mga Barangay CDO Chapter President Kapitan Marlo Taba. Og samtang gipamugos ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon nga dili sila magapatarog sa mga isyo batok kanila. Mat ni Ridon nga nagpabilin sila nga nakatutok sa ilang trabaho taliwala pa man sa isyo nga gikabutyag ni Vice President Sara Duterte. Gaduhang pa ni Ridon nga nakita nila nga nakulbaon na usab ang Vice Presidente.
3: Well, kanina nga, hindi niyo pa ho nakita. Again, like what I stated, we will not be distracted from our objective of basically fully showing the most complete picture of the wealth of the Vice President. Kami, I mean, the impeachment is more than me, more than the people here today. But we feel and it betrays her actual nervousness on the matter. And well, I've shown it earlier, but I will show it again. Madam Vice President, litisyo ho dito para po sa inyo ito.
1: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Og karon sa itong Magnum Night Hunter, BGMP Region 10, mibutyag nga walay kaso sa suicidal incident or mga nakasinati sa depresyon nga piniriso sa balita og serbisyo anya si Magnum Night Hunter 19. Mencho kabaktulan.
0: Magnum Night Hunter.
4: Kibutyag nga walay kaso sa mga nakasinati sa ilang mga palatian. Or dunay mga sakit nga gihambing ang mga pipila ka mga piniriso or mga person deprived of liberty kan PDL ini ang gi kabutyag ni Jail Chief Superintendent Felix Perto Agurin, Regional Director sa PJMP Region 10 nga sa karon nga mga tuiga wala sila nan monitor or mga kaso nga gatay-tabo dunay suicidal incident una ba kay nakasinati og depression labi na nga sa karon panahon ukot ang ilang pagpatuman sa mga programa ng mga mental health program o kuban pa na related ni ini. Ato sa paminahon si PJMP Regional Director Hagurin.
5: Isgutan lang ka kanina ang katong mga dilit na matalaw dayon di may good panan na ipamilya. Mga cases na nakasinapin sa mental health unya kung kinsa ang mas nakan, lalaki ba o babae. Kaya kung saan na programa ang inyong ipatulad sa mental health?
6: I could tanaw na to when it comes to mental health because the population of BGMP is ilan pila ramang kaprosinto atong babae ng Gamayra. So more or less, the mental health problem is more on the male population. But as far as the activities, I was already discussed that we have a lot of programs as far as mental health. Pero katong walay mga dalaw nga mga libawa makonsider nato nga may mga problema, it's the responsibility of the BGMP. Nagadun sila sa mga psychiatrist, matambalan. That's why ang uban na dili na kaya diri sa Mindanao, referred na siya sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro, referred na siya sa Davao Mental Hospital. So may ginadala pa dito, not only sa Davao Mental Hospital, may other facilities pa. Kung asa sila gi-depend support para mas matambalan sila. So, kana sila, wala na sa gipasakdan. Even sa mga PDL na ito nga nagsakit niya, kinanglan i-admit sa hospital. 24-7 gina, dadon gina na mo sa hospital. Amo gina obligasyon, responsibility ang health sa atong mga PDL. So, ang nakanindot lang kay less na siya as compared before, less na ang mga sakit, less na ang mga na-hospitalize ng mga PDL. it's because of the different programs and services being provided dito sa ilaha.
5: Napabagyan po yung si Saif.
4: Si Jail Chief Superintendent, Pinexperto Aguin, Regional Director sa BJMP Region 10. Inisip magbong Hunter 19 na medyo kapagtulan na sa palitawag sa Bisyo.
1: Nalang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktula no karon itong Magnum Public Service kining pahibalo gikan sa Archdiocesan staff sa Dibusyon sa Mahal nga Birhen sa Kota sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Don Coronel karong adlaw October 7 ning tuiga adlaw nga Miyerkules mo ang kapistahan sa Mahal nga Birhen sa Kota sa Cagayan de Oro, Birhen sa Santo Rosario og ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa may alas 8 sa kon alas 8 media sa buntag sa susamang adlaw ipahigayon ang prosesyon nga manukada sa San Agustin Cathedral libot sa Gaston Park uga sa alas 9 media sa buntag adunay misa konsolibrada sa Cathedral ni San Agustin. Si Arca kon Arsobispo Jose Araneta Cabantan ang main celebrant uga si Monsignor kon Monsignor Boy Salvador ang humilista usa gidapit ang tanan sa pagtambong sa maong kalihukan. O karon sa tong Magnum Water Advisory gipaybalo ang gipaybalo sa COWD ang ilang mga konsumante nga dunay pagkawala sa tubig sa mabot Oktubre 8 ning tuiga web sugod sa alas 9 sa gabi hangtod sa Oktubre 9 Biyernes sa alas 6 sa buntag. Kinalang sa replacement sa 400 mm diameter isolation valve nga nahimutang sa Villarin Street Patag Road Junction. Ang mga apektado sa hinay ngadto sa pagkawala sa tubig mao ang tibok area sa Patag o ga portion sa Carmen, Kauswagan, Bayabas o Bonbon ning Sudan. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alauna-uno sa Kadlawon. Makigala ng balita karong orasa. Gibutan ni City Councilor Alan Liem, Chairman sa Committee on Finance, Budget and Appropriation sa Konseho. Kandili niniboot nga magamit sa politika ang kalabot sa tukurong bagong City Hall. Mato ni Liem nga taas pa ang proseso nini. Ilabi na alang sa kayuhan usab sa tanan ang maong plano.
2: Dili ko gusto nga i-politicalize ning pagpalit sa yuta, pagbuilding. Mingon sila, daghan na sila istorya nga wala ta kabayad, wala ta kwan. Sa panahon ni kwan, dili magyapon, dili maingon ka. Maybe papilis ang diferensya. Kunya kung maglonta, wala pa man tayo kahibalo. It's a long process. Wala pa tayo kahibalo kung pilay aprubahan sa bangko. Ang kwan lang, ipresent sa ato, the building and the property will be worth, ang gasto is 8 more or less 8.5. Ang ilang pasabot nga no 2.7. Karon mang gi-revise nga atong executive 8 floor building, no? 8 floor building. At the same time, ako lang gusto nga dili lang ta mag-criticize kay sa una bitaw kang dong ko imano nag-loan dagan magsuting ngano nag-loan man naghimo gulay nga murag bao ngano naghimo mo merkado nga gilangaw. Pero karon na enjoy naman ato.
1: Ang pamahayag ni City Councilor Alan Liem, Chairman sa Committee on Finance, Budget and Appropriation sa Konseho sa Siyudad. Samtang gisiguro ni Department of Energy kon DOE Undersecretary Felix William Fontibilla nga dili mapektuhan sa tensyon sa West Philippine Sea ang plano nga pagbutang sa Pilipinas og submarine cable facilities. Mato ni Fontibilla nga kinitungod dili ta mga area dunay tensyon o giso sa kinipag-ayo.
3: Feasible siya kasi hindi lahat ng area may tension. So, pag tinignan natin yung Google Maps, pag light blue siya, mababaw yung dagat. So, titingnan natin kung saan pwede padaanin yung kable sa isang mababaw na dagat. So, pag tinignan natin siya, makikita natin yung Pilipinas ay hindi ganun kalayo sa kanyang mga neighbor.
1: Ang pamahayag ni DOE Secretary Felix William Fontibilla. O karon sa itong Magnum Public Service, kining pahibalo, gikan sa Archdiocesan staff sa debosyon sa mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dana Coronel karong Adlawa, Oktubre 7 ning Tuiga, Adlaw nga Miyerkules, mo ang kapisahan sa mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, Birhen sa Santo Rosario o ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa may alas 8:30 sa buntag sa susamang adlaw, ipahigayon ang prosesyon nga maglukada sa San Agustin Cathedral, Libot sa Gaston Park o sa alas 9:30 sa buntag, adunay misa konsilabrada sa Cathedral ni San Agustin. Si Arsobispo Jose Araneta Cabantan, ang main celebrant o si Monsignor Boy Salvador ang humilista. Busa gidapit ang tanan sa pagtambong sa maong kalihukan. Mga igalan na batya, Magnum News Alert. At ang duganghan ay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutang ni RTA Acting Manager Doy Ramiro nga ang LTFRB Region 10 na ang nasayod sa person sa GSM taxi human gihatagan na lamang sa unom ka bulan nga para makapamasahero din sa Dakbayan. Matod ni Ramiro nga nasayod siya nga dunay mga direksyon kung na direksyon ang LTFRB human sa unom ka bulan lang sa mga GSM taxi.
4: Nila sa kuan sa legitimacy nila sa ilang operations kay depende man gyud sa LTFRB, and I'm sure LTFRB has a direction after that kung unsa may trabo after 6 months di pa pud siguro na mga kuan kanang ingon tanga diretso alsa balutan. Again, region wide man ang ilang operations ani mo may naa sa franchise nila.
3: Ang pamahayag ni RTA Acting Manager Doy Ramiro, samtang giawhagan ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibag, si Vice President Sara Duterte nga maghatag og ebidensya kalabot sa akusasyon sa 29 nga pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. nga dili tinmatuod. Matod ni Matibag nga padayon ang pag-imbestiga o pag-verifika sa NBI sa mga allegasyon ni ini.
5: Kaya ngayon, sinasabi ni BP Sara, there are 29 counts of perjury. Ano yun? Be specific. At ano ang ebidensya mo for you to claim na perjurious yung 29 statements? Just like what we're doing. Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi ni BP or mali yung sinasabi ni Tupas. Anong sabi ko na nagsimula tayo? Nandito pa lang tayo to establish the relationship of Gracioso to the Velasco spouses at yung mga claims niya. Unang-una na yung kasouses. So, may checklist tayo. Sa claim niya ng kasouses, check. Sa claim niya ng properties, dinidescribe niya yung Sara Resort tsaka yung Amara Resort, check. Tama, di ba? Ngayon, magkaiba yung claim nila ni Tupas, NBI, imbestiga tayo. Let's be fair.
3: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. O karon sa itong Magnum Public Service, kining pahibalo gikan sa Archdiocesan staff sa debosyon sa mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dana Coronel karong nga adlawa, Oktubre 7 ning tuiga adlaw nga Miyerkules, mo ang kapistahan sa mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro, Birhen sa Santo Rosario ug ang ikaduha nga patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa may alas 8:30 sa buntag sa susamang adlaw ipay gayon ang prosesyon nga manukada sa San Agustin Cathedral libot sa Keystone Park ug sa 9:30 sa buntag adunay misa konselebrada sa Katedral ni San Agustin si Arzobispo Jose Araneta Cabantan ang main celebrant og si Monsignor Boy Salvador ang humilista. Busa gidapit ang tanan sa pagtambong sa maong kalihukan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang hindugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio alas 3:01 sa kadlawon, may galang ng balita karong orasa. Gibutan ni Police Lieutenant Colonel Henry Caraas nga ang ipagayon nila nga Heart in Motion Race for Forgotten alang sa mga retiradong kapulisan o GFP senior citizen nga ipagayon sa sunod bulan. Matun ni Caraas nga ipahinungod nila kini sa mga nakalimtan ng mga retiradong pulis o sa ka-pet-friendly fun run walk.
2: Heart in Motion, kaya once na mag-run, mag-walk ta, gabungan na itong heart, which is good for our health, and then race for the forgotten. Kikining race na itong pag-run na itong walk, atong ipahinungod, meaning nakalimta na yung taon sa itong susyudad, no? Yung atong i-mention mga retired na. Anong gihimo niya? Usakin ka pet-friendly fun run walk, no?
1: Ang pamayag ni Police Lieutenant Colonel Henry Caraas. Sa nag-question ni Senator Judge Rafi Tulfo ang nahimong aksyon sa anti-money laundering council kon AMLAC sa mga pabalik-balik ng mga kadudahang transaksyon nga migawa sa mga records sa ahensya. Mato ni Tulfo nga kung gipangitaan ba kini sa mga dokumento nga magpamatuod sa ilang gideklarang economic purpose sa transaksyon.
3: Una kong katulungan, di ba, dami ng mga suspicious transactions. Paulit-ulit na lang. So, wala kang ginawang action para pumunta nga sa CIA at investigahan ito para itingnan kung merong money laundering activities doon. Hindi pa kaduda-duda na karamihan sa mga milyones na pondo na pumasok sa Kali 88 ay galing sa mga bansang may critical na reputasyon sa money laundering, gaya halimbawa ng Russia, Kazakhstan, Tajikistan, South Africa. Di pa kayo nagduda doon?
1: Ang pamahayag ni Senator Judge Rafi Tulfo. Ug karon sa itong Magnum Public Service, kining pahibalo gikan sa Archdiocesan staff sa debosyon sa manikankona sa mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Padre Dana Coronel karong adlaw, October 7 tuiga. Miyerkules, mao ang kapistahan sa mahal nga Birhen sa Kuta sa Cagayan de Oro sa Birhen sa Santo Rosario o ang ikaduhang patron sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Sa may alas sa 8:30 sa buntag sa susamang adlaw, ipaygayon ang prosesyon nga manukada sa San Agustin Cathedral libot sa Gaston Park o sa alas sa 9:30 sa buntag. Adunay misa konselebrada sa Cathedral ni San Agustin. Si Arzobispo Jose Araneta Cabantan ang main celebrant o si Monsignor Boy Salvador ang homilista, busa gidapit ang tanan sa pagtambong sa maong kalihukan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum, buntag na Pilipinas. Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas. Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas. Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ikaw lang ang adlaw sa tanan. Welcome to the Maykala sa atong programa ng Buntag na Pilipinas. Inaot ta magala namo sa mayong panglawas. Ining adlaw may gala karon nga Miyerkules hapit sa City. Bulan may gala sa October 2026. Kanyang kauban, Magno versus Blanca. Inyong kauban, may glass kaginan. Paspas kayong adlaw ba? Hindi na natas Pizza City na din ta may gala karon. O, 6 gapon, City, Ugma, Otso, Nuybe, Jess. Hantod, may gala nga magkalag-kalag na sa benta.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: At to na sa ta, may gala sa mga adlaw sa mga Santos Ugkag. Kung nag-iingon, may galang adlaw sa mga Santos Ugkag. So, katong mga kaigsuunan ta, labi na tong mga naas mga lagyong lugar. Doon na sa bang atong kalag-kalag, no? Dali ah, kayo sa panahon, humans kalag-kalag, ah, diyan na. Impas na ang December mga igsoon. Kaya December nito, humans sa kalag-kalag, o oh, December na rin ta.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Diyan na bitaw nga dagan, bitaw mga higala, no? So, importante mga sukit gawin na nga nagyapunta kanunay may gala sa gitawag na itong mga pag-ampo. Ampo tas Ginoo, nga mauni atong i-ampo. Nga panayon ta may galang baskog. Parayon tamay galang makigbisog, parayon tamay gala sa ato mga kinibang na parayon nga gitawag lugar na to may galang kinabuhi. No, maumagin na magigsoon ang ato mismong dagan may gala sa ato pamanikay sikay. Tante magid may galang atong kinabuhi nga mapadayon gid gihapon may gala. Ala sa tanan na to mga suki na to, labi na may gala. Said taga barangay, sa Nakbayan, sa Ginoro, Misamis Oriental, Bukinon, Bohol. Kamigin ka patagan pagadiano ni Noti o sabi sog iligan tara botok pag Sibya. Good morning.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa ato po dai mga nanikay sikay tang mga higala karon na may buntag sa tanan diha. Kumusta mos man ato mga amigo sog amigas? Why angay kabalakan karon mga panauna ha. Padayon tas pagkamas gid gyapon mga maninay, mga suki. Padayon ta sa itong papaningkamot, papanikay-sikay. Alam, ayong buntag. Kumbati lang itgapon na may gala. Ito maglangay, may gala sa parakuban sa programatang buntag na pinasambat na nagunguluan sa mga balita, balitang lokal. Uluan sa mga balitang lokal, gigon may gala, BGMP 10, bibutyang gawa ko ng kaso sa Swiss Island Incident. Na sinati may gala o depresyon baka may gala. Sa mga piniriso, karong parauna diya sa BGMP 10.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang doon ka mga balita, tamay gala balita, mga igsoon, balita, balita, may galang balitang lokal. Gigonsad sa ito mga balitang lokal. Nga apo din sa ito, may gala sa Nakbayan. Plano sa ito mga igsoon, naghatag o dugang na sa ito, may galang mga ayudang nga ito sa ito mga farmers. Labi na kung isgutan ng ito mga igsoon, kini mga water hose, o guban pang gamit in taon nila sa mga irrigation o baka panubig na sa ila mismo nagadayang barangay. Labi na magigsoon ato mga mag-uma sa kabukiran.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang luga mga balita ta magigsoon karong panahon na balitang nasyonal. Giingon may galang Vice President Sara Duterte atol sa press con kagapon. Nasabutan may galang si Basti na lang daw kuno may galang bahala sa pagdagan sa nasyonal nga posisyon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang sa duga mga balita ta may gala karong panahuna balita na to balita may gala balita balitang nasyonal. Gingon sad may gala sa tunduga mga balitang nasyonal nini may galang sayo sa kabuntagon. Sa tunduga mga balita balitang nasyonal. Diin di Sekretary Gibo Chodoro. Gibisita may gala mga sundalo mga igsoon nga samdan may gala sa inkwentro mga sukit di Kuminaw. Samtang miingon may gala si Gibo. Nga dapat kuno usisain mga igalatan aon pag-ayo, kinilagi mga igsoon ang gitawag may galang aligasyon ni Telianes. Matod pa nga nagdawat kuno may gala ang mga Duterte mga igsoon og kwarta gikan sa nasod sa China.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Tuo na gid sila ang Trillanes, mga igalatanan. Mausay istorya ng Trillanes, ala tuo na lang gitan eh. Samtang sa doon ka mga balita, ta mga igala balita, balitang international. Gigod magigsoon sa ito balitang international dito sa Turkey. Na matod pa may galay kaso sa pagpanglunggam sa nasod sa Turkey. Na may galay usag kataong saan may galay nakamsa sa kinabuhi.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang gingon saan may galay karoon mga paro na North Korea. Lain may galay nga pagtest na usab sa ilang mga missile. Lain bago may galay nga missile ang ilang gi matod pa. Gipabusikan may galay gitistingan. Grabe sa ning North Korea eh. Ang ilang trabaho sa North Korea kaya wapas sila kontra. Wa may ga ulit-ulit sa ila, wa may ga sukol-sukol sa ila, wa may ga panghilabot sa ila. Ang ila mismong gihimo, sige lang pabuto sa ilang mga armas. Mga bomba, mga missile, sige pabuto. Mori, ang trabaho may gala sa North Korea, oh. North Korean leader Kim Jong-un. Oh. Mori, ang trabaho may gala. Pagbungkag-bungkag sa mga bukid, pagtesting sa mga kanyon. Sige, linga, oh, may gala ni ilang leader si North Korean leader Kim Jong-un. Oh. Mori, trabaho, may gala, silag, pabuto, mag-exoon sa ilang mismong kapasidad, sa ilang mga missile o ilang mismong mga kinibang kanyon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Samtang doga mga balita ta sa itong balitang sports, LeBron James, nagpaalim, may gala, sa iyang arthritis. O matod pa na okay na daw, may gala, o manakulangan ang kinibang Philadelphia 76ers sa first game. Nakulangan ang lineup, may gala, kasi LeBron James na may gala ay arthritis.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa kahapon, nidala sa kuan, dala sa locker, kabulon dula. Pero karon, gagawas na kay okay na yung arthritis, pwede na sa balik og dula.
0: Magnum.
1: This is kaon siguro sa lamang loob, siguro may gala mo nag arthritis. Di palabi kaon sa lamang loob kay di mayo. Mauto na kukuluan sa mga balita karabutaga Magnum News Center sa ta. Nuparan sa nato ba Magnum News Center, pinakisab ni Magnum Hunter. Magnum Hunter Lani Delgado. Ato sa tanahon may gala nagkunguluan sa balita. Sa balita og sir, visual si Magnum Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, mga president na ito mga top stories ni Buntag kakaroon nga pagkatangan sa itong suking tig paminaw. Dari kakaroon sa itong Magnum National kay Vice President Sara Duterte. May butyal nga si Davao City Mayor si Masyan Basil Duterte ang posibleng magpapili pagka-presidente sa 2028 election. Resulta kay House Prosecutor Congressman Joel Chua, nagtunga diversionary tactic lamang ang timing sa press conference sa Vice Presidente kagapong adlaw kineto sa ika-34 nga adlaw sa impeachment trial gipaygayon sa kona sa gipaygayon cross-examination sa defense sa depensa sa testigo nga si anti-money laundering counsel kon AMLAC Executive Director Ronel Buenavista kalabot sa Article 2-3 sa unexplained wealth sa BC Presidente Magnum Fraser. Kini aron lagi daw nga ang kaning ang katawhan ng publiko ma dili pud makatutok po dito sa impeachment Magnum Fraser. Dito sa itong Magnum International kay plague outbreak sa Russia hukot nga gimonitor karon sa Amerika. Laing nga Magnum International sa takay gidakop sa mga otoridad sa Germany ang ilang kani spy chief nga si August Hanning. Isa sa itong Magnum Business kay PSA nagtunga posibleng sugod ng makita sa inflation sa mga musunod nga bulan ang epekto sa very strong El Nino. Laing Magnum Business sa takay ang day karong itutukan ng pagpahigayon sa cloud seeding operation sa mga lugar na nakasinati sa drought condition o dry spill tungod sa nasinatayang kainit sa panahon. Dito sa itong Magnum Sports, kay gilas sa Pilipinas U18 Women's, giparot ang New Zealand sa FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 na gipaygayon sa Malaysia. Dito sa itong Magnum Sports, kay CANIPB Commissioner nga si Noli Iyala, nagtunga dako ang kabahi ni Pinay Tennis Star Alex Iyala sa padayon nga paglambo sa tennis kuna sa tennis sa Pilipinas. Mana Magnum First na itong mga nagunang balita karon nga ay pagatangan sa itong suking ting paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas!
1: Daga salamat Magnum Lani Delgado. Hulag kwa isa tapinagin ni Magnum Hunter John Ramos. Atong tanawon may galag kabos na banggawas kiron. Labanan din sa atong palibot sa atong syunod. Iyang detalye na watong tapinagi ni Magnum Hunter 15. Kamusta ba itong panahon sa gawas karon? Okay ba ang atong dagan? Mayon ni Gatong Tanaon sang report. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pinaon na nga kabuntagon karon ang Magnum Philseed akong dihin ang atong masinati karon ang kininkabugnaw sa panahon na pa ng atong kawalangan sa itong pagtanaw paghangad din eh. Doon ay paghapsay o gulay angay kabalakan o gulas ay pagtulog kaning gagmay nga pagtulog sa ulan ng Magnum Philseed. Kung nga din ang dagalusab sa kanalanan din dapita mismo sa may particular na dili mismo sa may Bill Street going ka dito sa may Divisoria area padulong usab ka dito sa may Puntod area o Gakauswagan area hapsay o gamalinaw na ang dagan sa trapiko, wala pa kayo mga sakinan, ang kapanglabay din nga dapita, pipila pa lamang imo makita ng mga sakinan, at na mga single motor, pipila pa lamang, o wala pa tayo makita ng mga, din nga pang publiko ng mga sakinan, din nga dapita, karong nga panahon ng Magnum Philseed, o kung din nga mga regarding usap sa kinin nga itong mga katawan, kagapanglakaw doon nagyapoy pipila ka mga kapanglakaw doon sa kilid mga nga pipila ka mga katawan nato nagyagyon kining sayo sa kining pagtrabaho o nagsuot o kining jacket Magnum Philseed putik talagi kay bugnaw gyon karon ang panahon na bubawi na usab kini unyang taon-taon na Magnum Philseed so far wala may angay kabalakan doon sa kabuntago doon mismo sa may very steep o muna itong sitwasyon na Magnum Philseed sa sitwasyon sa panahon na binigyan ng dagan sa itong trapiko at din nga napita sa itong imutangan para sa buntag ng Pilipinas kini si Magnum Hunter 15 John Ramos sa balitaw Servicio Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat Magnum Hunter John Ramos din sa atas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
1: Napikas linya karon si Kevin Cadiz. Kevin Cadiz, may buntag niya.
3: May buntag, sir. May buntag sa kamasuking pagpaminaw at mga kapagpag sa Tibok Mindanao kaing Intersectional Convergence Zone o IPCZ. Tungod ani ang Tibok Mindanao makasalati sa pangalunan ng kalangitan. Inubalan sa katag-katag ng pagulan, kilat o pagdulog-dog. O natin posibleng pagbaha o pagdili sa yuta kung ano yung makasarangan nga ito sa usahay kasog ng mga pagulan. Huwag na tayo hinay nga ito sa kasarangan nga hangin magagigit sa habag at ang kasarpan at ano sa amihan ng kasarpang direksyon huwag ang karigatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalik. Ang temperatura sa tadakbayan magagigit sa 25 degrees Celsius pagkira sa 32 degrees Celsius. Atong adlaw ng sigla ko ng 5:30 sa buntag ng Philippine Standard Time 4:18 AM o kanabalit ang panahon gikan din sa DS di pag-asa kinis Kevin Cadiz. Salamat.
1: Salamat Kevin Cadiz, pag-asa weather forecaster.
0: Magnum Weather Alert.
1: Mga tumagal ang atong pag-asa. Alas 4:19 ang atong oras. Hoy, mata na mo! Kay buntag na! Kamas! Mata na mo kay buntag na! Bulyara sa Task Report Bay, unaon sa nato at mga kauban sa gawas. Dinita kay nako na may galay, matod pa. Kinibang 27 anyos nga lalaki na dakpan sa search warrant operation sa Barangay Tagpangi. Ingatong syudad. Bay, nawato tayong report, Magnum Hunter John Ramos. Standby Magnum Hunter Jean Luna kay matod pa ni Magnum Hunter Jean Luna sa iyang report. Matod pa ni Magnum Hunter Jean na kunoy babae. Matod pa gihulga ko nga po silon sa iya mismo ang customer sa akon customer may reklamo matod pa. Na mo na ni karon. May ato sa dawaton may galaning matod pa na nadakpan sa search warrant. Ato i-check Magnum Hunter 15. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dakpan sa kapulisan, ang usa ka 27 anyos na lalaki human makuhaan sa gituwag Cebu o usa ka pusil sa barangay Tagpangi ng Sirad sa Cagayan de Oro. Ang suspect nilalaman na si Alias Boy o residente sa naisgutang lugar nakuha sunod sa ilang paniwalay ang duha ka sa siya na gituwag Cebu. Nga doon ang ibarabanang timbang 12 gramos ibarabanang mukantinadji o
4: og 81,600 pesos na recovery sa ang usa ka 9mm na pistola, magazine og 8 ka bala. Gipanguluan sa tracker team sa City Intelligence Unit sa Cagayan de Oro, kining ginatawag na kukpo ang operasyon o banang personnel sa kining police station 8 Lumbia. Man mapagawa sa search warrant sa ang Regional Trial Court Branch 17 ng Sinad. Sa operasyon, gidalang suspect sa City Intelligence Unit sa Kukpo o ganana sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukmang proseso. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos sa Balida, Observisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter, John Ramos. Ato tani magkala ni Magnum Hunter 24, babae, iulga ko nung po si Long sa iyang customer. Sa Balita, Observisyo na si Magnum Hunter 24, Jean Luna.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nireklamo ako sa 34 anyos kababayi humang kinigiingon na gihulga matupa nga pusilon siya nga customer. Itago siya ka magkabapresid nga ang naiskutan nga biktima na ilas pangalan nga siya Chari Cairo. 34 anyos ang kini, mulupi matupa sa barangay Abay de Tres ng ato nga syudad. Dikabu siya nga usang matupa kini siya o nga vendor. O ga sinihag, aduna matupa ya, mituol kaniya. Yang mga baligyan ni ini magkabapresid kay mga sari-sari na magkabapresid niya. Galit, idulan matod pa siya sa usaka lalaki o giignan siya nga balikyaan matod pa siya sa butang nga wala dito po siya hapon nakadisplay yung tuba for seat. Ito nga miingon matod pa ang biktima nga wala ko ina na nga pagkaon o ilim nun diri sir. Lahi man ang nakuha ang mga baligya o makita ni mo kini. Atubangan. O ga dito nga tuba for seat, dasa ko matod pa ang mga lalaki o nikuha matod pa o ga pusil sa ihang bag. O siya pagdaba po si Gingan matos sa kinisya na po silang takakaroon. Nga o gagali pagdaba po si tulad po sa kahadlat ni ini po nga babae o gausap po no sa gipagkamutan karoon sa kapulisan nga malikaya na kita mga shooting incident diri sa syudad Cagayan na di Oro Rosor gilayon usap kiri nga girespondihan. Kapulisan gikan din sa high police station 5.2 ang mga insidente. O siya pagdaba po si Gingan nakiglalis basos pa ang mga lalaki tugot po lagi posible nga aduna kini siya subo gitaw nga dun ay pagdumot gito po sa mga vendor kay kung kanangitan nga maulang po sa hindi kasukan magdaba po yung seed mapawagit kayo siya nga hinundan o rason para mamusil kila yun po siya nung usa ka vendor tugod po di iri magdaba po yung seed ipalawaman pa na ang hindi po siya sa kapulisan tugod kay gila yun matusa nga misibad ang isputan po ng lalaki dala po ng gihapong armas magdaba po yung seed so wala na pihok ngayon po sa mga chari. Kung hindi po sa klase po sa armas po sa Dr. Sid, kanilang ikuha lang ito noon niya sa iya po nga bag. Ngayon po nga, magungat po sa pulo, nga po sulun mo sa niya ang mga vendor. Wala na gito siya na kauna-una ako. Sa klase nga po sila, iya lang ito sa Dr. Sid, kay makaikyas yun siya no, nga po sa mga lalaki. Ngunit ang ini, kapos sa mga kapulisan, ngay kinanglan matutang ay lahat yung malakag ang maupulo kayo ng lalaki tapos maligid delikado kini pagdiba po yun si bakulang nos yung labay ng mga adlaw na labay mga shooting incident kamo ito po ilagi na ang sama ni inyo kayo pangutok ng mga tao magdiba po yun si ang ayan matutpan na mga kini sila padlong naging pagdiba po yun si doon kamahipos naging tugod po lagi kaya na balakag yung tao ng isasang mga vendor siya hapo nga kaluwa sa ano na sa ninyo magdiba po yun si girap na nung at isang kapulisan ang naiskutan ng incident ay humanang usaka vendor o bendera giwulta nga pusilon siyang customer sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 24 na sa bitaw servisyo magdibrajo
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat din po report Magnum Hunter 24 Jane Luna. Alas 4:24 na may kailangan ng oras. Hoy, matanaw mo na kay buntag na klase mo yata karon ah. Mga estudyante na to na pamatanaw mo kay magklase ta karon. Magklase ta. Ah, sige. Dapat yun nga mag-eskwela ta ha. Ay mo pag-BIBI, kiskwela yun ta. Eskwela ta kay para suito ta. Di magkumpiyansa para suito. Eskwela yun ta para suito.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mauna yung pinagkadabis-dabis niya. Eskwela yun ta para suito ta, di ba? Oh, saan na lang nato ani? Kung dili ta mahimong suito, eskwela yun ta. Oh, karon eskwela ta. Pugma, eskwela na punta. Sunod adlaw, eskwela nga punta. Hantod, eskwela nga punta.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ah, sige ha, kay ang uban mga igsoon, lipay po din tao ng ato mga magtutudlo, no? Kay atong kagahapong adlaw, o gatong milabayng adlaw sa Teacher's Day. So, gitagaan po silang mga bulak, mga chocolate sa ilang mga estudyante. So, palalab sila sa mga estudyante, palangga sila. Ah, palangga sila sa mga estudyante nila. Inana, mahigala ang magtutudlo. Di ba? Bisag mag-ignon ka nilang maldita kang klase ka mga magtutudlo, pero naagya po yung estudyante, ganahan si mong pagkamaldita. Di ba? Kaya di man tanan estudyante, mahigala, kinibang pabura ng buutan yung gaing magtutudlo. Kaya na may usahay, na may abusaran po lagi atong kabuutan ba? Ito, maldita ta, isog ta nga magtutudlo, awadlok tanan. So, wala yung mga mag-abusar-abusar. Ba't nagid ka po yung ganahan, na po yung ganahan. So, at least nga, itagaan di po itang mga bulak o mga tsokolit. Diba, sa ito mga estudyante, kay palangga, yapunta sa ito mga estudyante.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ana ba, no? Mari ka na ikalimod, may galang nga nagay mga igunana, may galang nga dagan. Alas 4.26 ang atong oras. Ato tani Magnum Hunter Mincho Kabaktulan o Magnum Hunter Kia Abillanusa. Matod pa ni Magnum Kia ang NFA10, gipadasi ko ng mga mag-umang sayo ko nung kuha sa schedule para pagbaligya sa ilang mga anihon nga humay. Sige, at least nga sayuhon na to. Dito na akong natong detalye sa report Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanusa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Giyaw Hogs National Food Authority Region talagang mag-uma sa Northern Mindanao nga sayo palang magpa-secure na og slot og schedule alang sa pagbaligya sa ilang bagong ani nga mga palay. Kibuti ag sa NFA nga bisan bago palang natamnan ang mga uma, wala pa'y palay sample, mahimo na magkuha og purchase order kon PO. Aron mareserba daan ang schedule sa pag-deliver sa ani ngadto sa NFA. Pinaagi ni ini malikayan ang pagdungandungan sa mga mag-uma sa pagdala silang palay ilabi na panahon sa peak harvest kung daghan ng ani nga moabot sa mga buying station. Apan gipahinumdaman sa NFA Region nga ang pagkuha og PO dili pa tiya sa final buying price sa palay kinahanglan gihapon nga moagi ang ani sa pre-classification ug final classification aron nga masuta ang kalidad ug tukmang presyo sa palit. Gidasig usab ang mga mag-uuma sa Cagayan de Oro ug mga kasikwit nga probinsya sa Northern Mindanao nga magkikoordinar sa labing duol nga NFA office o sa ilang municipal o provincial agriculturist office alang sa mga rekisito ug proseso sa pagkuha og PO. Gilauman nga makatabang nga siyang pagpa-reserve sa delivery schedule aron mas organisado ang pagpalit sa palay ug mas maandam ang mga mag-uma sa panahon sa anihan. Balita gikan sa NFA Region 10. Kini sa Magnum Hunter 23 kay Abillanusa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Kia Abillanusa. Alas 4:28 na may galang atong oras din may galang sayo sa Cabon, Tagon. Alas 4:28. Dinis at may gala sa itong dugang mga balita. Nagpasiaw kagahapong adlaw si Vice President Sara Duterte ngadto sa GMA Network na matod pa niya may gala kasuhan mag-exon. Aron magkakwarta siya may gala 200 million. Uman matod pa may gala, huwa mangutana mag-exon ang nasampit niya network. O nagpamataka lang matod pagtudlo mag-igsoon sa balay may gala sa Vice Presidente. Yan ko nini gayon siya pag siguro sa Kinibang Maong Network. Nga mo yun ang itudlo may gala nga balay. Human lagi mag-igsoon sa alegasyon may gala ni usa ka retired police nga si Gracioso. Nga mo matod pa may gala mo testify nga to mag-igsoon. Nga ang mga Duterte iyag yapong hatdan mag-igsoon. O sa lapi malita-malita yapong nga kwarta. Matod sa Vice Presidente nga walay kamaturan ang mga aligasyon may gala ni Gracioso tungod sa katarungan mga igsoon na posible mga igala may igapon kalambigitan kini may gala sa pagbagdaot nga to kaniya. Yaso yung isang may gala sa Vice Presidente nga aduna na sila yung mga lakang ni ini may galang mga aligasyon ni Gracioso nga nagpaila may gala nga usa mga igsoon nga bagban ganiyan to may gala ni Kinibang Bilasco kani may gala kongresista ug matod pang mao'y naghatod mga igsoon og malita-malitang kwarta ngadto sa pamilya may gala sa Vice Presidente.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pasiaw ra to iya pasiaw ra to klaro kay pasiaw lang siya nga kasuhan ko kaya ito sila. Oo, 200 million siguro para maka kwarta raw siya. Pero pasiaw ra to mga igsoon kay kani si VP Sara Duterte, hiling mangyapon ng mga pasiaw-siaw. Na ang problema karon may gala kay ginbitahan sa NBI. Si NBI Director Kung atong NBI nga si Attorney Matibag nga inbitahan ni siyang mga sugit gunaw ang vice presidente para may kalama tinawan ang mga aligasyon ng to kaniya. No? Para sa inyo mga sugit gunaw, kani mga aligasyon, tanaw ninyo, kuhan gani, tinuod gani para sa inyo, personal. Kaya magulat lang tas investigation, kaya dili man ta magala mga abogado. So ulat lang tas investigation o kung mapatunan sa korte nga saan yun siya, tinuod yun yung mga aligasyon na barot lang yun siya may gala. Now, matod pa magigsoon nga kining tanan karon, gipakibhangan na may gala ang mga gitawag na mga witnesses. Atol may gala sa gitawag nga kinibang impeachment. So, posible daw magigsoon sa December 16. December 16. Posible madesisyonan na good daw kuno ni magigsoon ang gitawag na to may galang impeachment trial. So, magdesisyon na sila sa 16 December, posible. Kung walay kakulian, mga higala, kay gipangkuan pa Manila karon ang dugang nila mga kuan, pagpresenta, may gala sa mga ebidensya o mga witnesses. So, gipangkuan ni karon, gipangkuan, para may gala nga masayo, mga higsyon din natin mabot sa next year, maghulat pa ta sa desisyon, may gala sa impeachment.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Grabe, gisyortin pa kayo, may gala, gawas nga gisyortin, may gala ang threshold. Gipaubsan, mga higsyon, gawas ni Ana. Pero matod pagtulpa wala man gipaubsan maura man gyapon. Diba? Wala man nagipaubsan maura gyapon. Ang magboto lang magisod ang presid. Now, matod pa mahigala mga sukit na raw nga karon daw 16 December. So doon na, duha ka bulan na lang. October, November, December. Sayo pa kayo ha, December 16. Posible daw mahigala nga madesisyonan na magigsoon kining impeachment trial. Amay noon. Diba? Para mahuman mo diya sa inyo mismong grabe ninyo nga di na maatiman ang uban mga igsoon nga angay nga buhaton diya mismo siya ato may gala sa Senate kay tuwa sila nakatutok at may gala sa impeachment. So at least ba nang ang ato nga madesisyonan na para makuman. O sa desisyon na diya, sige, respeto na to. Diba? Maumang gala niyo desisyon. So, magdepende lang na may gala kung asa sila mo panig mga igsoon ang gitawa lugar na to nga mga senador. Diba? Kay votation man yun na. Muabot maging nag-votation mga sukit ibunaw. Divide the house. Oo, kinsa man ang okay, dili. Ngano man. Ako, dili ko okay. Ako, dili ko pabor. Ako, okay ko. Sugot ko, ma-impeach ang BP. Tungod sa kadako, kasi ilang kwarta nila sa salin, wag i-declare. Og usa pa, gigamit ilang pangalan influenza, pagnegosyo, dias Dabaw. Diba? So, ikaw, ngano dili man ka mo? Kung dili ka mo yun, na di ko yun, kaya pamuliti ka na, di na tinuod ang tanan. So, di ko yun, nga impeach si BP. O, next senador na sab. Diba? So, anak may gala, lugar nga dagan, mga sukitaro. Karong 16, posible daw may gala, but wapata ka maluog, diha magin ma-target, magin na, or maabot pa ta next year, kay mag-break man sila, may gala. Senado. So, basin may gala before sila mag-break ina tapuson gyud. Diba, humanon gyud nila may gala nga ma pag para pag subalik na to sa kinibang next year January 2027 aw lahi na ang bag-o na may gala ng atong BP. excited na ba ang all? Excited na ba ang all sa atong bag-ong BP ko in kaso? Diba, kinsa excited? May gala. Mao dai nga gabi yung ilog-ilog ninyo sa posisyon di ah. Kay maunay mo sunod di ay mga igsoon. Di ba? Mo ni kinsa gid ang imuon nato nga kinibang Senate President. Kinsa gyud? Kana mo di aga kuhangin mo ga ilog-ilog mo diya.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mo na may gala nga magsige sila igon mga igsoon, let's divide the house. Di ba? Kay para mga igsoon magbutisyon na pud otro kinsa mga igsoon mahimo na sad may gala nga majority. Oo, para naan na sila yung magkapili, may galang ilang Senate President. Karon, ready na ba ang all? Kaya daghan man nag-ingon, mag-igsoon, nga andam-andam lang. Wa man na mag-ingon, nga mauni, ba't andam-andam lang? Tanaw na to, may galang ko ma-impeach yun si BP Sara, kaya nanganti naman siya kagahapong adlaw, nga pa-impeach siya. So na, ilain choice nila, may gala, dito sila sa Plan B. So ang Plan B nila, mao si Basti. Si Basti ilang Plan B daw, mga higala. Sige lang. Yes, siya may nampoy nag-ingon kagapong adlawa. Nga mapauli na lang siya sa ninanay daw kuno ipauli sa siyang nanay sa Dabaw. Dayon, si Basti na kuno yung bahala diya mo dagan sa tawag na to, mga higala, nga kuan kini bang national position. Alas 4:35 na may gala nga ito oras balikan ta may gala si Magdom Chan Ramos. Kaya na ako no'y Black American, wala nakakontrol sa kasuko, nakapanumbag ko no may gala sa naglabay ng sakyanan. Na, binawato na report Magdom Hunter 15 sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter John Ramos.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Nawadan og kontrol tungod sa kasukwang usak ka Black American human na gikawatan matod pa siya og cellphone samtang nagpuyo sa usak ka pension house sa dalan sa Mabini Villas, diin siyudad sa Cagayan de Oro. Matod sa maong langyaw Magno Vilsid nga ang duha, magduha na kapulan siyang nagpuyo sa maong pension house sa wala pa nawalang iyang cellphone. Og iyang gituhan nga usa sa iyang mga kauban sa kwarto ang nagkuha sa iyang cellphone. Tungod sa kasuko nga wala niya makontrol, nakasumpag pa ilo siya sa usa ka sakyanan nga milabay sa maong lugar. Dali dayon nagpakitabang ang maong driver inung daan nga gidala ang kining nga Black American ug ang driver nga dula sa Police Station 1 Divisoria aron nga may balaan ang tukmang nitabo. Sa karon natala na ang Black American, nakatala na ang Black American sa pagkawala sa iyang cellphone samtang yung sa isab sa kapulisan ang iyang pagpanumbag sa sakyanan sa maong driver para yung pausap nga giusay sa kapulisan ang mga insidente. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dagan salamat Magnum Hunter John Ramos. Anita may gala sa report, dugang may gala sa kauban. Kaya matot pa may gala ni Magnum Hunter Kiribanga Jane Luna. Na ako na nag-drag race daw matot pa, na hold ko ng mga polis, galakag may gala mga motor. Oh, nilahay din yung magyala nga tingog. Basta gali, mamuhipoy mga egzon. Ay, kuha na, 10-wheeler struck na siya may gala.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ah, 10-wheeler struck na, mukha nang
0: Magnum,
1: alahay
0: buntag
1: na.
0: Na
1: 10-wheeler struck na ito may gala. Ano ka ni, kay drag race ding motorsiklo. Na diya lagi sa kuano, diya lagi sa Punta Gorda, lagi sa Balingasago. Imis nga, nindot na kay diya. Kay nanay, bago may galang mga pusti mga egzon, nga hayag na kayo. Ay, na naman yung nag-drag race na ino, nag-lakag naman ino mga motorsiklo diha. Na-ignorantihan siguro, os na, agkagaliinaw. Agkagaliinaw, kitaghayag. Lakag naman ino os motorsiklo, pandamay. Dabato sa report, Magno Bato 24, sa balita og serbisyo na si Magno Bato 24, Jane Luna.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dahil sa itong mga kapulisan sa Police Station 3 Agora, ang usa ka lalaki human kini nga nagkigalakag matod pa sa uban nga mga motor gikan nina sa usa ka gasolinahan sa Barangay Gusa magduba.
1: Barangay Gusa gidayo.
2: Kani nagtapag bitaw nga gasolinahan diya magduba first. Oh. Naglaray na sila diya gikan diri sa CM Recto, nilabay sila diri sa tong istasyonan padulong dito sa Gusa daw kay nagatag naman daw ang kapulisan magduba first. Dito na nagsugod pod ang dilakaga gikabot siya magduba first nga mihunong matod pa ko sa kalalaki kaya wag iswerte na bubaan siya siya motorsiklo magduba first aid o kay dito man o na siren nga kini siya apil man diya siya nakigalakag tao na hold siya magduba first aid yung mga kauban misutoy na sa pagbubo magduba first aid ang direksyon siya pwede naman ni lockdown sa kapulisan magduba first aid kay padulungay mong ginigisda siya kung lockdown po sila sa patrol car po sa mga kapulisan nabun siya na kining nagbubaan mo na lang yung hold magduba first aid o kaya dito na gidala siya sa Police Station 3 Agora. Kingon, nasairan yung wala yung mga kong papel ang iyang motor magduba first aid kay mga improvised mo din yung magduba first aid no ang ilahang motorsiklo kaya itong lahi na ang ulo silang motor lahi po ng nagamikis sila mga gipang usap magduba first aid niya kaya itong mga banha ito kay mga motor magduba first aid nga mga ligpis na ito kay mga ligid mauna magduba first aid no ang ilahang gipang gamit o ga dito magduba first aid bilimod ang mga lalaki nga wala ko naging drag race pa uli naman nung tako. Pero doon na matutay nakakita ano nga lakip yun siya sa nag-drag race kung wala lang din siya nagubaan magduba first aid no uga motorsiklo. Dito magduba first aid gipasabot sa kapulisan nga kulang man imong wala kay dokumento niya usap pud ni nag-drag race man ka laki pa to nga daghan ni kayo sila magduba first aid amon sa lugar nga mga gipakita po sa kapulisan magduba first aid no kung naamatugan na sa mga sobra 15 sa mga motorista ang naglakad magduba free seed padulong diya sa maya busa pero tungod palagi ka na bitaw at bang sa dangkin magduba free seed nag-imbuldo na diha ang atwa po nga kapulisan kay lagi pag makita na gani nga galaray rin diha ang mga motorista kana sure lagi na magduba free seed nga dun ay lakad na pagkahimuon po nila unya ang uban magsantro ba nagsuperman batman ang sa panilang buhaton magduba free seed anong kada sila ginabadlong aron sa malikayan dyan nga mawadaan silang tiil mawag silang Pasko magduma proceed kaya usap po na anong lagang kay incidentes kamatayan magduma proceed tungkol po lagi sa drug risk kundi tamaligtan magduma proceed ikaw just this mono kanilang ganda drive mauya delikado kay posible masimbako magbumbo ka disposer kaning mga dagko ito nga truck dili bitaw makapahunong silang kinilugar ng mga manubela o niya. Paspas, ipadagan po na kini mga motorista. So, pilit, gika diya magduba free seed. So, muna nung nagkipasagot sila sa kapulisan na kung gigugma nila ang ilapong kogal ng mga free seed, di kayan gindila nung apang drug race. So, kaninga lalaki magduba free seed ilang na-hold. Pucha mo diba free seed? Ibiyaan naman noon niya ang iyang motorsiklo. Pag-abot sila sa may police station 3 Agora, nalang gikanabitong gitugyan nga to sa kapulisan ang maupulugay nga motorsiklo. Magduba free seed, di ka po siya, kapatuday ang mga kauban mo duma free seed. Gala to niya, pero matusta niya, pauli na dito siya magduba free seed. Uwa siya intention sa makiga drug race nga to po siya ang mga kauban. Pero kala magduba free seed, nagsitan man, nga paspas siya sa dagan, nakatakatawa po sila magduba free seed. Nga kung ito, galakad, ito agad sila na kinilugar mo po ang mga banha ng mga motorsiklo. Di na sa naya, gusa highway. May nalang yung magduba free seed, no, kawalay mga disgrasya nga nangahitabo. After po daw sa pagasita, upag responde sa so, mga kapulisan nga tubos na ito bupod na drug race matagabihin na masagpaka na o gaga sa gunso na ang ilang gilingo
1: matagabihin na sila gada grace
2: matagabihin na masagpaka
1: sige man sila og kwan kuno diya sige man kuno sila og grooving diya sa ila mismong peace order peace and order diya kay si Joseph Baltasar ila man ang mao man ang ila mismong kwan diya ganang chairman sa peace and order sige man kuno sila suroy diya sa palibot.
2: Posible magduba free seed sila na po'y gabantayan sa tuwa pong mga kanyang mga kapang drug race magduba free seed kibisa kung saon lagi pagpatuman po sa LGU sa tuwa pong abalaot magduba free seed sa pagsita po sa ila syempre mangita mo yung pamaagi ni mga gig ulo magduba free seed so sama ni ini nga na nag-responde mo itong kapulisan gikan magduba free seed kinamay lagi kumusyon nga ilaha pong nga gantuan pagbalik nila nanaga naman noon itong mga nagtipok ng mga gamotor magduba free seed padulong niya si Ibrikto padulong sa Mayayala o ituyok na po balik sa gusa. Pagbalik nila mag-proceed, pwerte namang daghana sa mga gadagandagan ng mga motor. O ba dito na no, nagapatingog na dito nga ito pong pulisan nga ipahunong sila magawa first aid tungkol ko lagi kay daga na kayo ang mga nagreklamo kay kanin bitaw mga gasubay bitaw di ang adalan magawa first aid kaya pauli na untaw niya hinay lang dagan muro silang mapuyawan magawa first aid ba magsakit ang ilang dugan tungkol ko lagi yan yung

0: pa yung lunggab, kawat, labni, magdiba first aid, niya, ila pala pa yung country, pagbalik ito na po yung magpabadlong, so maglabag yung gulo ng sunga pulisa, at ila po nga ginahimo po nga pagpabadlong, kay EOR pa din sa police station 3 Agora, padulong po sa magdiba first aid, so taas-taas po, ilalo ko yung subayon, so mo, abot na po noon sila dahil po sa loob magdiba first aid, hindi na po sila mag-drug race, pwede sila magdagkuha sa mga sakyanan, sa agi diri mo diba facing so lagi na no sila po nga pagdala mo diba facing so nga sila maghagit po din sila no sa kini lugar nga disgrasya pero gipamanguan na sila mo diba facing nga kung masapon sila i-hold din sila sa nga kapulisan so sa kalaki nga na-hold sa nga kapulisan no o gagilayon naman po nga mubiya mo diba facing tugod po lagi kayahan na lang nga gitugyan nga tapos kapulisan ayahang improvise nga motorsiklo nga gigamit ini sa pagiga-drag race sina sa Mayagusa Highway ni nga to nga syudad
1: Pilipinas, kini si
2: Magnum
1: Hunter 24, Jane Luna,
3: sa bitaog silipin. Magdobracho. Daga salamat, Magnum Hunter Jane Luna. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Maunin karon mga igsoon ang gitawag may galang koan. Kinibang gitawag na nila may galang drag race. Oo, nang kapait may gala kay usa may gala sa papait niya kay na ito'y miyaging adlaw. Naglalis may gala, nag-away may gala kay kinsay ni daog sa lakag kay dikit ang kwan ba? Dikit ang resulta. Hapit yun sinumbagay, hapit binunalay magigsoon kay di ba ka ng gastasyon niya, nga duwag gabog katapad mga sukit ng kuminaw. O, niya unahan gamay may gala sa kuan, kinibang paliko bitang pasulod magigsoon dito sa barangay dapit. Diya sa highway, unaan lang gamay yun, may gala ng di ka mabot sa traffic light. Oo, diya sa overpass. Na maunang naitabo, may gala nga grabe mga igsoo ng kuan. Kinibang away, lalis. Kay dikit may yun ang kuan, resulta. Ayaw, daog na. Ayaw kuan na, daog na ni. Lapit ka sinumbagay mga igsoon. Hapit ako ba, kuha na kong butilya, may gala kay bunalan na gutong pikas ng grupo nga nagpinustaay mga sila. Ayaw na, kubra na, may daog na, may ambi na ng bayad. Ayaw, kay, oh, tabla, oh, tanaw, oh, gamay. Di, gamay na kayong ligas, may gala. May gani kay, nagkasinabot, rabot ang mga amaw. Ana po sila nga, daog na lagi, may ayaw na, ayaw, nag-awahi kayo, klaro kayo, i-review ka rin ang video, tanaw, ah. Daog, hindi sila, oh, gamay na kayong ligas, yun. Murag, warag yun magpunto, hap lang yun, oh, ang ligas, oh. Kay, pagabot sa finishing line ba, lakag, mangyod, ana, mangyod, dikit king ang dula, so, nidaog ang pikas pero hapit pa sig sumbagay kay di man musugot ang pikas ba yung tabla lagi niyo tanaw mo dikit yun oh grabe ka mga gara kay may gala
3: Magnum buntag na Pilipinas
1: kada mga drug race okay ra gid unta na mga igsoon og kamuray magbangga diha no kay madamay ba daghan og kaay magilay na damay diha mismo sa gusa mga gala nadamay ang taong taxi driver kay dito masaya gid bangga eh pagbangga sa iya di apil siya mga gala. Lo, itong kes manong, hilak-hilak ito sa interview na ito, Dennis Magnum. Oh, magigoy sala, sir. Naglakag, magigoy sila, sir. Uy, di ni magigibangga sa ako, sir. Na basta mag-disgrasya, waara mag-ibalaod sa ato, may ngon nga, uy, absurdo ka, okay. Klaro kay nga, wakay sala, kay ikaw may gibanggaan. Matay man mga isoon. Reckless na mo ng driver. Di ba, makadamay mo sa mga tao nga way labot sa inyong lakag-lakag. Ng pait may gala o kaya ng mga tikalbong mo diyan kamo lang ba? May problema bahala diyan basta kay kamo lang daw big madamay ang way labot mapriso pa di ba mo yung nagkapait sa mga drag-dis kaya yung gusa mo yun ang nambinuan yun mga igsoon nga drag-disanan sa mga ga motor-motor diversion road or din mismo sa unahan gamay sa COMC gikan mga igsoon sugod anang uber pa sa COMC starting point sugod sangko dito sa traffic light. Ready, go!
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Mura mga iso, motor may gala, galupad may gala, kusog yung gagnagan yun. Tuwa dito mga fan dito sa unaan, nalab, sing kita. Sige, pinakapus talaga eh. Gay, pakusog! Gabi yung kay may gala nga lakag, may gala sa motorsiklo, nalayan naman na sila, kay dili man na sila kasikrito. Gabi yung yun na sila, galive yun sila mga Facebook. Oo, post line, oy, congratulations, power kay me. Ah, hinay ray 50 mil.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Lakad din sila gyud mo nang giingon may gala nga aw. Okay ra, basta kay mga tikalbo mo kamo lang diha, wala imong problema. Pero madalahi ganing way labot, ay naunsay man.

0: Kagrabe isab. Lobaran sa nato Michael ang report Magnum Hunter 19. 40 kabagong hired ko noong GIP intern na higayan ko sa orientation, pagayan ko orientation and contract signing sa Dolly GIP. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Milabot sa 40 ka mga bagong hired sa Government Internship Program kung GIP ang napailalumana sa orientation and contract signing sa GIP. Ubos sa Department of Labor and Employment kung Dolly Misamis Oriental. Ubos sa pag-supervise ni Dolly Secretary Francis Tolentino. Ano na 20 niini ang na-assign sa Misamis General Hospital sa Villanueva. Uglaing 20 niini ang na-assign sa Misamis Oriental General Hospital sa Medina. Ang nasangpit ng mga interns nga napailalom sa orientation program kini ang pagpreparar ngadto kanila sa ilang mga kaugalingon sa ilang mga nakadestino ng mga workplaces. Lakip ang pag-adapt sa duties and responsibilities, guidelines niini ug sa ilang mga oportunidad. Inabagan sa batan sa Department of Health nga natunol ngadto sa mga individual sa mga dugang exposure niini sa ilang mga workplaces nga mapadevelop ang skills na magsilbing preparasyon sa ilang umaabot ng mga pagpangimpleyo. Balita gikan sa Dolly Misamis Oriental, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daghang salamat Magnum Hunter Mencho Kabaktulan! Atong oras mga nanay mga tatay, alas 4:50. Oh no! Hala ka to, wala pa ng mata pang mata na kamo. Alasa, wala pa ng mata na mo niya kay buntag na mga maninay mga suki. Kamas na mo na niya kay buntag na mga maninay mga suki. Nato yung atong amigo, may comment atong amigo nga hilig magigsoon sa gitawag nga tuan, kini bang motocross. Siya nga ako makiglakag. Ana sa ila, ibe. Lahi man ang imong lakag kay kung ikaw maka-inkwento nila basta kay layo rin la espiritu ani ba? Champion-champion naman itong migo na tos mga kuan, mga motocross. O, champion-champion na ni. Bisa kaasa na nag-appeal nga mga motocross. Para may pag motocross na yung apilan. Kaysa ng drag race, motocross, sigurado pang kwarta. Wa pag i-disgrasya. Di ba? O, motocross mo appeal. Ayaw ng drag race kay pastilan. Madamay tamay itong motocross kaya naagi imo mismong inagi dalan sakto imong agian, di ba? Sakto gidalan, iwas pas disgrasya. Di pata magila magkabanggag tao. Kay motocross man, di ba? Nasakto pandalan ng imong palupadluparan sa motor. Pero drag race ko'y ginuo ko pastilan. Na imo kalit og tabok mga galam na. Ginuo tabang mga langit. Di na lang mo appeal sa kuan, di mo appeal sa mga motocross. Awatan itong amigo nga motocross permiti apilan. Matod pa nga pangbata man na. Okay. May man siya kay palupad-lupad man siya may gala siyang milyon nga motorsiklo. Oo, anak magyud na. Grabe, magkadiskrasya na. Mga inana magdubibbe. Magkadamay. Bitaw ba, magkadamay sa way labot. Oo, pero si Ed Pauls, lumaad po linar. May man yung pasakyog motorsiklo. Basta kay mupalupad-lupad mo ding motor si Ed Pauls Polinar. Mupalupad-lupad din siyang motor. Pero manmate kung lo siya karoon di abismo sa First Valley Bank, ha, Carmen? Ah, sige. May buntag niya ni Ed Pauls. Minaw kung lo siya karoon sa First Valley Bank. Palon sabta diha. Ha? Ipalon sabta para makapalit taong kuan. Makapalit taong bugas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Aton pa ni Mikoy nga wapay swerte, maura Japon, kaon jabas Japon. Aton pa ni atong Migo, Mikoy. Ah, swila para swito, maura Japon, kaon jabas. Butag na tong Migo na to diha. Uy, nas na ba kayo tong Migo na to? Sayo-sayaw na ba ni? Sayaw sa upside down. Sige, may butag diha sa mga higala na to nga kanunay, tagsayo kay ng mata kay para mamugas na. Ah, sige, may buntag sa tanan. Ah, mga naningkamot ning sayo sa kabuntag. Kung lamay sa mga merkado, ay mga suki na to diya sa merkado. Oy, kumusta to mga suki diya, mga suki na to? Grabe na mga suki na to, gahapon nagpalit taong sapatos. 250 pero nangyura na to o 150. Kana, may patsada, may paning mga muslim mamaligya kay kusog magpahangyo. Nayuban, di gin magpahangyo, oy. Buhat ang mga Muslim nato kay K. Pila man ang suki? 250 na lang kay. 200 na lang kay B. Aka na kay. Pabuhin naman oh. Eh, 200. Sos, grabe. Humo ko kay palitan ng mga Muslim eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Humo ko kay palitan. Nalaya kay hang yun. Inanang negosyo dapat ninyo. Pangyo mo diritso para balag ginagmay pero paspas ba? Anak mo na. Diba? Ah, sige, may muntag sa ito mga kagisyon ang mga Muslim niya na minaw ganun. Ilang mga baligya, mga sapatos, mga ukay-ukay, uguban pa. Dali na kay hang yun. Pag may bila na ang ikuwanin mo, okay, maghinangir. 150 na na. 150, pwede na 100. Ah, duha ka mo, 100. Ah, sige. Dali na kay negosyo.
1: Magnum,
0: diba?
1: Buntag na Pilipinas.
0: Ana, tirada. Oh, ana, tirada. Ayaw nang baygon nga ay, dili pwede. Ayaw, kay dili ka maginansya. Ginansya ginagbay, pero kanunay. Ana ba? Paspas ang saka may gala sa atong halin para permanente. Sige, sa mga maranaw na to diha, nag-monitor karon mayong buntag sa tanan diha. Tanan sa mga merkado karon na, dili sa ato sa Cogon, Dias Carmen, Tibuok, may galang nga mga bisan asa karon may galang nga mga merkado. Ah, naminaw, may galang karong buntag ah. Sige, mayong buntag sa iyong tanan diha. Mayong pagpanikaisikay sa tanan. Diha ko nos barangay makabalan, bara o, minaw ko no may gala. Minaw ko no si Pau Pau sumikad karon sa barangay makabalan. Shoreline ko no, ah. Ah, barangay makabalan bara. Shoreline, naminaw ko no siya. Si Pau Pau sumikad. Bina Pau Pau, kumbate na Pau.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagbalik tayo ka mga balita. Mabatyo din sa ito, panagkubahan sa ito kapurama ka na buntag. Buntag na Pilipinas. Standby, magbalik tayo. Report Magnum Hunter. John Ramos kay Pipilaka, tricycle driver na nawagan og aksyon. Batok sa kulurum kuno nga man ang masahiro sa syudad. Na. Standby Magnum Hunter John Ramos. Standby sa ni Magnum Jin Luna. Pagbalik tayo kay batot pa ni Magnum Hunter Jin Luna. Na ako na may galay kinibang babae mireklamo kay gisuloyan kunog-sunog sa iyang palalab ang kailang katre tara sa lagi ding sunog-sunog lagi sa mga mag-uya mo ayaw mo pandalayig sa naunsa ba yung taon mo nga gahapon na ay namahad na budas lapasan nga manunog may gani kay ang mga silingan mga marites Japon nadunggan nila nga nagingon ng banang nga sunugon kuning balay karon anawag diretsong tanod nga sir dahil nagkwanin yun naglalis. Sir, respondi mo. Gani kay Apti kay mga tanos lapasan, dagan-dagan da yun. O, yun sa manay, ayos ay sunugon. Pagtarong mo ah. So, may gani kay Apti kay mga tanos lapasan, gantuan gina nila, may gala, kaya nawag mga silingan, mas importante ka po nang magkigmaritis away sa magtiayon. Kaya nag-ana man ang bana nga sunugon ko na ikang balay ka nun. Di siyempre, mga tanos ang mga silingan, alarma kay Jesus, maubi ito na itabo, may gala nga nag-away, mag-aigsoni, sunog, may galang balay. Nadalahig, may galang way labot, nahurot yun o kasunog. Mauto nga ang mga marites nga silingan nakadungog man nga pag-away sa magtiayon nga ingon mang bana nga sunugon kuning balay. So tawag tanod ayon inana nyo buhaton tawag tanod ayon nga oh, chip. Optic chip. Optic king tanod sila pasan so nakaabot dito. So ayo pag inana na unsa ka bagini. May gani kay natabang ra may galas mga tanod sab nga ni adto na karon. Na ako na ibabae, mireklamo kay gisulayan kuno sa iyang live-in partner, agsunog ang katre. Pastilan, okay, nagkamari, masunog, may galadili, apil ang mga silingan, si Bako palayo. Ayaw lagi magbuwat sa mga inanak ko, mag-away mong magtiayon, mag-live-in. Ayaw mo pagpanunog, makadamay man mo siyang walay labot.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Agay, klaruhan na inyo mga silos-silos, mga away-away, ha, kayo mo gini magtiayon, mag-away, mag-igsoon. Kapag hinayak rin sa mga butang, away labot, ayaw niyo paghilabti ng mga butang, away labot, away-away lang mo, lalis-lalis lang mo. Di ba? Pag-away mo niya, magtiayon basta kay ayaw magpanunog. So, ginoon ko pa sila, nauso na sa galing ni Maygalang mga pagpanunog, Maygala, basta. Kay do you think, Maygala, nga pagsunog ni mo, ana, ninaog ka sa inyong balay, sige, gyapon mag-away, wag ka kabantay, nga nidako ng kalayo, di na, nani mo mapugnan. Di ba? Ayaw mag-away-away. Kung maglalis mong magtiayon, lalis lang. Ayaw na magpagpanunog. Anong apilon man ni mo ng pagpanunog? Kasalbahe, masagay, Maygala. Pagkahuman, magilak-hilak na yun, mga ingaydig pa sa ilo. Diba? Mali man na magigsoon. Pag naatas kasuko, ayaw pagbuhat sa butang dili maayo. To, kung kinaka sa kasuko, saan maragya po ng suko kay ka ba? Unyo na kay pusil, mamusil ka. Unyo, paghuman imog pamusil, wala na, blanco imong utok. Kwa kakabaloon sa imong buhaton, kahit taranta naman ka. Imo mong patigbabo imong kasuko. So ayaw gid ipatigbabo ang kasuko. Kay ang kasuko magigsoon, magpatigbabo, guys, imong kaugalingon, wa kay sakto may ilang desisyon sa kinabuhi ana. Diba? Sama ro kada mga nakapusil. Pag huwag nagpakapusil, tarong na rin kay utok mga igsoon. Diba? Madakpan na, tarong na rin kay utok, makauna na rin magbasol na. Ulayin ang magbasol. Kung makasunog ka karon, di ba? Na yung mga silingan diha magila ng apil, dito yung ganahan nung sila sa imo. Aba, wala ba? Magkilaon yung kanila, kaya simpre suko kay hurot yun imo mga gamit. Gipundar ni mo na grabe ibong paningkamo, to niya karon sunog lang sa walay. Gisunog sa walay, hinungdan? Tuon lang sa away, di ba? Habutan na ato taon mga isoon sa report ni Magno 24 Jin Luna may gala. Kanako no'y, kaya ginoo ko, nireklamo kay sunog ang katre. Nabi ang katri magalang nabi ang habol, mga unsa pa na, bidshit pa na diha, mga kutson, impas kang bata ka.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Tara, nakapabuta, magbalik na to, may nunun sa ta, alas 5 yung punto sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Seri Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
10: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
11: Inom na o MITC! Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport.
6: Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras alas 5:05.
1: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay kala sa naguman sa itong programa, kanabuntag kamay kala Buntag na Pilipinas.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Bago verse it lang, kagyapon yung kauban maglas kanginan. Lupad sa tamay kala. Unaon sa natos, Magnum ato 34, Jean Luna. Kay grabe naman sa mga babae, may reklamo kay gisulayan, nagigsunog, may gala sa iyang palalab. Ang ila mismong katre, koy ginuo ko. Kauban na nagyapon ni may gala sunog yung bus balay. Kay katre na naman na sunod balay. Sos naon sa nagsunod-sunod naman eh. Kuman masunog, magigsunod sa lapasan, isunda na po. Pero may gani kay natabang mangigsuon sa mga silingan kinanawag yung tanod. Kani, gisulayan yun may galaw. Gato asa na pitan eh. Niya ang paminaw itong report. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum ato 34, Jean Luna.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
3: Hindi reklamo sa kapulisan ang usa ka babae human giingon nga gisulayan siyang live-in partner ang pagsunog silang katre. Gikabot siya ka matuba person nga naglali si Marife o si Marvin sulod sila ka Pinoyanan o vertikalit na manuon matod pa nga nasuko si Marvin o gignan nga sunugol ko rin nga balay karon nga tingnan na siya matuba person kay tuwa naman nag-umpo-umpo sa ilalong katre ang iyahang live-in partner. Gilili niya matuba person tos maupag yung pag-sindi po sa puspuro mong daba perisid. Kay ang ilang kawayan nga katre nasunod na po ng lapasan ng daba daba perisid. Kay hinakana na hitabo Bukayan Street ato nga syudad.
0: Sa Bukayan?
3: Oo, sa, pero sakot gapon sa may lapasan sa Agora.
0: Uy, lapasan na what?
3: Konektado ng gapon yung daba perisid. Kini naisgutan po lugar nga ilang panaglalim sa daba perisid. Dagrisusa naman ginoon po sa sino pagasunog mo sa ilang katre. Kapos siya magdawa po siya, nakita na niya nga nag-ako na ang kining tiil-tiil bitos katre magdawa po siya. Kaya lagi, nakasindi naman taon si Marvin sa yahapong nga dalaga po puro. Sa dito magdawa po siya, pirting siya git ni Marife magdawa po siya nga na isunog o dito magdawa po siya nogi. Yabaan silang silingan magdawa po siya o ga baldi sa tubig. Baldi sa tubig magdawa po siya ay ilahapong lugar tiil-tiil silang katre. Kaya kanibitaw nga katre, bitaw nga kahoy lang magdawa po siya. Muna nga paspas yung tripod nga nasunog po no ang LTL ni Inike si Marisa ito nga tayo magdubay first aid naghigda na sa katribaw niya kamulong silang away gayaw-yaw kibali silang duha kaya na sa magdubay first aid kinihilo maya ni umpo sa kilid ang niya kapong live-in partner paglili niya magdubay first aid okay nasunog naman yung katre ito magdubay first aid nga kining naisigutan po lugar nga si Marvin galayon usap nag-iignan siya nga kung dili nila ma masulbad ang ila po nga panaglalis magdubang person. Ako sunod kung din nila kung niya ang ila halugay ang panimalay. Ito magdubang person. Wala ka sa marifik. Gahigda. Besya ito sa katri kung asagi. Sundag sunog. Nihilugan si Marvin. Magdubang person. Kapirti. Gitawin niyang hilak. Magdubang person. Nakroma. Gitawin siya. Kay hapit. Gitya malitsyo. Magdubang person.
0: Pastila ni Marvin.
3: Gitawin po sa oras. Ya. Kininihita po magdubang person. Tulog na ang mga silingan.
0: Okay. Isang oras na nahita mo.
3: Nga alas 11 na magduma prisid sa gabi eh. Nga nag-away sila magduma prisid ting panihapon. Pawag yun naman ang ilang away.
0: Saan ginawa yan po?
3: Saan siya gibot siya doon sa blato magduma prisid. Posible baka nga doon lagi lalong nila nga giawayan magduma prisid. Laliman ka gikan pa di ay panihapon. Nag-away na sila magduma prisid. Nga alas, abo talag ba nga alas 11 ka nang nihigda na siya magduma prisid. Siguro gikapoy na siya makiglalis sa yalo ba yung live-in partner. Pag higda niya magduma prisid. Pa naman itingog uga dito diba prisid sila ba naman dito dito magdiba prisid sa ilalong sa katri magdiba prisid domain na lang yun kaya ang napansayan akin nga aso unya kamulog na po uga bisa nakasindi na bisa magdiba prisid uga kini nga pusporo nagsindi na po utro magdiba prisid muna gihag yung pagpumong dito magdiba prisid kay tiwasa na bisa bidog sumog po ang ilahang nga katri ang yunang magdiba prisid ang katri halugay nga giya silaban una magduba prisid. May naman po no, kailang sunog magduba prisid kay si Minto. Mm. Eh kung kamoy po dito magduba prisid, dako gini nga sunog, kung tato na respondihan magduba prisid.
0: Simba ko.
3: Sikit-sikit, yan bala giya sa dabo kayo ng prisid. Bante ka nang ya, sa may creek, ito dapat magduba prisid.
0: Aka nang creek, hurot na tanan niya, kaya nga mga balay-balay diha.
3: Pagdun kay balay diya magduba prisid, na dikit-dikit, puros mo din mga kahoy yung magduba prisid niya. Kadang duman din ato sa una magduba prisid niya, bagway lang na nasunog atong masigo siguro. Pero karon gyud sa atong igo, diba, first aid. Kaya bitaw ko rekado sa Little Cebu mo mga first aid. Matunog dia, oh, di na dapit mo diba first aid. Kaya diba, gabo kayo naman ang gawas niya. Diha, di dapit mo diba first aid. Bago para para katoko lang mo ba niya sa diba first aid.
0: Diba ka recover?
3: Baka, mag-upa din na ka-recover ang uba na. Uban, wagis na ka-recover niya. Kaya noon sila lag, sinununga naman noon sila katrim, diba, first aid, doon ang tawad. Ang mga silingan, tungod lagi ka na trauma. Dagan-dagan dito ang sila mag-umapuwis sila nagdarag-balde kay lagi ng gahi naman si Marifer mag-umapuwis sila dili na sa kalihok buta tugod sa siguro gini-reviews baka siya mag-umapuwis sila diyan boy masunog naman dito mamatay yung video yung tayo kuhan eh nung kung lagi dapat mag-umapuwis sila siyempre patulog na biyan ng first aid lahat may tapagtulog ta kaya digit sa kabantay gawa sa lagi yung mapasakitan tag dayon so traitor biyan yung sunog mag-umapuwis sila kaya kalayo diyan pa nanin mamabate diritso mag-umapuwis sila do so gali misgutan po na lalaki, gipa-plaster gitaw siya na ma-refer mo sa buffer seed do. Gali, gipatawag siya sa lupon. So, lagi siya hapo nga gihimo mag sa buffer seed do nga mag-special ginunta mo. Ulaghan din mag sa buffer seed ang madamay. Siya hapo nga gihimo. So, wala lang po siya gidakot pag sa buffer seed. Tapos kay hangyo po siya kasawa. Pero dito sila sa lupon. Ang sayang living partner, dito sila sa lupon. Mag-tubang mag sa buffer seed. Kipigbuwag naman po siya. Si Marifer, nga tupod kang Marvin kay lain mo din yung mga kontra mag sa first kay manunog dunog ba kayo mag sa first
0: so, dapat gipriso ni si Marvin kay basing kasuko na si Marvin o bumalik ni pagsunog si Marvin.
3: Wala man sila gibutang din nga gipriso mag sa first aid. Ang gingon naman din kay gi-refer sila sa lupon kay gusto na matod sa nga isettle ni Marifer nga makigbuwag matod sa siya nga tupod kang Marvin. So buwagan na lang din niya mag sa first aid kay kung panangitan nga magpadayon sila. Kasi hindi nilang hapit ang maitabo. Simbako lang din mag-duba presido. Kaya ang tao nga manakit gizay mo, magpagayon nga na siya manakit mag-duba presido.
0: Dapat mga silingan na istoryaon ni Marvin nga bin. Ayaw pag-ingana bin. Kay madamay mi bin. Ano ba? Istoryaon ninyo.
3: Istoryaon gini mag-duba presido. Kaya panaglitan mo nga.
0: Ayaw ni Marvin nga bin. Ayaw gini pagkasuko ay bin. Ayaw gini bin. Kaya maluoy ka bin. Ano ba?
3: Galong gid siguro nilang gawayan mag-duba presid kaya di man gid maayo po ang ginahawa ni Marvin ni padulong mag-dus pagkasunog. Wa po siya pa na mag-duba presid nga posible masunog gid diya sa white tulay mag-duba presid sa may creek.
0: Sunog yun apil na kung katong katre kay kung ikaon ang mga kuha na to, mga habol, mga unlan o mga kutson ah, sigurado gito, impas na bod.
3: O dako, nakamata o natag sa'yo karoon mag duba presid.
0: Bako, malayo, ginuogo, lapasan na sa daba.
3: Oo, gini mag duba presid. Kaya paglapasan, dikit-dikit, magiging kasagara mga panimalay mag duba presid. Masunog ang isa, atandog na gidayo na taran mag duba presid. So, kali mag duba presid, no, sa gihimo po nga paghaling sa katre ni Marabin, o kapong uban po siyang living partner nga si Marise. Pagyapon doon mag-duba presid, iba ko lang napasok po sa mag-duba presid doon. So,
0: kung gali, yun na naon, magyod nga nung ambalay, magyod mo'y pahimungtan, nung sabagay na siya itong utok, di ba?
3: Magyod mag-duba presid doon. Katamang god, nag-away rin ito sila mag-duba presid. Parang istorya lang, away mag-duba presid. Baka lang kinubaga, sikat, parang ito ang pasakitay o istorya lang mag-duba presid. Posible, siguro, nasakitan lang yun po siguro, matod pa siya. Marvin, sa istorya baka ni Marife, kay lain po din yung babae mo ng mga first aid, kay sukol ko sukol, bakit gapon yung mga first aid, so gali, silang panaglalis, nga wala na sulbat, abo to kala susi sa gabi, tulog ng mga tao, ayaw pati gitusyo na ni Marvin, nga sunugo no, ang ilahap po nga katre. Tugod po din yung mag-duba first aid, usap po di ayon sa gireklamo, na po din din yung giblatter, gihapon ni mga Marife, kaya gamit ba pa o illegal nga droga ang hapong kaipon.
0: Ay,
3: na, posible baka mo, ako baka nilang giawayan mag-duba first aid niya. Usap po na si Yanggi. Po na si Yanggi, bulgar, bito mag-duba first aid. Ay, nanayang
0: palalab.
3: Kasi mag-duba first aid, kaya ingon siguro siya, manuyupay, mabiyaan ko ni Bin, kasi hinana mag-duba first aid ba? Oh, so, huwag po itarong nga tao mag-duba first aid, huwag po din magsunog po ka, no? Simko, balingong Pinoy Anan. Huwag magi po itarong nga tao na mag-duba first aid, no? Kaya kumayong tag-silos lang, marag siguro na apay na kukuruhan, mapasakitan lang niya si Marife. Compare nga, iyag yung sunugon kay, siyempre, una naan, hindi mo mag-duba first aid. Kung sunugon ako niya, dumugon, hindi ko diris tao, hindi diris lapasan. Usa yun na mag-duba first aid, no? Sa mahitabo. Lugyog ka, pero upanalitan nga, wala nakikahadlukan, kaya lagi nakagamit baka mag-duba first aid. So, usap po ninyo sa gibulgar ni Marife, nga gagamit matutpakin ni siya, o galpod ga butang mag-duba first aid, no? Nanotaniin eh, dili man na mapagusong kapulisan nga ipa-drug test mag-duba first aid, gawas na kabubuton, ganiya, nga muingon nga, limpyo man ko, magpa-drug test ko, pero upanalitan mag-duba first aid, nga Teacher po subot, so dili po yan nila pagkabuhaton mag-demaffer seed, no? So, upalangitan po na magpasaka o kaso si Maripe, pwede ba gid mag-demaffer seed, no? Kaya gisulayan na gid siya o nga mahulog na magsuwet siya patay, kaya susunugon siya siya ang live in apart na mag-demaffer seed. Plus pagkakarol, ipagbuwag sa sila mag-demaffer seed. Tapos, eh, Maripe, ipresentar po siya dito kung sa lupo, no? Aron usaba, doon na sila'y kasabutan nga, wala na hilap tanay, magagulag na sila mag-demaffer seed o dili na masubli po, no? Ang ilang panaglalis, kaya nag-resulta yun, no? Sa pagkasunog sa ilang pong katre, tungod kay gisilaban kini siya. Kaya lugar nga sa ilang pong live-in partner nga si Marvin, hindi na sa may gaabukaya.
0: Sabi ni Marvin?
3: Marvin, mag-demaffer seed. Marvin, nakulot na nag-ibutang din mag-demaffer seed, oo. Ang tawag ang niya sa mga tao kay Kulot.
0: Kulot. Sige.
3: Mag-demaffer seed do kaya gali sa pagkakaroon mag-demaffer seed kani magod sila po mag-demaffer seed mag-uhay pa po no nga nakaabot po din ha mag-demaffer seed do di lugar ang maigabukayan kagikan ginyo sila dito sa may little Cebu Capuyo sa una mag-demaffer seed yan ibali na po dayon sila kay lagi kagikan mapudila po nga ginapuyan kani pagkidila lagi po yan mag-demaffer seed abang na mag-demaffer seed so nabalaka po tao na kini po gila po nga landlord mag-demaffer seed gagoy masunog magin na itong negosyo din nga boarding house. Kaya gisulayan naman din noon po ni Marvin no, sa Kulot at pagsunog po no, sa ilaha po nga Katrin. Ano tanin naman naman po si Tuan, ano, gireference sa barangay Lupo na nisikutan no, sa mga insidente. Sa ilaha po nga gihimo po do nga kumusyon ay gaabukayan na ito nga syudad. Para sa butang na Pilipinas, kini si Magnum 124, Jean Luna, sabay tawag sila Busyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum at Jean Luna, tanawa lagi. Lot! Kulot! Ayaw lot! Sus na unsa mga lot, oy. Ah, Marvin Kulot, ayaw yung taon, nagbuhata yung taon, Marvin. Sus ginoo ko, maluoy kasi imong mga silingan diha. Diba, kaya ang lapasan, perminti na may kasunugan na ikatulo na eh. Katong nasunog, mga higala. Plus na nasundan mga igsoon nga, natabang yapos mga silingan, kaya nanawag og tanod, kaya nagsinggit man ang banang nga, sunugon ko rin balay karon. Ninawag sila tanod, so na, ikatulo na ni karon. Si Marvin Kulot. Sus ginoo ko Marvin, ayaw intaw ka nagbuhata Marvin, makadaot ta sa kinibang ato mga silingan ni ana. Diba? Ayaw ninyo nagbuhata na magsunog-sunog, gisunog na ramagin intaw ng katre. Ang TLS katre, bakahoy man, gisunog na ramagin, dagkuta na bang Marvin? Kanilaging suyop, lagi undangin nyo ng suyop. Undangin ng suyop kay, sus ginoo ko. Mauna ng kadaot sa suyop lagi. Maugin na, may gala, basta manuyupay mo, may gala, maugin ang mahitabo. Bisag unsa na lang kasabtan ba? Diba? Bisag unsa na lang kasabtan magigsoon basta suyop. Undangin ninyo ng suyop ninyo ha kay sus. Mauna karon oh. Tungod sa inyong suyop, diba? Unsay kabutang sa inyong utok, sunugon ninyo ang balay. Dira ba inyo boring house sir bin tawna? Gaabang ra mo sus luoit nang tagiya ko masunog ka na. Diba? Business in town magigsoon na wala lang lahat. Tungod lang sa manuyupay. Sos Ginoo ko, mag-away kayo mo man nag-uyab, i-away lang mo diya, lalis na mo na, sininkahay lang mo diya. Ayaw lang mo panunog. Pastilan, Ginoo ko, tabang malagi, tungod lagi makikbulag ng babae kay mo lagi. Bisag unsa na nikasabtan ang laki, basta makasuyop. No, kaning siya bugin mag-aison, magiging panuhay sa tanan. Kay kato mga manuyupay, may galaw, naunaon na guni mo ang PDEA. Sa mga orientation sa PDEA, balik-balik yun na sila. Balik-balik yun ang PDEA mag-igsoon sa sangkap sa Cebu. Diba? Muriatic acid. Mawagin na mag-igsoon. Pag-anag sa CR gani, pag-buubog ay muriatic acid, diha kay kamupundong mga 15 minutes. Tanawang tabag di ba nagluha yung matag, laba di mong ulo. Mawag ng ingredient sa Cebu, number one, muriatic acid. Ha? Sos ginoon ko pa sila, ikaw raw. Muriatic acid, sige o simuta ah. Unsa pailain mag-igsoon nga sangkap sa Cebu? Formalin. PDEA nag-ingon mismo. Oo, naon mga muna yung mga sangkap may gala sa Cebu. Ah, sa laboratory ng imong Cebu, number one mag-igsoon, muriatic acid. Morning number one nga sangkap sa Cebu. Ikaduha, formalin. Ah, sa man nagamiton ang formalin? O ibalsamar sa tao, mo nagamiton formalin.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ganahan nga po magsuyop, di ba? Ganahan nga po sila. Bisa nagkabaro na sila nga PDEA, balik-balik mag-igsoon mga kabarangay at galing PDEA manggod. Kugay sila sa mga orientation. O, mga orientation ba? Na sila sa mga eskwilahan, mga baryo, na sila ga-orient niya nga mga igsoon. Ayaw ka mo pagkalulong sa Cebu. Kaya number one sa ingredient sa Cebu, mao ang muriatic acid. Number two nga ingredient sa Cebu, formalin. Asa man ay gamiton ang formalin? mao ning gamiton sa pagbalsamar sa tao. Usos, Ginoo ko simba ko palayo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik-balik kon ginaspidiya, may gala di as mga eskwelahan o di as mga baryo. Okay, si kuan karon si Agent Rex karon naman sa mga orientation diya, pagpamintinan sa mga pagpahibalo ba sa mga bata, mga batanon. Kung ikaw, kung sakto kag utok, kung nauna ka, kuy, Ginoo ko mao din ang ingredients sa sabong nga mong suyupon. Kuy, Ginoo ko bantog din mahal ba? 1.5 na ang gamay kay istanan karon. Kada ito 300, 500 astang gamaya, pero karon 2,000. Gamay yun po kayong 2,000. Maunin yung mga suyupon na wala na yung Ginoo ko pa siya mag-on, bantog na ipamaligyan ang mga appliances sa balay kay mahal kay sabong suyup karon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O niya, magkadugay ang dosage ni mo, magkataas. So, magbot pasabot, may gala, magkataas imong panginanglan. For example, magsabot ka karon sa usak adlaw, kaisara. Tungod sa saka ang imong dosage, saka ang dosage, may tabo na magigsoon nga sa usak adlaw, 5 na kasasi imong suyupon. Oo, may tabo na, kaya gano'n man. Ang dosage ni mo, galakag mangkas dosage ni mo. Nawa kay kapalit, abaligya, prinda refrigerator, prinda cellphone, prinda electric pan, prinda lamisa. Oo lang, may tabo nga matingala imong mama nga, asan mga appliances is balay? Ang mga appliances dire, amang TV, gipayo na ako mga kay guba. Tuhay sa amigo, gipayo na ako kay guba. Wala na, gibaligya na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So, mauna ha, balik ko na to sa mga naminaw karon nga mga sebukoy. Katong wapa ka suyop nga gauna-una pa may galang nga nakatilaw mag-upang nga gusto na sa suyop. Huna-unaan ninyo nga ang pidea maog yun ang number one nga ibalik-balik na sa inyo nga mauni ang ingredients sa inyong kasuyupon nga sebo. Muriatic acid, naapa may galay, kinibang formalin, plus naapa may galay mga sangkap diha mga igsoon nga dili igyod ka nais-nais may galay nga imong mismong simuton sa usa ka tao. Maunang mamala imong utok, ha? Imong utok mamala, simag imong mata. Dayon imong baba gawingig-wingig, mauna siya may galay ang sebo. Ha? Matanyan na mo nga budla tag mata niyo, niya pula kayong mata, niya gabiing dako, gasage man. Kana budla na kayong mata. Bakbak pa yung mga wingig-wingig na. O niya, ang edad sa tao magigsoon nga gasebo, halos ma-times 2, ma-times 5 ang edad may gala sa iya mismong itsura. Butsam to nga, pagtanong niyo magbata-bata pa manig edad, tiguang na kay Dagwayo, akani, sure na ni.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Makapamatsured samot sa Dagway, mga igsoon, makatiguang og samot ang sabo, mga igala. Mauna, mga igsoon, ang ipikto. Wingig-wingig, simag kay mata, istorya, mga igsoon, ay nagkalimao. Mauna, mga igsoon, dahil na imong Dagway, madili na yun, kanais-nais sa imong sakto, sa imong edad. Imong edad, 25, ang Dagway ni mo, naana 50.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Diba? So inana magigsoon mo sa undangin na nanang siya mo. Kay madamay ta magigsoon na nagkaroon o tungod may gala sa suyop. Kay naging mo naman niyang kalibin nga sigig suyop. So o nagkaroon may gala nga utok manunog. Eh, yun ako pa silang tabang. Api kita sa oras may gala sa ato managuman sa itong programa ganubuntag ang buntag na Pilipinas ha. Bubasa sa kusminsay. Abalik atos mag-Jan Ramos kaya ito na patong na headline siya. Pipila ko no kasika driver nawagan magalang aksyon batok sa kulurom ko nung na masahiro. Na sao na natin mga kuluro mo, ingon man po sila nga ayaw. Pamugas man po din amo, sir. Panginabuhi man po na eh. Na sao na natin eh. Niyan ni Talidawato na report sa balita og serbisyo. Ara si Magnum Hunter 15, John Ramos.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Panawagan ang aksyon ng pipila ka mga tricycle driver ng syudad sa Cagayan de Oro batok sa mga kulurom na namasayo din sa syudad. Lakip silang reklamo ang giling ginatawag na baobao motorcycle karuban pang sakyan nga ilang gingong nagpasakay mga pasayro bisan walay ustong permiso o kining ginatawag na pangkisa. Matod sa mga tricycle driver napikwan ang ilang kita tungod sa kompetensya gikan sa mga kulurom. Sama ni alias Ramram usa ka sika driver nga matod niya sagap na lang kayo ang ilang kita tungod sa kining kakulangon sa ilang pasahero nga musakay kanila. Gingon ni Ramram nga kasagara mukita sila sa tuwa paguno ng mga kuluro magnum pilsin mukita sila nga kapin 300 pesos kada adlaw. Apan na karon amo abot na lamang og 100 kapin ang ilang limpyo makita sa usa ka adlaw ng ilang pagpaningkamot. Sa mga driver ang kininga atong Aurora Traffic Administration na binagyo ng atong city government nga paliguro ng pagmonitoro pagpatuman sa mga lagda batok lagi sa kining kulurom nga ng mga namasayro. Ilaw Manila nga pinagin sa masugot na pagpatuman maprotektahan ang pagpanginabuyan na binagyo nga mahimong legal nga ma-operate ang kinibitaw nga pawagtangon ang kining mga kulurom nga gamaneho din sa siyudad Marupilsi para dili apektado ang ilang kita. Ato sa paminahon de, si alias Ramram usaka si Kadrebel.
5: Na, may maunta ang mga sidecar kung mahimo dili na unta sila dari pasudlon sa among pan dili sa among area para nga dili na kayo apiki ang among kita maglisod na mikiron karon sa 300 nga naman daghan kay si Kadre yun nakasamot na og kadaghan karon nga na mga sidecar na pay mga babao oo so nya ang panawagan ako nga kung mahimo dili na sila pasudlon dere.
4: Ito ang pahayag ni alias Ramram sa katraisika na driver din sa syudad nga narawagan ng taon patok sa kiling kulurom nga gapama sa ilo. Para sa Buntag na Pilipinas, kiling Bago Hunter No. 15, John Ramos sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter, John Ramos, gikan may kala sa lokasyon. Api kita sa oras, may kala sa ato panagupan sa tungkabuna, makarabuntag ka may kala Buntag na Pilipinas. May buntag matod pa ni Gilbert Alinis. Shout out Tiris Productrisi, Tabuknay, Baloy Tablon. Mga pamilis, pamili, Ukang pamili, Nabong pamili, Ribayla pamili. Kompletong pagbata tungod kay nay buntag na Pilipinas. Si buntag na Gilbert Alinis, may buntag niya. Mayong pagpanikay si Kay, Bib Sibilia Dasbulwa, good morning. Ma'am Joy Martinez, good morning diha. May buntag ni Sunia Payan, good morning. Og mayong pagkaminaw usab ni Bibot Sanchez, bot, birabot, kay buntag na bot. Kamas na bot, kay buntag na bot. May buntag sab ni Bini Asinas. Minaw ka rin, Ma'am Joy Martinez. May pagkaminaw din mo na, Ma'am Joy. Kumbati, lagi ka punta, Ma'am Joy. May buntag sab di ay ni Kinibang Roy Gumunit. Watching from Claveria. Kuy, kabugno ba yung Claveria? Coming from Device, Gian Almonte. Bugno kayong Claveria. Bisa kung saan, may gala. Lami kayo, may gala ang pagkaminaw, ang pagpag... Tulog-tulog. Magnum First, may pagmag-trail na sila diri sa Limunda. Mga baknit try madamay. Ano baknit? Dan Lips, Ligaspi. May buntag na Dan Lips, Ligaspi. Ha? May pagamino ni muna Dan Lips. May buntag na ni Sir Noliboy Aguilar. Nang minaw karon sa atong programa, Sir Noliboy. Kumusta, sir? Mayong buntag ni muna, sir. Mingaw na magkuli, sir boy. Ay, wala mo sige na maglabay-labay. Nakauli ko itong miagi, sir. Igo na ko nilabay na sa imong... Imong area, igo na ko nilabay. Oo, igo na ko miagi ba. Sige lang, mula ka na ko diya sir, puhon-puhon ka na makauras na mag-istorya ba kay kapoy ganing mo uli tao niya, igo na man. Igo na sabta mo, igo na din tamo babay. Pahitan ng matay oras, no? May buntag, Sir Noliboy Aguilaria sa may mambayaan, Balingasag, may magamino ni mo diya Sir Noliboy. Kamusta ang mga kanding na to diya? Dagko ng kanding. Dagko ng kanding. Oo, na, maugin ni karon. O, dato sa kasing-kasing. Wala na, sir boy, dato man tas mga kasing-kasing. Pares, tag mga dato o kasing-kasing. Ito, salamat kayo na, Sir Noliboy Aguilar. May magaminaw diha, Sir Noliboy Aguilar sa Barangay Mambayaan. Balingasag, may magaminaw diha. Nang nawag magod yung miagi ni Mayor Alexis Kina, pero nadlimot ko sa kumpangutana. Ah, may buntag na, Mayor Alexis Kina, sa Balingasag, na nawag ko itong miyagi ko, Mayor! Nga nung kagugtan magkakaroon nga daghan man istorya nga ikaw, magkuloy mag-busy gobernador na umapuhon siya nga, ay, basta magbuot-buot, ya? Wala, oy! Istorya ho noon pa na mga unan ang butang. Trabaho sa takaroon. Maning, Mayor, sa Balingasag, gawa manig kurat. Diba? Ako mga tanong nga, Mayor! Nadungog ba kuno nga mag-busy gobernador mo kuno ka? Ay pagbuot-buot diha, di man atinood, istorya ho noon muna. Ah, sira may nag-ingon di man ako. Kinsa man nag-ingon? Oy mo mga sakop diha. Bitaw ay, istorya ra na. Ya ta mo tuwa ng mga istorya. Ah, ikaw sige, basta kay istorya ra na. Ha? Ah, sige, may buntag sa inyong tanan diha. Dias mambayaan og dias na paliran, may buntag diha. Sa tanan mga nagmonitor, pati das barangay sa is. Sus, ato mga classmate na to dia, sus. Sa ipas buntag o, namugas na. Labay buntag na sa barangay 6. May pagamin o niya, pati barangay 3. Mga biga pamilya dia sa barangay 3, ha? Og ato mga higala po na to dia, mayong pagkaminaw. Mga vloggers ko na sa Balingasag, pirimente ko nung wag, sige, vlog dia mismo sa Boulevard. Ah, sige, mayong buntag yun tanang mga vloggers niya, mayong pagkaminaw.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Unsay tambal para makatulog Magnum MP, wa ko'y tulog hangtod karon. Ana, alam na dis. Ala, di ka mag-istorya pero simple lang siguro para makakatulog. Oo, simple pag vitamins para makatulog ka. Ambot basig insomnia ng imo or sa kana. Pero amigos, may oras ha, wala ko'y oras. Balayan ba sunahan may gala. Salamat sa tanan. Nato mga viewers, listeners, salamat kay tanan na karon na ninyo pagpaminaw may gala ning sayos kabuntagon. Salamat kay ninyo. Buntag na Pilipinas, pabiyahe mi pagalungan, kumbate sa'yo, GC Racho, may buntag na, Jess. Kumbate ka punta, GC Racho, may buntag niya. Sa usag kamusto ka tayong mga katawang labing gamahanan, naglahim ang maruganan, hukom sa katawan ng matuman, salamat din nilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:30.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, gagapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Loya na ba si Manoy? Kung anay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na kani powerful extract na phyto chemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes ibalik ang gamas ko ug gana sa kama ibong 6th life panggaan sa DTX 500 ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kaging diorog bisami sa rital labi na sa Binance Natural Wellness Center your best partner in health nemo tayo sa door number 10 BMG building President Kirino Conde Street, Cagayan University. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amazon 1-03-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
12: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
14: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.

0: Magno Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magno Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
1: Anong uluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News o sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal. Bill of Immigration 10, hugot nga gimonitore ang mga langyaw batok sa pagpangispiya sa national security. Magnum National BP Sara Duterte, mibutiyag nga si Davao City Mayor Sebastian Basay Duterte nga posibleng magapili pagka-presidente sa 2028 niya eleksyon. Magnum International, gidakop kon otoridad sa Germany, gidakop ang ilang mga candy spy chief nga si August Hanning. Magnum Business Space A, nagtuo nga posibleng sugod nang makita sa inflation ang mga musunod nga bulan nga epekto sa very strong El Nino. Magnum Chairman Job Quinto, may kompirmar nga nagbulag dagit sila sa aktor nga si Yazer Marta. Magnum Sports, Gilas Pilipinas U18 Women's giparot sa New Zealand sa FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 sa Karizima Arena, Malaysia.
0: Magnum Morning News.
1: Maison, kumusta ba yung buntag karong adlaw adlaw karon nga Miyerkules, City Abit sa bulan Oktubre 2026. Silmating balita, Magnum First Seed Blanca.
2: Og Magnum Jane Luna.
1: Og karon sa atong Magnum Radio History Today.
0: Magnum Radio
3: History Today.
1: Yato October 7, 1846 ning adlaw, nagpagawa si Gobernador General sa Kastila nga si Narciso Claveria sa usa ka kamanduan batok sa mga palaboy nga nagahangyo sa mga otoridad sa probinsya nga tapukon ang mga tapulan og patrabahoon sila sa pampubliko nga trabaho sulod sa usa ka bulan aya kini ipadala balik sa ilang mga lungsod sa Claveria. Kinsa ray usab Gobernador General sa Pilipinas niya atong Hulyo 16, 1844 hangtod Disyembre 26. Paingon na sa 1849, nailan usab sa paghaom sa mga apelyado kung apelyado sa kinat sila sa mga lumad. Giplastar ni Claveria ang kalendaryo sa Pilipinas, nahibok kining reforma sa opisina sa Alcalde Mayor o nagtukod usab o kasino. Mao ang Sociedad de Recreation Association. Gawas din iway-iway usab ka mga papel ang natukod sulod sa iyang termino. Lakip din ang La Esperanza Ogla Diario de Manila.
0: Magnum Radio
3: History Today.
1: O karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal, hugot karon nga gihimong surveillance sa Bureau of Immigration kon BI Chan sa mga langyaw nga nasa ilang area of responsibility kon AOR. Labi na ni adto nagatrabaho dinhi sa nasod, matod ni BI Chan Regional Director Andy Makaayan nga usa sa angulo alang sa kasiguruhan nga dili sila espiya sa hulga sa seguridad labi na sa issue sa China karon ug nasod sa Pilipinas.
4: Yes, actually, yan din ang ano, isang angle na tinitingnan natin. Sige, hindi natin alam. Para mamaya, ito ay they are masquerading as workers, but actually, they are spies. Hindi natin alam. Mm-hmm. Kaya malalim, ano, malalim ang ginagawa natin na investigasyon against these foreign nationals. Alamin natin kung ano ang mga trabaho nila doon sa kanila, yung mga background check natin doon sa ibang ahensya natin, baka may mga criminal record sila doon. So malalaman natin yung mga travel record nila, malalaman natin kasi nasa atin naman yung travel system natin, makikita natin yung galaw ng mga travel record nila, saan silang pumupuntang bansa, saan sila palaging pumupunta. So makikita natin, now in that reading, kung makita natin yung galaw ng mga movements nila, then we can establish at least convincing conclusion kung ano ba talaga itong mga to. Legal ba ang mga to o may mga masamang motive dito sa atin sa Pilipinas.
1: Pamahayag kadto ni Bureau of Immigration 10 Regional Director Andy Makaayan.
2: Nagdala sa 6,746 ka mga person deprived of liberty kung PDL sa tibuok BGMP Region 10. Mato di Jail Chief Inspector Jessamay Salasanchez, ang Chief Welfare and Development Division, nga ubos sa jurisdiction sa korte ang PDLs. Giklaro usab ni Sanchez nga wala silang kontrol, apa naa sa korte kung kanus ang marilis ang mga PDL, human giserbisyo ang ilang nabuhat nga sa laod.
5: Currently, we have 6,746 PDL region-wide. That's the whole Region 10, not just here in Cagayan de Oro. And then, I just would like to clarify, ato ang mga PDL, mostly detainees na sila, no? Under the court jurisdiction. Yes, so when we say they are detainees or they are under court's jurisdiction, wala mi hawak sa BJMP when they would be released. What we can only control is that when they are supposed to be released because they have achieved their maximum imposable penalty or the court direct us to release this particular PDL. Yes, we can assure the public that they will be released within 24 hours. Majority sa atong mga PDL are detainees, meaning we don't have the control. We cannot say na ma-release ni sila because it would depend on the court if the court would say, BJMP, you should release this particular PDL. So we don't have control over that. And in fact, we have the data on the average na gina-release sa BJMP in a year, but we cannot project that because that would depend on the courts, that would depend as well on the resolution.
2: Ang pamahayag ni Jail Chief Inspector Jessamay Salasanchez, Chief Welfare and Development Division sa BJMP Region 10.
1: Alas 5:43, mga provincial jail posibleng ipailaom sa pagduma sa BGMP. Diyan ni tayo dawat ang report Magno Hunter 15 sa balita og serbisyo na si Magno Hunter John Ramos.
6: Posibleng may lalong na sa pagdumala sa BGMP ang mga provincial jail sa Tibuok Nasud kung maprobahan ang gisugyot ng balauton sa Kongreso. Matod kang BGMP Regional Director Felix Berto Agurin Jr., hapit na alang sa pag-aproba ang mga proposed measure na nagtumong sa ipalhin ang BGMP. Kining ipalhin ang BGMP sa pagdumala sa kining provincial jail. Lakip sa mga jail ang mahimong apektuhan nini ang kining Initao Jail sa Misamis Oriental. Ngayon sa pagkakaroon, gidumala pa sa provincial government sa Misamis Oriental. Ang buong sugyot kilakip sa House Bill No. 1352 sa 19th Congress na nagtingwal sa pag-amendal sa Republic Act No. 6975 o ang DILG Act of 1990. Kung maprobahan ang provincial, sub-provincial o district

0: po ng mga jail guard
1: magpapilin ang kining makapasar magnoma
0: lagi nung kay kung kuan manggod kung inana manggod of course kung ila na gyung hawiran BJMP is BJMP personnel gyud magdom diyan
1: na doon ay kapoy magpabilin magdom Philsid matod pa ni kining ni Felix Berto na kining doon ay magpabilin depende kung makapasar sa kining assessment ka doon naman sila ipaigayin assessment kung okay. Sila na ang magdumala.
0: So, naagi po yung mga trainings o mga exam, ang pagkakuan kay lahi naman gud, no? Ang dumala sa ato sa BGMP, lahi na gud, magnum dyan kay ang, of course, ang mga budget o ban pa, gahinan magyod na sila. Mura ba sila og sa kupon? Dayon ang mga pamalaod sa BGMP o di mismo sa MOPG, lahi man. So, ang matuman ng pamalaod ng BGMP na kung hingpit na gyud.
1: Yes, Roger Odat, na Magnum Philsid, tinood na nga kining mga trabahante na kasamtangan karon nga mga probinsya, gikan sa probinsya, iagi pakili o training o labinagyod examination o kung makapasar, makato ang pagpabilin Magnum Philsid.
0: Kaya doon kayo naman nag-isigutan ka niya ito, gisigutan naman gini, ngayon paila akong lagi ana, so hantod karon, mao pag-yapon, isigutanan pag-yapon, Magnum Jan Ramos.
1: Sa Roger Odat, na Magnum Philsid, isigutanan pag-yapon, ba't nagiklaro ni kining buba ni si Felix kining Felix Berto na kining karon niya tuig o sunod tuig Magnum Philsid siguro nga ma-approve kini ang kinibitang balaod doon.
0: Okay, lagi kaya ang number one good ana nga isgutanan ang pagpakaon good ang budget good Magnum dyan.
1: Yes, Roger Odat, na Magnum Philsid mo kini ang kinibitang nakunghagit sa itong BGMP na binagi gani ang provincial government mokusad usap kini ang nakunghagit sa ila sa kasamtangan Magnum Philsid.
0: Sige na ka salamat Magnum Hunter Jan Ramos alas 5:46 parentas mga duga mga balita.
2: Gibon siya ni Dr. Erica Joyce Alfonso, CHO Medical Officer 3, na aktibong gitanyag ang libreng breast o cervical screening sa mga barangay health center din isa kini sa dakbayan nga ilahang gipriyoridad. Matod ni Alfonso nga dili angayan nga mahadlok tungod kaya dunay doktor nga mag-check sa panglawas sa pasyente.
3: Ang atong City Health Office, we are actively providing a free breast cancer and cervical cancer screening sa mga health centers. So we have schedules for it, no? So dili gyud ta angay mahadlok sa atong mga nearest health center na agay mga doctor nga available to check on you. Kay ang mga women and also men, mahadlok sila kay abi nila sakit ang process, sakit ang screening, sa ilang kakadunggan sa mga silingan. Being afraid should not let us prevent from taking care of ourselves. So, kailangan kita magpa-check as early as possible. So, dili mahadlok, mas maayong hinuon nga ma-detect earlier, no, para mas dali na ito matambalan kaysa maghuwat ta nga, dito na ito magpa-check nga, sakit dito na, nagdako na ang bukol, dito na nito magpa-check.
2: Ang pamahayag ni Dr. Erica Joyce Alfonso, CHO Medical Officer 3.
0: Duga mga balita, DepEd CDO, gipaniguro nga daghan pang mga teacher ang ma-promote sa mas taas ka posisyon aron makabaton sa mas taas ka sweldo. Sa balita og serbisyo na si Magna Baha Antor 23, Kea Abillanosa.
4: Gipaniguro ni Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo sa mga magtutudlo sa DepEd Division of Cagayan de Oro nga daghan pang makabaton sa teacher item reclassification status aron nga makaangkon kini sa mas taas nga sweldo kung maghupot na sa mas taas nga posisyon. Matod ni Dr. Gazo nga paray ng ilang pagpaningkamot sa DepEd CDO aron nga matagan og kaarang sa kinitaan ng mga magtutudlo ingon matagan sila dugang kahibalo pinaagi sa mga trainings nga ipahigayon sa ilang buhatan.
5: We understand that career development means more than a higher position or salary. And we are very happy for that. But more than that, it represents professional dignity, improved opportunities for our families, renewed motivation, and recognition of the important work of our teachers, the work that they perform every day. But we know there are still teachers waiting for their turn. Napatoy daghang nagmahay-mahay nga nung wala nag-apply kaniadto. And we want to assure you that we are working. That is why we are working towards a second round of teacher item reclassification. Daghan kaayo atong gipirmahan. We will continue to pursue available opportunities within applicable government policies, requirements, and funding limitations to advance the legitimate career aspirations of our teachers. Our commitment is clear. We will continue to work for the professional growth and welfare of our personnel while ensuring fairness

0: transparency and accountability.
1: Ang tipik sa pamayag ni Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo. Balita gikan sa Depth Division of Cagayan de Oro. Kini sa Magdumo 123 Kiabelinosa sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
2: Giawag sa City Health Office kung CHO ang publiko ang kinanglan nga marikognisa ang warning signs sa breast cancer. Mati ni Dr. Maria Carisa K. Responso, CHO Medical Officer 3, nga dili magduha-duha sa pagduol sa mga barangay health center kung adunay na matikdan, nga dili normal, labi na sa suso.
3: For everyone, I would like to emphasize na awareness, early detection and timely na treatment in breast cancer is very important yun. So we have to know, no, men and we have to know our breast, examine our own breast. We should be able to recognize the warning signs. And if naagyud tay mabatian na unusual, dili gyud ta magduha-duha nga muduol sa atong mga health centers para magpa-check up. Dili ta maghulat na mugrabi. I would like to encourage everyone watching to spread this message to their loved ones and encourage them to really prioritize their health.
2: Ang pabahayag ni Dr. Maria Carisa K. Responso, CHO Medical Officer 3.
4: Alas 5:51, BFP CDO nangandam na alang sa Undas 2027 kung 2026 karong ubabot bulan Nobyembre. Dawato tang report Magnum Hunter 15 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
5: Sa'yo pa lang nagipangandaman na sa Bureau of Fire Protection o BFP Cagayan de Oro ang umaabot sa Undas 2026 karong umaabot bulan sa Nobyembre. Nabahin silang pagpangandam sa BFP ang pagandam sa mga personnel, fire trucks, uban pang kagamitan alang sa posibleng mga insidente sa sunog o emerensiya. Pailam dumarasab sa BFP ang publiko sa pipila ka importanteng fire safety reminders. Dilipasadan ang nagdilaab na kandila. Ipalayo ang kandila sa dali masunog ng mga materialis. Likayan ang overloaded o guba ng mga electrical connections. Dilipabaga ng mga emergency exit o agyanan. Kung adunay sunog, tawag dayon sa BFP o gayaw balik sa nasunog na lugar. Iawag sa BFP ang tanan niya mag-amping o musunod sa fire safety measures aron malikayan ang sunog atol sa Undas 2026. Para sa Magnum Body News, ini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
4: Alas 5:52 ang oras. Anitang magala ni Magnum Hunter Mincho Kabagtulan programa sa panglawas alang sa mga piniriso. Gilantaw nga mapalambo sa BGMP 10. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabagtulan.
6: Gisiguro sa botan sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP Region 10 nga walay mga piniriso nga mga nakasinati sa mga sakit o mga nakabaton o mga balatian nga mga person deprived of liberty kung PDL sulod sa mga prisuhan. Kinihuman nga gipangandam sa nasangpit nga botan ang mga programa ni ini sa medical and health assistance sama sa libreng tambal, libreng check-up o uban pa alang sa ilang mga panlawas.
7: Sa medicine, umangatin, no? Nagtagan ng 5 piso. So ang nangyari ngayon is na-improve din natin yung health ng mga PDL natin. Hindi na tayo nagsushort ng mga gamot sa ngayon kasi napoprovide na natin. Hindi lang talaga malikawan na normal naman na yung mga matay magyot. Sa gawas gani na yung mamatay. Sa sulod pakaha na ang facility natin, sabihin natin, is likely congested. Usually yung mga namamatay naman, ito naman yung mga may mga sakit na before na pumasok. Ito yung mga matatanda, no? So as far as other cases, yung mga crop up na mga sakit, mga bulutong, naagapan natin. Kaya hindi na problema yung health natin kasi regularly may mga nurse tayo sa mga jails natin and our doctors do the rounds in the whole region. Aside from, mayroon tayong partnership with the LGU na mga hospital natin. So wala tayong problema as far as health of our people.
6: Ang pamahayag ni Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin, Regional Director sa BJMP Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: O karoon sa itong Barangay News Update. Usa ka kong lakang sa pagpanalipod sa atong palibot, opisyal nga gipasa ang chariot aron nga mas mapaligon ang hustong pagdumala sa basura sa matag barangay pinaagi sa pagtinabangay sa WWF Philippines Clanro ug mga lokal barangay. Gipakita ang gugma sa kinaiyahan dili lang sa pulong kun dili sa aksyon dugtong niini gidapit ni punong barangay nga hustong maghiusa o magpadayon sa pagpanilipod sa palibot para sa mas hayag o limpyo nga kabag-uhan. Ug karon sa tong Magnum Haze update subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kun EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro naa sa 37 PM2.5 AQI kun good, Taguluan 62 PM2.5 AQI kun fair, sa Iliga na 130 PM2.5 AQI o unhealthy for sensitive groups. Samtang ang City Health Office kung CHO nagpahinungdom sa publiko nga mag-amping o mahimo sa gikinanglan nga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze o dili maayong kalidad sa hangin. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na kung makita ang haze o limitahi ang paggawas panahon sa udto. Hangtod sa hapon, kinaklan nga mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, ilabi na ang mga bata, tigulang magdos o uban nga adunay asthma, allergies o mga sakit nga sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob sa hustong mask o mas maayo kung N95 kung magawa sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sira di ang mga bintana o pultahan kung dili maayong kalidad sa hangin. Aron malikayan ang pagasulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay, paggamit ng electric fan o air purifier kung aduna, aron nga makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay, pag-inom og igo nga tubig o pagkaon og masustansyang pagkaon aron mapalig-on ang panglawas o respiratory system. Papabili nga update sa opisyal nga mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNR, EMB ug uban pang hingtungdan nga ahensya sa gobyerno.
4: Og karon sa dumadto weather alert sa pag-asa.
8: Magnum Weather Alert.
4: Kevin Cadiz, good morning Kevin Cadiz.
9: May buntag, sir. May buntag sa itong mga soaking pagpaminawa. Nakapekto ka lang sa positive kung Mindanao ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Huwag tungkol na niya ang tibok dapit sa Mindanao mga sanete ito sa mapangaluro na kalangitan. Inubalans katag-katag na pag-ulan, kilat o pagdalugdug. Tungkol sa ITCZ, kiniposible yung mapagwaw pagdili sa yuta kung may makasarangan. Kung nato sa paikusog ng mga pag-ulan. Kung natayhinay ng ito sa kasarangan ng hangin, magkagigil sa bagat ang kasapan. Kung nato na samihan ng kasapang direksyon, huwag ng karigatan, tapos na yung ito sa kasarangan ang pagbalik. Ang temperatura sa Tandakbayan magugikan sa 25 degrees Celsius at sa 32 degrees Celsius. Atong adlaw ni sigla ka ng 5:30 sa buntag ug masalbo niya 5:30 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 5:57 a.m. o kanang bastang panahon. Gikan diri sa DSP Pag-asa, kinis Kevin Cadiz. Salamat.
4: Salamat, Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
8: Magnum Weather Alert.
4: Oras alas 5:57.
10: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Gabanakit ba ang joint sa imo mga tudlo nang hubag og nagbukol ba kini? Basig may gout kana. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C kana. Kini usa ka alkaline vitamin C, mupaubos sa uric acid sa imong dugo og manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City. Agura lapasan kagayan di oro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Marie.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Cigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Magnum Morning News.
3: Alas 6:01 ani sa Tas Market News, mga igsoon, datas Kugon Public Market, nang nanaw ta di karon pila ba at mga palaliton di karon sa merkado. Kumusta on ta magalatong kauban na di karon sa merkado sa Kinibang Kugon? Tanaon ta magala si Magnum Hunter 15 para masuta ta mga presyo palaliton. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
4: Yes, sa Magnum Philippines, lahat kita din sa mga kukuna public market, ano sa bahato, ano sa zero, na mga nagunang bakiling presyo sa mga nagunang palituno na din di sa mga merkado. So, na natuling karning baboy, Magnum Philippines, sa pagkakaroon, wala gaya po'y pagsaka pa sa itong kining karning baboy, nagpabilin gaya po sa sama kagapong adlaw, na kining dapit sa pahabitaw ng unod, Magnum Philippines, ana na kining sa presyo nga 310 ang per kilo. O ang kining kapit sa tiyan o kining ginatawag na Billy Magnum Philseed 320 ang kilo diri sa may Kugon na public market. O kiniusap na lawyaon na paborito sa talan 220 ang kilo sa tong lawyaon na kining karning baboy. Sab kita sa tong manok na doon agapoy 195 per kilo kining atong buong manok. 200 sa kiri, kani mga natsapag, ipangkating na ng mga karning manok, kani nga rapita, 200 ang kilo. At tayo ba batikulo na nasa 210 ang kilo Magnum Philseed, kining adidas o kining deal, 100 ang kilo, lihog 135, ulo 50 ang kilo, o kining kuha na 145 kiling atong kiling liog Magnum Philseed. So, mao ka na ang atong mga presyo sa mga nagunang palitunon na binagyan sa karne. Dito sa kiling bugas, pabilin magyapon Magnum Philseed ang kiling presyo sa atong bugas Magnum Philseed na nagyapon sa kinibitaong tag 50 kapin ang kilo. Doon na sa tag 60 kapin ang kilo Magnum Philseed. O mao ka na ang mga nagunang presyo sa mga nagunang palitunon na dining dapita sa kining Kugon na public market. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum John, kumusta niya mga tao? Karon, bibo bang merkado ni mga orasa? Magnum John, atong palibot, kumusta?
4: Pagkakaroon, Magnum President, na naman na og kabibo, dili tantugid nga karon nga taon-taon, dagalagid ni. But so far, sa pagkakaroon, hinay-hinay pa. Hinahinay pa nga ni Dagsa ang mga tao din ang dapita gani. Makita na to sa gawas gawain Magnum Philseed na so far wala pa kayo mga kalibitong mga sakilan ang kalibitong kapangagi na pipila pa lamang o mga pamputi kong sakilan pipila pa lamang yung makita din eh. But so far possible unyang taon-taon na pipila ka mga oras ikan karong Magnum Philseed kining merkado sa Kugon sigurado kini nga kalibitong dagsao gini sa katawan kay mahausap gini ang barato-barato nga kining makapalita sa barato nga presyo sa mga nagunang palitunan Magnum Philseed.
3: So karon diha makita tang palibot sa Kugon karon nagluag-luag na ba hinlo na mang palibot sa Kugon maobserba nato.
4: So far sa pagkaroon ng Magnum Philseed hawan ang atong makita. Hawan wag yung mga makita nato bitaw nga parking nga mga motor diring dapita right side to left side ang Magnum Philseed diring dapita palibot dalan sa Kugon but lagi sa unya sigurong tao-tao na nanaw sa kini Magnum Philseed. O super sa itong mga basura usap na kung ano, hilo naman sa Magnum Philseed. Kaya sayo kayo nga itong mga street sweeper nga gikan sa city government nga naging loog, wala naging angay kabalakan o medyo hamugaway ang itong pagtanaw din sa palibot sa kiling Kugon area.
3: Sumayo kay parasad nga itong mga kaigsunan di ha. Mukuan medyo kuan po ang palibot sa Kugon at itong mga basura mahakot yung permanente.
4: Sa Radyo Nagata, Magnong Filsit, gani atong natabo kagalihan, sila nagkariton man to Magnong Filsit, kabay-bay nga mga basura na kulekta, namatod pala gila rin sir, singkwa na mo, good morning sir, namatod pa nila Magnong Filsit nga, oh, kumpate sa sayo sa kabuntagon, kay mo, gila ang ilang taas, kitrabaho Magnong Filsit, gani, anabot po na nga itong RTE na yun, karoon pala nakaabot Magnong Filsit ng itong RTE, clearing operation, usap din sila karoon nga buntaga.
3: Sige na ka, salamat Magnum Hunter John Ramos gikan may galas sa Kugon Public Market. Oras na to, alas 6:06 sa buntag.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa JT Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: JT Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang Jerry Talks Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og Jerry Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
11: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
12: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
13: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
14: Mula sa pinakamataas na bundok o pinakamalayong isla man.
15: Nagka-graduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
16: O pauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
17: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26014, CUSIP 2026.
1: Magnum Opinion. Si City Councilor Jaime Moreno kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
18: But it was only done during one committee meeting. Kini nga 8.5 billion loan, I don't think one committee meeting is sufficient. And I hope that, you know, there are so many questions. Ang akoa is, if we are capable, maura na, if we are capable, I would love to have a new city hall. Develop progressive Cagayan de Oro. Who would not want that? But then again, I am afraid. I am not afraid of development. I am not afraid of progress. What I am afraid of is pag muabot ang panahon na matangtang og samot ang mga serbisyo because we will be paying for this 8.5 billion loan for 15 years. Mao nang kinahadlukan na ako, Madam Chair. And that is why I am very adamant. I am willing to consider this. But again, I wish to have a more detailed committee meeting to talk about.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Morning News.
3: Para sa mga sa mga balita alas 6:11 o karon sa The Magnum National. Gibot niya karon ni Vice President Sara Duterte nga wala pa nila na istoryahan na sa iya mismong igsoon nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga posibleng pagkandidato niini pagka-presidente sa 2028. Hinoon, gibot niya ni VP Sara nga nag-ingon ang iya mismong inahan nga mauli na lamang siya sa Davao o si Mayor Basti na lang ang kandidato sa national nga eleksyon.
9: Hindi namin napag-usapan ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtakbo niya bilang Pangulo. Pero sa tingin ko, nabanggit ko naman na ito dati. Oo, publicly, nabanggit ko sa siguro sa interview o sa speech ko na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Basti na lang daw ang patakbuhin sa national elections. So, yun lang, sa pamilya namin, yun lang yung napag-usapan. I mean, hindi napag-usapan. Sinabi ng nanay ko, sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Basti dyan sa national. Di man ganin kumutuo sa presidente, sa mama pa kaha. Pero mahadlok sa kong mama, ma'am, uy.
15: Text scam messages na panlulok.
3: Pamahayag ka to ni Vice President Sara Duterte.
16: Wala pa pormal nga gibakwi sa House Prosecution Panel ang Article 3 o bribery allegations sa impeachment case batok kang Vice Sara Duterte. Bisan pa man nga aduna na serious inclination sulod sa panel nga i-withdraw kini matod ni House Lead Prosecutor Jovel Luestro nga may mga pagtuki kalabot sa posibilidad nga pagtangtang sa Article 3 apan dili pa kini opisyal hangtod sa wala pa gibutyag mismo sa impeachment court.
19: I wish to confirm what the other members of the prosecutor said, that there are serious inclinations, no? But the fact that we are not yet manifesting it formally before the impeachment court only means that the prosecution is not yet ready to officially withdraw this article, no? May mga considerations na ina-address. And this is what we meant when we said, kahit may mga discussions, kahit may serious inclinations towards withdrawing Article 3, hanggat hindi yan sinasabi before the impeachment court, it does not become official. At ito naman, nasabi ko na noon, sasabihin ko uli, are four equally strong articles. We are confident because our evidence are complete and strong for all the four articles, grave threat, confidential fund, unexplained wealth, and even bribery. If ever there are discussions about the possibility of withdrawing Article 3 bribery, that is only in consideration of our commitment not to drag this trial too much. We wanted to expedite this proceeding for the best interest of the Filipino people.
16: Ang pabahayag House Lead Prosecutor Jovel Luestro.
3: Gibamugos sa Deputy Speaker Paolo Ortega ang alarming ang sunod-sunod nga pagsunod sa bundog ikan sa mga state-owned corporation sa China padulong sa kumpanyang Cali 88 na naglambigit sa magtiyayong sila Vice President Sara Duterte o Attorney Manscarpio. Matin ni Ortega nga dinidirektang ipadalang ato kang BPE o Attorney Manscarpio makalikay sa money trail sa bank account sa magtiyayon. Apan diretso ang ipadala sa Cali 88 samtang nagigon si Ortega nga makabalakausab kung anong adunay susamang mga remittances o kung asa gigamit ang kreditbook ang 319 milyones ka pesos nga gipadala gikan sa nasod sa China.
20: Hindi po napunta tong mga pera na to na galing sa mga state-owned na kumpanya sa direktang mga Duterte. Sa Kalye 88 po siya napunta, which is fitting kasi nga yung setup naman ng korporasyon na yun is para hindi directly malink sa kanila. So magandang na-point out yun, which is nakakabahala, no? Kasi bakit po may influx ng pera galing po sa mga, at this case, galing po sa China, na galing po sa mga state-owned na mga iba't ibang kumpanya at korporasyon. Hindi ka po ba magtataka, saka hindi ka mababahala na baka unti-unti na tayong ginagapang pailalim, saka kung saan na saan na nagamit itong mga pera to para sa iba't iba sigurong programa o propaganda ng mga yan. So nakakabahala actually.
3: Pamahayag ganto ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
16: Giklaro ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa nga ang mga naratibo kalabot sa key account ni Vice President Sara Duterte sa gold importation, flood control issue o malversation of public funds sa kadepende lamang sa mga ginusong report sa banko sa mga suspicious transaction. Matod ni Poa nga na istorya lamang sa witness ang nasangpit nga naratibo sa malversation o guban pang subay sa mga reports nga giduso kanila sa banko.
21: Regarding malversation, etc. Yun po ay batay lamang doon sa mga reports na isinumite sa kanila ng banko ayon doon sa mga suspicious transactions that were reported. Hindi naman po, as you know, hindi ko po pwedeng i-discuss kung anong pananaw namin, kung mahina o malakas. But just to be factual, I think ang nasabi lang naman po kanina ng witness ay yung mga ganung naratibo regarding malversation, etc. Yun po ay batay lamang doon sa mga reports na isinumite sa kanila ng banko ayon doon sa mga suspicious transactions that were reported. But as to whether malakas or mahina, that we really cannot comment on that at this point because that would be sub judice.
16: Ang pabahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
3: Samtang kikisyon karoon ni Senator Judge Risa Ontiveros kung imbestigahan sa Antay Molindring Council ko na alak ang mga Chinese companies nga nagpadala sa salapi sa Kalichait lakip na pipila ka kumpanya nga gihulagway niyang Chinese state-owned enterprises. Kiriuman, gibutang sa impeachment trial ni kung gibutang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga ang mga kalamigitan sa maong kumpanya sa Chinese government o Chinese Community Party laki usab sa mga link sa Belt and Road Initiative o Chinese People's Political Consultative Conference. Mato ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura nga dili siya makasulti kung gisusi ba sa AMLAC ang maong mga igyong koreksyon. Mato niya nga kinahanglanuna niyang susiyon ang impormasyon nga isgutanan kung gisgutan ni Risa Ontiveros.
22: Nabanggit po na may mga covered at saka suspicious transaction reports sa 319 million pesos na pumasok sa Kalye 88 mula sa China. Kasama po sa red flag ay dahil walang lehitimong transaksyon sa likod ng perang pinadala. Inimbestigahan na po ba ng AMLAC ang mga Chinese companies na katransaksyon ng Kalye 88?
23: Your Honor, I'm unable to answer po that. The only documents related to what we were subpoenaed po, yung pong mga nasubmit po namin na summary report po, financial investigation report on Attorney Carpio, confidential information sharing your own.
22: Tiningnan ko ng opisina ko yung mga ito, yung mga binanggit na mga kumpanya kahapon. At lumalabas na ilan sa nagpadala ng pera sa Kalye 88 ay mga Chinese state-owned enterprises. Yung mga ganitong linkages ba ay tinitignan ng AMLAC?
23: Your Honor, apologies po. At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apologies po, hindi po ako makatulong sa sagot sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
22: No apologies necessary. But as head of the AMLAC Secretariat, would you say na cause for concern yung ganyang mga transaksyon under these circumstances?
23: Your Honor, I note po I have to review po yung binanggit nyo po, hindi ko po nakuha lahat po, Your Honor. But we take note naman po yung nabanggit po ninyo.
3: Pamahayag ka doon ni Senador John Rizal Tevez ug AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura.
16: Walay hunong ang gipahigayong pagpangandam sa Department of Social Welfare and Development aron nga andam batok sa epekto sa El Nino ang ilang mga pasilidad, particular na ang mga warehouse ahensya nga nagtigom og nagproseso sa family food packs. Mato the DSW spokesperson ASEC Secretary Irene Dumlao, ang maayo ang kondisyon sa tanang DSWD og andam sa epekto sa El Nino.
0: Yung ceiling ay merong heat insulator. Aside from that, mag-i-install sila ng high ceiling grade fan. Mm-mm. Yung pang mga industrial fan na malalaki, ano? Kasi okay, tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabandayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods, kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install. At meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans, kasi meron naman lahat ng ating, yes, mga warehouses niyan. But ang mahalaga, no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
16: Ang pabahayag ni DSWD spokesperson ASEC Secretary Irene Dumlao.
3: Alas 6:22 ng oras, Zobling, ipaniguro karon sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD. Gadili, pasagdanan na sa gobyerno ang komunidad o lugar na sobrang nabiktuan sa very strong El Nino. Mato ni DSWD Secretary Rix Gatsalyane, nagawa sa pag-abot-abot ng family food packs o cash assistance sa mga komunidad na nasinitian sa grabing ulaw. Doon na usay long-term intervention ang DSWD. Batok sa El Nino, mausab ang project Loa og Binhi.
4: Ating preparation, wag naman, pero pagkasakaling kailangan natin mag-provide ng assistance sa mga maapektuhan. And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance na ginagawa natin yan sa mga RSSI. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo, yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpa-provide ng water security at food security. Maliliit man sila, at least itong mga looban ng mga communities natin. 2 years ago na paghandaan o naturuan na natin na may mga intervention na pwedeng gawin bago pa tumating. Well, sana, depende sa budget season ngayon, marami na yan. Malaki ang programa na yan. We have thousands of small community-based water impounding areas already created through Cash for Work. Marami nga sa kanila and humahangin na ng mga ani na naibibenta nila sa community or nasusupplyan nila yung mga government agencies katulad ng DSWD at the Bucor. Pero syempre gusto natin palawakin pa.
3: Pamahayag gato ni DSWD Secretary Rix Gatsalyane nga nag-ingon nga magkatabag og dako ang Project Lawa og Bini sa mga mag-uuma.
16: O karon sa itong Magnum Health Alert. Mas gipaligon pa sa Department of Health o DOH ang ilang kampanya sa pagpatuman sa Ambition Program para mas mapalapdan pa ang hospital service standards sa tibuok kalibutan. Mato ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis nga tumong sa ambisyon nga hatagan sa prioridad ang serbisyo sa mga ospital o mapalambo nga walay dugang galastuson.
6: Sama-sama ang lahat ng health workers, kahit anuman yung role nila, para magawa natin itong ambisyon, no? At kasama dito, hindi lang, although ito tinatawag nating patient-centered, kalakip po nito is yung suporta na ibibigay natin sa ating mga health workers para magawa po itong ambisyon na ito. Hindi po natin sinasabi na pasyente lang ang tutuunan natin ng pansin. Ang pagbibigyan din natin ng pansin, ang mga kung ano yung kailangan ng ating mga health workers para magawa nila itong may patupad itong tinatawag nating ambisyon.
16: Ang pabahayag ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
3: o karon sa atong Magnum International sa Germany, Gidakop sa mga otoridad sa Germany, ang ilamismong Candy Spy Chief nga si August Henning tungod usab sa kasong pagpangispiya, pagbudhi o paghupod o mga tinagok ng impormasyon gikan sa nasod. Mato ni German Federal Prosecutor's Office nga migamit si Henning sa qualified intelligence para ma-draft sa analysis sa usa ka Foreign Intelligence Service o barayon ang coordination ni sa ubang Foreign Spy Service na aresto si Henning sa ilamismong balay sa Northwold kundiin lakip usab sa giaresto ang iyang empleyado nga si Madrid D. Dugto dini gitak na usab mitambong ang druwa sa korte karong adlawa.
16: Sa Nigeria, giang patuman ang Nigeria's tulo ka adlaw nga pagbagutan human nga sa paghagsa sa military sa Ondo State nga gikamatay sa 25 katawo. Matod ni Aviation Minister Festus Keyamo, lakip ni ini ang 5 ka crew ug 20 ka pasahero ang namatay. Subay sa report nga gikan ang abyon sa Ruta Mission sa Benin City ug padulong sa Lagos dihang nahagsa sa swamp duol sa naval base. Kini ang pinakagrabing paghagsa sa eroplano sukad pa ni atong 1992 dugtong ini gimando ni President Bola Tinubu nga ibutang sa half mass ang mga bandila sa ilang nasod.
3: O karon sa tumagdong business na ito, ang Philippine Statistics Authority kung PSA nga posibleng sugod ang makita sa inflation mga sunod nga bulan nga epekto kini sa strong El Nino. Kinuman usab matalang paspas ka inflation sa 7.2% ni atong September gikan 6.1% sa Agosto. Mato ni PSA, National Statistician o Undersecretary Claire Dennis Mapa nga tapuso na usab sa insya ang data production, value agriculture and fisheries para usab sa third quarter. Girugang pa nga mas klaro ang epekto sa El Nino sa kalabot sa produksyon sa mahimong epekto usab sa presyo mga produkto sa kamerkaduhan.
5: El Nino effect, so makikita natin ito sa mga susunod na buwan. We are finalizing yung PSA, finalizing the report on the value production in agriculture and fisheries for the third quarter, no, kasi katatapos na namin ng data collection. So makikita natin yung trends naman dito sa production side natin, which of course will have impact sa presyo sa retail markets nitong ating agri products and yung isda, no, as we have seen yung ating fish and other seafood kasi malaki rin yung contribution niya sa ating inflation rate. So in the coming week siguro, pag na-report na natin yung ating value production in agriculture and fisheries, we will be seeing some of this information and its impact on the inflation rate in the
3: Pamahayag ito ni PSA National Statistician o Gadri Secretary Claire Dennis Mapa. Sa loob sa forex rate, sa kasdalag balong kroni, 62 pesos, 62 centavos, Canadian dollar, 43 pesos, 96 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, 28 centavos, Australian dollar, 43 pesos, 65 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 97 centavos, 41 centavos, Euro, 70 pesos, 29 centavos. O karon sa itong Magnum Entertainment.
16: Gikompirma ni aktres Rob Ginto nga nagbulag na sila sa aktwal nga si Yasser Marta. Mato di Rob nga nakaapekto siya ang pamilya. Gidugang pa sa aktres nga walay cheating nga nahitabo o personalang hinungdan sa ilang panagbulag. Ilabi na nga doon na siya responsibilidad siyang trabaho o pamilya. Apan dismayado siya kang Yasser nga giunhan sila sa pagpagawa sa publiko kalabot sa ilang breakup. Nga walay taro nga panagistoryahan na nga unta ilapang naistoryahan. Samtang gihangyo ni Rob ang publiko nga unta respetuhan ng ilang pribadong kinabuhi, tiliwala ni aning kontrobersiya. Isairan nga nagsugod ang maong intiga dihang emosyonal siya sir sa talk with Boy Abunda kung nadiin giangko niya nga naa sila'y giagian. Apa nagdumili siya sa paghatag og dugang detalye agig respeto kang Rob.
7: Hindi ko alam kung bakit ako magsasalita. Dapat na sa kami na lang yung nag-usap. Bago siya magsabi in public, dapat ako muna yung kinausap niya. May kong inaasikaso, ang dami kong problema. Ang kailangan ko lang suporta niya.
16: Ang pamahayag ni aktres Rob Ginto.
3: O karon Miguel lang sa ito Magno Sports, giparot sa Gilas Pilipinas, U18 Women's, ang New Zealand sa score 69-64. Sa FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 sa Charisma Arena, Malaysia. Dagong kabayan kini sa kadaugan sa Gilas Women, si Riani Perez suman makakuha sa foul gikan sa iyang layup para makuha ang 65-64 nga labaw sa naibiling 49.9 segundo sa dula. Kinangunang kadaugan sa Gilas Women sa Division A sa competition gipangulong sa national team na si Zaide Rosano na nagtala 23 points sa 7 kalibaw no samtang 13 puntos usab ang nahatag sa iyang mga kauman sa maong team. Inyo nabati atong Magnum Morning News o karoon sa atong headline review. Sa atong Magnum Local Bureau of Immigration 10, hugot nga gimonitor ang mga langyaw batok sa pagpangispiya sa National Security. Magnum National, VP Sara Duterte Mibutyag, si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, ang posibleng magapili pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Magnum International, Gidakop, Konasun sa Germany, Gidakop ang ilang kanis spy chief na si August Hanning. Magnum Business PSA nagtuo nga posibleng sugo na ang makita sa inflation sa mga sunod na bulan. Epekto kini sa strong El Nino. Magnum Entertainment Rob Quinto may kumpirma nga nagbulag na sila sa aktor nga si Iazer Marna. Magnum Sports Gilas Pilipinas U18 Women giparod ang New Zealand sa FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 sa Karizima Arena, Malaysia. Hantulog maalas sa Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca
16: o Magnum Joyne Luna.
3: Sa usaga waso ka tinimang katawa lamig kamahan na naglamang marugan ako sa katawarang matuban sa balita o servisyo Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Morning News, ang durugma dinhi lamang sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Alas 6:31.
10: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 at tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 at adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Gala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagiti paminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa na ngamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni uguban nga ingredients, chance maguba ni iyang chemical composition or mausabang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
7: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
12: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo!
15: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
16: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
15: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
16: Wise jud ka, Mari.
15: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
16: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
17: Sigar de Oro Corporation, National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Let's go!
23: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cotton soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
22: Charmy
24: Breathable Panty Liners for everywhere confidence.
25: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
8: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita. Paghinabi sa tinubdan ug mga hingtundan. Pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan. Pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan. Aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
9: Anong uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, NFP Radio 10, parayon sa ilang mga pagpangandam. Alang si Kabalak ang pag-igo sa El Nino, Dinosarion, Northern Mindanao. Majority for Leader, Kunsyal Edgar Cabanlas, o Minority for Leader, Kunsyal Agaswan, may mga tinawan kalabot sa tinguhang pagpagutang sa Kaginoro o 8.5 bilyon espasos o ibalhin na ang karaantang City Hall. Sa Tamagnum National, House Prosecutor Congressman Joel Chua nagtuo nga diversionary tactic lamang ang timing sa press conference ni VP Saro Duterte kagahapon at lawa. Sa ato Magnum National o Magnum International, plague outbreak sa Russia hugot nga gimonitor karon sa Amerika. Sa Magnum Business, pagpigayon og cloud seeding operations sa nagkaniang lugar sa Pilipinas nga nakasinati sa drought o dry spill ang gitutukan karon sa DA. Sa Magnum Sports, kani PBA Commissioner Nuling Iyala, nagtuong dako ang papel

0: Tanunay sa daghang krisis sa kinabuhi ta karon. Grabe, magmaili, no? Murag krisis na lang balag tuon, no? Fuel crisis, water crisis, power crisis, food crisis, heat or El Nino crisis, corruption crisis, moral crisis, political crisis, constitutional crisis. Although, dibatihunan pa na. Pero kabalakan gabi si Pupaingon tani ha. Halos na lang tanang krisis sa atong kinabuhi. Atong kakasunitian karong panuna. This time, ari sa atang mga igsoon sa krisis nga lugag dulot sa El Nino nga mas mong grabe pa kuno sunod bulan. Si Magnum Jean Luna nakapastar karon sa Dan Velas ug likuan ng atong syudad. Magnum Jean?
1: Nagkaroon din ito galit ni Kuan City ng itong syudad magdumayon o sa pagkakaroon ang dagang sa itong trafiko wag ay ang ayan na kabalakan magdumayon no? Kung makita man sa ko ang likod nga bahin karon nga laos-laos po yun ang dagang sa trafiko niya ato po nga maobserbaran niini po nga takna kasi garag yun sa mga tao karon nga nalagis pa yung tungod sa kainit sa panahon nga ato po nga naobserbaran karon sa milabay ng mga adlaw magdumayon no? Madagumon ang ato nga kabuntagon pero karon hayag kayo si Haring Adlaw magdumayon o tugod po din eh, napugod din ang ubanos, magdala sila ka po payong, pero napong ubanong, no, maganahan po doon magpainit magdumayon, mauna nga sila, makahimog din sa pagbaklay-baklay. Samtang kung isusan po ng haze magdumayon, itong mag-observan sa bukit niyo bahay, visible maghihapon ang haze magdumayon, no, pero... Ito lugar nga takna, diri sa Sansong Vines nga syudad, kung ato ang tanahon ang kawanangan magdumayon, wala kayo tayong makobserbaran nga haze. Pero sa bukit, no, dito siya visible magdumayon, tungkol di kakatabunan, lugar niya magdumayon, ang atong bukit. Pero nipis lang po siya magdumayon, no, dili siya tantong baga sa pipila ka mga simana. Nga, di ginito maklaro ang... Pupuno ng mga bukit. So, sa karoon magdumayon, maayo ang gamang sa mga panahon o mismo ang trapiko din sa may dalang vela sa likuang treaty nga ito nga bayan. The World Hunter, kinisi magdumahabi sa Giborgi Luna sa mga obserbisyo magdugradyo.
0: Salamat Magnum Jean Luna. Dirita mga igsoon sa heat and air quality update karong panahon na Magnum Eileen.
2: Sa parayang air quality monitoring sa Environmental Management Bureau kon EMB Region 10 karong adlaw Magnum June, dunay medyo kabaguhan kung kagahapon good ang sitwasyon sa ato ang kalidad sa hangin karon na may sakasaka siya gamay into fair Magnum June.
0: So kagahapon actually murag good pulos.
2: Yes Magnum June, diba? Tanan ang tanan good.
0: Tanan na Iligan, Cagayandoro and then Taguluan karon.
2: Yes karon Magnum June dunay kabaguhan medyo dunay gamay diferensya kay nahimo mantang fair karon Magnum June kon 58 PM 2.5 ang natala din sa Cagayandoro. Sa Taguluan, way ang ikabalakan, nagpabiling gapon sa Langgood nga 42 PM 2.5 AQI ang ilang kalidad sa hangin. Ug sa Iligan City, medyo taas, 92 PM 2.5 AQI. Confirm ang gihapon ang kalidad sa hangin. Pero unlike lagi kagahapon nga, good ang natala Cagayandoro, Taguluan o Iligan. Kaya karoon magpungbuntag Magnum June, medyo visible po ang haze yun. Imong mamatik dan sa kabukiran po. Particular na yun nga maklaro ni mo dito nga medyo baga-baga yun ang
0: case. Doon na ba yung sa imo monitoring sa Magdum Eileen? Naabay kaslainan pag-abot na sa hapon doon? Mas muti na o ba o mas mulubog ang atong kalangitan?
2: Marag mulubog sa Magdum dyan kaya kasagara mahapon maulan-ulan.
0: Mausap,
2: so, dag-om siya. So, mulubog.
0: Mulubog siya. Pero siguro basig maigihan.
2: Oo, ang haze.
0: Mahingin lang ang haze.
2: Oo,
0: diba?
2: Oo. Ang mupuling is ang kanang clouds nga magdalag ulan.
0: Dag-om na.
2: Oo.
0: Mauna, kay kagapon, mawag-hapon. Doon na gapon mga pagbundak sa ulang kagapon ang dalawa.
2: Oo.
0: Mauna ang kapulik isa, bisan na pilagani ko, kanabang pag-sound-sound sa ulan karoon magdumailin.
2: Oo.
0: Dalang panganda ba?
2: Oo. Salad sa ulan, may nalang katong ipang buog na may talam nun, muti gamiton or pang sa CR. Pwede magamit gamo siya magdumjun.
0: Gaplano na kung namang mag-hostage o drum bitaw magdumailin para nga matiguman o tubig.
2: Oo.
0: Grabe siyang maras drum karoon. Ito pala presyo. 1,000 sixer.
2: Maraman sa noong nakabalusan sila na.
0: Oo. Murag take advantage sa balo nga, no?
2: Kabalos.
0: Oo, pero na ako isuki sa drum nga medyo maghahangyo sa tapan lang sa ano, sir, kanilang imo, sir. Pero gumarang yapo discount.
2: Karong panahon na, maayagin magdamdyo na nga idea nga maghinahinan na upalit og kining mga drum para katiguman og tubig. Pero kinanglan yun po nga mupalit yun ka kay katong naman ay tabon. Kaya ikaw lang nga walay tabon, delikado man sad nga puyan niya sa lamok nga night dengue.
0: Importante kayo na murag ako kagapon sa kusog nga bunda ako sa sayang yung kusog ka sayang bas tubig. Mapaingon lang sa asa paingon.
2: Oo.
0: Pagka nindot ito tigumon ba?
2: Mapaingon na sa baha.
0: Oo.

0: panagana pasab ko og lugar pangita kong nabay nabay malulian nato bitaw nga drum bitaw kay atong pudyuton lang basic na drum sa Dublin para magamit nato matiguman og tubig. Mm-hmm. Importante gid karon karong panahuna.
1: Oo.
0: Ang pagtigom og tubig bisan tubig ulan.
1: Mm-hmm.
0: Kay kani antos bata pa ko nang tubig ulan mao man ginagamit namo labi na og grabe gud nga hulaw. Mao man ginagamit namo suyo kana bang huy puno. Pag nailawag-lawag, huyo po lang na. Na lugar, bastante na lugar nga makainom tag tubig. Although naman yung nga, di ko na maayo ang ulan, nga tubig, kay maka, sa mga buntis ko no, makakuan ko na, kana maka, hilog may tawag mo, anak, miscarriage, gani. Sa English pa, kana makuhaan ko no. Kung tubig ulan imong imnon, kung buntis ka, amo tinuod masab. Anyway, dere sa taas update sa pag-asa, magdumayin. Kay sa pag-asa, uban na diha ang matugod sa kanibang hit index o hit crisis karong panahuna. Si pag-asa weather forecaster Joshua Agon, atong makauban. Joshua, may buntag. Hello, Joshua, may buntag. Marag mo gap kita permanente pag itawag natin sa pag-asa. No? Sige, kung na palihag.
2: Okay. Dugutan ang subversity, ano yung pinakatagong balita, bayon sa lakas sa atong panahon. Karong adlaw, October 7, 2026, ranap na 6:51 a.m. Philippine Standard Time. Ang tibuok dapit sa Mindanao, makasinati sa mapanganuon na kalangitan, inubanan sa katagatagapag-ulan, kilat o pagpanalugduga tungod sa intertropical convergence zone. So, posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga ito na sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Hinay nga ito sa kasarangan nga hangin ang magabikan sa habagatang kasadpang nga ito sa amihanang kasadpan nga direksyon samtang ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Para sa atong temperatura, ang temperature na masinati kaong adlaw anaa sa 25 to 32 degrees Celsius. Uka ng atong weather forecast ang adlaw October 7, 2026, ganap na 6:52 a.m. Philippine Standard Time. Ikan sa DRST Pagas. Okay, ako ang inyong training weather forecaster, King Joshua Razon, mayong adlaw.
0: Okay. Okay, Joshua. Mabati ko ni mo, Joshua. Mabati ko ni mo. Hello, yes, Joshua. Marinig mo ako, Joshua?
2: Opo.
0: Okay. Tinanong ko na maglaka pa. Tagalog. Muro mag-EI. Muro mag-EI.
1: Okay. Dili siya bisaya ato magdung.
0: Muro tinanong ko mag-EI. Para madungog ko niya ba, no?
1: Oo. Okay. Recorded na EI.
0: Muro na mga EI ba, no? Joshua, salamat kayo og sa imo bispo. By the way, ako sa itanong ko muna, Joshua, parang hindi ko medyo napansin yung tungkol po sa, ano ba yun, Magnumaylin? Tungkol heat po sa temperatura. Magkano? Hindi mo tayo magkano? Ano? Ilan? Ilan ba?
1: Ano
0: ang temperatura natin ngayon, Joshua?
2: Para po sa ating temperatura, ang temperature po na makinati kahong adlaw ana sa 25 to 32 degrees Celsius.
0: Oh, 35 to 32
2: degrees Celsius.
0: Sandali. 35 pababa 32.
1: 25 to 32
0: degrees Celsius.
2: Apo.
0: Ang temperatura natin. Marunong siya magbisaya, di ba?
1: Masin kabalo na siya magbisaya gamay pero naun din siya masagol mo yung Tagalog niya magbisaya.
0: Kining, what about yung heat index? Magkano?
1: Ano?
0: Ano ba ang heat index natin ngayon? Expected na heat index. Heat index.
2: Maabot sa atong heat index, maabot po og 40 degrees Celsius.
0: 40 degrees Celsius. Expected na abot sa 40 degrees Celsius. Pero pwede, posible ring bababa, bumaba, bababa. Bababa sa 40 degrees Celsius. Posible rin, di ba?
2: Opo, possible.
0: Okay, Joshua, maraming salamat. Thank you sa imong paghatag na kalabot sa atong lakad sa panahon. Ang pag-asa with the forecaster nga si Joshua Agon.
3: Magnum Red Alert! Alerto sa

0: Oras, alas 8:56. Samo pagbalik mga Exxon Van sa Panamdom. NFA Radio 10 para yun sa ilang mga pagpagandam. Alang sa gikabalakang pagigo, sa giingon nga super. Napagi... O sa pagiging nga term?
1: Strong.
0: O super strong.
1: Yung
0: ninyo. Ngayon napagi super strong. Di man mo strongest. Ano? Super strong. Meaning mas grabe pa yun, di ba? Super
1: sobra
0: strong.
1: Sobra kakusog.
0: O yun ninyo. Pero magkakanunggal na ito. This mga kalambuan, mga balita, mga analysis, guban pa, yun na. Pero lang kumalimta itong giingon sa pag-asa na ito, biyaging duha kasimana pa siguro. Wala ko na'y super, wala ko na'y super strong, pero na'y mga gamit anak ng mga naso, di ba? Super, super El Nino, strong El Nino, napag-combine super strong El Nino. Basta kay El Nino, atong lugar, glauban nga gipangandaman sabi sa mga nakilang mga buhatan sa gobyerno, apilang NFA, sa tumagbalik at tumayrabi, gitakta ang regional manager sa NFA Region 10 nga si Regional Manager Miguel Texon. Standby, panunod muna.
2: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix, mga butika.
7: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
5: Magnum 45.
0: Oras alas 7:40 mga igsoon sa ito mga balita. Balikon ko, NFA Region 10 para yun sa pagpangandam alang sa ikabalakang pag-igo sa El Nino, dire sa Rion, Northern Mindanao. Niaspikas niya makausap ta ang regional manager ng NFA na si Mr. Miguel Texon. Mr. Texon, magandang umaga po. Kasama, on the air po kayo sa Magnum Radio. Kasama mo po si Magnum Jude Albino at Magnum Aileen Aquarin. Magandang umaga po, sir.
9: Yes, Magnum Jude, good morning. And Magnum Aileen.
0: Good morning, sir. Sir, gaano po kapreparado ang NFA Region 10 laban sa kinatatakutang Super El Nino o super ano yung isa? Super
7: Strong El Nino,
0: magandang. Super Strong El Nino. Mr. Texon, sir.
9: Yes sir. Mukhang nagpi-feedback ah.
0: Nagpi-feedback. Pero maintindihan mo ako, sir?
9: Yes sir, pero nagpi-feedback eh.
0: Nagpi-feedback. Oh, so hindi natin makuha yung feedback galing sa NFA region din kung nagpi-feedback.
9: So anyway,
0: so siguro kung nagpi-feedback ang signal ko diyan, sir, siguro kailangan namin yung feedback galing sa NFA.
9: So anyway,
0: yes sir, please.
9: Patungkol po doon sa tinatanong yung readiness ng NFA region 10 sa sinasabi nilang super or strong El Nino. Handa po naman ang aming kagawaran upang subukan yung pangangailangan ng bigas sakaling magkatotoo o kaya dumating itong strong El Nino na ito.
0: Sir, bago kayo magpatuloy, ano ba talaga ang guidance galing po sa tamang tanggapan? Like pag-asa ganun. Kasi pag sabihin lang natin El Nino, parang siguro kay El Nino, hindi masyadong taas o ano ba yun? Mas malawak ang preparation natin. Pero pag sabihin super linyo, dapat gawin natin malawak ang preparation. Pag super strong in linyo, lalo nang lakihan ang ating preparation. So ano ba talagang guidance na binigay sa inyo? Kasi nakausap namin yung pag-asa mga 2 weeks ago, sabi na wala namang matatawag na super in linyo or strong in linyo. In linyo lang talaga daw. Ano bang guidance na binigay sa inyo?
9: Sir, ang instruction sa amin is we have to intensify our palay procurement upang sa ganon ay ma-replenish namin yung current inventory namin ngayon. This is one way of preparing our agency for the need or requirement of different local government units as well as all government entities in terms of disaster relief in times of calamity like this one, super or strong El Nino.
0: Oh, okay. So, specific talaga, super or strong El Nino ang ginagamit nilang salita?
9: The instruction that was given to us by our administrator yesterday without mentioning any category of super or strong El Nino, we were only given instruction to intensify our procurement,
0: okay,
9: procurement activities.
0: Gaano na kahaba, haba bang tawag natin, gaano na kalawak ang preparasyon, gaano na kataas ang level ng preparation na ng readiness ng NFA Region 10, sir?
9: Yes, sir. In terms of our daily consumption rate for the whole of Region 10 at 34,470 bags, we can already satisfy about 9 days food security stock for the whole of Region 10.
0: Ilan yun?
9: Yes, sir. Sige, sir. Kung mangailangan po na ang NFA lang ang magbigay ng rice requirement ng various entities, kaya po namin isatisfy within 9 days lang po. Pero patuloy po ang aming procurement lalo sa lalawigan ng bukid noon, Misamis Occidental at saka Lanao del Norte.
0: So, nag-ibig po ba sabihin na bastante po ang stocks ng NFA kung pag-usapan natin ang bigas, Mr. Texon, sir?
9: Yes, sir. Ayos po ang aming inventory. Actually, ang sinasatisfy naman namin ngayon ay yung mga request ng various LGUs like Bukidnon, Province of Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, as well as Tamigin. But daily, ang amin pong FTIP 20 Redemption Center ay araw-araw po nabukas ito. So we have 6 Redemption Center here in Region 10. We are instructed to ensure na available po lagi ang bigas dito. Good quality rice.
0: Sa ngayon, sir, hindi pa bumaba ang production ng palay? considering po sa medyo matinding kainit sa panahon, Mr. Texon, sir?
9: Yes, actually po, we have already communicated with the TSA as well as with the Department of Agriculture to provide us the necessary statistics with respect to the effect of the so-called strong or super El Nino.
0: Mm-hmm. So, ano po, may bumaba na or we are still expecting na bababa ang production ng palay?
9: Hindi ko po masagot ngayon yan. We have yet to receive report from PSA,
0: okay,
9: as well as from the Department of Agriculture. Hindi po sa larangan ng, sabihin, hindi po trabaho ng NFO yung mag-determine kung dumami o bumaba ang harvest.
0: Oo, pero kung bumaba, apektahan din ang inyong ano, preparasyon nyo, di po ba?
9: Opo, pero meron po kami naman na maraming inventory na naiiwan for the last harvest season.
0: Uh-huh. Okay. So, ibig sabihin po, sir, na sa ngayon, hindi pa natin, hindi dapat matakot ang mga kumakain ba yung tayo? Yung mga kumukonsumo ng rice dito sa ating rehiyon. Mr. Tikson, hindi pa dapat matatagot ang ating mga
9: Yes, sir. Wala kapatid.
0: Ikabahala.
9: Mga kalalawigan natin dito sa Misamis Occidental at sa buong Region 10, kung ang pag-usapan ko ay stock or inventory ng national government
0: Okay. Sir, ano po ang gusto mong iwan sa ating mga tagapakinig? Lalo yung kita ko ng mga Pilipino, dagko ko ng kaon, ubugas, ano ba, kusog ko ng kaon.
7: Oo.
0: So, lain ko na sa mga nasun, kaya di kayo hinga o rice. Kita ko ng dagko kinaong rice. Ano ba, no? Gakanungan ko na
7: rice
0: sa...
7: Rice lover ang mga Pinoy.
0: Maroon na magtinood. Kaya kung kusog ko kumukha ang rice.
7: Kulang ang adlaw.
0: kulang ang adlaw kung di ka magkakaong rice.
7: Oo.
0: So anong gusto mong iwang mensahe sa ating mga tagapakinig? Lalo yung malaki ang kain ng rice, Mr. Tikson.
9: Yes, sir. Gusto namin ipabatid sa lahat ng nakikinig yung aming redemption centers dito sa Region 10. May kabuuan 6 po ito. Patuloy po kami na magbebenta ng NFA rice through FTI sa halagang 20 pesos po.
0: Sir, buong Region 10, ang lawak ng, ang laki ng Region 10, may 6 lang yung redemption center nyo. Di pa, why plano kayong dagdagan pa ito?
9: Hindi naman po lahat ay kasali dito sa programa na ito. Ang kasama lang po dito ay ang mga senior citizens, solo parents, yung PWDs, rice farmers, fisher folks, jeepney drivers, at saka tricycle driver. Hindi po kaya na i-cater lahat ng mamamayan under this P20 program. Identified lang ho yung mga beneficiaries dito.
0: Lalo na magkautang ang gobyerno, magdumalin pag lahat.
7: Pero lahat makabeneficio.
0: So, select.
9: At namamaniso namin ng maayos ito. Nung una po, medyo mahaba po ang pila. Ang queuing, pero ngayon po manageable na kasi nagkaroon po kami ng scheduling dito. For example, pag Monday, mga senior citizen lang at saka solo parents down the line. Po.
0: Okay. Pero hindi lang yun silang kakain ng rice. Kumakain din. Diba? Anyway, Mr. Tikson, maraming salamat po. Thank you po, sir.
9: Yes, sir. Maraming salamat din na Magnum John at Magnum Aydin sa pagkakataon na binigay niyo sa National Food Authority.
0: Ayun nyo nabati mga action, mawa ang regional manager sa NFA Region 10 nga si Mr. Miguel Tikson. Sa atong pagbarayon oras, alas 7:10, majority for leader, Consul Edgar Cabanlas, may katinawan kalabot sa tingong pagpangutang sa Kaginuro og 8.5 billion pesos. Rounded up na siya. Aron ibalhi na ang City Hall. Kuwala ko na, 8.4 something, no? Billion pesos. Ano ang speakers ninyo ang majority role leader sa konsiyo ng si Kunsyal Edgar Cabanlas? Kunsyal, may buntag, sir.
1: May buntag, Magnum John. May buntag, Magnum Aileen. Mga eksunta sa Dakbayan sa Gen Euro. May buntag.
0: May buntag. Kumanin nyo palabang itong ordinansya na ito may aging Lunes dahil ng wanga-wanga ba? Mura bito, halos mangaway na bito. Nga mura guwa lugar malipay nga na palabang nasgutan ng ordinansya. Pero pakiitin ako na panihog, sir. Nga nun dili ano magwanga-wanga ang usak ka kay Anon sa inyong pagpalabang sa nasgutan ng ordinansya?
1: Magnumdiyon na lugar para kanako dugay naman ko nga konsehal sa Dakbayan sa Gianduro.
0: Oo.
1: Provincial board member po ko sa Misamis Oriental.
0: Oo.
1: Sa Napolo Katuig. Lugar mga programa ang asama nini labi na magsiskuta sa dagko kayong capitalization.
0: Mm.
1: Lagi mo reklamo. Normal na.
0: Normal.
1: Ay, normal na. Dili kita ng tao malipay. Malipay. Pero lagi kining ang paglihok sa gobyerno. Bisang gani sa itong tagsitag sa kakinabuhi kung natin mga plano na yung masupak makita natin kung maayon lugar respetuhan na ka nang nagsupak pero ato ipinayon gihapon ang atong plano kaya nagtuo man kita nga makaayo kini sa lugar hulagway o kinabuhi sa katawahan sa Gendioro sa umabot ng panahon.
0: Bisang gani ka nagsulod ka sa kaminyoon dapat na kulit tama kuno nga matching magdumailin parang nga di mo magsigig away ba ng asawa. Ang asawa manaway sa bana, ang bana manaway sa asawa, away diretso. So,
1: Normal. Mga tao ra magunta.
0: Tagsatag
1: mga opinion, tagsatag mga panlantaw, tagsatag mga biases.
0: Mm.
1: We have personal biases, we have political biases. Mag-conflict gina. So, ako nag-anticipate. Og tungod kay gi-anticipate ko man kana ang issue kining mga opposition mo reklamo ina na. Mo kana nga ako gingihang yung atong mayor, Mayor Clarice Uy nga. Before kita mo proceed niini, kinahanglan nga duna kita pagtuon nga tarong-tarong nga pagtuon. Kay para nga maayo pagkaplastar ngadto sa katawhan nga ilang madawat o kung bisan dili nila madawat, at least duna kita rason ngano nga ato kay kining ipadayon. Usa ka credible scientific nga proseso nga pagtuon para pagsuporta nini nga proyekto lagi Magnum John, dugay naman ni kay nga programa unta sa gobyerno dugay na ni
0: dugay na
1: panahon pa ni murag
0: bubatanon pa kanang panahon na
1: Moreno
0: ha bubatanon pa kanang panahon na
1: napakoy bigote ani kina to karo wala na
0: wala na bigote. Okay.
1: Okay. Panahon pa sa mga karahan nga kaya nakita na nga ang siyudad mo dako ang yun.
0: Oo.
1: Nang usagan na itong gikamahay nga itong siyudad sa Gendiorum sa pagtukod niini wala matanaw nga mo dako kini kaayo susama ka ron o wala mabantay nga ang mga dalan na ito gagmay.
0: Gagmay.
1: Namo na nga dili pareha sa General Santos City nga wala magani magsugod ang pagkasyudad dagko na kay ipriparahan ni nila daan.
0: Unya ang sitio na to naas Daplin Suba bakilid pag yun.
1: Gamay pagkikayong area.
0: Gamay area.
1: Wala makita. Wala makita. Wala gamayan mo sa hektarya ka na diha.
0: Gamay.
1: Gamay
0: o.
1: Gamay kikayo na. So, now we have to correct that kay dili man nato karon ibasi ang pagprograma niini sa future, dili man nato ibasi sa sentimento sa nagsupa karon. Atong unahon naon nga basulon kita 10 years 20 years from now basulon kita sa mga tao ugma nga wala kita gihimo karon sa atong panahon nga dili unta sila maperisyo. So kining we have an obligation to the future generation nga kinahanglan nga atong i-plaster karon nga ugma sa atong kogaling paningkamot ugma ang katawhan ang mga kabatan-unan ang mga tao nga, sa Cagayan de Oro mga lumulupyo dili mag anto sama sa pagantos karon sa mga taxpayers mga ordinaryo nga mga tao sa Cagayan de Oro nga gusto mo transact o dunay mga issues problema challenges nga nakita ya karon sa City Hall. Sumuna, Magnum John. Oh. Normal na, normal, normal. Ining katong session na to, before katong gibutang sa gidala sa plenary, sa regular session City Council, niyagi kato sa kining pagtuki sa committee on, committee sa laws and rules. Gimbitar na to dito, tanan, ang mga resource persons na dito ang TWG, ang mga eksperto.
0: Uh-oh.
1: Experto na to nga nag-prepare sa feasibility study, mga doktor sa atong City College, silang Dr. Babia ug mga kauban. Nga grabe kayo, ka-systematic, scientific ang feasibility study ng ilang gihimo. Na dito ang city engineers natan. Para nga, itong panahon na, unsay mga pangutana sa opposition o sa minority o sa majority members sa City Council, ilang mga pangutana o matubag sa mga tao nga angay matubag.
0: Mm-hmm.
1: O gani, lipay ko nga si Councilor Swan, rugal gipagawas niya ang tanan niya mga gumunhap siyang unahon na mga pangutana. Mm-hmm. Ang mga questions nga iyang nakita niya sa maunga proyekto, iyang gipangutana. O gitubag siya sa eksakto. O dito sa City Council na, sa preliminary, wala na siya mag-istoryag taas kayo. Mm-hmm. Kaya nigawas naman ang tanan niyang mga pangutana.
0: Oo. Uh-huh.
1: Muna siya nga, yung siya nga, bugan nakasabot siya, pero ni-object lang kaya po siya.
0: Kaya dali, ah?
1: Lugar, ang kayaan lugar nga magtukod kita niya na kada ko na proyekto.
0: Natubag natubag ninyo ang iyang mga pangutana.
1: Yes, natubag ang iyang mga pangutana.
0: Nasabta niya ang tubag sa maong mga pangutana, pero mi-object kaya po siya.
1: Ni-object gapon siya.
0: Nga naman.
1: Ni-object gapon siya kay lugar dili siya kini nga dili pa lugar kuno panahon nga magutang kita niya na kadako sa lapi.
0: O
1: basta kadisod kita pagbayad. Lugar natubag siya pero sa akong tanaw wala kayo siya masatisfied sa tubag.
0: Uh-huh.
1: But then ang issue is na plaster ng mga pangutana o na plaster po ng mga tubag.
0: Okay.
1: O dito na dahil sa plenary, wala na yung ganyang istorya kaya at least nagpapatubag naman siya.
0: Okay. Ako nasabdan sa kinatibukan ma-kunsyal Ibi Imano, kining Ibi Moreno,
10: Agaswan,
0: Spelain sa minoriya.
10: Murag sila raman sila tulo ang nailamag ng
0: siya. Uguban pa. Murag ganig si Rodriguez.
10: Nag-abstain
0: ganig siya, no? But ang kamaturan mao nga sila dili supak ibalin.
10: Mm-mm.
0: Dili supak magbalhin magbatuntag bagong City Hall, di ba? Dili supak. Murag ang mga proseso lang uban pa nga mga angay himoon before ta mo paingon ngadto sa pagtukod og bagong City Hall, maila mismong murag wala sila mahiuyon. In fact, usa nini mao kanang doon na pagkunoy angay nga hipaghibong pagtuon sa maong nga isgutanan o sa maong nga plano. Pero as to the question whether iba magbatuntag bagong City Hall o dili, sila uyon nga magbatuntag City Hall kining konsehal.
1: Yes, tinuod ka na magnum yun. Lugar mas akong tanaw niya na gibasi nila kanang ilang opinion, ang ilang gisulti sa City Council nitong panahon na.
0: Oo.
1: Ya mayuriya nga sentimento sa katawan sa Cagayan de Oro kay mayuriya sa atong mga igsoon sa Cagayan de Oro. Gusto gyud nga ibagong City Hall.
0: Mm.
1: But ang ila pangutana, ang ila lang nga dili sila nga nunsupak sila kay kuno na ay mga proyekto pang wa mga human.
0: Kana.
1: Mga na ang kining
0: Marco Tobra sa groundbreaking daw.
1: Kasi groundbreaking.
0: may mga giutangan. May mga giutangan sa syudad gawa pamabayre. Pero yan naman ang mga
1: na kuwa report ko no nga. Ang kuwa report ko man wala man magingon nga naisala nga nabuhat. It's just a co-observation sa na maginapirmi na yung mga maobserbahan nilang nilimayo sa kakurihian mga na.
0: Mm.
1: At the end of the report is the recommendation di kuwa kung sa'yo buhaton. Inalaman na, sa tanan administrasyon ni Agi man na, itong yaging tanan mga administrasyon mo Agi manganyan na sa mga kuwa report nga susama niya na.
0: Uh-huh.
1: O magnum June, para na ko, kining kana ilang giingon manggod nga naay mga proyekto nga wa mahuman.
0: Oo. Kana isyu gina naay mga giutangan wala pa mabayri.
1: Wala mabayri.
0: Naay lately lamang dunay nagreklamo kay duna kunoy guarantee letter. Duna ko guarantee letter ang CSWD nga 2023 pa. 15,000 pesos gyud kuno ang naay unod sa mga guarantee letter. Until wa pag yun, ma-release. Nya ang tumagdami nga, di pa ni mo i-priority karon. 2023 pa, mag 3 years na. So, okay. Usanas mga concern ba, no?
1: Usa ka na. Ang ako niya na is, kining tanan na mag-irason tingali nga.
0: Na-irason.
1: Na-irason matingali nga. Nga nung naitabo ka na. Kaya, mingot sila na yung mga na wala mahuman ng mga proyekto. Kung imong tanawang biha, nahuman naman ng tablon, gamit naman natong tablon na hospital.
0: Oo,
1: kanya ito, yun sila nga. Oh. Wala mahuman.
0: Oh.
1: Now, kung iba itong tanawang magdumyon, wala mo itong mahuman, dili tungod ni Mayor Clarice. Tungod man siya mayagig administrasyon.
0: Nabiyaan to, nabiyaan.
1: Nabiyaan.
0: Ang sa lumbya.
1: Mga road right of way.
0: Ang lumbya sab, naanasab.
1: Sa sab, sa proyekto. Na basunod lugan ni mo ang sunod ng administrasyon kung mismo gani ang nagsugo, wala makahuman kay may mga problema. So, at least normal man na part man na sa demokrasya, siyempre buhat ng ginilag istorya ginana kay para lagi nga ang tao kusog mo uyon kanila sa ilang muna
0: diretas mga but proyekto gini sa Kunchal pagmintag mga proyekto may mga proyekto ba nga iyagid mismo sa administrasyon ni Clarix Oy nga lugar ang kana magamayan nga ako to brasa groundbreaking pag mas groundbreaking wala na what ngina ba no naabay imong na sa imong nabaluan do na pa mga proyekto nga murag nalangan gyud but proyekto na nga di na nato mahimong ipasangil pa dito sa previous administration kay nagsugod sa panahon na ni Clarix Oy naapay daghan
1: daghan biya dai mga school buildings sa elementarya sa Carmen daghan magini nga mga dito sa Tagpaangaw sa Tignapuluan sining Taglimaw na yung mga school buildings ang school buildings nga mga gitawag na ito intelligent school buildings nga kompleto sa mga facilities.
0: Nangahuman
1: na mga programa sa itong mayor
0: nangahuman na eh nangahuman na eh dila ni kutob sa groundbreaking
1: human na dili na groundbreaking nag-blessing na kita
0: blessing na
1: dagdagan mo kayo nga programa but again dili maguni mahilig si mayor pag bandira nini pagbandilyo nini yung mga himo nang himo ng mga programa mo nang basi kulang sila sa obserbasyon ang kaobserbahan na nila kini ilang magkakakita nga programa sa mga mission nga wa tiwasa nga wa matiwas pero karon gitang tiwas ni Mayor Clarix
0: basta ang uban sa siguro pabungol-bungol lang siguro kay pag may mga groundbreaking na ay mga activity ang mayor dito sa baryo. Magnum to permanente ga cover eh.
1: Gabalita.
0: Nagabalita ba no? Ginabalita na to para masayon ang katawhan, magyan ang katawhan ugon sa mga kalambuan sa atong paribot magdumay eh, no. So basi uban sa magpabungol-bungol siguro. Murag wa kanungog ba? Oh, pero naagi dapat madungan, ha?
1: Dagan man kayo, kabalo man mo niya na magnum June kay inyo man nagakamonitor.
0: Na, oh, na mamig gakabalita pod, kalos Ginoo.
1: No. Diba? Kaya lisun mo kaining tao nga tulog, kaining tao nga mata niya patulog-tulog niya imo pukaw. Hindi kina mo mata.
0: Nasab gina na.
1: Namang inala nga tao nga. Kaya balo na. Linggo-linggo lang, di mo to na na. So, magpasabot nga. Hindi sila, wala diha. Pero naagot, kaya balugod sila.
0: So, kung ikaw pang tanong Kunchal, walay proyekto si Clarix Oy nga kutob lamang sa groundbreaking. Wala.
1: Okay. There is always that naay mga programa ni Mayor nga kining groundbreaking na to labi na sa housing nga ang dili sala sa syudad kung dili sala sa developer. Nga wala di siya maka-qualify dito sa nilang mga issues nga wala nila mga napas sila mga kinahanglan requirements nga wala nila makuha pa wala nila ma-comply sumuna so, malangan but not because of the city government muna ang atong gahimuon nga mangita na pud taglain nga developer nga walay mga issues sa mga regulatory offices sa national government.
0: Oo.
1: Nana na siya. Dili okay. Sala nato. O dili sala nato. For example, kanang atong mga kining atong mga kanang wala mahuman dini nga mga proyekto sa administration sa city library kuno gisugdan na.
0: Mm-hmm.
1: But after sa pag-assume ni mayor,
0: mm-hmm.
1: i-verify kini pa kayo na yung mga problema, na yung mga issues, mao ka itong analangan.
0: Okay. Kaya
1: kung imong ipadayon, mas mugrabi pa ang problema.
0: Gilakbita ni Konsyal Ivy Imano nga, kung marag sayang paglitok, considering sa current financial condition sa ato mismong dakbayan. Magandang kung gusto kong hinabi ang tana to, si Konsyal Imano, kay unsay but pasabot niya sa current financial condition. But pasabot ba tagilid, waay sapi, una man gali, pero dili igo, ano ba no? Bangkaruta ba ang panalapi sa atong nagbayan? Gusto ko mangutana, magdabalin, kay sa yung agakadunga na to, medyo magkalilain man, no? Kung ikaw pangutanon, walay problema ang syudad kung isgutan ang panalapi karong panahona. Again, sa ato mismong lugar mga ginauman ng mga galastuhan kining Konsyal.
1: Magnum Jun, I'm not saying this. Ning national tihan kanya to sa mga ekonomista, sa mga dagko mga statesmen, mga dagkong leaders sa kalibutan. Dili lang sa atong nasod na ingon nga wala may gobyerno gakabankrap.
0: Okay.
1: Gobyerno is always there, stable kana pirmi.
0: Mm.
1: Na ay sa atong dagbayan wala kay problema, stable man ang atong siyudad sa panudlanan.
0: Mm.
1: Ang mga regulatory offices, ang mga accounting offices, ang mga auditing offices nagfunction man, wala man okay man ang atong pagpadagan sa atong gobyerno, okay man ang atong mga empleyado. Naala tingali usay nga madili ang uban. Dili tungod kay wala kitay kwarta kundi tungod kini sa mga requisitos uban na uban nga di dili pagka submiter sa mga requirement. Kadi mo pud pwede nga masulduhan mo lang tao o di ba tagaan mo lang tao sa ini kita nga mga statutory obligation nato diya kanang obligation nato sama sa mga allowances uban nga wala dili kompleto ang mga papeles.
0: Gipangutana ko na sir because
1: sa mga hindi ko makasabot ang dili ko no madito na apiki ko no ang dakbayan sa
0: gibring out ko na kay usa man gud sa mga gilitok sa atong mga among gipanghinabi mao nga murag na ay question kung do na bay katakos ang syudad pagbayad anang 8.5 billion pesos
1: okay.
0: Kuno galing lugar marginalized yes. Na kana do na bay unsa katakos na ang syudad
1: yes.
0: Kay murag but pasabot nga murag kutob lang sa mga murag laway lang ba nga kaya sa syudad mo ni mo na pero wa ko ni solido nga gipakita nga papel o dokumento nga una o tanawa ang syudad o updated mo bayad sa mga utang o tanawa o utang kini mga utangan o updated ano ba pirming kabayad ug insakto ano ba kini nga ko jalo
1: ako magdini hinayon ko lang pagistorya
0: hinayon sige sir
1: hinayon ta Magnum Jun, ang gahatag sa capacity to baro, dili kita ang syudad. Dili kita, dili ang mayor mingon nga, kaya na to ni, muni atong makaya, nga amount nga itong huluman. No, dili kita. Kay ang gabuot niya na, ang fix niya ng imong borrowing capacity, ang BLGF, Bureau of Local Government Finance, nga dili under sa jurisdiction, sa control, sa supervision, sa lokal nga pangagumhanan. Under kena sila sa Department of Finance. So kung mingon ang BLGF, nga mingon nga, ang syudad sa Cagayan de Oro dunay borrowing capacity of 8 billion or 10 billion or 15 billion, that means gibase kana nila sa imong income, sa imong expenditures, o sa imong pamaagi.
0: Okay.
1: Sa pagsulbad sa imong financial obligation. So dili ka na nga ingon nga kita ra nagbot-bot na nga kaya na to, no. Somebody else is saying we are capable. Now, Magnum John,
0: Dunay certification, sir. In relation, ana, dunay certification gikan mismo sa...
1: Yes, naay certification,
0: the,
1: ana.
0: The Local Government Finance, Bureau of Local Government Finance, naay certification. Nga, mauni ang lugar paying capacity sa ato nagbend kung mangutang.
1: Dili kita mangutang kung wala ka na. So, dili kita pwede nga mangutang kung wala ka na ang certification. So, safe kita. Safe kita. So... So dili kita mahat ma babalaka. Now, nay puntong ako ibutyag lang gini kay basi wala kini masabti kayo sa mga member sa opposition. Ang atong TWG, ang atong feasibility study gihimo sa mga eksperto nga mga doktor sa kining statistics, education like that. O gani ang atong member sa opposition wala gi question ang credibility og ang capacity and the intellectual kining capacity nining naghimo sa kining feasibility study. So dili so wala sila okay sila nini nagingon ang feasibility study ilang gi stress test nila ang atong capacity to pay o sa atong amortization later on sa pagbayad noon niya sa atong utang. Kung panalitan mo minus ang income sa syudad, kung panalitan na yung mga kalamidad, panalitan na yung mga epidemya sama sa COVID-19, unyong muhinay ang dagan sa ekonomiya sa atong syudad, makabayad pa ba gihapon kita sa atong amortisasyon. Unang, nakana sa report sa technical working group, sa feasibility study, nga wala kay question sa opposition.
0: Okay.
1: Nagingon sila nga, ibutang nila ka ng stress test. Tabi, kung mahitabo nga doon ay mga emergensya, makabayad pa ba gihapon kita? Ang report na tingon, nga kaya pa kaayo nato ang pagbayad, bisan pa o muagi pa kita balik sa eksperyensya sa COVID-19.
0: Kagapon, sir, doon ay gibilin ko nga pangutana, doon ay pangutana ng gipaabot ni Joe Felicilda, matod pa niya. Wow, Der Paul, kay Doctors of Ed, DI, ang nag-FS ana. Why plano ang syudad mag-tap og financial experts to do same study? Di abismo sa TWG, part sa composition niya, mao ang mga financial experts? Kini
1: yes,
0: financial
1: experts, yes.
0: Okay.
1: Kini nga mga reports, based kini sa records sa atong finance department, sa atong treasurer's office, city planning, everybody. Based kini sa report, sa studies sa mga kabaranggayan. So, na-survey nga gihimo nini. Real survey nga gihimo nini. Si report, so, kompleto kani.
0: Kompleto.
1: All avenues. All loopholes covered kini sa nan nga special report. So, di kita mabalaka.
0: Okay.
1: Nga kini hinangal binuang sa kana, no. Serious kani nga trabaho. Gihimo kani nato lagi in anticipation unya sa mga reklamo nga susaba sa mga reklamo nga gidala sa atong member sa minority.
0: Okay.
1: Consulid
0: Gerkaban Lasser, salamat kay. Thank you sir sa mong panahon.
1: Salamat kayo Magnum John, salamat kayo Magnum Ellen, may muntag sa tanan.
0: Inyo na bati mga action ng majority floor leader sa konseho, Consulid Gerkaban Lasser. Nasa speakers niya ang minority floor leader sa konseho nga si Consul Agaswan. Consul, aga may buntag under kas Magnum Radio. Imong kawan si Magnum Jun Albino ug Magnum Aileen Acorin. May buntag, Gunsyal.
11: Sir Jun, Ma'am Aileen.
0: May buntag, sir.
11: Ayong buntag.
0: May buntag.
11: Sa mga listeners sa Magnum Radio. Good morning.
0: Sir, nasabtan ako, marag usas mag-emphasize din mo nga kung mangutang mangyon ang syudad, dili ng bulto nga 8.5 billion pesos. So, mahimo, staggered. Ano ba, no? Paki-expound ko na palihog, Gunsyal, sir.
11: Good morning, sir. Anyway, ang ako ang argumenta na is, first, guwapo na nga project ang kanang bago nga City Hall complex. Okay. Out of speaker.
0: Kadyot lang sir.
11: Hello, sir.
0: Kadyot lang sir.
11: Ang akoa lang.
0: Oh, yes sir. Sige sir.
11: Okay man na siya. Yeah, ang akoa lang dito lang ta sa implementation o pag-execute sa ato ang pagtukod ana nga City College City Hall complex. For example lang, so ang take na is basically dili ta mangutang of the 0.5 billion. Ang buhaton kay good nga project kay divided into two maguna siya na ay land acquisition 10 billion and naapod tay construct na mismo banking, which is another 5 billion kapin. And questionable pagani ng 2.7 billion kay overpriced pagkayo na siya pagpalit. So ang akong argument nga i-present, nga namang mantawag 8.5 billion nga ang study mismo sa technical working group ni ingon man sila nga we will do it by phases. So if we do phases ang exit ng plano, nga ang pag-utang nato sa kwarta by phase po nato buhaton. So for example, during the first the land acquisition and development, diha ta mangutang ta. Tanaw na to unsa ang dagan, kumakita na to nga nahuman na, ay hanapod na mo proceed sa next phase, which is pag-construct ni Poday nato sa atong executive o legislative building. So, para sa ako, gwapo kayo na nga project. Even ako, mauna akong vision para sa Cagayan de Oro. Chada, yung kaayo, kinahanglan ma-improve ang atong infrastructures, including the city hall. But the way we execute that, dili dapat reckless, dili dapat daliun, dili dapat rush. Kay para dili ta masakitan, especially sa mga interests o sa mga services nga dili ma-prioritize because nangutang man taog dako kaya.
0: Mm-hmm. Now, sa tanaw mo, mas sayon-sayon kabuton ang katumanan sa naskutan nga proyekto kung kana nga pamaagi kining konsyal.
11: Mas sayon dyan na siya. Kay, for example, sa kanang land acquisition palang dili man ta pwede mangutang og 8.5 billion nga wala pa nato na develop ang yuta. So i-develop sa nato una. Once ma-develop na ang yuta, especially kanang topography ra ba na kay murag na uban pangpang, dili sa patag tanan. So i-develop sa nato una. Once we develop it, ato ding i-assess. Pakita nato nga oy nate kapas para mag-construct na sa next phase sa executive o legislative building. Tanan nato pila tong funds kay kung mahimo, the lesser the utang, mas gwapo sa syudad. Kaya ani po, Sir John, ako pong i-explain, gwapo kaayo ng utang. It is a leverage nga magamit nato nga ma-fast track ang atong infrastructure sa Cagayan de Oro. Even ako as a middle class, naamang ko'y loan sa bangko. Kailangan nato na siya kay para mapaspas ang imong negosyo and shorter ang imong returns of investment. Ang ako ani, kay dili pud buot pasabot nga since natay capacity to loan, dili pud pasabot nga dako pug kaayo ang atong loan. As much as possible, minimal ra gina atong ilon. So going back sa akong solution aning problem, nga kung hinahinayo nato siya, mahulog na noon nga maybe in the future kung ma-assess nato og kadako ang income sa atong city, which is true every year, basig mas gamay na noon ang atong malon moving forward. So maulang na ako, it's about resource management nga just because we are able to loan 8.5 billion doesn't mean we will loan the full amount.
0: Mm-hmm.
11: So hinahinayon yun nato na siya kay para dili po dako ang interest nga ma-incur nato sa mga bangko.
0: Sir, kung palitan dili nato dalion kini, kamarong na yung impresyon nga lugan dali dalion, kung di nato ni dalion, basin o ma-tabo po ning kanapang naanay yuta pero wa matukuri. Oo, kay giabot baka sa pag-change of administration. Ano man, kay basin di og sa sunod election, di na si Clarix ang mayor.
11: Mugani na siya nga hinahinayo nato kay ang kay kung mag-change ang administration, basic tungod kay dako kaayo ang nautang o hindi pud na i-pursue sa next na administration.
0: Oo.
11: Dako kaayo ang liability. That is why we do it one step at a time. Nai saying Sir Jun, how do you eat an elephant? Ang tubag ana is one bite at a time.
0: Yes.
11: Bahala kun sa kadako na nga project. One bite, one step at a time dako kayo ng city hall. In the history of Cagayan de Oro, it will be the largest project nga buhato nato nga 8.5 billion I think in the history. So mauna siya ang akong take nga hinahinayon yun nato na and agree ba ko sa city hall complex? Kaayo, agree kay kuana.
12: But sa adong mga mahal sa
11: ang akong confidence sa execution o sa pagbuhat nato ani nga City Hall project.
0: Okay, so unsay wala ba mga manifestation nga nabantayan pud sa mayora especially nga gipalabang na nasigutan ordinansa nga mura og kada samtang maguna ko nga kun pa man ni di pa man nga mangutang na diretso. Ato gitutan pa man ang mayor nga magnegotiate. Oo, yes. Kun asa man og galing siya maka-negotiate og bangko nga makapangutang, diha pa kuno desisyonan og kining 8.5 billion ba bagi utangon.
11: Oo, so ingon sila nga ang amo ang gipangayo kay authority raman. Pero klaro man kayo Sir John based sa among discussion, based sa katong technical working group, nga the target is 8.5. Kaya kung niingon sila nga pwede ra 1 billion, then isulat ang 1 billion. Ang ilang giingon kay authority, but we already know nga ang value nga ilang target is 8.5 billion. Which nakita na ako nga bugat na siya sa syudad. And namagod na yung opportunity cost na tungod kay magbayad taog interest, both pasabot na yung services gyud nga dili nato ma-prioritize because of the loan. And kini pa po dang ako ang isa ka point nga ihatag. As much as ang city na ay capacity to loan and capacity to pay, tinuod na siya, nag-ingon ang working group, nag-ingon ang city finance nga kaya kaayo nato bayaran. Okay, I agree, pwede. Ang ako alang is, naamagod tay history of mismanagement sa atong kwarta. Dili nato madinay nga naatay daghan kaayo unfinished projects. Dili nato madinay nga ang COA report nag-ingon nga naay hundreds of millions or more than 100 million nga naghatag na daw kwarta ang city pero wala pa nasugdan or wala pa nahuman ang projects along those lines. Nag-ingon po ang COA report nga naay I think more than 1 billion pesos nga murag wala pa kaayo na insakto og unsa ba tong word ato, liquidate or wala na uli sa special education fund. These are evidences nga naay mismanagement sa kwarta. And as much as naatay capacity to loan and to pay, naputay history of mismanagement of resources. So maupo na ako kung argumento. It is true nga kaya kaayo ta makaloan og dako. It is true nga makabayad po ta through NTA o gatong mga business taxes, RPTs, etc. Pero naamanggod tay history of mismanagement. And that is the reason why opposed kaayo ko ani kay mangutang mangutag dako kaayo with the history of mismanagement sa atuang dakbayan. So that is why mo opposed you ko ana based on those things.
0: So ang tataw mo opposed ka sa gidak-on sa maong kantidad nga paghunaman.
11: Opposed ko sa gidak-on sa kantidad og mo opposed po ko sa pagpangutang og usa ka bulto. Kay ang ako agud kay kung kining City Hall gwapo jud kayo ni. Again mo ni akong paglantaw nga gwapo dapat natay inana nga infrastructure sa syudad. Pero the way nga mo i-execute nato na, it doesn't mean that you have a great vision, you will be reckless in your implementation.
0: Okay.
11: Para sa ako, naagyapon ang vision and smooth and flawless gyapon ang execution para down the line, upon the changing of administrations, guwapo kayo ang transition.
0: Okay. Kunsir Agaswan, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mupanahon.
11: Sir John, salamat, Mamaylin. Thank you kayo. Good morning.
0: Inyo na ba ito mga agso ng matanon nga minority pro leader sa Kunsiyo, Kunsir Agaswan. Oras alas 7:42 sa mga pagbalik naman sa panunong dugang mga balita.
13: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
1: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
2: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Kada bulan problema na pud nato ang mga bayronon, bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud ang biyahe ug linya sa mga payment centers. Mayo na lang kag ipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills with GBills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants. Maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash in. Sa GCash app, pwede na usab mag-cash in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pila bubiyahe pa. Libre pa yon ang cash in. Maong nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by Banco Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Full cash in up to 8,000.

0: Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksoundahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
7: Nay, kalangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas, akong katul-katul,
12: i-DTX 500 na.
11: DTX 500,
12: aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayo sa bugas-bugas,
11: akong katul-katul.
12: DTX 500,
13: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.

0: faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. GD Talks Plus really does wonders.
1: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksoondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa GD Talk Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: GD Talk Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mula sa pinakamataas na bundok,
5: Nak! Kitkamusta nga?
4: O pinakamalayong isla man,
5: Nay, gagraduate na ako!
4: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
6: Papauli na ko ka!
4: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FGB260214, CUSIP 2026.
7: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
9: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
7: Mighty C!
10: Mapalit sa mga butika.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Magnum Opinion. Si City Councilor Alam Lim kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
3: Dili man kita legislative suguon. Ang ato lang wala man giabot sa complaint sa mayor. It out of order na manguna. Namon sa committee hearing wala gi question. Karon pa ta mag question. Mura bag klaro-klaro nga politika kayo.
4: Oras, alas 7:55.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Magnum 45.
4: Parenta mga action chat mga balita.
6: Fire District Marshal, Fire Superintendent Reynante Loruno nga ang mga barangay mao'y magamit kung doon na may mini fire truck nga i-deploy din sa Dakbayan. Matod ni Loruno nga ang mga barangay tanod na bansay na usab ilabi na kung doon ay mahitabong mga sunog.
7: Ang atong mga barangay, maugi na sila atong mga katong CFAG, maugi na sila ang pinakaunang moresponde. Panahon kung na ay tawag sa ilang nagkadaiyang barangay, tawag kung na emergency, labi na kung sunog. So sila man ang nadya kay I believe na ang atong mga nagkadaiyang barangay na ay 24/7 duty ng mga atong mga barangay tanod. So kanang mga barangay tanod, maupo na sila ang mga na-establish na ito ng mga volunteer fire brigade or the community fire auxiliary group.
6: Ang pamahayag ni Cagayan de Oro Fire District Marshal, Fire Superintendent Reynante Loruno.
4: Gibotyag sa Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP, gawa sila'y natala karon nga kaso sa suicidal incident sa mga piniriso o mga pinirisong nagkasinati og depression. Mato ni BGMP Regional Director, Jail Chief Superintendent Felix Berto Haguarin Jr., nga gisiguro nila nga matagan ug pagtagad ang pinirisong makasinati ug depression pinaagi sa pagdani ni sa psychiatrist aron matiman ug matambalan.
8: When it comes to mental health, because the population of BGMP is ilang naman kaporsyento atong babae nung Damayra. So, more or less, the mental health problem is more on the male population. But as far as the activities, was already discussed, we have a lot of programs as far as mental health. Pero katong walay mga dalaw, nga mga limbawa makonsider na to, nga may mga problema, it's the responsibility of the BGMP. Nadagon sila sa mga psychiatrist, matambalan. That's why ang uban nga dili na kaya diri sa Mindanao, referred na siya sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro, referred na siya sa Davao Mental Hospital. So may ginadala pa dito, not only sa Davao Mental Hospital, may other facilities pa kung asan sila gi-dipad support para mas matambalan siya. So kana sila, wala na sa gipasagdan, even sa mga PDL na ito nga nagsakit, na kinanglan i-admit sa hospital. 24/7 gina, dadon gina na mo sa hospital.
4: Ang inyo nabati, mao si BGMP Regional Director, Jails Chief Superintendent Felix Berto Haguarin Jr.
6: May gawas karon sa pagtuon sa Commission on Population and Development kon CPD Region 10 nga kadaghanan sa mga duol ng mga nga mag-senior citizen nagtrabaho paghihapon. Mata ni CPD Regional Director Neil Aldrin Omega nga base sa pagtuon sa ilang buhatan, kadaghanan kanila dili pa stable ang income sa ilang pamilya ug nagkinahanglan pag suporta.
9: sa mga senior citizens ka. And nakita nga, adunay median age of 55. Compared with seniors, they were more often married, less often widowed, and live in somewhat larger households. Of course, tapos sila yung spouse, dayon mas tanghang pang membro sa pamilya na kauman nila. The report combined the two pieces for this small referral sample. So it provides no separate rural-urban comparison. These results provide an initial view of people approaching senior age.
6: Ang pamahayag ni CPD Regional Director Neil Aldrin Omega.
4: Karon sa Tumagdom National, nagtuo si House Prosecutor Congressman Joel Chua nga diversionary tactic lamang ang timing sa press conference ni BP sa 30 kagahapon lawa. Kinatol sa ika-34 nga adlaw sa impeachment trial sa gipagayong cross-examination sa depensa sa testigo nga si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura kalabot sa Article 2 sa Unexplained Wealth sa Vice Presidente. Mato ni Chua nga kinaroon mabahin ang atensyon sa publiko labi na nga bugat ang mga ebidensya nga gipresentar sa prosecution pato kaniya.
10: Naniniwala kami na maaaring ito ay ginagamit bilang diversionary tactic sa mga naging salaysay o statement ng testigo na isinalang ng prosecution, which is yung AMLAC Executive Director. So para ma-divert yung issue at hindi masyadong ma-highlight yung mga naging statement ng AMLAC Director, maaaring itong dahilan kung bakit ay tinimingan yung kanyang press con.
4: Ang inyo nabati, mao si House Prosecutor Congressman Joel Chua.
6: Gipamugos ni House Prosecutor Congressman Zia Alonto Adyong nga dili lang non-disclosure kun